0: din kasing mga mag-take advantage at maghasik ng gulo, di ba?
1: Yes. Although kanina, no, napansin ko nung ako'y dumaan, hindi naman nakaharang, pero in a way, it was blocking a portion of EDSA. Tama yung sinabi ng ating ano
0: reporter,
1: o reporter na merong mga buses na well, of course EDSA hindi naman parking yun.
0: Oh,
1: so technically may nakaharang.
0: All right,
1: no, nakapark. So siguro baka pwede nilang tanggalin para
0: dapat doon lang sila sa White Plains.
1: That's right. Oo, that's
0: hindi
1: right.
0: Sila along EDSA. Mm-hmm. Okay, narito na yung ating reporter dyan sa People Power Monument. Brian De La Cruz, ano ang sitwasyon na iyong nasasaksihan ngayon dyan sa pagtitipon?
2: Magandang umaga, Ate Heidi. Sa pagkakataon po na ito ay dire-diretso po ang nangyayaring protest rally ng Iglesia ni Cristo. Ngunit personal na pinuntahan at kinausap ni NCR Police Major Anthony Averin ang mga tsuper ng bus upang alisin ang bus na nakaharang sa EDSA. Ayon po kay Averin, nakipag-usap na din siya sa district office ng Quezon City Police upang maalis ang mga nakaharang na bus. Dagdag pa ni Averin, hinihintay din ng PNP Police sa tanggalin ng bus na magkakaroon lamang ito ng aksyon kung sakaling magmatigas ang ulo pa ng ibang drivers. Sinabi din ni Averin na mayroon ng permit. Dahil mayroon ng permit ang rally process ang Iglesia ni Cristo, mas aasahan umano ang dami ng tao. Ilan din sa kanyang binanggit na maaari pang tumagal sa alas 8 ng gabi ang mangyayaring event po dito sa kahabaan ng People Monument ng EDSA. Ate Heidi?
0: Oo. Brian, sa assessment mo ba, gano'ng kakapal ang bilang ng mga tao dyan ngayon?
2: Sa kasalukuyan ngayon, Ate Heidi, batay dito ay mga nakatambay na siguro ito ay sa huling datos daw ng hawak po ng PNP, ito ay wala na po sa 15,000 nakatao dahil yung iba ay nag-uwian na din, Ate Heidi. At ito pa, Ate Heidi, dagdag ko na din po na mayroong pong ilang pang grupo dito na hindi po tiga Iglesia ni Cristo ang pumunta, kaya naman po doble higpit po ngayon ang pagbabantay sa seguridad ng PNP dito po sa EDSA Monument.
0: Mm-mm. Pero Brian, dyan ba sa lugar ay malayang nakakadaan yung mga motorista sa kahabaan ng EDSA?
2: Yes, tama, Ate Heidi, dito po sa bandang northbound. Kasalukuyan po talaga, minumove na po yung mga nakaharang po na barricade dito na ginawa po ng MMDA. Ito po ay mula sa Santolan Station.
0: Mm-hmm. Mula Santolan Station, northbound, nakakadaan. Freely, walang harang. Okay. Unlike kahapon. Okay, sige. Marami namang pulis, Brian, na nagbabantay sa seguridad at kaayusan.
2: Sa seguridad naman, Ate Heidi, dito ng ating mga kapulisan mula po dito sa Santolan Station hanggang sa kahabaan po ng EDSA People Power Monument. Makikita po natin dito na sila po ay nakapila at talagang pinupuntahan din po talaga nila ang superbo na mga bus upang tanggalin na ito. Dahil nga, Ate Heidi, sa huling pag-uusap po namin ni Averin ay magkakaroon po muli ng pag-uusap ang Quezon City Police District para matanggal na po ang bus na ito.
0: Okay, so isang bus lang yan yung nakaharang?
2: Sa kasalukuyan, Ate Heidi, isa pala, ito yung isa na nasa unahan ng mga nakikita natin sa larawan, pero susubukan nilang tanggalin na ito upang mas lumiwag na po ang trapiko.
0: Nagmamatigas ba yung driver?
2: Hindi sa nagmamatigas, Ate Heidi, pero nakabantay po ang mga ilang miyembro po ng Iglesia ni Cristo para hindi po mapasok ang mga bus.
0: Okay, pero nakikita mo, Brian, yung sinasabing maximum tolerance ng ating mga pulis.
2: Yung maximum tolerance po natin dito, Ate Heidi, talagang nakaspread po yung ating kapulisan. Pero sa ngayon po, binabantayan po yung isang bus ngayon dito upang hindi mapasok po ng pulis. Dahil ang panawagan nila ng mga Iglesia ni Cristo ay huwag pong tanggalin ang kailang bus.
0: Okay. So titignan natin yung development na yan. Ingat ka dyan, Brian. ang ating kasamahan na naka-deploy ngayon dyan sa People Power Monument, kung saan nagaganap itong patuloy na kilos protesta. Ang sabi nila ay para daw sa bayan at para sa panawagan ng transparency and accountability. 5 minuto makalipas ang 8 ng umaga, tuloy-tuloy po tayo sa ating malayang talakayan. At sa puntong ito ay patuloy ding unawain natin itong proseso naman dyan sa ating Senado na magsisilbing impeachment court, dahil magsisimula na po sa darating na Lunes ang impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte Carpio.
3: Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito pa rin ang 702 DZAS, Oras na Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Carlo Panlilio mula sa Mulat Movement.
0: Oo, meron na nga pong pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At opisyal nang sisimula ng paglilitis sa July 6, dakong alas 2 ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules hanggang July 27. Pero pagkasapit naman ng July 28, tatakbo na ang trial mula Martes hanggang Webes ng alas 3 ng hapon. Mayroon pong 62 trial dates ang prosecution para sa mga articles of impeachment. 11 days dyan ang trial days para sa presentasyon ng article tungkol sa naging pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. 31 ang trial dates para naman po sa misuse of confidential funds. 8 trial dates sa article on bribery at 12 ang trial dates para sa articles on unexplained wealth. Mayroon namang 57 witnesses ang taga-usig, habang may 96 ang defense team. Samantala, Pastor Carlo, pinayagan din ang paggamit ng English at Filipino languages sa kabuuan ng paglilitis. Habang papalapit po ang impeachment trial dyan sa Senado, meron nga bang dapat na paghandaan tayo bilang mga mamamayan sa pagsubaybay sa makasaysayang proseso na mag-uumpisa na nga po sa 1 linggo. Kasama natin ngayon sa linya si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science. Magandang umaga po, Dr. Dennis.
4: Magandang umaga po, Ma'am Heidi and Pastor Carlo. Magandang umaga po sa inyong matagusubaybay.
1: Morning.
0: Less than a week na lang po, Dr. Dennis, ang pag-uumpisa ng paglilitis po sa ating Vice Presidente. Siya ang unang Vice President na na-impeach. So ano po ang dapat na paghandaan nating mga Pilipino sa pagsubaybay po natin sa makasaysayang prosesong ito, Dr. Coronacion?
4: Well, marami po tayong dapat paghandaan. Siguro para sa ating sarili, mm-hmm. kung tayo ay susubaybay dito sa darating na impeachment trial laban sa ating Vice Presidente. Unang-una, maghanda tayo na maging mapanuri sa mga ebidensya na iyahain ng dalawang magkabilang panig. So yung prosecution evidence at saka yung defense evidence. So tingnan po natin siguro sa pagpresenta ng bawat panig ng kanilang mga ebidensya at kanilang mga testigo, dapat po tayo maging maging objective at maging discerning. Kasi of course bago pa man nag-umpisa tong impeachment trial, yung mga kababayan natin, may mga nakita natin, may mga pinapanigan na.
0: Mm-hmm.
4: So siguro i-set aside muna natin yung ating mga biases, yung ating mga political preferences, at tingnan natin mabuti kung ano yung iyahain ng mga ebidensya nito magkabilang panig. And based on those on the strength and weaknesses of those evidence, doon po tayo humusga. Ngayon, we also should be ready na dapat ganun rin ang expectation natin sa ating mga senator judges.
0: Mm-hmm.
4: In fairness kay Senator Alan Peter Gaetano, sinabi niya na hinighlight niya doon sa isa sa kanyang mga Facebook videos na dapat daw maging politically neutral yung mga senator judges, kasi yun ang nakasaad sa Senate Rules on Impeachment,
0: mm-hmm.
4: na ma-achieve yung political neutrality sa ganung paraan maging maayos at maging objective yung assessment ng mga senator judges sa mga ihahain na ebidensya. So, pareho lang po, Ma'am Heidi, no? Mm-hmm. On our part as citizens, dapat expect natin yung ating mga, ihanda natin yung ating mga sarili na maging neutral. Wag agad pairalin yung ating emosyon at maging objective. Ganun rin po sa mga senator judges dahil silang uhusgad at the end of the impeachment trial against the Vice President. Based on the strength of the evidence, dapat po sila, doon nila ibabase ang kanilang paghusga kay Vice Presidente.
0: Mm-mm. Achievable pa ba yon, Dr. Coronacion, na kasi ang dami ng mga naging pahayag ng atin pong mga senator judges at kumbaga meron na talagang kulay yung kanila pong mga naging statements bago pa dumating po itong trial?
4: Magandang tanong yan, Ma'am Heidi, no? Kasi tama kayo dyan. Bago pa man nag-umpisa itong impeachment, kahit yung pre-trial bago pa man nag-umpisa, naririnig na natin ilan sa mga senador natin na nagpapahayag ng kanilang posisyon sa darating na impeachment laban kay Vice President. Siguro po ano yun, nadala ng kanilang pagiging senador, politiko, na hindi lang maiwasan ihayag ang kanilang sa loobin base sa kanilang political affiliation. Pero ang I'm hoping na pag naipresenta na yung mga evidence, maaaring magbago pa ang kanilang pananaw. I'm hoping po na magkaroon ng divine intervention at maging objective sila. Husgahan nila yung impeachment trial ayon sa lakas o hina ng mga ebidensya na pre-present ng magkabilang pani.
0: Mm-hmm. Kumbaga, magiging batay talaga sa mga maririnig na testimonya, ipre-presentang ebidensya, documentary evidence, yung magiging hatol, guilty or not guilty.
4: Tama po kayo dyan. Kasi hindi, bagaman ang itinuturing itong impeachment trial bilang isang political exercise. Pero sabi ko nga, ito ay parang isang hybrid type na trial. Part of its nature, ito ay political exercise. But also, kasama na rin sa nature nito, yung pagiging legal. So, kaya ito, kakaibang klaseng trial ito. And then, makikita natin that there's a mixture of politics and the law sa impeachment trial. So, I'm hoping na at the end of the day, even though this is a political exercise, mananaig pa rin yung tinatawag na hustisya base sa ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Sir, matanong ko lang, meron bang any formal role, yung public with regards to the impeachment trial other than we just being observing or an audience? Yan.
4: Well, Pastor, wala naman pong formal rule. Pero in the past, yung mga nakarang impeachment cases or trials, may mga instances na yung public pressure ay nakaka-impluensya doon sa pananaw at behavior ng mga senator judges. In fact, kung babalikan natin yung nangyari doon sa impeachment trial laban kay noon ay Presidente Joseph Estrada, yung pong hindi nabuksan yung brown envelope na naglalaman ng mga documentary evidence at napanood yun ng mga Pilipino, nagalit po ang mga Pilipino kasi ang tingin ng mga Pilipino noon, minamanipula ng majority na noon ay panig kay Presidente Estrada yung impeachment trial. Kaya nung nagkaroon ng text brigade as a result, and then alam na po natin nangyaring kasunod yung EDSA 2. Natanggal si si President Estrada o nag-resign siya sa pagkapangulo.
0: Mm-hmm.
1: May follow-up question naman po ako with regards naman po sa yung possible na maging result. So, ano po yung implications nito? Like for example, what if the Vice President is convicted? Ano yung resulta or yung implications? Mm-hmm. Or ano naman yung magiging resulta if she is acquitted?
0: Mm-hmm.
4: Yeah. Actually, maganda tanong po yan, Pastor. Dalawa po ang possible scenarios, acquittal or conviction. Tama po kayo dyan. kung ma-acquit po si Vice President Sara Duterte, tingin ko po lalakas ang kanyang political capital. Kasi lahat ng mga pinaratang sa kanya, ng mga umano'y pagkakamaling ginawa niya bilang public official, ay mapapawalang sala siya doon. So ang magiging tingin sa kanya ng mga tao, siya ay inosente and therefore dapat manatili bilang isang public official, bilang vice president. And since nagpahayag na siya ng kanyang hangarin na tumakbo bilang presidente sa 2028, tingin ko ay lalong dadami ang suporta sa kanya. May kasabihan po tayo, Pastor, ano? What doesn't kill you makes you stronger. So sa tingin ko, lalo mapapalakas kung sakaling siya ay ma-acquit, lalo mapapalakas ang kanyang political capital. Ngayon, kung sakaling namang yung isang senaryo, siya ay makukonvict. Yun po yung kanyang political ambition na binabanggit nating kanina para sa 2028. Yun po ay baka maunsyami. Kasi ang penalty sa conviction ay meron pong kasamang penalty na bawal siyang mahalal o kaya ma-appoint sa kahit anong posisyon sa gobyerno. So baka po hindi matuloy, kung siya ay ma-convict, baka hindi na siya payagan na tumakbo sa kahit ano pang posisyon na particular yung presidente. Tapos as image wise, Pastor, masisira po ang imahe niya at ganoon na rin ang buong Duterte family. Kasi alalahanin natin ang sinasabi ng mga miyembro ng pamilya Duterte na ang kanilang pamumuhay ay simple lamang. Walang bahid ng corruption at kung ano pa mga kamalian ano sa na pwedeng magawa ng isang political ng isang public official. So masisira po 'yon. Yan po ay kanilang inaalagaan, yung imahe na ganyan, yung brand na 'yan. In fact, may mga naratibo na sila inilalahad upang mapatibay yung kanilang malinis na imahe. So masisira po 'yan kung sakaling ma-convict si Vice President Sara Duterte. At kung titingnan natin kung ano magiging implikasyon sa 2028 elections, since she is the front runner at the moment, baka po ma-level yung playing field pagdating sa posisyon ng presidente. Kasi nawala yung front runner .
0: Okay. Pero na sa scenario pa rin po, yung posible rin siyang mag-resign.
4: Opo, kasama po yun, Ma'am Heidi, no? Na pwede siya mag-resign. Kaya nga lang nagde-debate pa hanggang sa ngayon kung ano ba ang magiging epekto niyan sa kanya at sa kanyang impeachment trial. Pag siya ba ay nag-resign, ang tanong, matitigil ba yung impeachment trial? So kung matitigil yun, parang absuelto na rin siya. At pwede na siya tumakbo sa 2028 sa pagkapangulo. Pero kung halimbawa, despite her resignation, nagtuloy-tuloy pa rin yung impeachment trial at nagkaroon pa rin ng conviction, baka hindi rin siya patakbuhin. Kasi mayroon ngang accessory penalty na bawal tumakbo, bawal ma-appoint.
0: Okay. Makuha ko lang din po namin yung inyong komento, Dr. Coronacion, dito po sa parang strategy ng prosecution, dun sa manner po ng pagkakakamada nila, dun sa mga articles of impeachment. Bakit ano sa palagay ninyo ang nag-decide para unahin po nila itong tungkol sa threat sa buhay ng pangulo, ng kapamilya ni First Lady ano at ni dating House Speaker Martin Romualdez?
4: Well, tingin ko po sa kanilang palagay, although hindi naman wala po akong nakausap sa legal team ni ni Vice President. Baka po ang naiisip nila, ito ang kumagaman pinakamadali na kanilang pwede kanilang pasinungalingan o i-deny. Kasi I think somehow nasabi na nila kung ano magiging depensa nila particular sa allegation na to. Kumbagaman part yan ng kanyang freedom of expression and free speech. Opo. So tingin ko hindi na sila masyado magpepresenta ng ebidensya laban dyan. Kasi ano po yan . Mahirap yan i-deny kasi recorded yung message. Hindi naman o siguro niya pwedeng sabihin na, hindi yan si Vice Presidente, yan ay AI generated. So, tingin ko hindi na nila yan i-deny. Baka sasabihin na lamang nila na, oh, sinabi niya yan, but that's part of her free speech, freedom of expression. So, yan po tingin ko, ano, kumbagaman, sa kanila ay pinakamabilis, pinakamadali.
0: Mm-hmm. Pinakamalakas ba ito, Dr. Coronacion?
4: Hindi po natin masabi, no? Kasi mga senator judges po ang mag-ano yan. Pero maari po, no? Maari pinakamalakas. Kaya nga lang, ang nakakatakot kasi dyan, yung freedom of speech natin, mm-hmm. yung freedom of expression, hindi naman po yan, ma'am, absolute. Mm-hmm. Meron po yan po ay ano, subject to limitations, lalo na kung makakasakit ka na sa ibang tao. So, yan po ang limitasyon niya. So, yun po ang ano, no? Tingin ko yun ang titimbangin ng mga senator judges. Kung sa paglalahad ba niya ng kanyang disgust and disappointment laban sa mga particular na matataas na official natin, yung ba ay within the limitations of the freedom of expression and free speech.
0: Mm-hmm. Pastor Carlo?
1: In case na ano po, pwede pa rin bang ano, regardless of the outcome of the impeachment, possible pa rin po ba na mag-file kunyari lang ng criminal charges, no, sa ating vice presidente? Is that still possible?
4: Yes po, Pastor, ano, tama po 'yan yung ano, mm-hmm. Na pwede pang filean ng mga criminal charges si Vice President. Because some of the impeachment, the charges in the impeachment, articles of impeachment, are criminal in nature. Mm-hmm. Yung naman pong iba are administrative. So yung pong criminal in nature, wala naman ho nagpo-prohibit sa kahit kanino, ayon sa ating mga batas, na pag na-filean ng isang impeachable official, ng impeachment cases, bawal na itong ano, ma-file ng criminal charges. I think hindi ho pasok yan doon sa tinatawag yung legal concept ng double jeopardy na parang dalawang beses litisin ang isang akusado at yun ay pinagbabawal. So hindi naman po pasok sa ganun.
0: Dito lang din po sa pre-trial report, ano yung paliwanag po, Dr. Coronacion, kung bakit ang defense at ang prosecution, meron silang parang magkakapareho po na witnesses?
4: Opo, no, nangyayari po talaga 'yon kahit sa mga ordinary legal trials, mm-hmm. na gagamitin ng magkabilang panig ang isang testigo at pipilitin lang palabasin na yung testigo na 'yon ay kumbagaman maaari rin makatulong sa magkabilang panig. Oo, kumbagaman hindi naman siya hostile witness.
0: Mm-hmm.
4: So maaari rin si may mapiga sila na katotohanan mula sa isang testigo na yon, kaya ginagamit nila pareho silang ano, nais magpresenta mm-hmm. doon sa witness na yon. Mm-hmm. Nangyayari po talaga yan, ma'am.
0: Mm-hmm. Okay. So makikita doon yung consistency ng mga pahayag ng testigo. And the last point ko na lang po, sa palagay niyo po ba, Dr. Coronacion, maihahabol pa ito? Kasi nagpetition po yung minority group ngayon ng Senado, yung hanay po nila dating SP, Alan Peter Cayetano, na maglabas na ang Supreme Court ng desisyon dun sa kanilang petition na kumu-question po sa legality nitong bagong Senate leadership. Sa Monday na po kasi yung trial eh.
4: Although hindi ako lawyer, ano, ma'am, pero ang tingin ko po dyan, kung maglalabas man ng ruling ng Supreme Court doon sa petition na parang pinapa-declare sa Supreme Court na void
0: Opo.
4: Yung nangyaring Senate session nung nag-take over yung grupo ni Senator Gatchalian na ngayon ay Senate President na, tingin ko po yan ay magiging moot na in academic. Mm-hmm. Kasi na napagtibay na po ng 13 senador ang pagka-elect kay Senate President Win Gatchalian. Mm-hmm. Kung meron man po ito magiging silbi, ano, tingin ko sa mga susunod na mga pagkakataon, kung sakaling mangyayari ulit yung ganung eksena, ganung sitwasyon na may na 12 lang yung magkabaling panig, hindi buo yung 24 na senador. So maaari po magkaroon ng malinaw na at klaro na magiging gabay ang mga future senators natin kung sakali mangyayari ulit yon. Ngayon, baka po meron iniisip siguro ni Senator Alan Peter Cayetano, may isa pang legal issue na maaari magkaroon ng relevance o impact dito sa kasalukuyang liderato. Hindi ko lang po maalala kung ano iniisip niya na ano no, legal issue na nakapaloob dun sa petition na yon. Pero ang naisip ko po agad yung yun nga yung baka maging kung magkaroon man ng ruling tungkol sa pag-takeover ng grupo ni Senator Gatchalian, yun po ay ano na wala nang magiging practical effect sa kasalukuyang liderato.
0: And lastly, yung projection, nakikita niyo po ba may bloodbath na ba starting July 6, Dr. Coronacion?
4: Ang kasalukuyan pong ano natin, ano, 24 na mga senators, kung makagalang-galang na senador ay napansin natin based on their behavior, napaka highly polarized yung kanilang politika. Very intense, very unpredictable and volatile. So, at highly partisan. So, tingin ko po talaga magiging ano sila, magiging very intense and passionate upang ipaglaban yung kanilang yung panig ni Vice Presidente. Kaya nag-expect po ako ng bloodbath talaga. Bloodbath between and among our senators. I don't know on the part of the Vice President kasi siya naman ang nagbitaw ng ganyang mga salita. Pero hindi naman niya ito na sustain, hindi naman niya ito na substantiate. So I don't know on her part, pero definitely itong nakikita natin sa galawan, behavior sa ating mga senators, doon pa man sila ay talagang napaka ano, very yung kanilang behavior ay very ano no, intense and passionate.
0: Thank you po, Dr. Coronacion, at patuloy po namin kayong tatawagan, lalong-lalo na po kapag gumugulong na ang impeachment trial sa ating bise. God bless you, Dr. Coronacion.
1: God bless po.
4: Salamat po. Salamat po.
0: Chairman ng UST Department of Political Science, Professor Dennis Coronacion. Dami nating napag-usapan, OT na tayo. Pero mag-pray muna tayo, Pastor Carlo, para yes, i-wrap up itong mga usapin. Of course, yung peaceful na rally ngayon dito sa May EDSA at yung ating pinaghahandaan. Yun nga, yung call ni Dr. Coronacion na isantabi natin yung ating mga bias at talagang pakinggan. Tignan natin yung mga iyaharap na ebidensya at yung mga sasabihin ng mga testigo dito po sa paglilitis sa ating Vice Presidente.
1: Yes, sige, let's pray. Lord, we just continually come before you this morning. And Lord, patuloy po namin itinataas ang aming bayang Pilipinas. Lord, first of all, we pray, Lord God, dun sa patuloy na nagaganap na rally, Lord, dito sa EDSA. We pray, Lord God, na Lord, patuloy na magiging peaceful po ito. Hindi po magkakaroon ng guluhan. Lord, protect both the rallyist, Lord God, at yung aming mga kapulisan who is keeping the peace and the order, Lord God, in that rally. Lord, and Lord, of course, we pray, Lord God, itong magaganap na impeachment trial, Lord God, regarding our Vice President. We pray, Lord God, that in this trial or in this impeachment, Lord, your truth, Lord, would really prevail. And Lord, na kaming mga Pilipino, Lord, we would really be able to see, Lord God, yung katotohanan at Lord, maisantabi talaga namin yung aming mga political biases regarding this trial. We pray for wisdom sa aming mga senador din na mag-a-act as senator judges, Lord, na sila din mismo talagang they will seek the truth and Lord, that justice would really prevail. We thank you, Lord, in Jesus' name.
0: Amen. Amen. Amen. Bago lang tayo magwakas, meron lang tayong breaking report na tatanggapin mula pa rin dyan sa People Power Monument sa EDSA. Nasa linya ulit si Brian De La Cruz. Yes, Brian, ano na yung development dyan sa bus na tinatanggal kasi nagiging cause ng disruption dyan sa EDSA?
5: Ngayon, Ate Heidi, sa ngayon po tanggal, nakaalis na po sa pwesto ito pong bus na nakaharang po na dito po sa likod ko, Ate Heidi.
0: Anong lugar yan, ito, Brian? Anong lugar?
5: Ito po tayo, Ate, dito pa rin po tayo sa EDSA, sa
0: Saan?
5: People Monument pa rin po natin okay, hanggang ngayon. Tapos po, yung nakaharang po na bus, pinalitan na po siya ng PNP Human Barricade po para po sa magaganap po na protesta po na ng INC po sa pagkakataon na ito. Ngayon po, Ate Heidi, lumuwag na po yung ating kalye dito sa kahabaan ng North Avenue, kaya malaya na pong makakadaan po ang mga motorista sa pagkakataon na ito.
0: Northbound ng EDSA.
5: Yes po, northbound.
0: Ang naklaro, wala nang bara.
5: Yes po, wala na pong mga nakabara dahil ang nakaharang na po dito ay ang mga human barricade po sa gilid.
0: Okay, so ibig sabihin Brian, yung kinatatayuan mo ngayon, yung dalawang bus na nasa likod mo, yan yung Pastor Carlo White Plains yan, ano?
1: Yes, yes, that's right.
0: Oh, yan Plains, yung mga papunta ng Katipunan.
1: Right.
0: Yan, ano. Tapos yes, itong nasa harap mo, yan yung EDSA. Nasa harap yes mo ngayon, daan-daang kulis.
5: Yes po, Ate Hedy, tama po yan, tama po.
0: So ano, nakakapit-bisig ba sila para hindi mabilis na mabuwag yung kanilang pagbabantay? Paano
5: yes po,
0: ang positioning?
5: Tama po, nakakapit-bisig na po yung mga pulis po natin para po sa protesta po dito ng INC, Ate Hedy.
0: Okay, so yan ang latest report. So malaya nang nakakadaan ang mga motorista as northbound dito po sa may tapat ng EDSA People Power Monument. So Brian, yes, salamat sa update na nakuha sa pag-uusap. Yun ang maganda para doon. Yes. Pastor Carlo, ano na...
1: Mukhang makakadaan na ako dyan.
0: Makakauwi ka na. Kanina pa po nag-iisip ng alternative na ruta ang Pastor Carlo kasi pabalik na siya ng Quezon City. So yan na rin po kaagapay ang kabuuan ng ating oras na Pilipinas. Susunod na po ang serbisyong OFW. Stay safe at salamat sa ating mga ka-team positive. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Hedy Bernardo Sampang
1: at Pastor Carlo Panlilio mula po ulit sa Mulat Movement.
0: Mm-mm. At lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan
1: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Isang magandang araw. Happy Wednesday, kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig dito sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon na po ay July 1, unang araw ng July 2026. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya at sa araw, muling sa mga darating na araw ay magkasama-sama. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at kanilang mga pamilya. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan kaming maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang sambahayan o pamilya. Dito lamang po yan sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Miyembro ng Kapisan.

0: Abroad ay dibiro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon. Napaka-importante po niyan, ano, yung decision making. Na kaya dapat, kung dapat ba magtrabaho sa ibang bansa o dito na lang sa bansang Pilipinas para itaguyod ang ating pamilya. Gusto natin maipakita ang mga realidad ng mga ang mag-abroad ay di totoong biro. Ito'y totoo at di biro. Yan. Kumusta naman kayo mga kababayan, natin mga overseas Filipino workers? Kumusta ang inyong kalagayan at sana'y patuloy tayo ingatan ng Panginoon ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at spiritual. Ayan, sa mag-abroad ay di biro, syempre hindi nawawala mga kababayan ang ating gabay mula sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating devotion. At babasahin ko po ito mula sa Awit 121:7-8. Ganito po ang sinasabi, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life, and the Lord will watch over your comings and going, both now and forever." Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Ito'y pangako na sinabi niyang, "The Lord will keep you from all harm." Sino ang makapagbibigay ng ganyang klaseng security? Sino ang makapagbibigay ng ganyang protection sa atin? Wala, kundi Diyos lamang. Sapagkat babantayan tayo, sabi ng salita ng Diyos, He will watch over your life. Sino ang makapagbabantay, makapagpoprotect sa atin ng ganyan? At ang sabi pa, "The Lord will watch over your coming and going both now and forever." Sino ang makapagmamasid o makakatingin sa iyo pagpasok at paglabas? Yan napakamahal mga kababayan na protection. Pagpasok paglabas, hindi ka masasaktan. Pagpasok paglabas, babantayan ka. Pagpasok at paglabas, iingatan ka. Mga kababayan, in our time, ang protection, mga kapatid, ay hindi madali sa ating panahon ngayon. Tayo ay nakakaranas ng takot pangamba sapagkat ang mga bagay na yan ay nakakapangamba sa atin. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Yan po ang salita ng Diyos na atin pong binasa sa araw na ito at nawa nagbigay ng kapahiyakan, nagbigay sa inyo ng kapanatagan na sa panahon ng ating takot ay hindi tayo dapat nag-aalala. Yan ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat tunay na Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming proteksyon, Ikaw ang aming bantay sa aming buhay, pagpasok at paglabas. Saan man kami pumaroon, ang ibig sabihin, wala kaming dapat katakutan, we are secured dahil sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging paniwalaan, laging asahan, laging magtiwala at manampalataya sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen. Okay, so purihin ang Panginoon. At ayan, ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, mayroon munang mag-uulat sa atin sa pamagitan ni Wenmark Balatukan live sa kahabaan mismo ng EDSA Power Monument. Ayan, pakinggan natin ang ulat ni Wenmark Balatukan. Balita.
1: Aabot sa 600 PNP personnel ang kasalukuyang deploy dito sa EDSA People Power Monument as of 8:30 ngayong umaga. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang na yan sa mga susunod na oras, kasabay ng pagdami din ng mga bilang ng mga nagpoprotesta dito sa lugar. Namataan din natin ang ilang mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging Security Task Force at Department of Public Order and Safety mula sa lokal na pamahalaan.

0: ng Quezon City. Samantala, sinabi naman ni Quezon City Police District PIO Chief Police Major Ganaban kanina na wala naman silang natatanggap na anumang security threats sa kasalukuyan dito sa mga nagaganap na kilos protesta sa People Power Monument. Pinalalahanan din niya na hindi pinapayagang mag-park along White Plains Avenue at EDSA ang mga taong makikibahagi sa protesta sa nagaganap dito. Bagamat may mga nakikita tayong pagsisikip na ng daloy ng trapiko dito sa EDSA, sa kasalukuyan mula sa dalawang lanes kanina, tatlong lanes na along EDSA corner White Plains ang nananatiling passable, isang lane para sa mga bus carousels at dalawang lanes naman para sa mga private vehicles. Ito ay matapos ipasok ang isang bus na nakaharang kanina sa EDSA. Binarikadahan naman ng MMDA sa pangunguna ni MMDA Head Bong Nebrija ang tatlong lanes na passable para hindi na ito ma-occupy pa ng mga ragista. Pinapayuhan natin ng mga kababayan natin na nagbabalak dumaan along EDSA na humanap ng ibang alternatibong ruta as we expect na masisikip ang daloy ng trapiko dito kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga tao. Yan muna ang kasalukuyang update sa nagaganap na protesta dito sa EDSA. Para sa FEDC Network News, Wenmark Balatukan, EDSA People Power Monument.
1: Maraming salamat, Wenmark Balatukan. Alam niyo, yung lugar na yan, napaka-pamilyar sa akin sapagkat every time nung ako'y nag-opisina pa dyan sa GFM, ay laging dyan ang daanan ko, no? Dyan sa area na yan, EDSA Monument. Ano? Pero siyempre, tiniyak naman ang seguridad ng EDSA ay pinapaitingin para sa proteksyon na rin ng ating mga kababayan. Kanina sana itatanong ko kani Wenmark kung passable. So sabi niya, hanggang third lane ang passable naman. Siyempre, medyo may ano yan, medyo may pagbagal ng kaunti, pero mahalaga nakakadaan pa rin. Kaya magandang paalala na rin na ni Wenmark ay kung makakahanap kayo ng alternative route, abay pwedeng gawin niyo yan kaysa masubo kayo diyan sa EDSA. Ayan, maraming salamat. At sa araw na ito, siyempre magpapatuloy na tayo sa atin pong tatalakayin na napakahalaga para sa akin sapagkat para sa akin dahil maraming encounter tayo sa mga OFW lalong-lalo na yung mga magde-decide o nagdesisyong lumabas ng bansa. Mag-ingat lang po tayo mga kababayan, pauna lang po ito, no? Pauna sapagkat maraming tuloy-tuloy ano ang pagpapaigting na rin ng DMW ng pagpapasara ng mga illegal recruitment activity na ginagawa nitong mga consultancy firm at saka training center dahil nag-aalok ng trabaho kahit hindi sila licensed to recruit. Kaya mag-ingat lang po. Kaya ito, magandang pauna na ito na mga impormasyon. Marami kasi nangangarap talaga makapagtrabaho pa rin sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang buhay kinabukasan ng pamilya. Ngunit bago magdesisyon mang ibang bansa, mahalagang paghandaan. Ano? Hindi lamang ang mga dokumento at trabaho, kundi pati ang financial, emotional, spiritual na aspeto. At ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan natin ang mga mahalagang paghahanda na dapat isaalang-alang bago magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kung nandyan na kayo, teka, ang mag-share muna tayo ng ating broadcast. I hope nanonood na kayo at nakikinig na sa ating broadcast. At kung maaari lang po ay paki-like and share ang ating broadcast para po mas madaming makapanood sa atin at magawa ang babala o di naman kaya ay mga paalala bago lumabas ng bansa. Okay, sige. Ayaw magpakita yung ating live FB live. Anyway, isi-share dapat natin ito itong ating broadcast. Paki-like and share po ang ating yan ang ating lambing sa ating mga kababayan. Ito na ba? Ito na. Okay, so mamaya-maya na lang. Okay, una na dapat nating alamin bago tayo lumabas ng bansa at bago magdesisyong mag-abroad. Una, alamin ang tunay na dahilan ng pag-abroad. Bakit nga ba aalamin? Gusto natin mag-abroad. Mahalaga po yan sapagkat malinaw dapat ang layunin kung bakit ka magtatrabaho.

trabaho sa ibang bansa. Ang malinaw na layunin ay magiging inspirasyon. May maganda ito. Kasi may mga nag-a-abroad for some pressure. Na-pressure sila dahil sa problema, dahil sa pangailangan. Wala namang masama. Yan na may mga legit na dahilan. Ngunit kapag nasa ibang bansa na, mas madali tayong maapektuhan kapag may crisis na roon, eh nawawala na yung dahilan. Ang pinakamahalagang dahilan ay dapat maliwanag bakit ka mag-a-abroad. Legit naman, Pastor, yung dahilan ko. May financial difficulty kami. May pangailangan sa pag-aaral. Legit naman po yun. Ngunit, tandaan po ninyo, hindi yan ang pinakamalinaw layunin. Dapat malinaw pag pinag-usapan ano ang nag-i-inspire sa iyo sa pagharap sa mga pagsubok. Sapagkat magiging inspirasyon mo yung malinaw na layunin kapag nasa abroad ka na. Huwag mag-abroad dahil sa uso o dahil sa may kakilala kang umalis, o dapat siguraduhin lamang na ang desisyon mo ay para sa iyo at para sa pamilya mo. Mga pangarap ng pamilya, mga plano ng pamilya. That's number one. Ang pangalawa, pag-usapan ito ng buong pamilya. Ang pag-abroad, mga kababayan, ay malaking aspeto dito ay ang buong, dahil malaking epekto, hindi aspeto, mas malaking epekto ito sa pamilya, kaya mahalagang mapag-usapan ito ng maayos sa pamilya. Hindi ka dapat nagsusurprise. Saka na lang sasabihin kapag paalis na. Mas maraming umalis ng ganyan na nagka-problema. Sapagkat una, pag sinusurpresa mo, wala kang mga information, sinasabi, mga dokumentong iniiwan, kasi surpresa nga eh. Kaya, wag ho nating gawing surpresa ang pag-abroad. Ano ho? Pwede niyong ilihim yan sa mga kapitbahay kung kani-kanino, pero sa pamilya, don't. Don't do that, mga kababayan, sapagkat kailangan na pag-uusapan ito. Ang advice natin, magkaroon ng family meeting. Before pa yung paalis ka, ha? Hindi yung kinabukasan, paalis ka na. Wag ho. Kinakailangan, sa proseso pa lang, ipanalangin nyo ako, may plano ako mag-abroad. Pag-usapan natin, ano ba ang pwedeng gawin? Ano ang dapat i-consider? Okay ba sa inyo na mag-a-abroad ako? O okay ba sa iyo, husband? O okay ba sa iyo, inyo mga anak? Ano ang ating proyekto na ating pwedeng pag-usapan? Ganyan ho, sapagkat kapag napag-uusapan, may inaasahan ka. Bawat isa alam kung ano mga responsibilidad, kung ano po ang mga nananatiling, paano kayo mananatiling konektado habang nasa abroad. Napag-uusapan po yan kapag pinapaalam ang inyong plano, lalaki man o babae. Napaka-importante po ito, mga kababayan, sapagkat I've seen this sa ibang mga kababayan natin na paglalapit na sa amin sa mga problemang kanilang idinudulog, sasabihin at pag tinanong mo saang bansa siya, eh Saudi lang po eh. Kailan yung huling komunikasyon? Matagal na po. Mga ganong kwento na hindi mabuti. Ano ho? Kinakailang pag-usapan ng buong pamilya. Okay. Number three. Siguraduhing legal ang recruitment agency. Sa introduction ko pa lang, sinabi ko noon na maraming nagre-recruit na mga illegal. Nangyayari ito, mga kababayan, hindi ito sa mga domestic helper nangyayari minsan. Mas malamang nangyayari ito sa mga caregiver, teachers, at papuntang Poland, papuntang US, at kung ano-ano pang mga bansa, pero hindi sa Saudi Arabia, kundi sa mga bansang hindi domestic worker ang hanap, kundi ibang trabaho. Pero pakasiguraduhin nyo na rin po, mga kababayan, na legal ang ahensya. Maraming nabibiktima ng illegal recruitment dahil sa mga pangako, kalimitan, pangakong mataas ang sweldo at mabilis na proseso. Wala hong mabilis na proseso. Wala hong mataas na sahod na hindi regulated.
Alam nyo naman, aalamin natin sa Department of Migrant Workers ang mga bagay-bagay tungkol dito. Naalala ko nung nakaraang, I think 3 weeks ago o a month ago, ay nag-join ako sa isang operation ng closure ng isang training center. Imagine mo, training center pero nagre-recruit ng mga training sa labas ng bansa, hindi sa Pilipinas, sa labas ng bansa. Nakolektahan sila 350 to 500,000. Tapos sila ang mag-a-apply ng visa. Nung mag-a-apply ng visa, na-deny. Lahat ng yan, mga kababayan, dahil hindi nag-ingat, hindi nagsigurado, ang tanong nga ng isang USEC, USEC Ulalia, nagbisita ba kayo? Bumisita ba kayo sa DMW para magtanong tungkol dito? Isipin mo, taga saan sila? Taga Mandaluyong. Na andun ho ang opisina ng Department of Migrant Workers, bakit po hindi man lang nagtanong? Kaya mag-ingat ho, ha? Mag-ingat. Number, kailangan mag-verify muna sa Department of Migrant Workers bago magbayad o pumirma ng anumang kontrata sapagkat kailangan dumadaan yan sa Department of Migrant Workers. Whether that is direct hire, government to government, agency hired, yang tatlong yan, mga kababayan, ha? Note, lahat yan dadaan sa Department of Migrant Workers. Kahit sabihin mong direct hire ka pa, na legal, ha? Direct hire na legal. Pangalawa, direct hire at saka government to government at agency hired. Lahat yan dadaan para sa OEC. Kaya alam na yun, kapag nire-recruit ka at sinasabing direct hire pero hindi dadaan sa DMW, alam mo na yan. Illegal yan. Sinasabing government to government tapos inaalok ka ng tao sa labas. Anong ginagawa ng ahente at namamagitan siya sa government to government? Yan ay illegal. Wala hong ganyan. Pag government to government, gobyerno natin ang kausap, Department of Migrant Workers. At kapag agency yan, private recruitment yan eh. Kaya kailangan, nandun ka mismo sa opisina, huwag kang papayag na ahente ang kausap mo, dapat naroon ka sa opisina nila, doon ang transaksyon, huwag sa labas sa mga restaurant. Okay? Number four, ihanda ang mga dokumento. Ang kompletong dokumento ay makakatulong upang maging maayos at legal ang iyong papeles. Huwag hong papayag na galing Recto, galing Quiapo ang dokumento nyo. Huwag na huwag. Red flag na ho agad. Pakinggan nyo po ito. Red flag ho agad. Ibig sabihin, illegal na agad. Kapag halimbawa, nirequest ka ng certificate of employment na illegal, ginawa na peke, ginawa na diploma na peke, training na peke, kung lahat yan o kahit isa man lang dyan ay peke, alam na yun. Alam mo na ang gagawin. Huwag ka nang tutuloy dyan at tanungin mo siya bakit ganito. Bakit ang certificate of employment ko peke? Huwag na ho kayo makipagsabuatan. Mabibisto din po yan, mga kababayan. Pagdating nyo sa abroad, mabibisto ang peke. Sapagkat tinatawagan nila, sometimes before ka pa mag-abroad, tinatawagan na po yung employment na yon na sinasabi mo doon. Meron po akong case na natulungan dito sa Peso Marikina. Ang ginawa po ng lalaki na ina ito at ang pamilya niya nagpunta sa opisina ko noon. Ang sinasabi, nakakulong. Sabi ko, anong dahilan ng pagkakulong? Kasi ganito po, nakakahiyaman po. Sabi niya, ito po ang nangyari. Siya po talaga electrician. Pero dinaya po niya, nagpakilala po siyang engineer. Alam niyo kung sino nagkaso mismo? Mga engineer na Pilipino. Sapagkat siyempre, yung mga engineer, nag-aral yun ng napakataas na aral. 4 na taon, minsan 5 years pa nga. Then, wala naman hong masama maging electrician. Pero, para mandaya ka at sabihin mong engineer ka, siyempre hahanapan ka ng level o ng kakayanan ng engineer. So, wag ho tayong, nakakulong ho ang taong yon, ang kababayan natin dahil sa pandaraya. Wag hong ganyan.
gumawa ng check

English at magtabi ng printed at digital copies na mahalagang dokumento. Kailangan po nakatabi yon. Pwede mong iwanan sa pamilya yung mga dokumentong Xerox, o di naman kaya kahit original kung kailangan, kung hindi naman, kahit Xerox lang. Importante po yan, yung mga dokumentong yan. Number five. Ang number five ay pag-aralan ang bansang pupuntahan. Bakit naman ito mahalaga? Una, hindi dahil para ma-excite ka, kundi para malaman mo in advance. In our time, mga kapatid, mga kababayan, hindi na po pwede ang walang alam. Lahat na ngayon ay isang pindot lang. Ang mga information ngayon na andyan na. Kaya masyadong mahirap ngayon ang walang alam. Sapagkat ngayon lahat na andyan ka na sa Facebook, meron ka ng Google, meron ka ng Chrome na pwede mong i-research in advance. Pero ano bang aaralin mo? Hindi yung excitement ng pagpunta mo roon na maraming pasyalan, kundi ano ba mga kultura na dapat kong malaman? Ano ba mga batas na dapat kong pag-aralan? Anong paraan ng kanilang pamumuhay? Ito ang mga bagay na dapat mong i-advance. Ano ang work ethics sa lugar na yon? Kumusta ang mga ugali ng mga nationality doon? Paano makitungo sa may mga blog na pinahayag yung mga karanasan nila? Napakahalaga na pag-aralan ang bansang pupuntahan, bagamat meron naman din ang PIDOS. Ngunit ang PIDOS ay isa lamang na advance na kalimitan, country-specific PIDOS to, no? Na doon sa bansang yun. Pero dagdagan nyo, pwede kang mag-advance ng research din. Ano ang mga ugali, kultura na dapat mong matutunan bago ka pumunta roon, para pagdating mo doon, aware ka na, hindi ka na magmamasid ka na lang, o obserbahan mo na lang kung yung alam mo ay ganun, para hindi ka zero talaga pagdating doon. Hindi lang trabaho, mga kababayan, ang punta nyo roon. At the end of the day, doon sa mga katrabaho mo, makikisama ka. Doon sa trabaho mo mismo, aaralin mo pa. Lalo na kung ang experience mo hindi kagaya ng experience na inaasahan sa iyo pagpunta roon. Sapagkat, siyempre, ang technology, hindi ka pareho. Bagamat tayo ay magaling mag-adapt. Pero remember na mabuti na yung advance ang iyong information para na paghahandaan mo, lalong-lalo na sa position na yung in-apply. Importante yan. At ang advice natin dyan, alamin ang mga bawal at dapat at di dapat upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan o paglabag sa mga batas na dapat tayo ay sumusunod. Mga kababayan, kailangan po itong ating malaman. Kailangan po nating pag-aralan na makakatulong po ito sa ating pagtatrabaho sa ibayong dagat. Ayan. Okay, so babasa muna tayo ng ating mga... Teka, ako ba'y naka-live na, ha? Teka, titingnan natin kasi may mga listener tayo na dapat nating batiin. Okay, unahin na natin itong mga nauna na. Teka, si Josie Mingala is watching. Si Izor Nozo. Happy Wednesday po. Listening from Psalms Clinic, Marilao. Doctora Cora Lazo. Dr. Ed Lazo. Dr. Leo De Leon. Doctora Edith and Ate Dory. Nako, mga nasa clinic nga si Ma'am, si Izor. Magandang araw po dyan sa mga doktor na nabanggit ko kanina. Si Josie Mingala, amen, amen po. Ayan. Sabi niya, listening from Dubai, Glory Lynn Zinizal Almonte. Tama ba ito? Almonte? Hindi ba ito Almonte? Si Regan Adia Zinizal. Okay, si

Garcia Vincent. Blessed morning, Pastor Joe. Listening from Canada, Moises Bong Adia Sinisal. Apriniel De Loro. Ayan, si Malu Robles. Blessed morning po. Si Epipanio Salvador, good morning. Na-share na po. Maraming salamat, Epipanio. Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Joe. Blessed Wednesday. Kagapay, listening every day. Salamat po. Si Josie Mingala watching. Ayan, si Efren. Efren Bolgado Jr., good morning. Watching po sa apps. Ayan, while cooking, SOS ng Fishbowl. Talaga si Efren, ano, mukhang kailangan mo nang pumasyal sa GFM. Hinihintay na tayo ni Pastor Rene. Ayan, si Josie, continuously watching. Sabi ni Ezor, yehey! Ayan, mukhang natuwa siya dun sa ating... Jing Ronald, Kisei, CK, Caleb, Joson, Perla Bautista, good morning, blessed morning po. Thank you, Pastor Joe. Ayan, God bless. Ayan, happy Wednesday. Ayan, lahat pong yan, mga nanonood po sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy na po tayo, no? Ating pinag-aaralan, mga kababayan, ang magandang paghahanda o dapat na ihahanda kapag tayo lalabas ng bansa. Bagaman dito, makakatulong din sa ating mga nakanaandun na, mga bagong nakaalis na, na makakatulong din po ito. Itong programang servisyong OFW, nagnanais gabayan kayo sa inyong pagtatrabaho abroad o sa inyong planong magtrabaho abroad. At ibibigay na po natin ang pang-anim. Ang pang-anim po ay maghanda sa pananalapi. Kasi may notion na ang pag-abroad hindi kailangan ng pera. Sa totoo lang, mga kababayan, mas maraming nabiktima yung hindi naghanda ng pera at umasa sa libre lahat. O, pakinggan nyo ito, mga kababayan. Ang pag-abroad ay may gastos. Ha? Eh, pagkuha lang ng passport, 1-2 na yan. Pagpapamedical lang, mga 3,000 na yan, 2,500 to 3,000. Mga biyabiyahe, pagkain, maggastos din po ang mag-abroad, mga kababayan. Kaya dito maraming nabibiktima na sa mga probinsya, lalong-lalo na, na pinangangakuan nila na lahat libre, pati passport, nakalagay pa yan sa kanilang mga flyers. Kaya sino ang hindi maingganyo? Eh, maingganyo ka talaga kasi libre lahat. Pero alam nyo ba, ang laro dyan, mga kababayan, libre ang accommodation, libre ang ganito, libre ang inyong travel, pautangin pa kayo, libre ang passport. Ito na, mangyayari. Based on experience ito, mga kababayan, ang ating mga kababayan ding nabiktima, ini-in-house sila sa isang accommodation at doon sila para silang nakakulong. Nilalak paggabi, doon lang sila. Aalis lang sila kapag pupunta sa ahensya. Tapos pag hindi ka tumuloy at may nangyari habang naghihintay ka, pagbabayarin ka lahat ng ginastos nila. Kasama na ang passport, kasama na ang stay. Pero sinasabi lang free. May mga kaso na po tayo na ganyan. We're able to withdraw their documents at mga belongings. Pero kailangan munang mag-report. Kailangan munang magkaso, kailangan mo ng butin lang na dadala sa Global Filipino Movement. Nung time na nandun pa ako, ay nadala nila. Pero, ay imagine mo, ilang buwan, may 1 year, may 6 months na ang pamilya na nagpapadala sa kanila dito sa Manila. Kasi 1 year na hindi nakakaalis. Ang dahilan pala nung aming research, mga kababayan, ang kanilang ahensya ay suspended ang kanilang ahensya. Paano ka makapagpapaalis? Pero hindi malalaman yun ng OFW, mga kababayan. Hindi yun malalaman kung hindi pa namin chinek sa DMW. Kaya iwasan po, mga kababayan, na umasa dun sa libre lahat, pati passport. Dapat ho ang passport kasama yan sa pinaghahandaan yung sarili nyo
Sapagkat kapag kayo

problema, kukunin nyo yung passport dahil alam nyo sa inyo. Tama. Pero ang problema, alam mong binayaran nila. Tapos sasabihin natin, hindi, akin yan eh, akin yan. Pero ang problema, binayaran nila. Sila ang nagbayad. Kaya itinuturing din nila na kanila yon sapagkat sila ang nagbayad. Mga kababayan, paghandaan po ang pag-abroad. Hindi agad dumarating ang unang sweldo. Kaya mahalaga magkaroon ng sapat na ipon, tamang plano sa paggastos. Magtabis ng emergency fund at ugaliing mag-budget. Huwag gastusin agad ang kikitain, lalong-lalo na kapag naroon na. At maging pag narito pa sa bansang Pilipinas, maghanda ng pananalapi. Number 7. Ihanda ang sarili sa emosyonal na hamon. Kagaya na sabi natin kanina, hindi lahat ng pagkakataon o hindi lahat ng umalis naging matagumpay dito. Marami ang nabigo, marami ang hindi nakapagpatuloy ng pagtatrabaho dahil sa pangpito na ito, yung emosyonal na hamon. Normal ang makaramdam ng homesick. Normal po yan. Di ho ba? Eh, nasa lokal nga lang tayong bakasyon eh. Isang linggo ka, dalawang linggo, eh ito dalawang taon ang pangingibang bansa. Namimiss mo na agad yung bahay nyo, pagkain, lugar, pamilya. Mga kababayan, kapag lalabas ka ng bansa, dapat tiyakin. Alam nyo, may mas mga encounter na problema namin, kalimitan emotional. Mas marami kung mayroon mang mga maltreatment, kung mayroon mang mga hindi pagkakasundo, mas marami sa kanila ang nakita naming yung transition ng 3 months to 6 months. Diyan ang pinaka mahirap na bahagi na lalo na pag masama na ang ugali ng employer, naninigaw ang employer, nasasaktan siya ng mga anak, dito mas mabilis ang emosyonal na hamon kung paano mo haharapin ang pangungulila. Tumataas pa naman ang ating pangungulila kung ang ating environment ay hindi naaayon sa gusto natin. Mas tumataas ang porsyento ng pangungulila o di naman kaya pagnanais na hanggang dumating na gusto na nilang umuwi. Kapag ang mga bagay na nangyayari sa kanila ay may kinalaman na sa emotional na hamon. Mga kababayan, panatilihin ang komunikasyon. Tama naman yan. Kailangan panatilihin ang komunikasyon sa pamilya at humanap ng mga positibong kaibigan. Nowadays, malaking tulong ang Facebook o yung Messenger. Pero mga kababayan, sana naman piliin natin ang mga kaibigang talagang kaibigan ninyo. Hindi yung magpapayo sa inyo ng hindi maganda sa panahon na kayo'y nasa crisis. Hindi yung magsusulsul pa sa inyo para gawin ang isang bagay na masama o pagpapasyahin ka ng isang bagay na hindi mo din gusto. Eh wag naman ganon, mga kababayan. Maghanap ka ng Christian churches na pwede magpayo sa iyo. Mga malalapit sa Panginoon, kaibigan mong close sa iyo na hindi lang papayuhan ka sa mga masasayang gawain o masasayang gathering, kundi papayuhan ka sa panahon na down ka. Sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin, makapagbibigay siya ng payong maganda at hindi yung pansamantalang payo. Diba? Kasi marami tayo mga experience eh. Imbis na payuhan ang OFW, ang sasabihin, tumakas ka. Pumunta ka sa embahada. Wala naman hong masama na pumunta ng embahada. Pero ang pagtakas ay hindi tama, mga kababayan. Unless may pagkakataong may life-threatening na yung situation. Life-threatening, papatayin ka. Pero hindi naman yung sinasabihan ka palang na
gagawan ka namin ng hindi maganda kapag ikaw ay ganito. Salita pa lang yon. Eh, pero sabi ng iba, eh, Pastor, hihintayin mo pa ba na mangyari yon? Mga kababayan, kayo ang nakakaalam ng sitwasyon, pero wag naman tayo mag-overthinking. Mag-overthink. Wag tayong mag-advance masyado. Yung ba? Kailangan, since legal kang dumating, may legal na proseso ng iyong pag-uwi. At wag sa mga sulsol ng mga kaibigan na kung minsan, at hindi kung ilang kung minsan, kundi mas marami ang hindi nagiging tama ang mga payo. Kasi binabase sa kanilang karanasan, hindi binabase kung ano ang tama. Kami dito sa serbisyong OFW, ang aming pong basihan, hindi ang pakiramdam, kundi ano ang legal at tama. Ano, legal at tama. Upang mabigyan kayo ng tamang gabay, kailangan legal ang gabay. At syempre, aasad ni natin sa Panginoon ang ating pagpapasya para hindi tayo magkamali. Okay. At number 8. Alamin ang inyong mga karapatan bilang OFW. O ito, maganda tong payong to. Ang mahalagang alam ang magdadala sa iyo sa mga tamang pasya. Una, alam mo ang kontrata. Yan, tanong, kabayan, binasa mo ba ang kontrata bago ka ma-deploy? Eh sabi nila, Pastor, eh, hindi naman ho pinabasa sa amin. Hindi po. Better, you should have a copy of the contract para nababasa mo bago ito, bago ka ma-deploy. Sapagkat nakalagay dyan ang mga basihan o mga kasunduan. Pangalawa, mga benepisyo. Ano ang mga benepisyo at mga karapatan na dapat kong alam? Ang maalam na manggagawa ay maalam sa kanyang karapatan, maalam sa kanyang benepisyo, maalam sa kanyang kontrata. Basahing mabuti, mga kababayan. Basahing mabuti ang kontrata bago pumirma at alamin kung saan maring humingi ng tulong kung magkaroon ng problema. Kailangan alam mo ito. Saan ka hihingi ng tulong? Possible magsulat ka ng mga ng numero, magsulat ka ng contact number sa embahada, may contact number ka sa pamilya mo, kung may pastor ka, magsulat ka ng messenger ng iyong pastor o mga close friend na masasabi mong pwede mong pagkatiwalaan in times of crisis, pwede kang makatawag sa kanya. Okay? So, kaya kinakailangan basahing mabuti. Ha? Basahing mabuti ang kontrata bago pumirma. May mga sinasabi ng ilan, Pastor, hindi po kasi binibigay sa amin ang kontrata bago kami ma-deploy. Karapatan nyo, mga kababayan, na humingi ng kopya or picturean ang kontrata. Karapatan nyo yan. Sabihin nyo sa agency nyo, baka pwede yung mapicturean para mabasa ko man lang. Kasi kuminsan, ang kontrata na ibibigay na lang doon mismo sa immigration. Eh, pwede naman habang dala mo, diba? Halimbawa, ma-deploy ka. Pwede naman doon sa immigration, kasi pakikita mo yun eh. Hindi naman lakukunin yun. Paglampas mo ng immigration, bago ka sumakay sa aeroplano, picturean mo, then padala mo sa pamilya. Yan ang matalino at maalam na OFW. Basahin mo, basa-basahin mo. Huwag mong payagang hindi mo alam. Huwag lang ho ang babasahin yung salary. Kung magkano ang salary at address at pangalan ng employer. Hindi lang ho yun ang importante ron. Kasama doon ang iyong mga karapatan. Kagaya ng pag may nangyaring karamdaman, pag may nangyaring terminate ka, pag may nangyaring nabaldado ka, huwag naman sana, pero dumadating po yun eh. Kaya kinakailangan, mga kababayan, alam mo ang iyong mga karapatan, ha? Bilang isang OFW. Number 9, paunlarin ang iyong kasanayan. Ang mga karagdagang kaalaman o training ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas maraming oportunidad at mataas na sahod. Ibig sabihin yan,
Kapag nasa ibang bansa na kayo, may mga offer

ang Department of Migrant Workers o ang the MWO doon sa bansang yon upang makapagsanay, lalong-lalo na kung may day off ka. Pumunta ka sa ating Migrant Workers Office, sa OWA, napakadaming training. Patuloy na pag-aaral at samantalahin ang mga training at sertifikasyon na makapagpapalawak ng iyong kakayanan kahit nasa ibang bansa ka. May mga online po, halimbawa, sasabihin mo, Pastor, eh, hindi naman ho kami pinalalabas. Wedding online, maraming online na training mismo ng DMW o Migrant Workers Office sa labas ng bansa or OWA para sa inyong pagsasanay at hindi mo kailangan na umalis doon mismo sa inyong lugar. Patuloy na mag-aral, ha? Samantalahin yan, huwag hihinto. Ang kaalaman ay dapat nadadagdagan ang nadadagdagan, lalo na kapag TESDA accredited o NC2 ang inyong training, napakahalaga po niya. At ang panghuli na ating bibigyan pansin, teka, may babatiin lang tayo. May mga bagong bumabati po sa atin. Ano? Narito si Aki May Bahay, Banji Biasong, si Benjamin Avellanoza Jose Jr. Blessed morning po. Ayan, si Yetbo Santillan, blessed morning. Efren Bolgado Jr. San po pwedeng pumunta at kailan po pwede? Ayan. Kontakin mo, Efren, si Pastor Rene Bunsoy. Ha? Siya ang pupuntahan mo. Malapit lang siya sa Department of Migrant Workers. Si Ma'am Silina, taga San Mateo. Ito, ating, I think siya ang presidente ngayon ng San Mateo Federation ng OFW. Si Ma'am Silina Santos Custudio. Katudio, sorry. Good morning po, Pastor Jose. Jose T. Biasong. Good morning mga ka-OFW Federation of San Mateo. Magandang araw po sa inyo dyan sa San Mateo na aking mga kabaryo, kabayan. Ayan, si Garcia Vincent, meron yung test na online po, Pastor Joe. Thank you, Vincent. Salamat. Totoo po yan, mga kababayan. Kaya hindi rason na kayo ay hindi makaalis dahil household service worker kayo. Online po yan, kaya lang ang tanong lang dyan ay yung oras ba ay ugma doon sa oras ninyo. Yan ang medyo challenge din yan na Vincent. Ano? Ayan, si Efren Bolgado Jr., how po? Ayan, teka ha, si Efren. Katabi lang yan ng building ng DMW, yung malaki dyan, yung State Center Building. Okay. So, yan po ang isa sa ating panghuli na lang ang ating bibigyan ng pansin. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. 1 to 9, mahalaga yon. Pero ito ang pinakamahalaga. Ang pag-abroad ay may kasamang maraming hamon. At hindi nakukuha yan sa preparasyon lamang. Nakukuha yan, hindi nakukuha yan sa mga impormasyon. Yan ay may mga hindi inaasahang limitasyon. Ang pananampalataya ang magiging pwede nating sabing sandigan, pwede mong pinaka-angkor sa panahon ng iyong sitwasyon, pwede kang kumapit, pwede kang yumakap, at yan yung pananampalataya. Ugaling manalangin, makipag-usap sa Panginoon, Panginoon tulungan mo ako. Marami hong kababayan tayo nakikipag-usap sa social media. May isang kapatiran nga na lagi kong sinasabihan, huwag sa social media mo sinasabi yung pakiramdaman mo sa asawa mo, kaibigan mo. Huwag social media. Million-million ang nanonood sa iyo. Hindi naman yung asawa mo, kaibigan mo ang yung mismong gusto mong sabihan ang nakakabasa niyan. Minsan nga hindi yan nakikita niya. Pero buong mundo nalalaman. Siyempre, makakatanggap ka ng pambabash. Lalo kang na-stress. Dahil imbis na kampihan ka, eh, lalo kang pinagsasabihan ng masasama. Nakatulong ba? Di ba't hindi? Mga kababayan, huwag ho social media ang gamitin para ilabas ang damdamin. Hindi ho yan ang paraan na tama
ang makakatulong pa, kausapin ang Panginoon, manalig sa Kanya, manalangin sa Kanya, magbasa ng mga ng Biblia, Bibliyang magbibigay sa iyo ng kapanatagan, magbibigay sa iyo ng advice, payo, hindi yung galing sa taong hindi nag-iisip ng kabutihan mo, kalimitan. Karanasan din lang nila ang sinasabi nila. Wala namang masama sa karanasan, pero yung karanasang hindi ugma sa tama ay walang kwenta, mga kababayan. Kaya kung may simbahan, mag-connect sa simbahan. Christian fellowship upang mapanatiling matatag ang matatag saan mang bansa ka pupunta. May mga simbahan. Pero kung wala kang access sa face-to-face, pwedeng online. May mga online churches. May kaibigan nga po ako, ang kanyang ministry online, walang simbahang physical, pero ang kanyang simbahan nasa FB Live. Napapanood siya, nagpapastor siya sa mga nasa iba't ibang bansa, online. Pwedeng gawin yun. Mga kababayan, ang pag-abroad ay isang malaking desisyon na hindi dapat minamadali. Kaya bukod sa paghahanda ng mga dokumento at pinansyal at aspeto, mahalaga rin ihanda ang sarili, pamilya, pananampalataya. Kapag maayos ang paghahanda, mas magiging handa tayong harapin ang mga hamon at oportunidad na naghihintay sa atin sa ibang bansa. Higit sa lahat, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng hakbangin at ang desisyon ating gagawin sapagkat siya ang tunay na gagabay at mag-iingat sa atin saan man tayo dalhin ng ating trabaho. Maraming salamat mga kapatid. I hope na palakas kayo, na inspired kayo nitong ating topic na ginawa. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa gabayan kayo lagi kung kayo mag-a-abroad. Isaalang-alang natin. Pwede niyong i-replay po itong programang ito. Balikan kung hindi niyo napanood man o i-share sa mga kaibigan niyo, lalong-lalo na yung mga alam niyong mag-abroad. Ito po si Pastor Joe, nagpapasalamat ngayon pa lang sa inyong pagsama sa akin at naway makasama pa namin kayo sa mga susunod na araw. Ito po si Pastor Joe Biasong. Happy Wednesday kaagapay July 1. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.

0: composite is si Obrero OFW sa Singapore at kayo po ay nakikinig ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kei Hou. DZAS 702 送上好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，担负一场有温度的心灵之浴。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、俄乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sinasabi sa John 3:16, Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Hello, magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa amin dito sa Family Matters Women Empowerment. At syempre, nakatutok pa rin po kayo sa inyong paboriting himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam niyo po, sa week after week, no, Wednesday sa Pilipinas, Tuesday po sa Amerika, at hindi ko po alam kung anong araw sa ibang bansa, malamang Monday. Wednesday or Tuesday lang naman yan. I always tell people that we are here not just to inspire you. Kasi minsan, di ba, parang pag na-inspire ka, what's next, no? But we are here to keep you on fire. And I pray that week after week po, tayo po ay hindi lamang natututo, kundi ina-apply po natin yung ating mga natutunan po sa ating mga buhay. Hindi po ba? No, kami po ay isang AM station, ang

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: 702.

0: Magandang araw, ito si Kayla Escalante para sa pinakabagong balita sa mga oras na ito, hatid ng 702 DZAS. Apat na araw na kilos protesta sa EDSA People Power Monument, hindi inaprubahan. May detalye si Wenmark Balatukan.
1: Patuloy ang isinasagawang kilos protesta ng isang religious group dito sa EDSA People Power Monument. Ito nga ay matapos makasecure ng permit ang nasabing grupo para mag-organisa ng pagtitipon ngayong araw ng Miyerkules, July 1. Ayon sa panayam natin kanina kay Quezon City Public Order Head Elmo San Diego, una nang nag-request ang organizers ng kilos protesta ng apat na araw na rally. Yan ay hanggang Friday ngayong Linggo para immobilize ang di umano yaabot sa 100,000 katao. Sa kabila ng nasabing request, napayagan lamang ang grupo ng isang araw na permit at ngayong araw nga yan, ani ni San Diego, a day at a time. Yan ang request naman ng local na gobyerno ng mga organizers ng rally. Kung extend ay maaari naman daw itong extend upon request. Sinabi rin ni San Diego na higit na mas maayos at organisado ang rally na nagaganap ngayong araw kumpara kahapon. Gayunman, ipinaalala rin niya na posible pa rin kanselihin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang rally permit ng nasabing religious group kung muling magkakaroon ng paglabag sa mga itinakdang kondisyon ng Quezon City local government ang kasalukuyang nagaganap na kilos protesta. Sa kasalukuyan, ongoing ang program dito sa EDSA People Power Monument simula pa kaninang alas 8 ng umaga. Dito nga along White Plains Avenue ay may nakaset up na entablado kung saan iba't ibang live performances ang mapapakinggan. Bukod dyan, may hiwalay din na LED screens at speakers na nakapwesto naman sa kahabaan ng EDSA. Yan na muna ang update sa ngayon para sa FTBC Network News. Wenmark Balatukan, EDSA People Power Monument.
2: 702 Balita.
0: Samantala, sa ugnay na balita, kilos protesta sa kahabaan ng EDSA People Power Monument, posibleng lumagpas sa pinagkasunduang oras. Narito ang detalye mula kay Brian De La Cruz.
3: Aasahan ng Philippine National Police na mas tatagal pa ang protest rally ng isang religious group rito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay PNP NCR Police Chief Anthony Abelin, hanggat nasa mabuting kalagayan at maayos ang kondisyon ng isasagawang protesta, hindi ito pipigilan. Narito ang tinig ni NCR PNP Police Chief Abelin.
4: Ang 8 PM po kasi may naka-stipulated naman po doon na pwedeng i-extend eh. So as long as, kagaya ng sabi ko, as long as nagiging maayos sila, hindi sila unruly, then let them stay here until such time na ma-issue ulit yung next permit, then definitely may kulatilya kasi doon eh, na renewable eh. So antayin natin yung another permit po na lalabas.
3: Sa ngayon, mayroong tatlong lane ang kahabaan ng EDSA People Power Avenue at gumawa na rin ng human barricade ang kapulisan para pa rin sa kaligtasan ng publiko. Para sa FEBC Network News, Brian De La Cruz, Quezon City.
0: At iyan ang mga pinakabagong balita sa mga oras na ito. Manatili lamang nakatutok dito sa 702 DZAS. Muli, ito po si Kayla Escalante. Magandang araw.
2: 702 Balita.
5: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
6: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Hindi lang
7: 702
6: DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Day sa'yo, Kaagapay, na nakatutok dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, ng flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Siyempre, Kaagapay, welcome po dito sa programang May Dalang Pag-asa, Kaalaman at Inspirasyon sa Mundo ng Negosyo. Ito nga po ang Entrepinoy Espesyal. At ako po ang inyong makakaagapay sa negosyo at pag-asenso ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Bumabati po ako ng magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM Radio, sa transistor radio, at maging sa mga kaagapay natin naging nagawa tayong background sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga car stereo. Eh, hello, hello po. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, na napapanood din po tayo sa ating live streaming sa YouTube channel, maging sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. O kaagapay, baka naman hindi ka pa nakakapag-like, nakakapag-subscribe, nakakapag-follow sa ating mga social media accounts, eh hanapin nyo na po ang 702 DZAS FEBC Radio at po, pindutin po ang like at mag-comment na rin kaagapay sa ating ongoing Facebook live streaming at atin po yung babasahin dito sa ating programa. At syempre, hindi rin po natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na nakatutok sa ating official mobile app. Yan po ang 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yun pong merong orange na logo, yan na yon kaagapay. Maaari mo na yung ma-download ng libre para naman mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan. Anytime and anywhere, basta mayroon po kayong internet connection. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, eh salamat po sa inyong pagtutok. At kumusta ka naman ngayong Wednesday morning, ngayong makulimlim na Wednesday morning? Sana nga po kayo, kaagapay, ay nasa mabuting kalagayan. At i-update nyo naman po kami, kaagapay, kung ikaw ay nasaan ngayon, kung ano ba ang iyong ganap ngayong umaga. At syempre, hindi natin makakalimutang tanungin, ano ba ang lunch nyo ngayong Wednesday? Kuya Reggie, ikaw ba? Ano ang lunch mo? Ikaw, Shy, ano ang lunch mo? Yan. Ilang minuto na lang ay lunch break na namin, kaagapay, at maya-maya ay sabay-sabay na kami manananghalian. Pero bago yan ay samahan nyo po muna kami dito sa ating programa at muli balitaan nyo po kami ano ang inyong ganap ngayong Wednesday morning at ano ang inyong inihandang pananghalian. Pero muli, ano pa man ang inyong ginagawa, kayo man ay nasa bahay, kayo man ay nasa opisina at nagsisimula na maging abala sa inyong mga trabaho o kaya ay nasa biyahe papunta sa inyong destinasyon, eh salamat po at sinasamahan niyo po kami ngayong umaga dahil tiyak nga po na exciting at kapupulutan po ng aral ang ating patok na negosyo. Maya-maya lamang ay meron po tayong makakasama. Pero sa puntong ito, sa ating pong pagpapatuloy ay bigyan daan po muna natin ng ating baon for today.
1: It's baon time!
2: Ang tagumpay ay mas nagiging makahulugan kapag pinaghihirapan. Happy Miyerkules, kaagapay! Isang malaking karangalan ang nakamit ni Romnick Blanco, anak ng isang magsasaka mula sa Bulacan, matapos matanggap sa Harvard University bilang full scholar. Lumaki si Romnick sa gitna ng kahirapan at araw-araw na nagsikap makapasok sa paaralan sa kabila ng mahabang paglalakad at pagtawid sa ilog. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga at husay sa pag-aaral, nabuksan niya ang maraming oportunidad, kabilang ang mga scholarships sa mga kilalang university sa ibang bansa. Pinili niya ang Harvard University kung saan sasagutin ng scholarship ang kanyang matrikula at iba pang gastusin sa pag-aaral. Kaagapay, ang tagumpay ni Romnick ay isang nakakaantig na patunay na ang galing at determinasyon ng isang Pilipino ay kayang magdala sa kanya sa pinakamataas na antas ng edukasyon sa mundo. At yan po ang ating baon. Ito po si Shaira Gabornes.

0: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Salamat, Shai, sa iyong pabaon ngayong Wednesday morning. At ngayon naman, kaagapay tungo po tayo sa ating Action Line segment kung saan hatid po namin ay ang mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. O kaya naman, kaagapay, baka ikaw ay isang Entre Pinoy o Entre Pinay at nais mong mag-share ng job openings o business opportunities, ay maaari nyo po yung padala dito sa ating himpilan para malaman kung paano po namin ito maipapaabot sa ating mga listeners and viewers. Magpadala lamang po ng mensahe sa ating Facebook page, muli po 702DZAS FEBC Radio, o kaya naman sa ating email address na dzasinfo@febc.ph. Muli po, ulitin ko kaagapay, dzasinfo@febc.ph. Abangan po namin kaagapay ang inyong message, dahil dito nga po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. Samantalas, para po sa urgent hiring dito po sa inyong agapay ng sambayanan, ang 702DZAS po ay naghahanap ng staff assistant maging ng RTV production technician. Kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi ng 702DZAS, maaari po ninyong ipadala ang inyong resume na may kasamang 2x2 photo sa recruitment at febc.ph. Muli po, ang inyong 702DZAS ay naghahanap ng staff assistant at ng production technician para sa ating RTV team. Kung kayo po ay interesado, magpadala lamang po ng resume na merong 2x2 photo sa recruitment at febc.ph. At sa ating pagpapatuloy ay basa lang po tayo ng mga kaagapay natin na present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Reggie Manahan, hindi po si Kuya Reggie Villena. Si Kuya Reggie Manahan ay bumabati po sa atin ng good morning. At ang kanya daw pananghalian ngayon ay nilagang baboy na luto ng kanyang may bahay, na kasama din daw niyang nakikinig. Oy, happy listening po sa inyo, Kuya Reggie, at sa iyong wifey. Hello, hello po. Si Ate Faustina Frankie Habla ay bumabati rin po ng good morning sa atin. Nakikinig daw siya at ang kanyang lunch ay asadong manok. Katatapos niya lang daw maglaba habang nakikinig dito sa ating palatuntunan. Hello po, Nanay Faustina. Hindi ko po malimutan ang lasa ng inyong maha na ishinare po sa inyong mga kaagapay. Si Ate Christina Hilario, ang kanya namang lunch daw ay ginisang upo sa hipon at imputido. Uy, Ate Christina, dahan-dahan po sa hipon dahil yan po ay mataas sa kolesterol. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Ang kanya daw lunch ay pritong galunggong, talong at nilagang okra. Kuya Reggie, meron tayong kaibigan, no, na mahilig sa okra. Favorite niya ang okra. Si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati ng good morning sa atin, maging si Ate Flora Velasco, ang kanya daw lunch ay ginisang patola na merong hipon at siomay. Si Ate Baby Varias ay bumabati na rin sa atin ng good morning, maging si Ate Alma Manansala. At si Mama Bear, si Pastora Odette Dizon ay nakikinig sa atin at bumabate ng good morning. Hello po, Mama Bear. Yan, kagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, mensahe, komento dito sa ating programa at ating po yung babasahin. Pero sa puntong ito ay tungo na po tayo sa ating patok na negosyo.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy
2: espesyal.
3: Patok na negosyo.
1: Kaagapay, ngayong Wednesday ay meron nga po tayong makakasama na palagi po nating kaagapay dito sa Entre Pinoy Espesyal para pag-usapan syempre ang paglago sa ating mga negosyo. At napakaganda ng ating topic ngayon, at ako ay nakikurious din ano nga ba itong Boss Katiwala MBA series. Nako, alam ko kaagapay na kayo po ay excited na matuto muli dito sa ating pag-uusapan. Kaya naman ating i-welcome ang ating palagian niyang nakakaagapay dito sa Entre Pinoy Espesyal, si Sir Alvin Santiago. Hello po, Sir Alvin.
4: Magandang umaga, Ate Kayla, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin nationwide at worldwide. Good morning po. Yun. Happy tanghalian.
1: Yes. Yes, sir. Ilang minuto na lang ay lunch na natin.
4: Naku, pero bago 'yon.
1: Pero bago 'yon, sir, ay ngayon pa lang bumabati na po kami sa inyo ng happy birthday.
4: Ay, nako, baka may pa drum roll pa diyan.
1: Kuya Reggie, happy drum roll daw.
4: Oo nga. Birthday ko sa July 3 sa Friday. Mm-hmm. Pero gagawin ko 'yan sa Yeshua Men of Covenant Church sa Paranaque. Nasa ministry tayo.
1: Mm-mm. Siyempre po, no, talagang masayang i-celebrate ang birthday ng tayo po ay nag-ministry pa rin para siyempre sa kapurihan ng Panginoon.
4: Amen, amen. Wala tayong tigil dyan.
1: Yes.
4: Full-time commitment.
1: Amen. Opo. At sa ngayon, sir, baka po meron kayong mga gustong i-shout out.
4: Ay nako, for the first time, ang haba-haba na listahan ko kaya hindi ko mababanggit lahat. No. Okay, so magandang umaga po sa mga pastors, ministry leaders ng Yeshua Men of Covenant. Ito po ay matatagpuan sa Don Galo, Paranaque. At ang ating pong main coordinator doon ay si Mama Pong at si Papa Ivan Ison. Siyempre, good morning sa kanilang bishop, si at ang kanilang pastor, si Mr. Jeremiah Belica, attorney. Mag-enjoy ka dyan, ha? Siyempre, tsaka si Bishop Butch, no? So, good morning sa inyo lahat. Napakahaba po ng mga pastor, mga listahan, siguro mga 50 to. Magkita-kita na lang po tayo sa Friday, ha? At isang bati kay Dr. Jean ng Makati Gospel na ikinig po sa atin ngayon. At yung mga kasama natin sa One Saturday Evangelism at Strategic Discipleship and Evangelism. Thank you. Good morning sa inyo lahat.
1: Yan po. Happy listening po sa inyong lahat at good morning po. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa Entre Pinoy Espesyal. Sir, mukha pong maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po yan ay atin po munang i-review yung ating napag-usapan last time.
4: Yes.
1: Oo, para okay, po okay. Maalala ng ating mga kaagapay. Ito nga pong Boss Katiwala. Ito pong product market fit. Ano nga po ba ito ulit, sir?
4: Ayan, no? Ito pong ating Boss Katiwala. Ang ibig sabihin po nito ay, tayo mga entrepreneur, kailangan ng mindset natin, boss tayo.
1: Mm-hmm.
4: Hindi pwedeng feeling natin, dahil servant tayo, katulong na tayo. Hindi pwede, no? Kailangan boss ang isip natin. Kasi ang ibig sabihin po ng boss, hindi lang yung makapangyarihan. Ibig sabihin po, sa'yo uuwi ang lahat. Whether fault ba yan o success yan, ikaw ang mananagot. Kaya ikaw ang boss. Number two, ikaw ay katiwala kasi hindi naman sa iyong business may pinagtiwala lang ng Panginoon sa atin yan. Kaya kailangan galing-galingan mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, good and faithful servant tayo.
1: Amen.
4: At ang good and faithful servant ay hindi tatamad-tamad. Yung tatamad-tamad, anong ginawa niya kapatid? Itinapon, kinuha yung nasa kanya. At ang sabi niya, yung good and faithful servant ay yung nakadoble nung kanya ibinigay at yung isa na nakadoble at maraming nagawa, kinuha pa yung doon sa hindi lumago at inad sa kanya. Pinapakita po ng Panginoon sa atin, mga boss katiwala, hindi po ako ang buhas, kayo po yun, ha? Mga boss katiwala, pinapakita sa ating ating Panginoon ang modelo na gusto niyang gawin.
1: Amen.
4: Kailangan hyper-productive tayo, hindi lang productive.
1: Hyper-productive.
4: Yes, so ina-award ni Lord kasi Siya lang ibinigyan ng one eh. Di ba yung isa? Di ba dalawa naman sila, mm-hmm, good and faithful servant? Pero ba't di binigyan yung isa? Di ba? O hindi ba just ang Panginoon? Kaya nga eh, just nga siya. Kaya ang binigyan niya yung mas maraming na produce. Kaya mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Kailangan hyper-productive tayo yun, para sa Panginoon. Okay?
1: Amen.
4: Kahit ano mang mangyari sa iyong buhay.
1: Amen. Napakaganda po nga mapag-usapan niyan, no, Sir Alvin. At ang gandang reminder po niyan para po sa ating mga business owners, boss katiwala.
4: Yes.
1: Oo, na hindi ka lang boss, pero ikaw magandang maging reminder na steward tayo ng ating, amen, mga business na ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya, mm, Sir, atin na pong simulan.
4: Sasagutin ko na yung review.
1: Opo,
4: mo. Sorry,
1: review.
4: Ha?
1: Product, okay, market fit.
4: Yes. So, yung product market fit, kailangan po yung produkto mo hindi imahinasyon lang na mayroon nangangailangan. Mm-hmm. Kailangan may nangangailangan talaga. Okay? So, yan yung po yung topic namin noong nakaraang linggo. Siguro mamaya, pagkatapos nito, ilalagay ko yung, yung link noon dun sa ating discussion, mm-hmm, today para makita nyo, ma-review nyo. Number 2 po, minimum order quantity. Pag nagsimula ka ng negosyo, huwag bagsak agad, napakaraming produkto, no? Kailangan paunti-unti. At makikita mo niyo po yan sa ating halimbawa ulit ngayong umaga, dahil po ito ay series, ano? Makikita niyo pa paano sinisimula ng negosyo. Ngayon po, pag-uusapan natin, paano ba magkakapera?
1: Yun!
4: O, yun? Oo, paano ba sisimulan? Pwede pang simulan ng negosyo ng walang puhunan? Oh well, meron talagang puhunan.
1: Parte po talaga ng negosyo ang puhunan.
4: Tama. Mm-hmm. Hindi lahat pera. Yung iba, diskarte. Mas malaking portion, mm-mm, ng diskarte. Tapos may konting pera din. Mm-mm. Kasi kung madiskarte ka, magkaka, pera ka. Ayan.
1: Totoo.
4: Po. So napakalaga.
1: Mm-mm. Kaya ngayon, Sir Alvin, ay ating pong simulan ang ating topic, ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Sabi sa inyong mga kaagapay, very exciting. At for sure ay marami tayong matututunan. Kaya naman, Sir Alvin, ano nga po ba ang ating pag-uusapan ngayong Wednesday morning?
4: Bago ko pag-usapan niya, bibitinin ko muna kayo dahil ito po ay gagawin namin sa August 1 sa Paranaque. Ito po ang life. Pag inikot nyo na ganun, death. Ito po yung pang-start para mag-soul winning kayo.
1: Mm.
4: Okay? Dahil tila ang pinakamatinding boss natin dito yung nasa langit. Kung gusto mong pagpalain ng Panginoon ng iyong negosyo, asikasuhin mo muna ang kanyang negosyo. Life and death. Ayan po. Ito po ay binibigay namin ng libre sa mga churches. Pakausap nyo sa akin yung inyong pastor or usually bishop. Pag-usapan po natin paano natin gagawin sa inyong lugar. Ayan po. Pagka tumanggap po sa Panginoon yung nasyeran nyo, binibigyan po natin ng libreng Bible. Ayan, di ba? Okay. Pagka tumanggap po sa Panginoon, huwag nyong iwanan. Kailangan steward tayo. Anong gagawin next? Paatinin nyo po ng small group. So kung kayo po ay meron ng discipleship material, mas maganda. Kung sakaling wala naman po, ay meron din pong available. Ayan po. So meron din pong training ito kasama ang Christ Commission Fellowship. Ayan po. O, diba? So yan ang pagninegosyo. Kailangan alam mo muna yung primary business natin. Yun ay ang business ng Panginoon. And now, let's get down to our business for today. Okay, our topic po natin ay bootstrapping. No? Bootstrapping, ito po yung pagsimula ng negosyo na kung ano lang yung meron ka, usually konti yon. Alam niyo po, hindi naman dumarating sa panahon ng business na ang dami-dami mong pera. Okay? Karaniwan niya, parang laging kapos. Oo, kasi meron talaga scarcity ng resources. Okay, kahit pa milyonaryo, multi-million, nakapag-manage na po tayo niyan, ay talaga pong lagi may scarcity.
1: Mm-mm.
4: Actually po, mas malaki yung kumpanya mo, mas malaki yung problema mo eh.
1: True.
4: Dati po, ang problema ko, ano lang kakainin ko. Nung naging millions yung company namin, multi-millions na rin ang kailangan kong bayaran. At hindi po yun, buwanan ha, linggo-linggo yun. Okay? So, hindi ko po kayo tinatakot. Kasi po, ang maganda niyan, parang malaki yung opportunity mo, pero malaki rin naman talaga yung benefit sa iyo. Okay, lalo na sa mga batang katulad ni Miss Kayla. Diba? Oo. Napakalaki ng future na nakaharap para sa inyo. Yung mga kabataan dyan, usong-uso ang entrepreneurship. Kaya ito perfect timing talaga para sa inyo. Paano magsimula ng konti ilang ang iyong puhunan? Mag-bootstrap ka, ibig sabihin. Mag-raise ka ng pondo galing sa sarili mo, sa magulang mo o kung sino pa. Kaya example natin ngayon ay ang kilalang-kilalang M&M. Yon yung hindi na nawawala sa iyong kamay, di ba? Sa loob daw ng iyong bibig na nagme-melt. Pero bakit nga ba ganun? Ano ba ang kwento? Okay po. Yan po ay tinayo ni Mr. Forrest Mars Sr. Mars? Yes, Mars. Sila ang may-ari ng Mars Chocolate, ng Snickers, ng Milky Way, ng Twix at ng Bounty. Nakikita niyo po yan pagka medyo mamahalin o kaya meron tayo mga pasalubong galing sa Amerika.
1: Opo. Mga paboritong pasalubong.
4: Oo, dito. Pag sa Pilipinas, cloud.
1: Piyaya.
4: Piyaya. Pwede. Okay. Alam niyo po, yan po ay nagsimula dahil yung kanyang tatay ay pinalis siya ate. Sabi ng kanyang tatay, alam mo, ikaw, hindi tayo magkasundo sa negosyo eh. Meron kang gusto i-prove sa sarili mo. Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, anak, binibigyan kita ng license na pumunta ng ibang lugar, doon ka magnegosyo ng sayo, at ito, meron ka $50,000.
1: Uy.
4: Oh, 1930s yan, ha? So, napakalaki ng $50,000. No? Yan ang masarap pagka ang tatay mo, mayaman.
1: Kaya ang sabi may puhunan ni, agad.
4: Oo, kaya ang sabi ni Lord, ang mabuting tao ay nagpapamana sa kaanak ng kanyang mga anak. Okay? At yung pamana po na yun, huwag nyo excuse yung, gawing excuse yung pangalan. Ha? Hindi, pinamanahan ko ng magandang pangalan. Ang sabi po ng Bible, ang mga ama ay nagpapamana ng bahay at kayamanan. O, kung tinamaan ka, basahin mo sa Biblia. Okay? Mas maganda ikaw makakita. Ang ama ay nagpapamana ng bahay at ng kayamanan. Okay, dahil nakikinig ka pa, may chance ka pa. Okay? Bawi-bawi din, ha?
1: Mm-mm.
4: Hindi pag may time, gawa ng time. Alright. Now, ito si Frank Marsh, yung tatay niya. Sige, 1932, lumayas ka sa US. Ginawa niya, pumunta siya ng UK. Okay? May dala siyang 50,000. Eh, sir, laki-laki naman pala. Alam mo, kung kayo ay multi-millionaire, ano sa iyo ang 50,000?
1: Maliit lang. Barya.
4: Variable.
1: Barya.
4: Correct. Barya, di ba? Kasi siyempre, sanay siya sa luxury. Nung nasa Europe siya, dun siya natuto. Ang ginawa niya, nagtayo siya agad ng kanyang candy factory at saka ng mga chocolate, no? Kaya lang, siyempre, hindi pa putok agad dahil simula nga, no? Kung ano lang yung meron siya, yun lang ginagawa niya. Tapos, hindi niya ginagastos lang yung 50,000 niya. Ang ginagawa niya, nagpo-produce siya, nagbibenta siya. Hindi pumutok agad. Hanggang sa pumutok na ang gera. Okay, yung Spanish War, pumutok na yon. Yan po ay nangyari noong 1936.
1: Mm-mm.
4: Habang po siya ay nakatanghod sa labas, nagkakape-kape, no? Nakita niya, bakit yung mga sundalo may kinakain tsokolate? Sabi niya, galing na. Pampalakas pala ng mga sundaling chocolate. Kasi hindi naman pwede sila mag-andox-manox, di ba? Ang bit-bit lang nila yung mga ganun. Oh, sabi niya. At yung candy po ay hindi nagme-melt. Eh, wala nun sa Amerika. Oh, ganda nung idea na pulot niya. Kaya mga kapatid, pag nakakita kayo may gera, may kaguluhan, may opportunity. May pagkakataon. Kanino? Hindi dun sa mga biktima mindset. Dun sa mga opportunity mindset. Sabi nila, ano meron? Katulad nung Monday, may rally dyan sa banda dyan. Kung nagbenta ka ba naman ng mineral water dun eh. Tama? So kung saan po merong problemang ganyan, meron ding opportunity dyan. May nakita ko ate, no? Nagpapaypay ng mga flag. O, nagbibenta siya ng flag, di ba? Maraming tao eh, di ba? May need.
1: Juice.
4: Juice, di ba? Ay, baka naman yung mga, yung tinatinapay, hopia, di ba? Pwede. So, alam niyo po, kung meron nangyayari, hindi maganda, may opportunity kasama yan. Depende lang sa tinitingnan mo.
1: Ayan. Ganda po.
4: Opo. So, thank you. Kaya po noong 1941, bumalik siya sa Amerika. Nakipag-partner po siya sa anak ng may-ari ng Hershey's. Ayan. Now, bakit siya nakipag-partner doon? Kasi po, kulang ang supply ng tsokolate. At remember, ang pamilya niya may-ari ng tsokolate rin.
1: Mm-mm.
4: Ngayon, hindi siya kukuha sa tatay niya. Magkagalit sila eh. Ginawa niya, kumuha siya doon sa kalaban. Pero ganito, kasama po sa pagninegosyo ang diskarte. Sabi niya, para hindi siya maubusan, sabi niya doon sa anak, no, kay Bruce Murray, kaya po ang pangalan ng candy ay M&M. Kasi po yan ay galing sa combined nilang pangalan, Mers and Murray. Okay, so M&M. So, nagkaroon po siya ng supply ng tsokolate, steady. And remember, konti lang yung pera niya para magtayo ng malaking kumpanya. Ang sabi niya ngayon kay Murray, ganito ha, exclusively sa'yo kukuha ng tsokolate. Pero 20% ka sa company ko. Oo, galit, di ba? Merong deal, di ba? 20% ka. At meron tayong bibentahan. Alam niyo po kung ano yung bibentahan niya? Yung nakita niya pangailangan sa Spain. May war.
1: Mga
4: hanggang
1: sundalo.
4: Sa US, may war. May sundalo, pero walang tsokolate. That doesn't melt. Ayan. Kaya po ang patent nilang dalawa ay yung candy coat, yung coat na hindi nagme-melt, no?
1: Mm-hmm.
4: Napakagaling na idea. Simpleng idea, no? Observation lang po, nakipag-partnership, okay? Strategic partnership po ang tawag diyan. At lumaki po yung kanilang business. Hindi po ito commercially na binibenta, ha? Isinuplay lang po nila ito sa military. Pero dahil military 'yon, sigurado yung ano, malaki, yung bili, no? Mm-hmm. Totoo yung pangangailangan. May susuplayan sila at dire-dire-dire-diretso. Okay? Kaya po nung 1949, lumaki na yung business. Ang sabi niya ngayon kay Murray, partner, yung 20% mo, bibilhin ko na. Ito na ang iyong exit strategy. Ayan. Dahil mayaman naman yung isa, sabi niya, sige, bilhin mo ko. $1 million.
1: Laki.
4: Grabe, di ba? Nung panahon na yon. Now, 8 years nung business nila, 1941, 1949, 8 years nung business, yung Murray ay pinakita niya ng $1 million maliban pa doon sa kinita, doon sa mismong pagbebenta ng tsokolate sa kanya.
1: Mm-hmm.
4: Ganyan ho magnegosyo. No? Kailangan, Descarte. Hindi lang puro pakabig.
1: Mm-hmm.
4: Kailangan meron sa kanila. Sabi po sa scripture, Psalms 118 verse 22, ang batong tinanggihan ng mga nagtatayo ng bahay ay siyang naging pangunahing batong panulok, yung cornerstone. Sa construction daw po, lalo na nung panahon na yon, yung cornerstone ang pinakamahalaga dahil po yun ang nagiging foundation.
1: Mm-mm.
4: Kapag po tagilid ang cornerstone mo, tagilid na yung buong structure. Kung ito ay tama, tama ang buong structure, mm-hmm. no? So siya po'y tinanggihan ng kanyang ama, ng kanyang magulang. Mga kapatid, ilan po sa inyo yung feeling neglected? Feeling ayaw ko sa inyo? Alam niyo, pag nagnegosyo ka, lalo na ikaw yung una sa inyong pamilya. Medyo malungkot. Bakit? Walang, medyo malungkot.

0: Now, ang lesson po dito, no, yung kanyang pag-bootstrap, no po, in-outcast siya, yes, meron siyang konting pera, parang yung master na aalis, nag-iwan ng ginto. Di ba? Ano ginawa niya? Pinadami po niya. Kung ano yung meron siya, pinadami niya po yun. Di po? Yung disiplina, yung pagkakayod niya nung wala siya, yung pong alibughang anak, nung nakuha yung yaman niya, winaldas. Okay? Mm-hmm. Now, ikaw, binigyan ka ng 50 ng nanay mo. Alam niyo po, nung nagsimula ako magnegosyo, no, isa po sa mga unang negosyo ko, candy.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko pa po nabasa to. Yun po yung nangyari kasi meron po akong medyo libo-libo-libo nung panahon na yon. This was about 30 years ago. Opo. So ano ko noon? Mga isang taon. Hindi po. Opo, sa mga babati po sa akin ng happy birthday dyan, 51 na po ako. Hindi ko po
1: kinaiyan.
0: Age reveal ito. Oo. Okay. So, nung nagsimula po ako, ang huling pera ko po sa bulsa ko, kung bakit ako nagligaw siya, 50 na lang.
1: Mm-mm.
0: 50. Yung 50 po na yun, naging 5,000 yun. Oh, di ba? Ganun po ang pagiging negosyo. Bakit? Kasi meron ng pangangailangan. Alam mo, uubos na ako. Ano gagawin ko rito? Alam mo yung ginawa ko? Bumili ako ng sampalok, bumili ako ng asukal, bumili ako ng pambalot. Pag-uwi ko sa bahay, niluto ko. Tapos pinatikim ko sa mga taong kakilala ko. Eh, kakilala ko po yung principal ng eskwelahan.
1: Mm.
0: Bakit?
1: Diskarte.
0: Diskarte talaga. Alam mo yun, no? Boka-boka eh. Mm-mm. Oo. Walang panalo ang mahihain. Oo. Hindi sabi, di ba, sa Bible? Di, simple lang ako. Ibig sabihin po nun simple. Sa Biblia, sa Proverbs, bugok. Mahihiyaan ka. Di, simple lang ako. Ay, huwag po sasabihin niya, kapatid. Dahil hindi gusto ng Diyos yun, basahin mo sa Proverbs. Okay? Wala kang alam. Huwag kang maging mahihiyain. Hindi po asset yan. Liability yan. Makipagkwentuhan ka sa ibang tao, dyan ho umaasenso ang tao.
1: Mm-mm.
0: Okay? Now, lesson number one. Tatlong lesson po ito. Number one, ang control ay dapat maprotektahan. Ano pong ginawa niya? Kinuha niya po si Murray. Pero po, binigyan niya ng 20%. Pero merong exit strategy. Na kapag lumaki na yung benta, bibilhin ko na ulit yung shares ng company. At $1 million. Natural, irresistible offer yun. Alam mo ba, madam, anong nangyari? Eventually, pati yung tatay niya, nabil niya lahat ng kumpanya. And he had the takeover of all. At ang M&M po, ang kauna-unahang kumpanya, o yung Mars Inc. ngayon, na Mars Inc. Ang kauna-unahang kumpanya na wala po sa Wall Street, pero napakalaki. Wala po silang obligation sa ibang tao. Sila po ang ebidensya na ang bootstrap ay gumagana o bootstrapping. Pangalawang lesson po, matuto kang maging efficient. Kung ano yung meron ka, kasama yung diligence dun, yun yung palalaguin mo. Marami po sa atin nagsisimula sa buhay na ito dahil syempre naka-mindset tayo na kailangan ka mag-aral muna. Laging ganun yung iniisip mo, para magkaroon ako, dapat meron muna ako. Hindi po ganun sa pagninegosyo. Kung anong meron ka, gamitin mo.
1: Pagyamanin kung anong meron.
0: Ayan. Biro mo yung salita. Pagyamanin. Hindi pag-aralan. Di ba? Kasi po, hindi naman sa minamalit natin yung mga empleyado. Dahil ako naman, naging empleyado rin ako. Nag-employed din naman ako, di ba? Pero po kasi, alam niyo naman, yung kwento, di ba? O, pagdating ng 65 years old, ano na nangyari sa buhay? Kasi yun lang inasahan. Samantalang the Lord has given you the ability to produce wealth. Now, hindi ko naman sinasabi po na lahat ng tao yayaman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po sa totoo, 5% lang yun. Alo sir, bakit hindi naman lahat yayaman? Hindi naman patas ang Diyos. Hindi po sa hindi patas ang Diyos. Kung hindi po kasi, ang magre-respond lang po dito sa tinuturo natin ngayon, kahit pa may 1 million na ikinig dito, tanunood at makakapag-review nito, ngayon, konti lang, parang 14,000 lang tayo dito. Pero ho, pagdating ng balance, kasi inuulit-ulit ito, alam niyo ba, ma'am? Minsan 3 buwan na yung broadcast, minsan nga po 1 taon na. Pipag-text pa ho sa akin.
1: Okay.
0: Sa 0977-0422132.

0: nagte-text pa rin sa akin. Sir, sabi niya, paano yung diniskas mo? Kailan ko po diniskas? Sabi ko, 9 taon na po ako sa FEBC. Ipaalam niyo po sa akin ano yung topic natin. Ano po? 5% lang po ang magre-respond. Doon po sila mga porsyento na yun, ma'am, nakakagulat. Ilan ang gagawa?
1: Mm-mm.
0: Pwede mo hulaan, ma'am, sa out of 5%, ilan kaya ang gagawa?
1: By 2%. Percentage.
0: 2%. Malaki ang iyong ano.
1: Ganun.
0: Pero tama po kayo.
1: 2%.
0: 2%. Ang magtatagumpay po, 1%
1: grabe
0: lang. Yes. Mm-hmm. Kaya po, mas maraming mahirap kaysa mayaman. Pero po, kaya naman may education kasi dumadami yung middle class. O, yun ha? Maraming middle class. Pero kung gusto mong konsenso sa buhay, marami kang gustong magawa, alam mo kasi talaga kaakibat po talaga ng respeto yung pere.
1: Mm.
0: Oo, subukan mo. Tumanda ito. Ka. Tumanda kang lolo. Tapos, darating yung mga apo mo. Ha? Darating yung mga apo. Alo! Mano. Respect. Pero pag ikaw ang pumunta sa bahay ng mga apo mo at marami kang regalong dala, anong pakiramdam ng Ma'am Kayla? Yung totoo. Darating si Lolo, maraming regalo, at tuwing darating, ganun siya. Ano pakiramdam mo?
1: Excited.
0: Mm-hmm. Eh yung Lolo na tuwing darating, meron ba kayong ano dyan? Bahaw.
1: Makikikain. Apo. Eh, sa kultura po natin.
0: Yung totoo lang, di ba? Medyo malungkot
1: yes,
0: ka.
1: Yes.
0: Pero iba ang dating ng tao na pagpupuntahan ka, eh meron siyang dala. Okay? Yan po ay simpleng illustration lang. Hindi po sa binababa mo yung ganito. Pero po sinasabi kasi sa atin ng Panginoon Diyos eh. Okay? Ang mabuting magulang ay nag-iiwan ng kayamanan sa anak ng kanyang mga anak. Binigyan kita ng ability to produce wealth. So ang tanong na lang, ano ang ginawa mo? Uulitin ko, ano ang ginawa mo? Doon sa panganakan at saka doon sa dash bago ka matepok.
1: Totoo po.
0: Ayun ang pinakamahaba daw na line ni no. Yung pagkapanganak mo tapos dash tapos kailan ka namatay. Ano ginawa mo doon sa dash na 'yon? All right? Kailangan po tayo maging boss, katiwala. Ano pong ibig sabihin ng boss? Dominion. Katiwala, steward. Ayan, okay? You have to dominate your life. You have to dominate whatever is entrusted to you and be good steward. Pangatlong lesson po, 11:45. Ayan. Ang kakulangan ay nagbubunga ng pagiging malikhain. Nagbubunga rin po ng depression. Depende. Diba? Pagka wala ng pera, may nakikita ako pag wala ng pera. Ayaw na pumasok, bumukmuk na lang.
1: Nalulungkot.
0: Nalulungkot, parang walang kapag-apag-asa. Ay hindi ganoon, hindi ka naka-create for business. Pero ganito 'yan. Wala namang pinanganak na negosyante.
1: Mm-mm.
0: Okay? Alam mo ba paano maging negosyante? Sumama ka sa mga nagnenegosyo. Alam mo ba paano maging chismosa? Ganun din. Sumama ka sa mga chismosa. Paano ka magiging galaw-gaw? Ganun din. Nang lasengo, ganun din. Oh, pwede gamit mo sa positibo kasi po ang tawag diyan mga kapatid, isulat niyo 'to. Assimilation. And then, acculturation. Assimilate, ibig sabihin, nandun ka sa environment mo, lagi mo nakikita yung mga ganun, nagiging ganun ka.
1: Na-absorb.
0: Yun. Mm-mm. Assimilate ang tawag doon, no? In psychology. Tapos, acculturate. Bakit? Kahit paanong kultura mo, pag isinama ka dun sa isang lugar na paulit-ulit, ganun ang habits nila, nagiging ganun ka na rin. Alright? Now, magsasama ka ngayon sa isang business community. Kaya po, ang CCF meron pong Ignite Business Ministry. Ang Victory meron din po. Marami pong church ngayon may mga ganyan. Sumali po kayo. Ako po, meron po akong Business Discipleship Journey. Mm. Yun po naman yung online community namin, okay? Nagtuturo po ako ron ng pagninegosyo. And at the same time, you interact with other business people. Pag sumama ka ron, hindi ka pwedeng tagakinig lang.
1: Mm-mm.
0: Dapat nagsishare-share ka.
1: Interaction.
0: Kasi, yes, kasi nga yung kultura natututunan mo ron. Ano? At syempre, nawawala din yung sobrang hiya mo kasi natututo ko magsalita. Ganyan, ano? Okay, so ang challenge ko po sa inyo ngayong umaga, start with what you have. Okay? Doon po sa pagiging creative, sa pangatlo, no? Pag may problema, ikaw ang gagawa ng solusyon.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ang gagawa ng paraan. Sa 12 disipulo, ikaw si Andrew. Si Andrew hindi sumulat ng kahit page sa Bible. Pero alam niyo po ba, dahil kay Andrew, na siya ang nag-recruit kay Paul, sana hindi ako mali. Okay? Si Paul ang nagsulat ng kalahati ng New Testament dahil sa kanya. Habang po nagko-complain lahat ng disipulo, nag-preach si Lord, sabi niya, doon sa ano, sa mountain, sabi niya, oh, nag-preach siya. Ngayon, sabi ng mga ano, ng mga disipulo, Lord, Lord, Lord, mawalang galang na ho. Pauwi niyo na po. Bakit? Wala tayo papakain sa kanila, magugutom, malayo pa sila. Ang sabi ni Lord sa mga disipulo, paupuin nyo. Kaya kayo maga, yung mga council-council yan, basta-basta narinig nyo, kailangan meron kang discernment. Ha? Pinaupo ni Lord. Bakit? Nakita siya ng pagkakataon. Ano yon? May problema? Siya ang solusyon. Okay. So habang lahat ay nagko-complain, may iisa lang na naghanap ng taong may baon na willing mag-share. Sir, bakit ganun sinabi mo? Alangan naman sa 5,000 lalaki at doon sa mga kasama nila, eh sila lang may baon. Diba? Pero yung isang bata na yon ang willing mag-share. Bakit siya willing mag-share? Kasi may lumapit sa kanya, kinausap siya, maybe binigyan siya ng pagkakataon, magaling makipag-negotiate si Andrew. Kaya siya negosyante. Okay? Doon ang galing talaga yung salitang negosyo sa negotiate. Alright? So, maparaan po tayo, ha? Creativity. Kaya po ang hamon sa inyo, kung anong meron ka ngayon, mga kapatid, huwag mo nang isipin, dagdagan pa yan. Hindi ko sinasabing do not grow. Okay? Sumama ka sa mga grupo, pero huwag lagi nating iniisip na, oh, hindi, pag nagkaroon ako ng ganito, nagkaroon ako 100,000, tsaka pa lang ako magninegosyo. Alam niyo po ba, pag nag-message po kayo sa akin sa 0977-0422132 o kaya po sa Facebook, eh kahit wala kang puhunang pisikal na pera, basta madiskarte ka lang, bibigyan kita ng pagkakakitaan. Okay? Meron akong platform na po pwede kang matulungan. Yan ang paraan, no? Hindi dahilan, kailangan gumawa ka ng paraan. Ayan po. So, ako po ang inyong kaagapay, ang inyong kabos katiwala. Hindi niyo po ako boss. Kayo po ang mga boss katiwala live dito sa Entre Pinoy Special 702 DZGS. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yon, salamat po muli, Sir Alvin. Siguro po very quick recap po dun sa tatlong lesson natin for today para po muli po ay maalala po ng ating mga kaagapay. Sige,
0: ay,
1: sir.
0: Ay, ako po ba? Ayan, okay. Number one po, yung control sa iyong negosyo. Okay? Kailangan ikaw may control. Kahit po si Elon Musk na napakayaman na ngayon, binibili niya rin yung portion ng kanyang shares pabalik. Kasi ganun po ang negosyo. Napakalago po po ng control. Number two, kailangan po maging efficient ka. Kung ano yung meron ka, yung maximum use, yun ang kailangan mo. Huwag ka na mag-wish ng marami ka pa. Kung ano meron ka, efficient use po. And number three, creativity. Nakita ka ng problema, ang solusyon po sa problema, karniwan, creativity. Kaya po lagi kong sinasabi, kapatid, it is always an attitude check. It is always an attitude check. No, tinitingnan ng Panginoon yung attitude mo at yung creativity mo. Lahat sa buhay, kapatid, attitude lang at creativity.
1: Amen.
0: Biro mo po, may problema ka, ano ba gagawin mo?
1: Kesa magmokmok, no, sir?
0: Yes, creativity.
1: Yes.
0: Ano yung attitude na gagawin mo sa buhay mo? Yun, yun. And eventually, siguro nakita nyo naman sa inyo, at doon po sa hindi nakakaalam, na-stroke ko nung November. Ay, pwede na magmokmok na ako, di ba? Pwede naman ganito na, wala na, ganyan na.
1: Sa bahay na lang.
0: Opo. Oh, bahay na lang, wala ka nang gagawin. Ay, hindi po. Ang nangyari ngayon, mas malaki yung ministry natin. Diba?
1: Praise God. Opo.
0: Yes, purihin ng Panginoon. So, it's an attitude check and it's a creativity challenge. By the way po, ha, nagsusulinig po kami ngayon. Sa isang araw po, nakaka-1,000 kaluluwa kami.
1: Wow.
0: Oh, di ba? Bakit? Ayan ang wisdom ng Panginoon. Kung ikaw ay magiging magandang attitude sa nangyari sa iyong buhay.
1: Thank you so much, sir. Nako, sana kaagapay ay na-encourage po kayo, no, dyan sa tatlong bagay na yan na i-share sa atin ni Sir Alvin. At sir, bago po tayo magtapos, siguro po dun po sa challenge po natin na start with what you have. Ano po ang inyong encouragement para po sa ating mga kaagapay, lalo po sa mga kabataan o kaya naman po yung mga young professionals na nais din pong magsimula ng kanilang negosyo pero meron lang pong tinitignan po nila ito na parang hindi pa sapat yung kanilang meron. Ano po yung inyong encouragement sa kanila?
0: Yun. Keyword is, hindi sapat yung meron sila. Okay? Usap tayo. Kasi it's always the mindset.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kahit pa 1,000 pera mo, 200,000 o kaya 100 lang. Sabi ko nga sa iyo, kahit wala kang pera, madiskarte ka lang eh. Message mo ako sa Facebook. Diba? Kasi kahit nasaan ka, basta creative ka. At hindi mo sasabihin, sir, mahirap eh. Alam mo ba meron ng common lahat ng mahirap?
1: Ano po yun?
0: Mahirap. Yung salitang mahirap. Kahit ano pagawa mo sa kanila, sabihin nila,
1: mahirap.
0: Mahirap. Kaya sila?
1: Mahirap.
0: Di ba?
1: Opo. Thank you so much, sir. At,
0: may mga bumabati sa atin dito.
1: Ayan, sir.
0: Si Mama Pong, naka-online siya. Ayan, bumati po sa
1: hello
0: atin.
1: Hello po.
0: Sir, pwede maging member, Efren Bolgado. Yes. Oh, pwede po. Message po kayo mamaya. I-message ko po kayo pagkatapos ito.
1: Mm-mm.
0: Oh, the rest po, puro ulam na. Ayan. Maraming po salamat. Salamat po.
1: Salamat, sir. At paano po ba kayo maaabot, makokontak ng ating mga kaagapay?
0: Ayan po. Pwede niyo po ako message sa 0977-042-2132. Again, that's 0977-042-2132. At magme-message po ulit ako mamaya dito sa ating Facebook Live. At makikita niyo po ako sa mga reply dyan. Click niyo lang po. Huwag po kayong mahiya.
1: Mm-mm.
0: Anytime po. Huwag lang po kayong tatawag kasi po dami nang tumatawag. Hindi ko nasagot agad. Pero pag nag-chat po
1: message
0: kayo,
1: po
0: nag-text
1: muna.
0: Kayo. Opo, yan po.
1: Salamat rin,
0: po. Napakarami rin pong ginagawa eh.
1: Maraming salamat po. Welcome Sir po. Alvin sa ating fruitful na talakayan dito nga sa ating Entre Pinoy Espesyal, ang boss Katiwala, ang pagiging pag-dominion at take ownership ng ating mga business na ipinagkatiwala sa atin. At ang challenge nga sa atin, kaagapay, start with what you have. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o gaano kaliit yung meron tayo, pero yung mindset na meron tayo at paano natin yan mapagyayaman. Maraming salamat po muli, Sir Alvin. At limited nga lang, kaagapay, ang ating time. Pero salamat sa iyo, no, na nakatutok dito sa ating programa. And of course, salamat din sa aking mga nakaagapay dito sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena. Maraming salamat. Maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho. Salamat din, no, sa mga interns natin from Bulacan State University. And salamat din sa ating PA on duty, si Shai Gabornes, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site at sa ating broadcast engineer. At pahabol lang na pabate, happy birthday sa ating kaagapay dito sa FEBC Philippines, kay Kuya Rafi Bardoquillo. Happy birthday, Kuya Rafi. At happy birthday din sa lahat ng kaagapay natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday and maging mga wedding anniversaries. Muli, kaagapay, maraming salamat sa iyo na tumutok dito sa ating programa at sana nga po ay meron kayo na pulot na aral mula sa ating napag-usapan. Muli, ako po ang inyo nakaagapay ngayong Wednesday morning. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ang Entre Pinoy Espesyal dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you, kaagapay. Yeah.

0: trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya, may tumatakas sa gawaing bahay, may naghahanap ng downline o kaya mauutangan, at meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawak kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sinasabi po sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ako po si Jake Centeno, isang kabataan ang magpapatotoo sa inyo rito sa Panikalang Lagot kung papaano ang mali kong motibo noon sa paglapit sa Panginoong Hesukristo ay nabago. Pasisimulan ko po ang aking patotoo sa pagsisimula ng COVID-19.
1: Jake, narinig mo ba ang balita sa radyo?
2: Hindi po ako nakapakinig, Nanay. Abala po ako kanina sa paglalaro ng ML.
1: Pati ba ang sanlaan ng mga alahas nagpapalaro na ngayon sa internet?
2: Ang ibig sabihin po ng ML ay Mobile Legend. Laro po namin sa computer. Hindi po ito paghahari ng ML na sanlaan.
1: Ah, ganoon ba?
2: Opo. Ano po ba ang sabi sa balita?
1: Itong darating ng March 2020, iniuutos ng Presidente Duterte, bawal ang lumabas ng bahay, maliban kung may barangay ID gate pass. Sa bawat pamilya, may isang ID gate pass ang ibibigay.
2: Ah, bakit nga po pala bawal?
1: Para mapigilan daw ang kumakalat na COVID-19, na kamamatay raw itong virus na to. Madaling makahawa sa pamamagitan ng pagbahing.
2: Eh, paano na po tayong mahihirap? Mahirap na nga po tayo. Lalo pa tayong mahirapan kung hindi pa lalabasin ang bahay. Saan tayo kukuha ng kakainin? Papaano tayo makakapagtrabaho?
1: Pansamantala, magtatsaga muna tayo sa tulong ng gobyerno. May ayuda silang ibibigay sa atin na kukuhain sa ating barangay.
2: Sana naman, magkasya sa ating lahat ang matatanggap nating tulong.
1: Magtiwala tayo sa Diyos. Gagawa ng himala ang Diyos sa ating pangangailangan. Simula na ang tatay mo ay tumulong sa missionary pastor, hindi tayo hinayaan ng Diyos na magutom. Laging nagbibigay sa atin ang missionary pastor ng ating pangangailangan.

Hindi ko naisip yun. E yung foreigner na misyonaryo, tumutulong sa mga mahihirap na tao. Isa si tatay sa mga membro roon. Mabuti pa kaya. Sumama ako kay tatay at magpamembro. Tiyak ko hindi kami magugutom.

0: talaga, Jay? Gusto mong dumalo sa bagong tatag na pahanambahan ni Pastor?
1: Opo, tatay.
0: Matutuwa si Pastor at dadala ko sa pahanambahan.
1: Pagkasama ko kayo sa pahanambahan, makakalabas po ba ako ng bahay?
0: Sa ngayon, naka-online ang ating worship service. Kahit ang mga pagtitipong ipinagbabawal. Si Pastor, umuwi muna sa Korea. Pinauwi siya muna ng Mother Church.
1: Akala ko, makakalabas na ako ng bahay pagkasama ko si Airpat.
0: Bigla ako sumaya, anak. Kahit may pandemic na kumakalat.
1: Bakit po, tatay?
0: Biruin mo, ang pasaway kong anak na katulad mo gusto nang sumama sa akin sa panambahan. Ito'y sa panunpa ng pandemya.
1: Hindi alam ni tatay na kaya gusto kong sumama sa kanya para makalabas ng bahay. Bad trip. Online service din pala sila.
0: Ang gagamitin natin sa pakikinig ng online service, itong ibinigay sa akin ni Pastor na cellphone. Kahit nasa kanilang bansa siya, makikita pa rin natin siya sa ating online service.

0: Jake, pumayag ng ating gobyerno na pwede nang lumabas ng bahay ang mga nabakunahan panlaban sa COVID-19. Halos 2 taon din ang tiniis natin bago tayo nakalabas ng bahay.
1: Nanay, bakunado na po ako.
0: Pwede ka nang sumama sa amin sa panambahan.
1: Opo, sasama talaga ako sa panambahan.
2: Ang gusto ko, yung ibinibigay ng simbahan, hindi yung pag-worship nila.
0: Nakalimutan ko nga palang sabihin, huwag nating kalilimutan ang magsuot ng face mask.
1: Ah, bakunado naman po ko ah.
0: Kahit na, hindi pa rin katiyakan ng bakuna sa COVID-19 na hindi ka natatamaan ng virus. Kailangan pa rin ng face mask sa pansariling proteksyon.
1: Pahingi po akong face mask.
0: Heto ang para sa'yo, ang isa naman para sa tatay mo.

0: Sister Amy, ipinapakilala ko sa iyo ang aking anak na si Jake. Jake, si Sister Amy, siya ang pinagkatiwalaan ni Pastor na mamahala sa mga kabataan.
1: Kamusta, Jake?
2: Ang ganda niya. Mawiwili ako sa pagdalo sa simbahan.
1: May dumiba ako sa mukha? At titig na titig ka sa akin?
2: Wala. Maganda palang pinagkatiwalaan ni Pastor sa mga kabataan.
1: Bolero palang anak ninyo, Tatang.
0: Nagsasabi lang ng totoo ang anak ko. Jake!
2: Bakit po, Tatay?
0: Paalala, bawal ang pasaway sa church. Alam mo nang ibig kong sabihin.
1: Oo nga naman, Jake.
2: Opo, halata agad ni Erpat ang kilos ko.
1: Dito, itinuturo kung papaano mababago ang pasaway.
0: Mabuti pa, anak. Pagkatapos ng worship service, dumalo ko naman sa youth fellowship. Ito'y para sa mga kasing edad ninyo.
2: Sige po, Tatay. Para sa ganoon, marami akong magiging kakilala.
1: Tatang, mabait naman po pala ang anak mo. Magalang siya. Madali siyang sumunod sa inyo.
0: Yun na ang aking ipinagdarasal sa Panginoon. Sana patuloy na makaalis sa masasamang barkadang anak.

0: Baka ibig mong sumama sa mission exposure ng mga kabataan.
1: Saang lugar po, tatay?
0: Sa kabundukang malapit sa Nueva Ecija.
1: Ayos! Makakapamasyal ako ng libre! Tatay, mga ilang araw po kami doon?
0: Mahigit isang linggo.
1: Ano ang gagawin nga pala sa kabundukan?
0: May pupuntahan kayong lugar. Isang mahirap na komunidad doon. Parang medical mission ang inyong gagawin.
1: Parang nakaka-challenge ah. Sige po, sasama ako sa pagmimisyon sa kabundukan.
0: Puntahan mo na agad si Sister Amy. Sabihin mo sasama ka sa medical mission.

0: Brother Jake, kinakailangan abutin din natin ang mga katutubo. Mahalagang maipangaral sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan buhat sa Panginoong Hesukristo. Gagamitin natin itong medical mission sa pangangaral sa kanila ng salita ng Diyos.
1: Nakaka-challenge naman ng mga kasama ko rin kabataan. Kahit ibang amoy ng mga katutubo, hindi sila umiiwas sa mga batang lumalapit sa kanila. Ang mga kasamahan din naming volunteer doctor, napakasaya ng kanilang mukha habang tinitingnan ang mga nagpapakonsulta ng libre sa kanila.
0: Brother Jake, nakikinig ka ba sa akin?
1: Oo. Ganito palang pagmimisyon. Masaya sa aking kalooban ang sumama sa pagmimisyon.
0: Amen! Kinakailangan ang taus-pusong paglilingkod sa Diyos ang paraan para maiparating sa lahat ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kahit nakatira sila sa mga kabundukan, kinakailangan huwag tayong magtatangi ng mga tao.
1: Ano nga palang gagawin ko?
0: Ikaw ang tutulong sa mga magtuturo ng kanta sa mga bata. Pagkatapos, tutulungan mo rin ang mga teacher sa paghahanda ng mga material na gagamitin ng mga bata at sa pagbibigay ng pagkain para sa kanila.

0: po noon ay para makakuha ng ibinibigay ng mga missionary pastor sa mga dadalo sa pinasisimulang mission church niya. Ito nga po ay napago nang sumama ako sa pagmimisyon sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, kaya ako sumama muli sa pagmimisyon dahil totoong tinanggap ko na sa puso ko ang Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ng dati, nagpapanggap po ako na tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo. Taos na rin po sa puso ko ang mga kabataang katulad ko ay matulungang makalaya sa dati kong kalokohang ginagawa. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.
1: Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng puso. Hebreo 4:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Arvin Jake Centeno, mga nagsiganap
1: AG Gabrilio,
3: Janelle Briones,
4: Ariel Basas,
5: Eva Morataya Gomez,
2: Technical Supervision Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo Marlon Cruz, sa direksyon Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang tanghali sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ikaw kaagapay ay nakikinig dito sa programang Ahensya de Consensya kung saan tinatalakay po natin ang mga updates at impormasyon para po sa local at national government dito po sa ating bansa. At ako po ang inyong kaagapay ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay live na napapakinggan sa 702 DZAS AM band maging sa ating live streaming na 702 DZAS FEBC Radio. Hanapin nyo lamang po ang aming Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa pamamagitan ng ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. At ngayon nga po ay atin pong tatalakayin ang voluntarism o ang Tourism as part ng National University o NU Manila. Maya-maya po ay atin pong makakausap ang director ng Community Extension Office. Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay, samahan niyo po ako sa halos isang oras na ating talakayan. Pero bago po yan, ay binabati ko po muna shout out kay Arwell Mendoza. Happy listening sa iyo and happy first day of the month and happy listening din sa Mendoza family, maging sa Rico Hermoso and Escalante family. Happy listening po sa inyong lahat. Ngayong araw nga kaagapay, bibigyang pansin po natin ang karanasan ng isa sa pinakamatatag at makasaysayang institusyon ng mataas na edukasyon sa bansa, ang National University Manila o ang NU Manila. Sa pamamagitan po ng iba't ibang programa ng Community Extension Office o ang kanilang COMEX, ang National Service Training Program, ang NSTP, mga student organizations, volunteer engagement initiatives, binibigyang oportunidad ng NU Manila ang mga mag-aaral, guro at kawani na makilahok sa mga programang nagtataguyod ng paglilingkod, pagkakaisa at sustainable community development. Isa nga po sa pangunahing programa ng universidad ay ang nagkakaisang ugnayang volunteerism program o yung NUVB. Isa po itong volunteerism initiative na naglalayong palakasin ng social responsibility at aktibong pakikilahok ng mga estudyante at iba pang stakeholders sa mga gawaing pangkomunidad at nation building. At sa punto nga ito, kasama po natin live na live via Zoom ang director ng Community Extension Office ng NU Manila, si Ms. Jenilyn Salimbagat. Good afternoon po, Ms. Jenilyn.
1: Magandang hapon po at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa inyong programa, lalo na po sa ating mga kapwa development workers, volunteers, partner communities at sa lahat po ng naniniwala sa kapangyarihan ng sama-samang paglilingkod. Tunay po na isang biyaya mula sa Panginoon na maging panauhin po sa programa ninyo ngayong hapon. Praise God po. No? Sa ngalan po ng aming University President Dr. Renato Carlos H. Ermita Jr., buong pamanuan ng National University Manila Dr. Arlene O. Trillanes and our Assistant Vice President Maria Reina Rose Dolmatico at ang buong Extension Office po ng National University System mula Luzon, Visayas at Mindanao, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong maibahagi po yung ilan sa aming mga karanasan sa pagsusulong ng volunteerismo, student leadership at sustainable community development.
0: Yan, maraming salamat po no, Ms. Jenilyn, sa inyo pong availability na tayo po ay magkakwentuhan po dito sa Ahensya de Consensya. At napakagandang usapin po nito, no, volunteerism. Dahil nga po nitong mga nakakaraang linggo ay marami po tayong mga naririnig na mga balibalita sa mga paaralan, no, mga karahasan sa paaralan. Pero ito, pag-usapan po natin ang volunteerism, no, para po sa NU Manila. Pero para po mas makilala pa ng ating mga kaagapay, maaari po ba ninyong ibahagi ang tungkulin po ng NU Manila at paano po kayo naging bahagi ng pagsusulong ng voluntarismo at student leadership development?
1: Muli po ako po si Jen, kasalukuyan po akong tagapanguna ng Community Extension Office at National Service Training Program ng NU Manila, no. Naniniwala po ang National University na ang edukasyon ay hindi lamang nagsisimula o nagtatapos po sa loob ng silid-aralan, kundi yung makabuluhan na pananaliksik, volunteerism at yung kolektibong pagkilos po para sa komunidad, para maglinang o maghubog ng mga leader na merong puso para sa kapwa at sa bayan. Kasi hindi po lingid sa ating kaalaman, marami yung mga usaping panlipunan na kinakaharap ang ating bansa, no? Sa National University Community Extension po, we call it COMEX kasi. Ayan, katuwang po ang iba't ibang mga kolehiyo at mga offices sa buong National University ay nakikipagtuwangan po kami sa community. Kami po ang pangunahing tagapagpadaloy ng mga programa at proyekto na tumutuwang doon sa mga pangangailangan ng komunidad, no? Sa pamamagitan po ng aming mga community engagement, mga volunteerism initiative at yung mga leadership development ng aming mga student organization at ng kabuuan ng aming academic services, binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga mag-aaral ng NU. We call them nationalian na matuto hindi lamang po sa loob ng silid-aralan, kundi yung aktual na pakikisalamuha at pakikipamuhay sa mga tao sa komunidad. Kaakibat po kasi ng layunin ng National University is ay magbigay ng dedikasyon sa ay magbigay

0: ano po namin na merong kaligayan yung bawat komunidad. At yung bawat isa po tayo ay may mahalagang kampanin at kusang loob na kailangan maglaan ng oras at kakayahan para makitulong doon sa nangyayari po doon sa community kung saan partner kami sa NU. Meron po kaming mga identified partner communities. So nabibigyan po kami ng pagkakataon na tumuwang doon sa mga suliranin sa community. For example, kung mga neighborhood association yan, ano yung mga additional capacity training na pwede namin ibigay. Kung sa usapin ng health, ay mga health education program and mga medical assistance na pwede namin ituwang doon sa aming mga partner community. Sa National University po kasi, parang ang paniniwala namin as we want to lead our institution into a transformative education, hindi lang dapat academically competent ang mga kabataan ngayon. Mahalaga na sa puso nila, no, leader din sila, no, meron silang heart sa service. At para sa amin, yung education, hindi lang siya diploma na kailangan kaya pumapasok ng mga bata para matuto, mag-aral, kundi paano nila ginagamit yung mga kaalaman at kakayahan at mga talento nila para magkaroon ng positibong pagbabago kung sa ang community po sila napapabilang. So, yun.
1: Opo. Naku, maganda po no na nabigyan diin po natin no na hindi lang pagkatuto dun sa academic pero yun din pagkakaroon ng heart no ng mga estudyante pagdating sa volunteerism. Magandang punto po yan, ma'am. Pero maaari niyo po bang maibahagi po sa amin yung ilan po sa mga initiatives po ninyo and community engagement programs na ipinagmamalaki po ng NU Manila?
0: Isa po siguro sa mga nabanggit niyo na po kanina, inisyatibo ng National University Manila ay yung nagkakaisang ugnayan volunteerism program. Ito po yung institutional framework ng National University pagdating po sa usapin ng volunteerismo. Sa ilalim po ng aming nagkakaisang ugnayan volunteerism program ay meron po kaming ugnayan programs na merong mga iba't ibang proyekto sa ilalim nito. Yung ugnayan po stands for Usaping Seguridad at Kaligtasan, Gintong Kaalaman at Kabuhayan, Natatanging Kultura at Pagkakapantay-pantay, Aksyon para sa Klima at Kalikasan, at Yamang Pangkalusugan at Kagalingang Panlipunan. So yun po yung mga programs, no, na pinapatupad ng amin pong institusyon. Tapos, meron po kaming iba't ibang mga proyekto sa ilalim po ng mga programang ito. Dahil ang National University po ay isinasama namin ang volunteerism sa amin pong instruction. So, nandiyan po ang mga NSTP, some selected academic programs, service learning, no, sa pamamagitan po ng iba't ibang mga needs-based, asset-based assessment and researches ay nakakabuo ng iba't ibang mga proyekto. Yung mga projects po namin, related siya sa core competencies ng aming mga kolehiyo. For example, kung halimbawa, College of Allied Health, meron po kami yan. So, ang mga proyekto po namin dito, meron po kaming NU Kalusugan Caravan, kung saan ay binibigyan ng kasanayan ang mga barangay local government unit sa pakikipagtuwangan sa health center and health station. So we also provide medical and assistance sa mga partner communities. Kung ito naman po ay usapin ng College of Business and Accountancy, meron po kaming mga inisyatibo related sa livelihood and financial literacy and mentoring. So iba't iba po siya, depende sa core competencies ng amin pong mga kolehiyo. So,
1: Okay po. Ako magagandang ano po yan, no? programa po para maturuan talaga yung ating mga estudyante tungkol po dito sa

0: volunteerism. Pero ma'am, na share nyo po kanina na bahagi po talaga ng MU Manila ang volunteerism at community engagement. Pero sa inyo pong pananaw, bakit po mahalaga na bahagi ng higher education ang volunteerism at community engagement?
1: So siguro po sa konteksto kasi ng Philippines po natin, sa Pilipinas, no, kinikilala natin yung Republic Act 94, 9418, no, or yung Volunteering Act of 2007. At mahalaga ang papel ng mga institusyong, mga higher education institutions sa pagtataguyod po ng volunteerism bilang bahagi ng pambansang kaunlaran. Alam naman po natin na nananatiling may agwat sa pagitan ng mga polisiya at yung mga actual na implementation sa mga volunteer programs. Pero marami pong inisyatibo ang mas kayang ipadaloy, ipatupad dahil po sa mga higher education institution. Kasi nga po, bukod sa pagbibigay ng instruction, ay mahalagang kalakip ng higher education institution ay ang pananaliksik kung saan mas maisusulong yung social innovation o yung tunay na usapin, problema na kinakaharap ng isang komunidad at yung mga innovative ideas ng ating mga mag-aaral upang maging bahagi ito at maging solusyon ng kanilang kinakaharap. Kasi yung volunteerism sa higher education institution, hindi lang siya talaga akademikong requisito, no? Ito ay isang proseso ng paghubog ng pagkatao rin at pagpapalalim ng malasakit ng mga kabataan at paghahanda na rin sa kanila na maging responsable po silang mamamayan. So, as a higher education institution, malaki po yung gampanin namin na dapat aside from providing quality education, ay nakikibahagi din kami doon sa character formation ng mga kabataan. Kasi yung volunteerism po, hindi lang siya nakakapagpabago ng komunidad. Hindi lang tayo nakakatulong sa kanila, kundi binabago rin ito yung puso natin, yung pananaw po natin, at yung layunin natin as an individual. So, sa konteksto ng kabataan, dito mas nahuhubog yung mga leader na may kakayahan, may malasakit, at may pananagutan sa lipunan. Sabi nga po, di ba, ng Lord sa Galatians 6:9, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aanihin po natin yung bunga nito kung hindi po tayo susuko. So, amen. Kaya kung hindi po natin susukuan yung ating mga kabataan at yung paglilingkod po natin sa community, makikita po natin yung bunga nung sama-sama nating pagkilos. Siguro mas makikita natin yung mga Filipino families mas matatag, yung mga kabataan may pag-asa sila, yung mga pamayanan meron silang kakayahang umunlad. So sa ganitong paraan, unti-unting mas nabubuo yung isang mas maunlad, mapayapa at maalwang kinabukasan ng ating bansa. Sa NU po kasi talaga as a dynamic Philippine institution, talagang isinusulong po namin ang dynamic Philippinism at patriotism. Bahagi siya ng core values namin. So, yun po, mahalaga na ambag ng higher education institution yun sa ating lipunan.
0: Nga po, na talagang nagiging training ground po ito ng mga estudyante para matrain po sila na maging effective leader, no, pag alis nila ng paaralan. Pero paano nyo po sila hinihikayat, ma'am, yung mga estudyante at personnel na maging bahagi po ng mga initiatives ninyo?
1: Yun po, nabanggit po kanina yung nagkakaisang ugnayan volunteerism program. Siguro po sa konteksto ng community development na natutunan po natin sa UPCSWCD, hindi la, bago po tayo mag-organisa ng komunidad at ng pamayanan, isa sa mahalagang ginawa po namin sa National University ay yung internal community organizing namin and organizational development. So bilang tugon nga po doon sa hamon ng Volunteerism Act, ay binuo ng National University ang nagkakaisang ugnayan volunteerism program bilang isang institusyonal na mekanismo para sa volunteer engagement. So mula po doon sa hiwa-hiwalay ng mga outreach activities, mas umunlad siya doon sa mas organisado at mas sistematikong volunteer platform. Salamat po sa PNVSEA sa pagtulong sa amin, no, pagtitrain sa amin in terms of volunteer management system, kung saan nagkakaroon ng recruitment every start ng aming academic year ay nagsisimula ang lahat sa pamamagitan ng mga orientation, volunteer recruitment, profiling. Tinutukoy namin saan ba mas interesado at saan ba yung pinaka makakapag-ambag yung bawat estudyante namin, faculty namin, empleyado, o pwede ba sila sa education, sa disaster, environment sustainability, ganyan, at iba pang mga development programs. Tapos taon-taon, nagsasagawa kami ng volunteer membership and pledge of commitment, kung saan yung mga volunteers namin, sama-sama kami na nangangako na in one academic year, maglalaan kami ng sapat na oras, no, yung talents namin, no, yung service namin sa buong NU community, and then at the same time sa lahat ng aming mga stakeholders. Aside po doon, kapag bahagi na sila ng nagkakaisang ugnayan, volunteerism program, meron din kaming mga isinasagawang mga assemblies, capacity building para dun sa aming mga volunteers. At lalo't higit, meron po kaming tinatawag na recognition. Binibigyan po namin ng pagkilala yung aming mga volunteers. We call, ang tawag po namin sa celebration na ito ay gawad volunteerismo. Yung gawad volunteerismo, eh, ito po ay isang pagdiriwang kung saan lahat ng mga exceptional volunteerism effort and community service na ginawa ng aming mga mag-aaral ay binibigyan po namin ng appreciation and recognition. Usually, every end of academic year po namin yun ginagawa. At yun, mas napapaigting yung paghikayat sa buong NU community to join volunteering works. Oh, yan. So, ilan lamang po yun sa mga inisyatibo na amin pong ginagawa sa National University.
0: So talaga pong pinaglalaanan nyo po ng effort, no, itong volunteerism pagdating po sa NU Manila. At Mama, kanina nababanggit po ninyo yung mga pagkilala. Balita din po namin ay ang NU Manila ay kinilala ng PNVSEA bilang isa po sa HEI Provincial Local Learning Hubs on Volunteerism. Na na-highlight po dito yung commitment po ng university pagdating po sa volunteerism dahil po sa inyong mga programs and operations. Ano po, ma'am, yung kahalagahan ng pagkilalang ito sa inyong institusyon?
1: Sa amin po siguro, isa ito talaga sa isang malaking karangalan yan para sa National University na kilalanin po ng government agency bilang kanilang katuwang at kabahagi po doon sa isinusulong na kaunlaran, lalo't higit yung ang NU bilang Higher Education Institution for Local Learning Hubs, no. Para po sa amin, yung pagkilalang ito, hindi lamang siya talaga recognition. Ito po ay isang matibay na pagpapatunay na ang kultura ng volunteerismo ay tunay at nakaugat siya sa aming institusyon, sa National University. Dahil ito po ay sumasalamin doon sa pagsisikap po ng aming institusyon, ng kabuuan ng aming community, no, simula po sa aming president, nagvo-volunteers po yan, hanggang sa aming mga faculty, students, and employees, no, na higit sa lahat yung mga estudyante po namin na patuloy na magbigay ng oras nila at panahon sa para makapaglingkod po. So, ayun po, rather a recognition but a testament of na totoo po kami doon sa vision and mission namin sa National University.
0: Totoo po, no, nagpapatunay po 'yan na talagang committed yung Enyo Manila pagdating po sa heart po nila pagdating sa volunteerism at community engagement. Makikita po no sa mga program po ninyo na napakahalaga po ng partnerships pagdating po dito sa volunteerism initiatives para po syempre mas maging malawak, mas maging sustainable ito.

0: sa karanasan po ng NU Manila, paano po nakakatulong yung pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor na nagpapalawak po ng inyong mga programa?
1: Ayan. Ano nga po, no? Mas malakas ang ang tagumpay ng isang gawain kung sama-sama po yung pagkilos. So, as we advocate partnership for the goals, mahalaga po, lalo't higit yung pagsusulong ng pakikipagtuwangan ng iba't ibang institusyon sa mga gawain pong makapagpapaunlad ng pamayanan. Naalala ko, sabi ng prof ko noon, sabi niya, mahalaga ang gampanin ng duty bearers, no? Para maisulong yung karapatan ng mga rights holder. So bilang nandyan ang government agencies, no, katuwang ang mga private institution and mga local communities, mas magiging konkreto at mas magiging bukas, no, yung channel of commitment upang magtuwangan at magkaroon ng partisipasyon ang bawat isa sa mga iba't ibang usapin po sa ating lipunan. Kasi bukod sa isa lang naman po yung gusto, no, ng ating pamahalaan, ng ating mga private sectors, ano, lahat tayo ay gusto ng mas maalwang buhay para sa isa't isa, no? Kaya yung shared of resources, shared of capacities, and share of lalo't higit yung mga volunteers, malaking tulong po ito para mas maabot yung iba't ibang individual at iba't ibang communities. Kasi malawak po yung gusto nating tahakin na development goal. So mahalaga rin na marami tayo na magkakasama at nagtutulungan at nagtutuwangan doon sa mga gawain ito. So, hindi po kaya ng ilang ahensya o ilang institution yung mga gawain sa pagpapaunlad ng community.
0: Totoo po, no? Talagang mas nagiging madali yung isang ginagawa kapag yan ay pinagtutulungan. At ma'am, kanina po na pag-usapan po natin, meron po kayong recognition, meron po mga partnerships. Parang kung titignan po natin, no, talagang puro positibo. Pero aminin po natin na hindi po laging bed of roses. Ma'am, pwede niyo po rin i-share po sa amin sa kabila po ng maraming victories ng inyong initiatives. Meron din po ba kayong mga pangunahing hamon pagdating po sa mga initiatives ninyo?
1: Opo, meron, ano talaga, hindi po natin maisasantabi, no? Lalo po kami, higher education institution, very recent lang, napakaraming mga usapin pagdating sa mga mag-aaral, no? At kami naman po bilang institusyon, ang pangunahing serbisyo talaga namin is providing quality education. So, along the way ng pag-involve ng aming mga students sa volunteerism, ay may mga pagkakataon, no, na syempre, we need to comply with different policies, and then mismo yung mga kabataan, syempre focus din sila sa kanilang mga academic requirements. So bahagi siguro ng challenge ng kahit anong institution ay yung oras, no? Talagang it, sabi ko nga, yung volunteerism is a commitment. Pagdating sa mga estudyante, na ang dami nilang gampanin, eh. So, estudyante sila, may sa tahanan nila, meron din. And then at the same time, kailangan nila to experience volunteerism. So, bahagi yon ng challenges namin, yung availability ng mga students. Minsan, they need to prioritize academics talaga kapag kami mga community engagement. Same experience sa mga faculty and mga employees, ganun din. May mga ilang pagkakataon na talagang kahit gustong-gusto nila, minsan sa dami, yun nga, yung multiple roles ay may challenge pa rin. Pero yun nga, nasa dedication at commitment yon ng mga estudyante, ng mga empleyado. Siguro yung resources din Kaya mahalaga din yung partnership.
0: Yes.
1: Very, very challenging din ang resources. Kasi minsan, hindi naman siya simpleng usapin sa komunidad. Halimbawa, walang access sa water and sanitation, no? Parang malaki yung kakailangan ng budget allocation para sa isang malaking proyekto. So, dito papasok talaga yung partnership sa iba't ibang mga stakeholders. So, isa yan sa mga challenge pa rin ng academic institution siguro sa ilan, no? Mapalad kami sa National University, yung institution talagang naglalaan ng sapat na budget para sa aming mga community engagement. And siguro wag din isantabi yung climate risk and yun, DRR, kasi ano siya, bahagi na siya ng komunidad na ating ginagalawan. May factor din talaga in each time na may kinakaharap na risko sa usapin ng klima o ng disaster yung community, nagkakaroon ng pagkaantala doon sa pagpapadaloy ng mga proyekto. At huwag din nating kalimutan na ang usapin sa kahirapan ay challenge din talaga, no? Minsan yung oras na ilalaan nila sa mga engagement, for example, gustuhin man ng mga kasama natin sa komunidad na umattend ng iba't ibang training, pero hindi maihiwalay na kailangan unahin nila yung mga personal nilang needs ng kanilang pamilya, no? Kung yung pang-araw-araw na pangangailangan ay minsan nagiging pagkakataon din para magkaroon ng challenge in terms of development work doon. So, kapag nagpapadaloy ng mga proyekto, hindi mo lang siya talaga titignan na dapat maisagawa yung mga projects nito na ang thinking mo ay makakatulong to sa kanila, dahil hindi naman natin alam yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga partners. Kaya mahalaga na buo yung lente natin sa pakikipagtulungan sa mga communities. Siguro yun, mga ilan lang po yun sa mga challenges namin. Tsaka siguro kami din po yung mga nagpapadaloy ng programs. We need more learning opportunities and capacity building on really implementing project. Hindi lang siya dapat marunong ka sa outreach, marunong ka ng project management cycle, mga ganyan po siguro.
0: So, talagang sa kabila ng katagumpayan ay meron pa rin hinaharap na hamon. Pero praise God nga po, gaya ng sinabi niyo po kanina, mapalad po kayo dahil yung NU Manila ay nakasuporta din talaga pagdating po sa mga initiatives na yan. Ma'am, ano po yung mga konkretong epekto na nakikita po ninyo sa students, sa communities, sa partners po ninyo dahil po sa mga volunteerism programs?
1: Siguro sa mga mag-aaral namin, mahalagang pagkakataon ito para mas maging bukas sila sa tunay na kalagayan ng ating komunidad, no? Mas nagkakaroon sila ng lente kung saan siguro mas nakikita nila yung mga theories na kanilang pinag-aaralan, no? Pero sa community, malinaw yung kalagayan ng mga tao sa komunidad. At siguro malaking pagkakataon din ito para mas malinang yung kanilang kakayahan. 'Di ba nga sabi, ang kabataan yung pinakamalaking resources ng ating bansa. So itong mga ganitong volunteerism work and community engagement ay isang patunay ng pagpapalakas ng ating mga kabataan. At siguro kung halimbawa ako, nasa edad na ako ngayon sa mga empleyado, sa konteksto ng empleyado, isang pagkakataon na para magbalik ng pasasalamat at kabutihan doon sa community and ano man, parang napakalawak man, pero siguro sa bansang ito, lalo tigit siguro sa Panginoon, no, yung lahat ng biyaya at kabutihan na binabahagi sa atin ng Lord, ito yung mahalagang

0: patunay na ang volunteerism work is a testament of the faithfulness and goodness of our Lord.
1: Amen. Magandang punto po iyan, no, Ma'am Jen. At dahil po sa mga isinar po ninyo na mga victories, paano po napagtatagumpayan yung mga hamon, partnerships, baka po may mga other organizations or university ang nais din pong mas palakasin yung kanilang volunteerism programs. Ano po yung inyong encouragement o maipapayo po sa kanila?
0: Sa tingin ko, ang unang hakbang ay pagkakaroon ng malinaw na commitment mula sa pamunuan. Kasi po kami sa National University, bahagi po ng aming mission and vision. Malinaw ang direct ang aming strategic direction on sustainable community development and strategic collaboration. Kapag ang volunteerism ay bahagi siya ng vision or ng kultura ng isang organization, isang institution, mas nagiging inspirasyon siya sa lahat at hindi lamang siya parang mga minsan ng proyekto or compliance activity, pero yung sustainability and impact, no, yung mga makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat isa ay maisusulong siya. Ikalawa, siguro pagkatiwalaan natin yung bawat isa, no, and sabi po sa Lord, sabi po ng Lord, no, sa 1 Thessalonians 5:11, let's encourage one another and build each other up. Mahalaga na magtiwala po tayo sa kakayanan ng bawat isa. Pagtiwalaan natin yung mga kabataan, bigyan natin sila ng pagkakataon na magplano, na mamuno, mag-lead, kasi yung mga estudyante natin, sobrang daming ideas, no, sobrang daming mga kaalaman, maging dapat bahagi din yung mga kabataan natin ng decision making. Kapag kasi nararamdaman po ng isang tao, lalo tigit ng mga bata, na sila ay mahalaga, mahalagang bahagi ng solusyon, mas nagiging mas makabuluhan po yung pakikilahok po nila. Mahalaga din siguro na yung mga volunteer programs po sa kanilang mga institusyon, ano siya talaga, needs-based or asset-based. Ganyan po yung approach na ginagamit namin sa NU. Kasi mahalaga na ang tungtungan ng lahat ng bagay ay pangangailangan talaga nila para mas yung participation ay nandoon. Ano yung kakayahan nila, mas palakasin yun. At hindi lang parang top to bottom approach na, sige, punta tayo dito, magbigay tayo ng volunteer works or magbigay tayo ng mga projects, no, parang top to bottom approach. So, hindi po tayo magbibigay lang talaga ng serbisyo, kundi mahalaga na makinig po tayo sa mga tao, makipag-ugnayan, makipagtulungan sa kanila. So, sa ganitong paraan, siguro mas sustainable po yung ating mga programa, dahil yung mga komunidad mismo, sila yung nagiging katuwang natin dun sa isinusulong po nating pagbabago. At napakahalagang bahagi rin po siguro ng partnership, no, sa iba't ibang sector, sa local government, sa civil society organization, mga private sectors, no, at iba pang mga educational institution. Hindi naman po kasi competition ang pagbibigay ng mga programa at proyekto sa komunidad, no. Kaya kapag nagkakaisa po yung lahat ng stakeholders, mas lumalawak yung oportunidad at mas malaki yung nagiging epekto ng ating mga inisyatibo. Siguro lastly, hindi po sapat na may volunteers lang, no? Kailangan ready din na ihanda rin po natin yung mga leaders ng ating next generation, no? Mm-hmm. Sa National University po, naniniwala kami yung volunteerism ay isang daan po para mas malinang pa namin yun sa core values kasi namin, may compassion, patriotism, integrity, innovation, and resilience. Yung mga core values na yun, kasi yun yung tunay na magkoconnect doon sa mga volunteers, na hindi lang sila tumulong sa oras ng pangangailangan, kundi talagang maging transformational agent po ang bawat nasyonalya, no, aming mga estudyante at the whole NU community is to be a transformational leader, handang maglingkod para talaga sa bansa. And lastly, we have to measure. Mahalagang sukatin natin ano yung effect

0: ito ng programa na ipinapadalay po natin sa mga communities. Hindi lang po siya binibilang kung ilang volunteers na ba, ilang activities na ba yung na-implement po natin. Mas mahalaga po siguro na tanongin natin, meron po ba talagang buhay na nabago? Ano yung makabuluhang pagbabago na ibinigay po natin doon sa community? Di ba nga po, as sabi ng Lord, go make and disciple. So, merong pagbabago sa bawat tao kapag nakakilala sila sa Panginoon. Ganon din po sa mga gawain sa community. Mas nagiging matatag yung community. Tinitignan natin, nagkakaroon ba ng mga change of behavior. Kapag yun po yung sukatan natin, mas magiging makabuluhan po yung ating mga initiatives. Yung volunteerism po ay isang pamumuhay siya. Kapag itinanim natin yung diwa at malasakit ng paglilingkod sa puso ng bawat kabataan, hindi lang po tayo nakakalikha ng mga volunteers. Mas nakakapaghubog po tayo ng responsabling mamamayan siguro para sa ating bansa.
1: Ako, napakagagandang punto po na inyong i-share, no, Mama Jen. Kaya kung ikaw kaagapay o kung yung inyong organization ay nagnanais na mas mapatatag ang inyong volunteerism at yung community engagement, eh sana ay nakapulot ka, no, ng mga aral sa mga ibinahagi ni Ma'am Jen sa Limbagat. Nako, Ma'am, opo.
0: Sorry,
1: go ahead po.
0: Siguro baka ma-overwhelm yung mga tao dun sa Shiner. Kung mahalaga din siguro makipag-ugnayan sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, kasi sila din yung nagturo sa amin sa NU, no? Sila po kasi yung pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagtataguyod at nag-uugnay ng volunteerism initiative po sa ating bansa. So sa pamamagitan po nila, mas matutulungan po sila ng PNVSA kung paano po sila magsisimula, maaring magkaroon po ng mga capacity building doon sa kanilang mga organization, mas epektibo po at mas sustainable yung kanilang mga volunteer engagement. So, si PNVSA po ay malaki ang naitulong sa NU in terms of trainings and capacities and policies na pwede naming sundan sa pag-i-implement po, no, ng mga community engagement po namin.
1: Ako, maraming salamat po, Ma'am Jen, sa iyo po nga mga ibinahagi, at ang prayer nga po namin ay magpatuloy po na maging sustainable, no, yung mga initiatives po ninyo. At kami po ay saludo sa inyo, sa inyong mga initiatives na iyan, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Ma'am Jen.
0: Salamat po. Praise God.
1: Yan ang kaagapay atin nga po nga nakausap ang Director ng Community Extension Office ng National University Manila, si Ms. Jeneline Salimbagat. At kung kayo kaagapay ay nagnanais na makipag-ugnayan sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, ay hanapin nyo lamang po sa ang kanilang website na pnvsca.gov.ph, at makikita po ninyo doon ang mga contact details nila, maging ang citizens charter, yung mga services na kanilang ibinibigay, no. Muli ang website nila, pnvsca.gov.ph. At muli ay nagpapasalamat tayo kay Ma'am Jen Salimbagat na nakapagbahagi sa atin na mga mahalagang punto tungkol nga dito sa volunteerism. At sa puntong ito ay ako po ay magpapaalam na. Salamat po sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, mga interns from Bulacan State University, ang ating broadcast engineer, at ang mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa, at sana nga po ay meron po kayong napulot na aral mula po sa ating napag-usapan. Susunod na po ang usapang pangkalusugan sa Doctors Online, at muli ako po ang inyong nakaagapay ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante para sa programang Ahensya de Consensya, dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you, kaagapay!
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable mission

0: PM Radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na!

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon nito po, si Kayla Escalante, at tayo po ay magkakausap sa loob ng halos isang oras. At ngayong Wednesday, Kaagapay, usapang balat po tayo, at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa warts. Kaya po kung kayo ay may katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay maaari nyo na pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming, o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli po ang ating topic for today ay warts. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o maging sa inyong mga car stereo. Happy listening po, at hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok via 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, dahil maaari po yung ma-download ng libre para po mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. At muli, hello din po sa mga kaagapay natin sa Facebook live streaming, maging sa YouTube live streaming. I-share nyo na po ang ating episode para naman matuturo ng iba pa nating mga kaagapay, at sama-sama tayo sa ating diskusyon ngayong Wednesday afternoon. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. Muli, kaagapay, ang ating topic for today, warts. Kaya kung kayo po ay merong questions about this topic, message nyo na po yan sa amin. Sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, ikaw po ay nakikinig pa rin dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Kumusta ka, kaagapay? Muli po ang ating topic for today ay warts. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol dyan, ay ipadala nyo na po sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At sa puntong ito ay hindi po ko

0: O mag-isa sa ating programa dahil meron po tayong makakaagapay na doktor. Siya po ay dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Mga kaagapay, let us welcome si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc.
1: Hi, good afternoon. Good afternoon, Kale.
0: Mm-mm.
1: How are you?
0: Mabuti po, Doc. Kayo po, kamusta? Bago po tayo mag-start, okay, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Shout out. Again, shout out sa aking mga patients na taga-subaybay, of course. At masugid na taga-subaybay ng DZAES Doctors Online. So magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yan po, happy listening po sa ating mga tagapakinig. Doc, ang atin pong topic for today ay warts. Ano nga po ba itong warts na ito?
1: Okay, warts is the common, I may say, common language of every Filipino. So minsan hindi natin natawag na, sa Tagalog kasi kulugo eh. Pero mm-mm, most of the time, since karamihan naman sa atin English speaking, karamihan marinig mo sa patient, Dok, may warts ako. Actually, warts po ay tawag doon sa Tagalog ay kulugo.
0: Mm-mm.
1: So in the Philippines, medyo rampant po, mas madami yung magkakaroon ng warts kasi maraming klase ng warts, no? Although warts is a benign skin growth caused by human papillomavirus or yung tinatawag na natin na HPV, pero maraming klase po ng warts. So ang nakikita po lagi ng mga patients natin ay yung very very common warts na tinatawag natin na verruca vulgaris. Ayun. Kung makikita nyo po, ito yung warts na para po bang nasa kamay mo at medyo rough siya at hindi siya actually smooth, no?
0: Mm-mm.
1: Rough, minsan pag na-open mo siya, lalo siya naging rough, no? So, yun yung common nakikita natin. And most of the time, nakikita yun sa either mga daliri, no? Sa kamay, sa siko, kadalasan sa mga patients natin. Another type of warts is actually yung tinatawag natin ng mga flat warts, no? Yung verruca plana naman tawag natin doon. So small lang yan sila, maliliit lang, minsan flat lang talaga sila, kaya tawag sa kanila ay flat warts, no? Yung sa face po, nakikita nyo kadalasan ay yun po yung laging complain ng patients, akala nila mga brown spots lang, but those are actually flat warts, no? Madali i-identify because they're brown, minsan hyperpigmented sila because may kaakibat na tawag doon ng mga sunspots or seborrheic keratosis. So most of the time, it's the doctor will identify actually kung ano yung warts, ano yung seborrheic keratosis, ano yung sunspots. Ang pinakamadalas din nakikita natin sa klinika yung tinatawag natin na filiform warts, yung warts na parang may kontil, yung mahaba, no, pedunculated siya, no? Hindi siya yung flat, hindi rin siya rough, yung kanina medyo rough, siya naman ay parang may peduncle, para siyang mayroong may kontil na konti. Mm-hmm. So we call them filiform warts naman.
0: Mm-hmm.
1: At yung masakit na warts ay yung tinatawag natin na plantar warts. Ang plantar warts ay yung po yung nasa paa.
0: Okay.
1: Kadalasan nagpapagkamalan siya na parang corn, yung parang kalyo lang. Pero mm-hmm, those are actually warts, no? So yun yung masakit.
0: Mm-hmm.
1: But the most dangerous one is the genital warts. And genital warts, we call them, you know, yung tawag doon, condylomata acuminata, yung nakikita po doon sa private parts na sexually transmitted. So madali mm-hmm naman siya identify kasi if you have this one, ibig sabihin, you get it from somewhere, from your sexual encounters, no? Kasi nahahawa lang talaga ang patient o nagkakaroon lamang ng genital warts ang patient pag na-expose siya doon sa may patients na mayroong genital warts.
0: Mm-hmm. Okay po, Doc. So,
1: kompleto po na yung types of warts, no? Sana nakomprehend nila because ang dami kasi nagtatanong, Doc, ano ba to? Yeah, there are benign, though, although there are benign lesions, ibig sabihin, hindi naman sila delikado, pero po, nakakahawa lang. At since it's a virus, you have to remove it.
0: Mm-mm. So, yan po ang iba't ibang types ng warts. Pero, Doc, ano po yung sanhi nito ng warts?
1: Na-mention ko kanina, yung tinatawag natin na HPV, yung human papilloma virus, yun pinaka-causative agent ng warts. Lahat yun, lahat ng klase ng warts, yun ang HPV, yung pinaka-dahilan. So ano ba yung human papilloma virus? Ito yung virus na nakikita everywhere. Lalo na sa mga wet surface, kung baga gumagamit ka ng towel na mayroon pong warts, yung pasyente gumamit ng towel, so transmissible siya through wet surface. So mahahawa ka using those towel na basa or anything na basa. Tapos, of course, another thing is yung skin-to-skin contact or direct contact. Isa rin yun sa mga factor na makakahawa.
0: Opo, okay po. Dok, paano po ito maiiwasan? Bukod po siya, syempre po, iwasan po na gumamit po ng hygiene. Bukod po dito ay paano pa po maiiwasan ng warts?
1: Ang warts actually, sometimes hindi naiiwasan. Kasi don't know kung nasaan yung warts. The virus is really everywhere. So pag may wet surface, pag alam mo ang tao may warts, mahawa ka, yun lang siguro yung pinaka the best na iiwasan mo, yung merong warts. Huwag ka na dun makihalubilo sa may warts or huwag ka gumamit ng towel ng may warts. Yun ang pinaka-iwas mo. Pero yung to tell you na iiwasan mo siya, hindi mo siya maiwasan kasi warts kasi is everywhere. The virus is everywhere. So okay. you cannot avoid, no? Prevention na lang, wag na lang gumamit ng mga ganon. At the same time, pag nakita mo yung warts na patient or kamag-anak naman yan, sabihan mo agad na ipatanggal or ipatreat kasi nakakahawa siya.
0: Okay, so yun po no, na yung prevention. Dok, kailan po dapat magpakonsulta sa doktor kapag palimbawa na pansin na merong tumutubo? Kailan po dapat magpakonsulta sa doktor?
1: Okay, ang pasyente minsan dinidisregard, especially yung mga warts sa face, no? Kasi hindi naman sila bothersome. Although, mafe-feel mo yon pag naliligo ka or naghihilamos ka ng face, medyo rough yung surface ng skin. Hindi siya smooth, no? So makikita mo, hindi siya pantay dun sa normal mo na balat. So dun ka lang mababalder. So, pag nakita po ng patient natin na may gano'n na, you start consulting the doctor para po magawa ng paraan or matreat, no? Yung mga patients natin na nasa leeg, may mga warts din, nakikita mo, minsan karamihan is pedunculated, ibig sabihin yung may yung filiform warts na tinatawag. So, yun ang medyo madalas nakakahawa kasi syempre, sample mag-asawa at biglang closing contact sila with the neck or the face. So, madaling mahawa. Pag mayroon na, paggamot agad or patanggal agad para hindi na siya dumami. Kasi there's no way na matigil yung warts kung hindi mo siya gamutin, kung pabayaan mo lang siya. Kung pabayaan mo lang siya, dadami siya, nadadami at nakakahawa pa.
0: Opo, yung pag-usapan po natin yung pagkahawa, gaano kataas, Doc, yung risk ng pagkahawa dito po sa warts?
1: There were studies na immediately after exposure, usually 24 to 48 hours lang, nagkakaroon ka ng transmission agad ng virus, no? Especially pag open, no? Meaning, let's say, yung mga verruca vulgaris, yung mga warts na very common, ay nabalatan mo, dumugo bigla, so na-expose na, ganyan, na agad yung surface, no? So mabilis nakakahawa yun. So yung mga warts naman sa face, if ever na cheek to cheeks kayo, something like nagkikiss sa cheeks, mabilis din because remember, transmissible yung virus anytime, anywhere, basta wet ang surface. So pag may laway yun, syempre mahahawa. No? Isang kiss lang. So madali pong mahawa. Pagdating dun sa genital warts, it's easy to identify because when you interview patients, alam mo na sa may sexual encounter, kasi sasabihin din naman niya. So madali naman. So pag nakita mo, pag-upagamot mo agad. But if ever na mayroon talaga agad, mayroong hindi mo alam na mayroon pa rin partner ng genital warts, magugulat ka na lang at tutubo sa iyo yun anytime, no? So hindi mo siya maiwasan kasi hindi mo naman nakikita most of the time, 'di ba? So pag nakikita, advice ko lang sa inyo magpagamot agad.
0: Opo. Ngayon naman po pag-usapan po natin yung treatment. Paano po, Doc, nagagamot itong warts?
1: There are treatments sa clinic na available. We have electrocautery, yun po yung nakikita nyo kadalasan na ginagamit yung electric current. Tapos maraming paraan po yun. May needle type, may radio frequency type. So iba-iba po klase nung cautery ang ginagamit sa wards. No? That's one. Sinusunog po isa-isa. Pangalawa po, meron namang laser removal. So most of the time, CO2 ang ginagamit or pagsusunog dun sa wards direct.

0: using the CO2 gas, no? Pangatlo po, yung cryotherapy, yung pong gumagamit tayo ng cryopen using the liquid nitrogen para sunugin yung wart mismo. But isa sa kanila may mga disadvantages, eh, no? Let's say cryotherapy, yung cryopen, we don't usually use it sa clinic because hindi siya specific for the wart. So dun sa warts, kasi small yung warts, di ba? Misa ng cryogen or cryopen or the nitrogen gas, since it's a gas, pwede maapektuhan yung surrounding skin na normal. So hindi na siya, masunog pa ito yung surrounding skin. So instead of having treated lang yung pinaka-wart, minsan yung pinaka-side ng wart ay nasusunog din. So it came out to have blister. So laser naman is very specific, although a disadvantage is mahal because of course it's laser using the gas. It's very specific and kadalasan po ang patient natin hindi na nagreklamo ng recurrence because laser nga naman ang paggawa. Yung electrocautery, medyo painful compared to laser, compared to cryotherapy. But pag maganda naman ang pagkakagawa ng doktor nyo po, hindi naman siya umuulit. Maganda naman ang effect ng laser, masakit lang konti compare sa electrocautery compare sa laser.
1: Okay po. So iba-iba din po ang paraan ng paggagamot nito. Yan kaagapay ang atin nga pong pinag-usapan ay warts. Salamat Dok sa mga information na ito na inyo pong ibinahagi. And kaagapay patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions about this topic. And kung meron din po kayong katanungan tungkol po sa skin, ay ipadala nyo na rin po yan at atin pong itatanong kay Dok Derla. Sa puntong ito ay Dok, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan po ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, kaya susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Again, patuloy nyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga katanungan. At sa ating pagbabalik nga ay atin po yung sasagutin. Sa ngayon po ay manatili lamang pong nakatutok at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Tips.
4: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating overall health. Kaya dalasan na ang pagkain ng prutas at gulay. Iwas-iwas muna sa matatamis na pagkain. Ang health tips na ito ay mula sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kaagapay, again po ang ating topic for today ay warts. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay na doktor, si Doc Almond Derla, na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Doc, at this point po ay atin pong sagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Una pong katanungan ay safe daw po bang gamitin yung mga nabibili sa online na DIY or yung do-it-yourself na warts removal?
0: Personally, I don't advise na bumili sila ng mga online products on warts removal.

0: hindi talaga siya yung treatment of choice. Tatlo lang po yun. One is electrocautery, second, laser, and third is cryotherapy. So, may mga medical treatments like piniprescribe ng doktor pag hindi convinced ang doktor na kaya niya gawin using these machines. But basically, yung three options is the best treatment for warts. So, hindi po advisable bumili ng mga products para matanggal ang warts sa labas. Except po, pagreseta ng doktor yan.
1: So, wag pong mag-self-medication pagdating po sa usaping ito. Doc, ito po from our live viewer, si Ferdinand Carrion. May pinapahid daw po ba na cream sa mga warts sa leeg? Marami daw po kasi maliliit and matagal na daw po na nasa balat.
0: Again, hindi ko in-advise po na bumili ng mga creams para ipahid yung gamot na yan doon sa neck, sa leeg, kasi po masusunog yung ibang parte ng balat. Ang warts po ay individual, isa-isa po yan, hindi yan yung kumpol-kumpol na madamihan, hindi po. Usually tumutubo yan pa isa-isa, so madali pong gamutin kung laser or electrocautery or cryotherapy yung gagamitin, but para ipahid po yung cream, hindi po advisable. Meron po ginagamit ng mga doktor na gel or cream, pero sa individual warts lang din yun pagkatapos ng cautery para po hindi ma para hindi maiwasan, para maiwasan yung recurrence. Ibig sabihin, pagbalik. Kasi sometimes, especially dun sa fingers, mas mabilis bumalik. Yun ka talaga ang characteristic ng mga warts, especially yung verruca vulgaris, mabilis bumalik sila kung hindi complete yung pag-treat sa kanila.
1: Okay po. Ito po another question po. Paano naman daw po ba mawawala yung scar mula po sa inalis na warts?
0: Yung simula, let's say ginawa siya today, in 3 days time, mapufall yung scab, matatanggal yung scab. Then after another 3 days, usually makikita mo nag-hyperpigmentation yung gawa nung scar, paggawa ng procedure, let's say cautery or laser or cryo, no? So usually, antayin nyo lang po ng mga medyo 2 weeks more para mawala ang pigmentations. Kasi most of the time, nag-hyperpigmentation lang siya because sugat yun. So meron pa siyang natitirang sugat, hindi pa gumagaling. Pag gumaling siya, nawawala naman. Now, ang problem with other techniques, lalo na ang gawa ng hindi doktor, napapapalalim po yung pag-laser or pag-cautery. So once napalalim at umabot doon sa dermis yung pagtanggal ng wart using laser or cautery, nagiging scar po siya. So merong hyperpigmented lesions or scars gawa nung sobrang sunog, sobrang lalim ng sunog ng warts. So iiwasan po yun. Kaya po, advice ko again, doktor lang pwedeng gumawa ng mga cautery or laser para po malaman po at ma-set yung machine in such a way na mababaw lamang at wart lang tatamaan at hindi po yung normal skin.
1: Okay po. So again po ay dinidiscourage po natin ang self-medication pagdating dito sa warts. Dok, ito po ay ibang topic naman po tungkol po sa bungang araw. Ano daw po kaya ang gamot sa bungang araw? Siya daw po ay adult na. Ang dami daw po kasi niyang bungang araw sa braso, sa leeg, sa dibdib, sa legs at sa likod, pati po sa mukha. Ano daw po kaya ang pwedeng igamot?
0: Medyo kadalasan naman sa atin nagkakaroon ng history ng bungang araw, no? Minsan it's actually allergic contact dermatitis or atopic dermatitis. Yun po yung mga causes ng sinasabi nila bungang araw or eczema, no? So marami pong causes ng pagkaroon na bungang araw. Ang kadalasan na treatment lamang ay minsan number one po, hygiene. Pag pinawisan po kayo, dapat patuyuin. Pag medyo malakit na po, kailang maligo. So hygiene pa rin, then put
1: Okay.
0: moisturizers. Moisturizers or emollients as actually a good remedy for yung mga rashes lang na minsan hindi natin alam, hindi naman allergy, wala ka na may eczema, biglang magkaroon ka ng rashes. So you just have to moisturize it.

0: especially sa leads, madali naman tanggalin na pag doktor naman na magtanggal. So, may technique naman na maiwasan ang komplikasyon.
1: Okay po. Thank you, Doc. Another question po. Ano daw po kaya ang mabisang gamot? Grabe daw po kasi yung kate, lalo na po pag super dry ng daliri ko. Humahapdi na lang din po kakakamot.
0: Super kate, so maraming causes ng pangate, so baka allergy or allergic contact dermatitis, so check muna kung saan siya allergy. Kung pangate, marami pong gamot o inumin para matigil yung pangate, or sometimes po warm water will do. Ibabad na sa tubig na maligamgam, then pag hindi nawala po, pwedeng uminom ng mga very common, cetirizine, or marami pong anti-allergy na pwedeng gamitin or inumin para po umawala yung pangangati. Huwag nyo po kamutin kasi once kinamot nyo po, magkakaroon ng excretions or magkakaroon ng sugat. So pagkakaroon ng sugat, magkakaroon po ulit ng infection. So another problem po yan. So hindi lang pangangati ang problema mo, meron ka pang sugat. So mas doble ang paggamot. So I advise you, iwasan kamutin. You take mga antihistamines. Then soak it in warm water para ho hindi siya magda-dry. Then if ever na mayroong problem, you just put moisturizers or steroids again.
1: Okay po. So basta po wag kamutin para hindi magsugat. Another question po, Doc. Safe daw po bang gumamit ng sunscreen ang mga pregnant?
0: Oh, yes, there are a lot of sunscreens that's really hypoallergenic and safe for pregnancy. Marami po. You just have to check the label. Kasi usually ng mga FDA-approved products naman natin, they're required to put label na safe for pregnancy. Ano?
1: Opo.
0: We have physical sunscreen and chemical sunscreen. So most of the time, the physical sunscreen is safe for pregnant women.
1: Mm-mm. Pero Doc, ano po yung mga ingredients or chemicals po na dapat pong iwasan kapag po pregnant?
0: Usually, there are sunscreen that has hydroquinone. So iwasan yun. So minsan nadadaya tayo ng mga drug companies because they wanted to claim na yung sunscreen nila hindi lang nagbablock nung rays or UV radiation but nagpapaputi. So sometimes mayroong hydroquinone. So you look for those products. Titanium dioxide is also a very common sunscreen component na hindi safe sa pregnancy. For me, hindi siya safe sa pregnancy. Tretinoin, no? Those retinol products are not safe for pregnant women because there are sunscreens that has retinol or tretinoin, hydroquinone, glycolic acids. Those are not safe for pregnant women.
1: Mm-mm. So yan kaagapay kung ikaw ay pregnant, yan yung mga ingredients na dapat iwasan para safe pa rin. Another question po, Doc. Biglang sulpot daw po sa kamay niya ng pantal na parang may water sa loob. Namamaga din po yung daliri ko at masakit. Ano po kaya ito and ano po ang pwedeng gamot?
0: In my experience, usually it's allergic contact dermatitis or eczema. Allergy siya either detergents, very common. Dishwashing liquids, very common. So usually bigla lang lalabas yun. So magtutubig. Pag nagtubig yan, minsan puputok bigla. So sugat ulit. So usually yun ang very common allergy. Sometimes there are cases na ang pagtutubig ay cause by a viral infection, yung mga herpes simplex type 2 natin na mga problema. So magkakaroon din yun ng madali siya identify because it's painful, masakit, no? Okay. Pag hindi naman masakit, kadalasan ang tinatawag natin na dyshidrotic eczema, yung eczema sa kamay na nagtutubig. So allergy pa rin ang cause usually, no? Commonly, very common.
1: Okay po. And the last question, Doc. Ano daw po kaya ito? May dry skin po sa leeg and may redness. And then lumalala siya lalo na po kapag pinagpapawisan. Sobrang kati daw po.
0: Again, that's allergic contact dermatitis, no? So yung mga roughness, pamumula, paangate, those are actually nabibilong ko lang sa acute dermatitis or chronic dermatitis, chronic eczema. Ibig sabihin po,

0: ulit-ulit lamang. So just have to put proper medications like initially moisturizers or emollients. Apply mo lang 3 times a day so para hindi mag-dry. Pag may problem, like meron ng infection, you just put antibiotic, Mupirocin is very good for that. Or sometimes naman, you can put a little steroids from hydrocortisone to clobetasol. So maraming options of steroids. So still, I advise my patients to consult a dermatologist yung mga sakit sa balat.
1: Okay po. Thank you so much po, Doc, sa mga kasagutang iyan sa questions po ng ating mga kaagapay. At sa puntong ito ay wrap up po tayo sa ating mga naging usapan. Pero bago po iyan ay baka po meron po kayong mga reminders po sa ating mga kaagapay tungkol po sa pangangalaga po nila sa kanilang mga balat.
0: Okay, number one po, yung pinag-usapan natin ng warts kanina. Pag may mga warts na po kayo sa katawan, sa balat nyo, lalo sa face, magpakonsulta na po at ipatreat. Kasi sometimes pag hindi po na i-treat, dumadami siya at nakakahawa. So kawawa naman yung mga bata at nakahawa bigla ng warts, hindi naman nila alam na may warts para yung mga adult na humahalik sa kanila or nakikisiping sa kanila. So medyo mahirap po sa mga bata yon. Halaw po o galing po malinis sa katawan, malinis sa balat, maligo po ng twice a day. Tapos po, use soap and water, use moisturizers, use sunscreen for using products like retinol, glycolic acids, yung pampabeauty na products, pampakinis ng mukha na products. Most of the time po, mas sensitive ka sa sun, sa ilaw, sa araw, compared sa mga tao o mga patients na hindi gumagamit ng mga beauty products, sa beauty regimen. So use sunscreen every day. And of course, yung may mga eczema, you use moisturizers 2 to 3 times a day. And if ever po na nagkaroon ka ng eczema naman, patingin sa doktor para hindi po lumala, hindi magkaroon ng bacterial infection. Pero tandaan nyo po, lahat po ng eczema, lahat po ng atopic dermatitis o allergic contact dermatitis na may pinanggagalingan, isa po doon actually is genetic. Kung may lahi po or meron kayong pulmonary asthma, sometimes umuulit siya o lumalabas siya. But kadalasan po sa nakikita natin ay yung allergy lang. So pag naiwasan niyo po nakakakos ng allergy, hindi naman po lalabas yung mga skin allergy natin sa balat.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga reminder na iyan. Baka na lang po meron tayong mga kaagapay na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba kayo makokontakt, Doc?
0: Okay, sa mga hindi natin nasagot pa ng mga questions at gusto magpatingin, meron po ako clinic sa Artigas, meron din po sa Tomas Morato at meron sa Bacolod. Pwede niyo po kontakin ang aking secretary at mobile number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Almonderla, sa inyo pong availability at sa pakikiagapay po dito po sa Doctors Online.
0: Thank you. Thank you din. Thank you sa mga listeners natin.
1: Kagapay, atin nga pong nakausap si Doc Almonderla, isang dermatologist, cosmetic surgeon and hair transplant surgeon. Muli po, kung nais po ninyong pakonsulta kay Doc, kung meron pa po kayo mga questions, ay kontakin lamang po ang mga number na ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito, atin pong tayo po ay tumungo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 6, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, sa Diyos ako'y magtitiwala. Hindi iiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang ganap nating pagtitiwala. Ito'y nangangahulugan ng kahandaang maghintay sa pagkilos ng Diyos at ang pag-asang sapat ang kanyang kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Iyan ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya. Kay daming sumuko gayong abot kamay na ang tagumpay dahil nainip sa pagkilos ng Diyos. Mula sa Isaiah 40:31 ay naisulat ang pinakadakilang pangako sa mga nagtitiwala at naghihintay sa Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. May saliga ng ating pag-asa sapagkat ang pinaniniwalaan nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang ating pagpapasalamat at katapatan. Bilangin natin ang mga pagpapalang nasa atin na sa halip na yung mga wala. Ang pagiging mapagpasalamat ay lumilikha sa atin ng panloob na kagalakang hindi nakabase sa external circumstances. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan samantalang ang kawalan nito'y lumilikha ng takot at pangamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalala na sa iyo lamang po kami dapat magtiwala. Salamat po Lord sa assurance na hindi po kami mapapahiya kung kami po ay sa iyo magtitiwala. At salamat din po sa panibagong lakas na palagi po ninyong ibinibigay sa mga taong nagtitiwala at naghihintay sa inyo. Panginoon, ang dalangin po namin ay turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po iangkla Lord ang aming mga pagtitiwala at hindi po sa aming mga sarili. Tulungan niyo rin po kami Lord na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron kami at sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala Lord ang mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man Panginoon ang kanilang kalalagayan ngayon ay inyo po itong nalalaman at ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila Lord at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakaagapay ngayon. Ikaw po Lord ang patuloy na mag-bless sa kanya. Ikaw po patuloy ang magbigay ng wisdom Lord, ng kalakasan sa bawat gawain na gagawin niya. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation, mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Niacinamide.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, bago po tayo magtapos, sa puntong ito ay tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo kaagapay na sumama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702 DZAS sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Desa Magtunaw, sa ating Protect on Duty kay John B. Reyes at kay Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan po ang ating mga interns from Bulacan State University. At thank you rin sa mga broadcast engineer natin at sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa and of course sa ating nakaagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Alright, happy, happy, happy Wednesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At alam mo kaagapay ha, panibagong buwan na. Ayan,
1: yes,
0: this is
1: grabe.
0: July 1st. Grabe no, nasa second half na talaga tayo ng taon, di ba? Natapos na natin ang first 6 months and we welcome this new month with hope, with love, at syempre, ng may pagtitiwala sa Panginoon. Syempre, kami po ang inyong makakasama ngayong Ayo Wednesday Love. Ako po ang inyong companion, Kyle Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At yun nga, grabe Kyle. Unang araw ng July, 'di ba? Nasa 7th month na tayo ng 2026. Ayan, kinakamusta natin ang ating mga kaagapay at thank you po dahil pinili ninyong makasama kami dito sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Ayan, ano man po ang inyong ginagawa, we hope na nasa mabuti po kayong kalagayan dahil syempre iba-iba yata ang weather sa iba't ibang location. Diyan ba sa inyo, Kael, kamusta ang weather?
0: Alam mo yung weather dito sa amin, parang may mood swings.
1: Ay talaga?
0: Kanina, napakainit nung tanghali. Tapos nung umaga, may pagbabadya ng pag-ulan, umambon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos naman ngayon, as of now, as of 3:06 in the afternoon, napakainit ulit. So,
1: ayun.
0: Sa inyo ba dyan sa San Pedro?
1: Dito sa San Pedro, ganun din. At ngayon, sa mga oras na to, medyo makulimlim. At sana nga hindi natumuloy yung ulan eh, ba? Diba? Kasi nga naman eh, mas mahirap kasi kapag talagang umuulan, no? Tapos lalo din tumatraffic.
0: ba?
1: Diba? Lalong bumabagal ang daloy ng traffic ko kapag umuulan, ba? Diba? Pero kaagapay, ano mo po ang inyong ginagawa? Ingat po kayo sa daan, kung nasan man po kayo, kung kayo po yung nagpapahinga sa inyong mga tahanan. Ayan, ingat po. Ano po merienda ninyo? Share niyo po kami at kwentuhan kami ni Kael. At yun nga po, unpredictable man po ang weather natin. Ano man po ang mga nagaganap sa ating paligid. Ay, ingat po kayo mga kaagapay. At syempre, binabati na natin, baka malimutan natin, yung mga kaagapay nating naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. Ayan, kasi present na agad ang ating mga kaagapay at talaga nagpapadaan na sila ng kanilang mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Yan, tuloy-tuloy lang po. Kaagapay, no? Iwan nyo lang po ang inyong mga pabati at pa-shoutout para mabati po namin kay real time dito sa ating
0: yan,
1: program.
0: Kaya, yes. Hello po sa mga listeners natin.
1: Oo, 'di ba? At talagang syempre paanyaya din sa ating mga kaagapay.
0: Kaya sa mga kaagapay natin sa radio, 'di ba?
1: Yes. Oo, nabanggit mo na. Yung mga kaagapay natin sa radyo, syempre hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga listener na naka-tune in sa kanilang PM radio, sa kanilang car stereo, o kaya naman sa kanilang regular na radyo. Hello po sa inyo, salamat po. At kayo'y patuloy na nakikinig dito sa ating himpilan. At ayan, tayo po'y napapakinggan sa buong Mega Manila. Ayan, hello po sa inyong lahat and good afternoon. Yes, Kael.
0: Medyo namang suking-suki natin dito sa kanilang mga ginagamit sa social media,
1: yes,
0: at maparadyo man niya, 'di ba? Pabago-bago man ang panahon, pabago-bago man ang bilis ng ating internet, pero thank you pa rin dahil may technology na nagtatawid sa atin, 'di ba? Talagang umaatake siya, no. Pero kumusta ba kayo ngayong hapon, mga kaagapay? Nabanggit ni Abgani na, no? Yung merienda.
1: Oo.
0: Pero kasi ako, Abs, hindi pa ako nakakapag-merienda kasi nag-late lunch ako. Bale, around 2 p.m. na ako nag-lunch sa mga tinatapos. So, pero babawi tayo later on after the program. Mag-merienda talaga tayo ng matindi.
1: Ay, oo.
0: Pero, di ba, sa mga kaagapay natin, lalo na ngayon, no, may mga ginagawa dyan sa lansangan sa EDSA. Ingat po kayo, maulan ang panahon,
1: yes,
0: di ba? Talagang kung hindi na need na punta dyan, stay at home na lang. Para syempre, hindi na makadagdag pa sa bigat ng daloy ng trapiko.
1: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, samahan nyo kami ni Kael. Hanggang 4 p.m. po tayo ng hapon na magkukwentuhan po tayo at talagang napapanahon ang ating pag-uusapan ngayon, 'di ba, Kael? Kasi talagang about communication dahil bilang tayo ay nasa broadcast,
0: yes,
1: kailangan, 'di ba, crucial na pag-usapan itong aspektong 'to, hindi ba? Yes, oo. So habang hinihintay natin.
0: Mm-hmm, totoo yan. Talagang communication is aid, di ba?
1: Oo. Di ba, kahit nagkakaroon tayo minsan na mga challenges, like gayon, di ba, sa internet connection, patuloy. Patuloy tayo.
0: Yes.
1: Hindi tayo titigil, di ba? Pero yun kaagapay, yun.
0: Correct.
1: Na, nabanggit natin yung mga challenges na kinakaharap natin when it comes to communication. Pero yun nga eh, andito naman lagi ang mercy ng Panginoon at laging bago, diba? Every morning, diba? Kaya naman,
0: yes.
1: Kael, ano ba ang ating question of the day sa araw na ito?
0: Yes, so ito na nga, Abs, at mga kaagapay natin na nakatutok na ngayon, ihanda nyo na po ang inyong pangmalakasang kasagutan. Dahil ang question of the day ay, ano ang isang communication habit na gusto mong i-improve sa iyong relationship? Yan.
1: Ayun. So, ang maganda rito, diba, may hope at merong kang desire, yeah, to improve, no? So yan ang gusto nating pag-usapan at talagang pag-focusan sa ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kasi naman, no, ayaw naman natin manatiling toxic, 'di ba? Ayaw natin manatiling unhealthy, especially sa ating mga relasyon, 'di ba? Relasyon man 'yan sa ating family members, sa ating mga kaibigan, mm-hmm, katrabaho, or our significant other, 'di ba? Kailangan
0: yes,
1: ano 'yun? Hahanap tayo ng paraan to improve our communication sa kanila, 'di ba? Dahil naniniwala tayo na kapag maayos 'yung komunikasyon, maayos din ang relasyon, hindi ba?
0: Totoo yan, no? Talaga, agree tayo dyan. So, ikaw ba, Agapay? Sino ba yung una mong naiisip when it comes to communication and relationship? So, share mo rin sa amin, no? So, habang sumasagot ka na dyan ng iyong kasagutan, itag mo or i-mention mo na rin sila. And don't forget to share our streaming, diba? Kasi alam mo naman talaga, talagang pasok na pasok to in all forms of relationship. Sabi nga nila, ang pinaka, isa daw sa pinakamahalagang key ng healthy relationship is having eye communication, diba?
1: Yun.
0: Mag-asawa man yan, sa pamilya, magkaibigan kayo. 'Di ba? Lahat ng aspekto ay pasok na pasok ito, 'di ba? So, kaya we encourage you, samahan niyo po kami at sumagot ka na.
1: Oo. At ang kinagandahan pa noon, Kael, 'di ba?
0: Oh.
1: Sa mga kaagapay nating sasagot, ay meron silang tsansa na makakuha ng Planet Shakers concert ticket. Biruin mo 'yon. Sasagot ka lang.
0: Wow.
1: Sa ating pangmalakasang question of the day. So ulitin lang natin ating question of the day. Ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa inyong relationship? So kaagapay, iwan nyo po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At mamaya, pipili kami ni Kael ng makakakuha ng Planet Shakers concert ticket. Ayan, dahil ang concert nila ay malapit na, 'di ba? This month.
0: Correct.
1: Din sa July 17, 18 and 19, 2026. Kaya naman kaagapay, sagot ka na sa aming question of the day.
0: Oo, pero syempre, no, depende po kung anong araw po yung makukuha ninyo. So, kailangan talagang
1: yes,
0: i-reserva nyo kung anong araw kayo free. Kaya kailangan i-free nyo yung schedule po ninyo. At saka syempre, ang kinagandahan dito, dalawang winners, diba?
1: Oo.
0: Ang mapipili.
1: Yes, oo. Kaya talagang kaagapay, aabangan namin ni Kael ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Ayan. Pero for the meantime, syempre, bibigyan muna namin kayo ng time to break, 'di ba? Kailangan,
0: yes,
1: baka naman gusto niyo magmuni-muni, pag-iisipan niyo talaga, 'di ba? Nang taimtim ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Kaya naman po, wag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited Wednesday Love. At kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin, hindi ka bumitiw. Na-enjoy mo ba ang ating tugtugan? Sa Team Radio po dyan, talaga, ma-feel talaga nila yung Planet Shakers, no?
0: Abs. Oo, totoo yan. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa relationship? So yun, ang sasagot dyan ay may chance na makakuha ng Planet Shakers concert ticket. Kaya naman, huwag ka na mag-atubili ka agapay. Iwan mo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At isama nyo na rin ang inyong mga pa-shoutout, ang mga nais nyong batiin natin dito sa ating program. At update nyo na rin kami ni Kael kung kumusta po kayo, ano po ang inyong pinagkakaabalahan or ang inyong merienda, diba?
1: Yes.
0: Kompleto.
1: Oh, kaya ihanda nyo na ang inyong kasagutan. Siyempre, don't forget pa rin na i-mention yung mga kakilala nyo na mag-join sa ating broadcast and pakishare po ng ating streaming. At alam mo, Ab, marami-rami na ang sumagot sa ating question of the day sa ating poster earlier.
0: Yes, oo nga. So, eto, unahin na natin ang ating poster. Wait lang, nag-load. Unahin ko na ang sagot ni Ate Lori Santos. Sabi niya daw, or ang kanyang sagot ay patient and trust. Minsan, di maiwasan, no? Nagkakasakita ng damdamin at hindi nagkakaintindihan. So, mahalaga yon para kay Ate Lori Santos, yung patience at yung pagtitiwala. Ayun. Listening siya from Bulacan. At yun, bumabati siya ng happy first day of July sa atin, mga kaagapay.
1: Yes, eto naman, next natin kaagad si Ate Andrea Gabihan sa ating poster. Sabi niya, yung palagi kayo nagkakaunawaan at nagpapatawaran para maayos ang relasyon nyo, mag-asawa man o pamilya, lalo't higit sa lahat sa ating Panginoon. Dapat laging iayos ang pagtawag natin sa kanya. Ay totoo yun, nagkakaunawaan at nagkakapatawaran. Napakagandang values nito, Abs.
0: Oo, totoo. Lalo na kapag consistently, no, na may a-apply sa mga relasyon na meron ka sa buhay, 'di ba? Kagaya nga ng sabi niya, no, mapaasawa, mapapamilya o kahit friends and coworkers, mahalaga ito, no. At ito si Ate Rizel Atanasio Calumpiano. Ayan. Ang isang habit daw ng communication ng gusto niyang i-improve sa kanyang relationship ay consistency, 'di ba?
1: Yes.
0: 'Di ba? Isa lang pero
1: consistency is key.
0: Yes. Isa lang yung sagot niya pero ang bigat, 'di ba? Kasi isa to sa mga bagay talaga na kumbaga mahirap panindigan kung wala yung full heart mo doon, wala yung full mind mo na gawin 'yon, yung consistency at yung talagang full commitment, 'di ba?
1: Oo.
0: So mahalaga 'yan,
1: totoo.
0: Consistency.
1: Oo. Next mo na rin, Ab, si Ate Mary Grace.
0: Ayan, si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, magandang hapon po mga kaagapay. Pinagpalang Miyerkules daw ng hapon. Ayan, sa kabila daw ng mga pagsubok ay patuloy daw siyang lumalaban. So ang kanyang kasagutan sa ating question of the day ay, since marami sa atin ang nagko-communicate sa social media o sa chat using online conversation, nakakalimutan na po natin yung sense of touch. Yun, importante po na meron tayong communication physically sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Isang simpleng yakap ay nangangahulugan na mahal natin sila at hindi nakakalimutan. So parang obvious na obvious ang kanyang love language, no? Siguro ang love language ni Ate Mary Grace ay physical touch. Diba?
1: Correct.
0: Diba? Let them... Kasi nga naman totoo na parang sa simpleng yakap, diba? Simpleng haplos, 'di ba? Mararamdaman ng mahal mo sa buhay na you care, Diba? You care, nandyan ka, nakikinig ka.
1: Uh-oh.
0: At yung presence mo, mas ramdam nila. Diba? Through those gestures. Ayun.
1: Kaya nga, Abs, eh. Kaya nga, sabi nga nila, your presence is a present.
0: Diba? Kala ko kakantahin mo.
1: Wag na, kasi ang ganda ng weather natin today.
0: Sino pa
1: ito
0: next?
1: Ito naman, next na natin. Si Ate Fia Mac. Ito, maikli lang din, sabi niya, constant communication. Para din siya sagot ni Ate Rizel, consistency. Ito naman, constant. Diba? Dapat talagang tuloy-tuloy, nandyan, susustain mo. Napakahalaga niyan. Talaga, baka mamaya, tayo, diba, isipin mo, Alves, paano kaya kung hindi tayo nagkakausap at hindi tayo nagkakaintindihan? Kahit sabihin mo, may problem tayo sa internet. Pero face God, nagkakaunawaan naman tayo, di ba?
0: Yes, so kaya talaga mahalaga no, na constant communication. At talaga napakahalaga niyan sa lahat ng aspekto ng buhay natin, no? Hindi lang sa relationship, kahit sa ibang bagay, di ba? Mahalaga na kinukommunicate mo ang mga bagay-bagay para nga naman maiwasan natin yung misunderstanding, di ba? At maunawaan natin
1: kung saan... Alam mo, Abs, I realize na talagang ang best example ng pagiging communicator ay mismo si God himself, yes. Diba? Kinakausap niya tayo in so many ways, in so many forms, diba?
0: Yes.
1: Ang kailangan lang natin i-open yung ears natin, yung heart natin to His Word, to study His Word. Kasi talaga naman, may sinasabi siya sa atin, hindi lang siya still small voice. Minsan, napaka-loud pa ng kanyang instruction for us, diba? Ito, next na natin kaagad si Ate Lori Santos. Sabi niya,
0: ayan, nabasa na natin siya.
1: And trust. Ito, sige, Ate Gay na lang.
0: Yes.
1: Kinigayin si Ate Gay Santos na napakasarap magluto ng leche flan. Diba?
0: Ay, agree. Totally agree.
1: Oo. Sabi niya, madalas na pag-uusap sa lahat ng bagay. Dapat two-way ang may gusto, ang way na dapat may gusto daw na improvement. Totoo yun, dapat two-way communication.
0: Totoo. Hindi yung para ka nakikipag-usap sa pader, di ba? Na walang reaction.
1: Yes,
0: wala kang response na nare-receive. Talagang mahalaga, no? Na two-way yung communication. Hindi lang ikaw yung laging nagsasalita, hindi lang ikaw yung laging pinapakinggan. Di ba?
1: Yes.
0: So ito, galing naman kay Ate Noemi Loreto. Sabi niya, trust po. Para po may peace of mind at di mag-overthink. Ayun. Mm-hmm. Totoo yan, no? Kasi isa to sa mga bagay na kapag nabali talaga, mahirap nang ibalik. Or yun
1: totoo.
0: Nga, kapag masira mo yung trust ng isang tao, mahirap na talaga siyang ibalik. Kaya isa to sa mga bagay na kailangan talaga pinoprotektahan natin. Diba? Yung trust ng bawat isa. No? Yun.
1: Yes. Napakaganda. Ito, next agad si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, ito ah, call or text more often pa. Kahit walang needs. Ayun nga, dapat nakikipag-communicate ka. At saka ito, remember ah, hindi mo lang siya tatawagan o i-text kapag may kailangan ka.
0: Yes!
1: Diba? Baka mamaya i-text mo siya ng Mars. Or Mars. Ano kayang kasunod no, diba? Sana
0: Mars,
1: wala siyang ibang intention,
0: Jupiter?
1: No?
0: Jupiter.
1: Saturn.
0: Anyway, maganda paalala yun.
1: Napakagandang reminder for all of us na magko-communicate tayo because we love them, we care for them, and we don't have any hidden agenda, diba? Kaya tayo nagko-connect sa kanila.
0: Totoo, no? Mas maging intentional tayo sa pangungumusta, no? Hindi lang kapag may kailangan. At ito si Luis Alfiler. Sabi niya, maging totoo, no? Maging taong totoo kahit mag-isa ka lang na lumalaban basta hingi daw ng guidance sa ating Diyos. Ayun.
1: Correct.
0: So, siguro yung pagiging genuine, no? Isa to sa mga gustong ma-improve sa relationship ni Kuya Luis. Ayan. Pagiging genuine. Ayan. Thank you po.
1: Yes.
0: At ito, isunod ko na rin yung galing kay Ate Marites, Katli Leaog. Sabi niya, openness. Ayan, yung makipagkwentuhan, sabihin ang sinasaloob. Ayan, totoo no, isa to sa mga bagay talaga na isa din sa parang gusto natin na meron tayo sa relationship, no? Yung parang you can openly share kung ano yung nasa puso mo or yung nasa kalooban mo without any judgment, ha? Kasi syempre gusto natin din, no, safe space yung kausap natin, yung kumbaga safe sa kanila yung ibabahagi nating something or whatever, ganon, mm-hmm. Diba? So isa yan sa mga magandang i-improve sa ating relasyon, yung pagiging open.
1: Yeah.
0: Openness. Mm-hmm.
1: Yeah, at saka napakaganda nung sinabi mo, Abs, na 'di ba, yung openness na mag-share ka dun sa taong pinagkakatiwalaan mo, mm-hmm. without any judgment, 'di ba? Yung hindi tayo husgahan ano man na ikwento natin, but mm-hmm. nandiyan yung kanyang listening ears para tayo ay pakinggan at samahan. Thank you po, Ate Marites Catileo. And shout out po sa inyong mga minention, si Reynold Jan Layaog, si Kuya Arnold Layaog, si Liberty Gonzalez, si Avril Sapanta Gonzalez. Magandang hapon sa inyo. At sabi naman ni Kuya Eduardo Casas, eto, napakaganda. Simple. Trust, diba? Pagtitiwala. Mm-hmm. Yan, napakaganda yan. Thank you po. Sunod ko na kaagad si Ate Len Dizon. Opo, hirap lalo na yung partner dalang magsalita. Mm-hmm. So we're praying for that, no, Ate Len.
0: Totoo, no. Isa 'yan sa mga challenges din minsan na kinakaharap na isang tao kapag nasa relasyon, kapag 'yun nga yung partner nila or yung kapamilya nila, 'di ba? Or yung friend nila, hindi madalas magsalita. Yung parang binabottle up ang kanilang mga nararamdaman. Pero ayun, isa din sa pwedeng gawin, no, is to establish yung trust, no? Para at least kahit papano, baka unti-unti, kapag na-establish na yung trust between you at yung person na yun, siguro mas mapapadali na rin yung pag-open niya sa'yo, diba? So, mas mapapadalas na rin siguro ang kanyang pagkukwento, diba? At ito si ate, or si Kuya Herson Ebuenga, sabi niya, trust. Yan. Isa yan sa mga communication habit na gusto daw niyang i-improve. Dito rin sa ating YouTube channel, sunod ko na rin, Kael, ha? Kasi may sumasagot din sa ating ongoing streaming dito. Si Godofredo Baredo. Sabi niya, constant checking my wife if she is okay is one of the habits I want to improve. Ay, totoo.
1: Yeah.
0: Eto, sabi niya, shout out po sa wife ko na si Ate Maria Dulce Barriedo. Ayan, hello po sa inyo. Yun. Happy listening po sa inyong dalawa. Eto, isa to sa maganda rin, no, na pwedeng maging habit ng mag-asawa, no? Kamustahan. Diba? Kasi parang, syempre noon, kunyari, mag-BFGF pa lang kayo, diba? Kunyari, yun, parang hindi pa naman kayo magkasama sa isang bahay, constant yung kumustahan nyo. Na parang lahat in-update mo sa kanya, pati yung kumain ka na ba? Anong ulam mo? Uy, patulog na ako. Diba, ganun yung...
1: Lahat na lang, bawat kibot.
0: Oo, tapos magtatampo ka kapag hindi kanya in-update. So, I think maganda rin, no, talaga na hanggang... Siyempre, mas crucial kapag mag-asawa
1: parang
0: na kayo.
1: Parang may hugot ka dun, ha?
0: Hindi, wala lang. Na-realize ko natin na parang mas crucial yon kapag mag-asawa na kayo, na kahit magkasama na kayo sa isang tahanan, na magkakamustahan pa rin kayo. Hindi yes. sapat yung, kasi nakikita mo naman siya araw-araw, mukha okay naman siya, di ba? Iba pa rin yung intentional mo siyang...
1: Totoo.
0: Intentional mo siyang tatanungin, di ba? Kung kumusta siya.
1: Parang may tumatawa sa gilid, ha?
0: Hindi, wala to. Okay lang.
1: Okay.
0: Ayan. Okay, sino pa ang next?
1: Eto, nag-good afternoon sa atin sa ating Facebook live streaming si Kayumang Ging Mangyan. Sabi, good afternoon, si Kuya Rene Garcia, good PM sa atin daw. Immediate response. Ay, paano kaya to? Kasi eto, kung iisipin mo, may mga taong, okay, we discuss about communication, pero ang sagot ni Kuya Rene, immediate response. Pero may mga taong, ayaw muna kitang kausapin, di ba? Mm-hmm. Ano muna ako, magbigyan mo muna ako ng space. Ikaw ba, anong tingin mo doon?
0: Ano, pagbibigyan ng space? Akin, okay din yun. Kasi lahat ng tao, mahalaga na meron kang kahit papano, may boundaries ka pa rin. Diba? Kahit nasa especially kapag nasa relationship ka na, no, maganda pa rin na meron ka pa rin boundaries. Kasi usually, kapag kunwari, may mga moments sa buhay natin na ayaw muna natin makipag-usap kasi cluttered pa yung utak natin. Kumbaga, naglalaban pa yung emosyon, yung inis, galit, no? Para alam mo. Para alam mo 'yon. So hindi ka makakaisip clearly kung ano yung pwede ninyong gawin. So maganda na pagupain muna, no? Bigyan mo muna ng space yung kakausapin mo bago kayo mag-usap talaga. Kasi para at least, pag malamig na yung ulo nyo pareho at ready na kayong makipag-usap or mag-usap face-to-face, I think mas magiging effective yung pag-uusap ninyo. Ganun.
1: Napakaganda. Napakaganda. Kasi kailangan mo munang mag-slow down. Mahirap na kapag nasa hype ka tapos nakipag-communicate ka.
0: Yes.
1: Tapos baka pareho kayong magpang-abot, pareho kayong sumabog. So,
0: true.
1: Have the ability to have space, diba? Mm-hmm. Para mag-slow down to breathe, diba? Bago kayong mag-usap muli. Thank you so much, Kuya Rene.
0: Ayan. Thank you po. Ayan. Tapos ulitin lang natin sa mga kaagapay natin. Patuloy ang encouragement natin. Nasagot po kayo sa aming question of the day. Ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa relationship? At mamaya-maya lang, pipili kami ni Kael ng makakakuha ng Planet Shakers ticket. Diba? Mm-hmm. At dadagdagan natin. Kanina dalawa, diba? Nagawin natin apat. Yan.
1: Yun, yan ang tulay na panalo.
0: Oo, kaya naman kaagapay. Sagot na po kayo at iwan ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Mm-hmm. Yan. So ito,
1: yes.
0: Tuloy tayo sa pagbabasa ng kanila mga kasagutan.
1: Mm-hmm. Sige, Ab. Sino pa dyan?
0: Yan, sige. Basahin ko na yung... Ito, bumabati sa atin sa YouTube channel si Rowena. Rowena Cabal. Sabi niya, hello po, good afternoon. Pa-shoutout po at pakibate ang kanyang discipleship group leader sa CCF Grace Park. Ayan. Birthday niya po ngayon. Ayan. Happy birthday kay Ate Des De Leon. Ayan. Happy birthday po. And God bless you. At sumagot na rin si Ate Rowena. Sabi niya, pagsasabi daw ng totoo at huwag daw maging judgmental or mapanghusga. Ayun. Thank you po, Ate Rowena.
1: Yes. Ayan. Sige, next na natin kaagad. Ito yung ating kaagapay din na si... Uy, ang ganda ng sagot ni Ate Moraya Arenas. Ito, sabi niya, magandang hapon, listening mula yan sa San Mateo Rizal. Sabi niya, ang communication habit na gusto niyang ma-improve ay ang pagiging open at honest, dahil ito ay hindi lang isang simpleng pagsasabi ng totoo. Ito ay pagpili na maging totoo sa nararamdaman at magkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng may pag-ibig. Dahil ang pagiging open at honest ay hindi lang tungkol sa pagsalita, kundi pati sa pagtanggap ng katotohanan ng sinasabi ng iba. Napakaganda, wow. Diba? Speak the truth in love.
0: Totoo. Isa yun sa mga bagay talaga na kailangan natin tandaan, no? Na kahit, yes, gusto mong iparating na tama ka, pero kailangan i-communicate pa rin natin to in a manner na hindi masasaktan yung sasabihin mo. Diba? With love pa rin. Kahit sa correction, diba? Mahalaga na i-communicate natin or i-correct natin yung someone with love pa din. Diba?
1: Correct.
0: Yun.
1: Thank you so much po.
0: Ayan. Thank you po. At ito si Kuya Jasper, hihabol natin dito sa ating poster. Gusto daw niyang i-improve na communication habit ay sa aspekto daw ng pagtawag at pagte-text. Siguro mas gusto niya na maging constant, no? Mas maging, kumbaga, intentional. Sino pa ang sumagot sa atin?
1: Ito na sumagot din sa ating live streaming si Ate... Ay, ito, batiin ko muna si Ate Rowena Del Rosario, ang ating kaagapay sa Moms at Heart.
0: Ayan,
1: sabi
0: hello
1: niya, listening. Ang magandang habit na dapat i-practice sa communication. Listening daw. Akala ko listening siya. Listening daw pala. Ang dapat i-practice.
0: Pero listening din siya kasi tama. Sumagot siya eh, di ba?
1: At the same time, di ba? Thank you po, Ate Weng.
0: Ayan, thank you po, Ate Weng. At dito sa ating ongoing streaming, bumabati na si Kuya Vincent Garcia. Good afternoon daw. Isang mainit at maaraw daw na umaga doon sa UK. At kumakain na rin siya ng kanyang almusal. Hello po sa inyo. Maging si Ate Josephine Reyes Uson. Ayan, blessed afternoon din po. At ito, si Ate Guy Santos, nag-share din pala ng kanyang pangmalakasang merienda, Kael.
1: Ano ba yan?
0: Very Christmas ang kanyang pangmalakasang merienda. Mango Graham, diba?
1: Ay, napaka-early niya na.
0: Oo, at loaf bread daw with cheese. Ayan. At syempre, malamig na tubig. Diba? Kakombo.
1: Ang sarap. Nag-crave ako tuloy sa Mango Graham.
0: Oo, diba? Makakagawa nga niya. At ayan, bumabati rin sa ate si, syempre, ang ating kaagapay na si Kayla Escalante. Ang ganda raw ng topic natin. Ayan. Thank you, Kayla.
1: Uh-oh.
0: At ito si...
1: Hindi, para kay Kayla talaga to.
0: Oo. Ayan. At ito si Ate Lulu Harabes Taplera.

0: 'di ba? May clarity at yung the way that you deliver the message, maganda rin po 'yan.
1: Yes, ayan. Thank you po. Si Ate Marisa Bantayan, ayan. Ingat daw sa atin and love you. Ayan. God bless po, Ate Marisa. At si Kuya Vincent din, sumagot na. Sabi niya, ang communication na i-improve ay yung common sense at palakasan daw ng pakiramdam. Ang communication habit daw na gusto talaga niya i-improve ay yung madalas na pag-uusap about sa mga bagay-bagay. Ayun. So, yun, openness din siguro, no? Na pag-usapan ng lahat ng bagay-bagay. Thank you po.
0: Eto, nag-comment din sa atin si Ate Josephine Pudunan. Sabi niya, good PM, listening, mula yan sa improve is saying sorry kapag daw siya ay nagkamali. Ay, napakaganda nito, no, Ate Josephine, yung ano, I mean, you take accountability kung nakagawa ka ng pagkakamali, di ba? You acknowledge na yung you are at fault, and wala namang masama kung tayo ay magsasabi ng sorry, di ba? Para lang siyang I love you, di ba? You're saying that to that person because that person, di ba, you really care and value that person. So sana yung pagsusorry po, wag po natin siyang i-let go, wag po natin siyang gawing parang pambihirang pagkakataon. Pag nagsorry ka, ikabababa ng iyong pagkatao. Hindi po eh. That's a bravery and a courage for you to say sorry, di ba?
1: Yes, totoo yan. At si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, bumabati na sa atin. Ayan. At siya'y nakikinig mula sa Sofia, Bulgaria. Si Ate Luz Aguilar. Ayan. Ang sabi niya, good afternoon kaagapay. Ayan. Sabi niya, know how to listen. At yung pagiging humble daw ay kailangan matutunan at learn to accept mistakes. At sabi niya, listening siya from Muntinlupa. Ayan, kapitbahay. Hello po sa inyo.
0: Oo, kapitbahay mo, yan.
1: Oo, malapit sa San Pedro.
0: Ayan. Oo, kagapaya, pwede ka pa rin humabol sa ating question of the day. Ano ba ang isang communication habit na gusto mong i-improve sa relationship? At alam mo ha, maya-maya lamang ay pipili po kami ng 4 na winners para po sa Planet Shakers concert. So, antabayanan niyo po 'yan.
1: Yes. So tuloy-tuloy lang po ang inyong pag-iwan ng sagot dito sa ating ongoing streaming.
0: Yes. At ito, mainit-init pa. Sabi ni Ate Joanne Cordova, listening from Pangasinan, ang communication habit na gusto niyang i-improve sa relationship ay ang pagkapalakas ng loob sa bawat isa, especially if naharap sa matinding pagsubok, dahil mas nagiging matibay ang relationship by helping each other. Tulungan, di ba? Patatagan.
1: Totoo, di ba? Kailangan talaga may tulungan, pagtutulungan. At ito si Ate Cheryl, sabi niya, blessed day. Ang communication habit na gusto ko ma-improve ay, parang nabasa mo na ba ito? Hindi pa yata. Sabi niya,
0: hindi pa.
1: Ma-improve sa relationship ay ang speak with clarity. Ayan. Mahalaga po kasi na malinaw ang gusto natin maiparating sa kausap natin para mas magkaintindihan. Shout out daw sa kanyang asawa na si Kuya Albert. Sabi niya, speak with clarity po, asawa ko. Ayan, pinaremind. Nag-remind na siya sa kanyang husband. Oo, totoo yan, no? Isa din yan sa mahalaga nating dapat i-improve sa ating mga relasyon, na dapat, ano mo yun, malinaw natin maiparating yung gusto nating iparating sa ating kinakausap. Huwag natin silang paghulain, no? Huwag natin silang mahirap yun. Kasi talaga,
0: guessing pala, no? Guessing.
1: Oo, diba? Mahirap yun. At talaga, mas titindi lang yung hindi nyo pagkakaunawaan kapag hindi mo kinomunicate talaga kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Diba?
0: Yes, napakaganda. Tapos si CJ Enthusiastic, sabi niya, sagot ko po is continuous communication daw sa ating Panginoon. At nag-good afternoon sa atin, nakatune in na si Ate Faustina Frankie Habla. Hello po, Ate Faustina.
1: Hello po sa inyo. Si Ate Lolit Malyari Adia, God bless din po sa inyo and happy listening. At ito si

0: Ate Marilyn, mm-hmm. Magdayo, Tolentino, sabi niya, blessed afternoon. The communication habit I want to improve is taking time to listen with understanding mm-hmm. before responding.
1: Mm-hmm. Napakaganda.
0: Diba? Very quotable. Diba? Listen yes. first to understand, not to be understood.
1: Eto, nag-comment din si Ate Cristina Soriano Constantino. Blessed afternoon. Self-control, patience, and good communication. So, napakaganda, mm-hmm. no? At talagang nagpapakita din niya na maayos ang communication habit mo. Kung talagang may pagtitimpi ka rin, pasensyoso mm-hmm. ka na. Kahit minsan, gigil na gigil ka na, alam ko pa paano para yung kontrolin yung sarili mo, di ba, Abs?
0: Oo, diba? Kasi nga naman kapag talagang hinayaan natin na manguna yung ating emosyon, di ba? Na talagang kontrolin yung ating bibig, na ating emosyon, eh mahihirapan tayo. Baka may mabitawan tayo mga salita na masasakit. At syempre, hindi na natin yun maibabalik once na maisabi na natin yun dun sa ating kausap, di ba? So, dapat yes. talaga bantayan natin ang ating mga sinasabi. At ito, babasahin naman nating next ay kay Rainy Jen Comia. Nabasa na ba natin ito? Mahaba-haba ang kanyang kasagutan. Sabi ni Ate Rainy Jen, mainit na hapon. Inspirations Unlimited, listening from San Mateo Rizal while working from home. Sabi niya, para sa akin, ang communication habit na gusto kong improve ay open communication, maparomantic relationship man o family relationship. Sa panahon kasi ngayon, parang mas madali lang ipadaan sa social media ang nararamdaman kaysa sabihin ito ng direkta sa taong dapat makaalam. Mas maganda pa rin ang bukas at tapat na pag-uusap dahil doon nabubuo ang tiwala, pag-unawa at mas matibay na relasyon. Pahabol daw na pabati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayan. Very well said po, Ate Rainy Jen. Thank you po sa inyong answer.
1: Yan. So, ito, ihabol lang natin very quickly yung anong point of discussion natin this afternoon. Yung sa, ito na nga yung patungkol sa 5 easy ways to communicate in your relationship. So, unahin mo na, Abs.
0: Mm-mm. So, ito ang ating panguna, pinakamahalaga, no? Or parang pwede nating gawin para mas makapag-communicate tayo better sa ating mga relasyon. Number one, ask open-ended questions. Ayan.
1: Wow.
0: Kasi nga naman, di ba, Kael, ang communication ay isang relationship, di ba? Hindi lang ito tungkol sa pagkukwento ng mga nangyari sa araw mo o kung ano yung kinain mo nung lunch, di ba? Mas mahalaga na matutunan natin na mag-usap ng mas malalim, 'di ba? Para mas makilala ninyo ang isa't isa, 'di ba? Hindi naman laging madali na magkaroon ng deep conversations, 'di ba? Lalo na kung hindi sanay yung isang tao na mag-share ng nararamdaman niya. 'Di ba? Hindi mo naman mapipilit kung hindi talaga niya personality na maging makwento, no? Pero at hindi rin naman kailangan na bawat pag-usapan ay maging seryoso or heart to heart, 'di ba? Pero isang simpleng paraan, Kael, para mas mapalalim ang usapan ay hindi yung pagtatanong ng open, ang pagtatanong pala. Ang pagtatanong ng open-ended question. So ano ba 'yon? So example, imbes na tanungin mo, okay ba ang araw mo? No, pwede mong sagutin ng oo or hindi. Pwede mo itanong dun sa kausap mo na, kumusta ang araw mo? Diba?
1: Yes.
0: Diba, mas feel mo, diba, na kumusta araw mo? Dahil dito, binibigyan mo yung isang tao talaga ng pagkakataon na magbahagi ng mas marami na gusto niya ikwento sa'yo. Kumbaga, hindi siya limited kung oo or hindi na okay ba araw mo. Kasi para ka lang nagtanong, okay ba? Okay. Parang, di ba? Ang bilis matapos sa usapan. Pero kung kakamustahin mo siya, tatanungin mo siya ng ganon, in that way, kumusta ang araw mo? Parang binibigyan mo siya ng chance na magkwento, kahit maging nobela pa yung kwento niya.
1: Diba? Correct.
0: Have the time na magkwento ka kahit gano'ng katagal. Ayun. So, yun ang ating number one. Ask open-ended question.
1: Dagdag ko lang ng very lightly doon sa sinabi mo, Ab, na talagang mas maganda yung sa open-ended question. Yung tanong na yung paano at bakit para makakapagkwento talaga siya, 'di ba?
0: Oo.
1: Mahirap kasi yung answerable by yes or no. Mm-hmm. Yung kumbaga na ano ang favorite number mo sa electric fan? 1 2 3, 'di ba? Mahirap naman. O, pipili ka lang. Dapat hayaan mo siya magkwento. So, ayun. Ang ating pangalawang point kagapa, ilista mo na, pick up on non-verbal cues, 'di ba? Kapag sinabi ng isang tao na, "Uy, okay lang araw ko." Pero napapansin mo na irritable siya, malungkot o galit ang tono ng boses niya. Maaaring may iba pa siyang nararamdaman na hindi niya lang talaga sinasabi. So remember ka agapay, ang communication ay hindi lang tungkol sa mga salitang binibitawan, kundi pati po sa paraan ng pagsasabi nito. Kaya nga sabi natin kaganina, it's about how the person delivers the message, no? Mas maraming nasasabi ang tono ng boses, 'di ba? Yung iba, paggalit na ya, iba mahinahon, pagbabasa mo rin ng facial expressions at body language, no. So mahalagang matutunan po natin na basahin ang mga non-verbal cues. So remember that, mga kaagapay.
0: Yeah. So, 'yan, number 2, no. At pangatlo na. Pangatlo na tayo agad, sabi dito. Mm-hmm. Don't try to read their mind. Ayan, minsan 'di ba, sapat na ang pagtingin sa isang tao para mapansin kung may mabigat ba siyang nararamdaman. Lalo na no, kung obvious naman sa mukha niya na para ay may pinagdadaanan to. Pero hindi ito laging madali, 'di ba? Aminin natin, baka ganun lang talaga yung face niya, yun yung default facial expression niya, na judge mo lang siya na may pinagdadaanan siya, pero wala naman talaga. Mm-hmm. So maganda na mas maging intentional tayo instead of reading or parang huhulaan mo kung ano yung nararamdaman niya. Eh, pwede naman itanong personally kung kamusta ka? Meron ka bang pinagdadaanan? May problema ka ba? Pwede mo sabihin sa akin if gusto mo, ba? Diba? So that way, eh, mas maintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan talaga ng tao sa halip na hulaan mo, ba? Diba, na parang pinipilit mo na basahin kung ano kaya yung pinagdadaanan niya, ano kaya yung nasa isip niya. So yun, yun ang ating pangatlo, don't try to read their mind.
1: Yeah, napakaganda. At ito yung pang-apat natin, Abs. Conversations are a two-way street. Two-way communication, remember that. So habang nakikipag-usap ka sa partner mo, sa nasa paligid mo, yung mga kaibigan o kapamilya, pansinin mo rin kung gaano kadalas na gumagamit ang mga salitang ako, ikaw at tayo. Kung ang usapan ay palaging umiikot lang sa sarili mo, baka hindi na ito tunay na conversation.
0: Yes.
1: Maglaan din po ng time para tanungin ang partner mo kung ano ang nararamdaman niya. You ask them, na ba? Ano ba yung nasa isip niya at kumusta ba ang pinagdaraanan niya? Kasi kung napapansin mo na madalas mong ginagamit ang salitang ikaw, isipin din kung paano mo ito ginagamit, 'di ba? Baka hindi mo namamalayan, parang paninisi o pagtuturo ng mali ang mga sinasabi mo. So, kumbaga, pointing finger. Por ikaw, ikaw, ikaw na lang. O kaya minsan, ako, ako, ako naman. Porong ecology, o, 'di ba? So, iwasan din po natin yon. So, yun, yun po yun. Two-way communication po.
0: Oo, totoo yan. Two-way communication it is. At ito, panghuli, no, bago tayo mag-end, ang ating panglima ay tell them what you need from them. Diba? Kasi nga, kaagapay, may mga pagkakataon na gusto mo lang maglabas ng sama ng loob at ang kailangan mo lang ay may makinig at magsabi na, ang hirap nga niyan, no? I'm sorry na pinagdadaanan mo yan, no? Pero hindi mo kailangan ng solusyon. Minsan, kailangan mo lang talaga ng comfort or tengang makikinig. Diba? Pero may mga pagkakataon din naman na talagang gusto mo ng advice or ibang perspective, 'di ba? Na makarinig ka ng ibang perspektibo, kasi minsan, 'di ba, may mga blind spots tayo. 'Di ba, hindi naman natin alam lahat, 'di ba? Hindi natin nakikita lahat. At maganda na kumukuha tayo ng insights then from other people, 'di ba? Godly counsel, 'di ba? Dahil hindi naman marunong manghula ang ibang tao around us, eh mahalagang sabihin din ng direkta kung ano yung kailangan natin sa sandaling yun. Diba? Halimbawa, pwede mong sabihin, gusto ko lang mag-vent ngayon. Gusto ko lang mag-open up sa'yo ngayon. Diba? Hindi ako naghahanap ng advice or gusto ko lang na may nakikinig sa akin. Yun, okay naman. Diba? Mm-hmm. Okay lang din naman sabihin yun. At kapag malinaw yung sinasabi natin or mas malinaw yung sinasabi natin yung kailangan natin, eh mas nababawasan yung misunderstanding at yung stress sa usapan. Kasi nga naman, 'di ba? Mas pinapadali mo i-communicate kung saan ka nagmumula, saan ka nanggagaling, 'di ba? Mas maiwasan talaga yung misunderstanding. So yun ang ating panglima, tell them what you need from them.
1: Mm-hmm. So ulitin natin very quickly ang ating 5 points na para matandaan natin kaagapay. Abs.
0: Yes, so ang ating 5 points ay number 1, ask open-ended questions.
1: Number 2, pick up on nonverbal cues.
0: Yon. And number 3, don't try to read their minds.
1: Pang-apat, conversations are a two-way street.
0: Yon. At ang ating panghuli, tell them what you need from them. So yon, kaagapay, nawa may na-notes ka, may natutunan ka sa ilang na-share namin sa inyo ni Kael. At syempre, no, paalala din sa atin to na it's never too late to learn, diba, better as far as communicating is concerned, diba? May mga, yes, may mga pagkukulang pa tayo, may mga mishaps man tayo before sa way natin makipag-communicate o makipag-usap. Eh, may mga moments man na hindi tayo madaling maintindihan o minsan eh, alam mo yun, nagsishutdown tayo instead of communicating, diba? What we feel or what we think. Eh, hindi nito dine-define yung identity natin bilang tao, diba? At hindi ito yung finality, diba? Kung ano yung kaya natin gawin, pwede tayo mag-improve pa rin sa aspektong to. Communication, diba?
1: Correct. And I agree, Abno, we can always improve and do better. And that is we decide if we are doing better po para sa mga steps na gagawin po natin. Diba? Ayan po yung mga nabanggit natin kanina. So, alam mo, Abs, it's a wrap for our discussion this afternoon. Pero, dahil sa mga sumagot po sa ating question of the day, nakapili na po kami ng 4 na winners po na makakasama po sa Planet Shakers Concert. Kaya, ready na po ang inyong mga binte sa ating tugtugan. Sa pagtatalon, di ba?
0: Yes, oo. So, i-announce na natin sino ang ating unang dalawa, Kael.
1: Okay, wala ba tayong pa-drum roll dyan?
0: Okay. Yun, may pa-drum roll.
1: Yan ang gusto natin. Ito ang ating winners. Unang-una ay si Moraya Arenas. Yan, congratulations. Tumunod naman, congratulations din kay Joan Ricarte Cordova. Yan, congrats.
0: Congratulations din! Dito sumagot sa ating ongoing streaming si Faith Aquino! At sumagot din sa ating ongoing streaming to si Ate Cheryl. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat at ime-message po kayo directly na ating page kung paano nyo po pwedeng i-claim ang Planet Shakers concert ticket.
1: Yeah, no. So maraming salamat po sa ating winners. Once again, Moraya Arenas, Joan Ricarte Cordova, Faith Aquino at si Cheryl. So God bless po.
0: God bless po. At syempre nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abzi Di Ferrer Tabua.
1: At ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition ng Inspirations Unlimited. God bless you!
0: Bye!
2: Inspirations Unlimited. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
6: Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
7: At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood din po tayo sa Facebook at YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa channel 185 sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Pero bago natin simulan na ating pong diskusyon, ay narinito po muna ang pagkain pangkaisipan. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 19 verse 21. Ang sabi po, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo na nga po kung merong legal na katanungan, maaari nyo po ipadalihan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please, ang aming request, like and share. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon at magbabalik agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
2: Alright, so tayo ay nagbabalik sa ating programa. Napakabilis, attorney, ng ating show, no? Nasa blockbuster segment na tayo, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona sagutin po ang inyong mga katanungan.
0: Kaya at pagkakinggan na natin ngayon, ano, Attorney Maya, ang ating unang katanungan.
3: May nagsanla po sa amin ang bahay nila. May pirmahan at kasunduan sila ng hipag ko sa barangay. Di po niya pinapansin mga warning ko sa kanya sa message. Pwede po ba mag-ask ng help? Ako po kasi ang nagigipit ngayon dito, pero itong tao na ito, hindi man lang intindihin ang dapat niyang bayaran sa akin. Maraming salamat po. God bless.
0: Ayan. At napansin lang natin, ano, na
2: yes.
0: Meron na palang tila na pagkasunduan sa barangay. Kaya bagamat hindi na binanggit sa atin dito, ano ba yung mga puntos na napagkasunduan na nga nila. Pero malamang may kinalaman yun doon sa, syempre, pagbabayad nung loan. At pagkaraang mabayaran naman yung loan, eh natural, i-release mo na rin, ano, yung collateral, yung maaring naiprenda, ika nga, ano, para doon sa ma-insure yung pagbabayad ng utang na yun. Kaya lamang napansin niya na parang hindi daw iniintindi yung mga bayarin, ano, na dapat ginagawa na at kanilang napagkasunduan. So alam po ninyo sa amin pong pag-discuss ni Attorney Jeremiah, kung ito po ay isang bagay na napagkasunduan sa barangay at inyo na pong napagtibay riyan sa barangay, maaari pong kayo muling magtungo doon at hingin ang kanilang tulong sa inyo, na yung kanilang di ba, naitulong nila yan sa inyo na mapagkasundo kayo, may kasulatan, etc., na maipatupad na, ma-enforce na po yan. Maganda pong dinaan nyo na nga po rito sa barangay para naman po official, ano, at meron kayong tila nakakatulong para i-enforce yung anumang kasunduan inyo pong naisulat o inyo pong maging ang barangay kinilala na rin, ano. So Attorney, ano pang nakikita mo dito sa problema na ito?
2: Well, napakahalaga na maintindihan natin, no, ang kapangyarihan ng barangay amicable settlement. Ang nature na to is ito ay napagtitibay at ng magkabilang partido ang kanilang napagkasunduan kung ano ang settlement sa kanilang awayan na pinatotohanan at pinapatunayan mismo ng barangay official at specifically ang barangay chairman, na siya rin naman ang head ng tinatawag na barangay conciliation. So katulad dito nung tinatawag na kasundo ang pag-aayos, no, na kung saan na ito'y enforceable. At sinasabi nga, binding ito sa contracting parties kasi ito'y isang kontrata,
0: yes,
2: and immediately executory insofar na ito ay hindi bawal sa batas, good morals, good customs. At ito'y binibigyan ng tamang pagrespeto dapat ng mga partido ayon naman sa civil code. Ngayon, kung hindi ho siya tumupad ng ayon po doon sa napag-usapan, sabi niya ay meron siyang dalawang paraan na pwede mo itong i-execute. Ito ayon sa local government code o ayon dun sa rules of court. Nonetheless, pwede mo kayong matungo na sa barangay para ipagbigay alam po sa inyo pong barangay official na tumistigo doon sa pirmahan na Mr. Chairman, mukhang hindi ho sumunod
0: Yes.
2: sa usapan po at ano na po ang pwede natin gawin. Kasi pwede na rin pong utusan ng korte po mismo
0: Correct.
2: na siya po ay sumunod sa napag-usapan na yan. Ano po? At
0: yeah.
2: Kaya nga po, magtungo na po kayo sa inyo pong barangay, sabi nga ni Atty. Joanna, para kayo po ay magabayan. Kasi sila po mismo ang tumistigo sa inyong
0: Yes.
2: usapan.
0: Tayo ay magbibigay daan naman sa isa pang katanungan mula sa ating listener.
4: Good day po. Tanong ko po, nagpaupa ako ng bahay at may 2 months deposito at kontrata na 6 months. Tumira lang ng 2 months yung nag-uupa. Unang buwan, nagbayad ng renta. Sunod na buwan, hindi na nagbayad ng renta. Ipinasok sa deposito at aalis na daw. At may kontratang 6 months. Kinaltas ko po ang bills sa tubig at kuryente na natirang deposito. Gusto niya pong makuha ang natitira. Tanong ko po, dapat po bang isauli iyon ang na-terminate na kontrata? Please advise me po.
0: Ito ay may kinalaman naman ano sa pagpapaupa ng bahay ano at nabanggit po ninyo na may kontrata pero hindi po malinaw ito po ba ay written contract. Oo. Kasi di ba, attorney, napakahalaga na ito ay sinasabi nga natin reduced into writing na nakasulat.
2: Ay, kasi
0: po.
2: Kasi baka akala nila pag sinabing kontrata nakasulat lagi, no? Kasi
0: oo.
2: May mga kontrata yun, unwritten contracts, no? Kasi
0: yes.
2: May kasunduan kayo, no? Kasunduan pero hindi na isulat.
0: Meron lamang ano, no, tinatawag nga natin. Kasi may kontrata na eh, the moment na merong meeting of minds. Yan po ang
2: yes.
0: legal definition yan eh. Kung kaya magsinabi po natin kasunduan or kontrata, baka sa layman, ano, eh, akala, nakasulat lagi. Ano?
2: Pirmahan.
0: But then, or magpirmahan. Pero gusto po namin linawin yan kasi po, madalas, ano ho, at karaniwan, sa mga nakasulat po ng mga kontrata, nakasaad ho doon lahat ng mga provision maging yung may kinalaman po sa pre-termination. So ano po ba ang napagkasunduan ninyo patungkol roon? Ibig po sabihin na, ayan nga, ang usapan 6 months pero 2 months lamang hindi na napagpatuloy ano, yung pangungupahan. So sa makatwid, merong pre-termination. Hindi po natupad yung kabuuan noong termino na kung saan ay dapat umuupa siya. Ano po? So mahalaga po yun kasi merong ibang mga kontrata, may pre-termination fee.
2: Yes.
0: Oo. Na magbabayad yung, kasi hindi nakatupad eh, in effect, ano, doon sa uso.

0: usapan na 6 months, naging 2-3 months lang, ano. So, meron pong gano'n. So, yun po ang nais namin ding malaman. Ano po ang nakasaad sa inyong kontrata kung yan ay written na may kinalaman po sa pre-termination? Kasi, doon po na, din po ang gagabay sa inyo, yun po ang batas sa pagitan ninyo patungkol po sa ganitong sitwasyon.
1: Yes. Kasi kung may pre-termination yan, malamang yan ay nakalagay doon na kapag ka, hindi niya tinapos yung buong 6 na buwan, ay kung ano man kanyang deposito na ibinigay, ay ito ay mafo-forfeit na in favor ng lessor o ng may-ari ng paupahan.
0: Yes.
1: No? So kung ganun ho yan, ay hindi ho yan dapat maibalik sa kanya kung meron pa hong balance. In fact, kung may pre-termination clause yan, ay hindi nga ho dapat pinambayad yung deposito dun sa utang sa sa tubig. Pero kung wala ho kasi pre-termination clause at yun po'y usapan lamang, ay hindi ho malinaw, no? At kung saan ay baka ho may punto na maibalik ho sa kanila yung tinatawag po ninyong deposito. Pero again, depende po ito kung meron ho kayong kasulatan, kasi yung kasulatan po ninyong kontrata ang siyang magiging basihan, no? Kung ano po ba ang dapat ninyong gawin dyan sa inyo pong natitirang pera, kung kailangan ba isauli o sa inyo na ho yan.
0: Dako tayo dito sa isang katanungan, ano, attorney, sabi niya, ang concern niya ay tungkol sa barangay matters. Kasi daw yung mga mismong nasa barangay, hindi sigurado, no, kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Kasi bago daw mag-eleksyon ng barangay at SK Elections noong last October 30, sabi daw noong kagawad yung kanilang barangay secretary at barangay treasurer ay resigned at wala namang naipalit sa kanila. Ngayon, nagbalik sa pamumuno dahil sila pa din ang nanalo noong nakaraang eleksyon. Ang tanong ay, okay lang po ba na i-reappoint ulit yung nagsipag-resign a few months ago? At hindi po ba saklaw ng batas? May nirefer siya rito as reformed SK law? Kasi yung barangay secretary po noon at ngayon, tumakbo yung anak as SK chairman at nanalo. Okay lang po ba na yung nakaupo na SK chairman at yung nanay ni SK chairman ang barangay secretary? Oy, so parang meron tayong nakikitang barangay politics dito, di ba? Oo. Pero ano nga naman ang sinasabi ng batas?
1: Kasi nabanggit na ating nagtanong, no, ating kaagapin nagtanong is parang yung nanay nung dating barangay secretary na ngayon din ulit naging barangay secretary ay nanay siya nung bagong nanalong SK chairman. So pwede ba yun? No? Well, hindi ho natin yan pupuntahan doon sa bagong barangay SK law. Dahil pinag-uusapan ho natin dito, meron bang prohibition sa ina-appoint na barangay secretary? Kaya ito po yung makikita natin, ang qualification po na yan, sa local government code po, no? Sa LGC, Local Government Code of 1991. Particularly, makita po natin yan sa Section 394 na kung saan doon po ipinapakita ang qualification na kung sino ang pwede at sino ang hindi pwede maging barangay secretary. Ang sabi po doon sa paragraph B, a barangay secretary shall be of legal age, a qualified voter, and an actual resident of the barangay concerned. So kahit sino mo ang residente, qualified voter, legal age po sila, at wala naman pong disqualification sa batas, ay sila po ay maaaring maging barangay secretary. Ngayon, ang sabi rin po, no person shall be appointed barangay secretary if he is a sangguniang barangay member. Ibig sabihin, isa ho siya dun sa mga kagawad. So, hindi ho pwede ang kagawad, siya rin ang barangay secretary. Bawal po yan. O kung siya naman po ay isang government employee, o kung kaya siya po ay kamag-anak ng punong barangay o nung barangay chairman within the 4th civil degree of consanguinity or affinity. Yung 4th civil degree, yan po ay pinsang buo, no?
0: Yes.
1: O kaya yung asawa ng iyong pinsang buo, no? So, ito po ay yung mga express na prohibition po ng batas. Pero pansinin natin, attorney, ang sinabi dito, hindi maaaring kamag-anak
0: Oo.
1: ng punong barangay. Ibig sabihin,
0: Oo.
1: kung nanay ng punong barangay o asawa ng punong barangay, ay bawal maging barangay
0: Okay,
1: secretary.
0: secretary.
1: Pero kung wala hong binanggit dito na bawal kung nanay ng SK,
0: Oo.
1: ano po? Kasi bakit po? Eh kasi ho, ang nag-a-appoint po ng barangay secretary ay ang punong barangay. Ano po? At ito
0: Yes.
1: naman ay pinagtitibay ho mismo ng sangguniang pambarangay. Ibig sabihin
0: Yes.
1: po yung konseho. So, mukhang wala ho ditong prohibition doon po sa barangay secretary. At nabanggit nyo rin po na siya po ang dati na po siyang barangay secretary.
0: Secretary,
1: Nag-resign
0: yes.
1: po at ngayon po yung rin-appoint. Ay wala naman pong pinagbabawal ang batas po patungkol dyan. Siyempre, attorney, tayo limited sa
0: Oo,
1: kanilang mga
0: yes.
1: information na binigay
0: Yes,
1: dito, no?
0: definitely.
1: Kung meron
0: Oo.
1: silang iba pang mga disqualification po dyan, katulad na siya po ay government employee pala, o
0: Oo.
1: siya po ay hindi residente, o hindi po rehistradong botante po doon
0: Voter,
1: sa lugar,
0: oo.
1: kung meron silang iba pang mga tinatawag na disqualification, ay yun ho, pwedeng gamitin. Pero so far, yan lamang po ang atin pong masasabi base po sa inyo pong binigay ng mga facts po sa amin.
0: Yes, opo. Yun po ang aming limitasyon rito, no? Kung ano lamang po yung inyong binanggit sa amin dito sa inyong mga pahayag na katanungan, dun lang po yung aming masasagot. May mga pagkakataon po na aming ina-expand yung aming discussion kasi nga po, depende po sa sitwasyon, hindi ba nagbibigay tayo ng kasagutan, depende nga sa maaring kinakaharap nilang sitwasyon. Ano? Pero kung may follow-up question kayo, paari po niyo ipadala yan sa amin. Pero please make reference po doon sa naunang katanungan para madali po namin siyang ma-recall. Kasi marami po tayong tinatanggap na katanungan. Ngayon may isa dito no, na napapanahon din, attorney.
1: Yan.
0: Yeah. Paano daw malalaman kung nabiktima ka na ng identity theft? So
1: Yan.
0: medyo general yung question niya rin, ano? Oo. Kasi maraming klase to eh.
1: Napakahalaga yan kasi yung identity theft, naririnig-rinig yan. Pero ano ba itong
0: ano ba talaga
1: identity
0: siya?
1: Theft na to?
0: Oo.
1: So, para malaman natin kung nabiktima ka, dapat malaman muna natin ano bang ibig sabihin ng
0: yes.
1: identity theft. Well, actually, ang identity theft ay nabanggit rin ito sa tinatawag na Republic Act 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Na kung saan sinabi nila ang computer-related identity theft is the intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, or deletion of identifying information belonging to another, whether natural or juridical, without any right. Ibig sabihin, ang tinatawag po na computer-related, ito yung computer-related na identity theft, ay ang sinasadya or intentional na paggamit o pagkuha o misuse o paggamit o pagtransfer, pagpossess, pagalter o pagdelete ng impormasyon at ng o identifying information ng ibang tao nung ginamit mo, nagkunwari ka na ikaw si Attorney Chona Gonzales, si Attorney Jerry Maya at ginamit mo ito para ikaw ay maka-commit ng iba pang mga krimen, no? So ang identity theft ay nag-o-occur ito kung saan kung merong ibang tao na ginagamit ang personal mong informasyon to include but not limited to sa pangalan, birthday, telephone number mo, credit card number mo na walang permiso sa iyo para makapangloko naman ng ibang tao. Kadalasan nakikita na to natin to attorney yung ngayon sa Facebook, minsan
0: yes.
1: ay ginagamit yung messenger ng kakilala mo at nagme-message sa'yo. At
0: nagsusolicit ka mo ng pera.
1: Iingin ng pera. Minsan sabihin mo, uy, naku, mukhang naipit sila, pastor. May emergency. O kaya si tita, may na-emergency. Biglang, kailangan ko na ngayon at padalhin mo ako ngayon at
0: mapalit
1: ko sa iyo agad bukas.
0: Yes.
1: Minsan, hindi mo naman pagdududahan kasi kahapon lamang o nung isang araw, ay kausap mo lang, no? Doon
0: Oo.
1: sa
0: Oo.
1: messenger mo
0: Yes.
1: na hindi mo na pala alam na
0: Iba na pala yung
1: iba na
0: kausap mo
1: pala, no?
0: doon.
1: Na-hack na pala ang kanyang messenger. Yan ay example, attorney, ng tinatawag na identity theft. Pero mahalaga ho, kaya mahalaga ho natin tandaan na mahalaga pong maprotektahan ang iyong personal na information,
0: Yes.
1: mag-take ng
0: Yes.
1: precautionary measure para mabawas-bawasan po ang potensyal na kayo po ay maaring manakawan ng inyong pong information at identity na pwede yung pagsamantalahan ng iba. At
0: Yes.
1: idaragdag ko lang, attorney, no,
0: Oo.
1: na ang identity theft ay maaaring mag-occur sa iba't ibang mga forms, no, katulad ng computer phishing. Yan, madalas yan,
0: Oo,
1: ha?
0: hanggang ngayon nakakatanggap tayo ng mga ganyan, ng mga link na ikiklik mo. Naku,
1: Yes,
0: huwag niyo
1: click
0: ikiklik
1: mo.
0: po
1: Naku,
0: yan.
1: delikado yan. Yung internet auction fraud na tinatawag, yung magnetic strip skimming, at iba-iba pang mga credit card fraud. Sa lahat ng identity theft, ay isa pong attempt na nakawin ang inyong personal na informasyon para ho magamit ang inyong pong mga account
0: Yes.
1: fraudulently. Yan po ang ibig sabihin ng identity theft po.
0: Ayan. At nawa ay yung mga naipaglingkod natin na yan sa ating mga kaagapay ay maging kapaki-pakinabang, ano, kasi lumalaganap nga po yung mga ganyan. Huwag po tayo maging biktima, ano,
1: Yes.
0: ng mga ganitong mga scams. Kaya bagamat ito na lamang po ang oras na alamin sa ating Payo de Asunto segment, pero kung hindi nyo naman napakinggan yung ating mga ibang segments at maging sagot natin sa katanungan po na ating tinalakay, maaari niyo pong balikan yan. Ito po ay sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi po namin nasagot ang iyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod. Sa mga meron pong legal concerns, pwede po kami mag-message sa amin pong Facebook page at pwede rin po kayo mag-send ng audio, pwede rin video message ng inyong pong
0: Yes.
1: mga katanungan. At dadako na po tayo sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan at yung faithfulness sa amin pong mga buhay, O Diyos, na
0: Yes,
1: hindi
0: Lord.
1: po nagmamaliw ang iyong pong katapatan at pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y muling makapagbigay, O Diyos, ng kasagutan sa mga nagugulumihanan, Lord, sa mga legal questions. But more than anything, Lord, we pray na Ikaw, Lord, ang mag-angat, Panginoon, sa anumang bigati na dinadaanas,
0: Yes.
1: Panginoon, at binibitbit, Panginoon, na aming mga tagapakinig, tagasubaybay, at ang mga kaagapay. Dalangin namin na Ikaw, Lord, ang kanilang maging tagapagtanggol ng mga inaapi, Lord, ng magbigay, Panginoon, hustisya sa mga taong, Panginoon, na ginigipit, O Diyos. We
0: Yes,
1: pray
0: Lord.
1: Na Ikaw rin, Lord, ang maging mabuting tagapagtanggol at hukom, O Diyos,
0: Yes.
1: ng mga bagay-bagay. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi ka ho natutulog, na Ikaw, Panginoon, ay laging nakamasid, Panginoon,
0: Yes,
1: sa iyong mga
0: Lord.
1: Anak, Panginoon, at sa iyong mga faithful followers. We thank you, Lord, for FEBC. Continue to
0: Yes,
1: bless this
0: Lord.
1: ministry,
0: Yes,
1: that
0: yes,
1: we may, Lord God, glorify your name until your return. Ito po ang aming samot na lang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa lahat po ng tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa patas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Bellica.
0: At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakapi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Hi! Bakit naman ganon?
4: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, Mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, Mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo.
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
3: Sabihin mo.
2: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: Lamang ang pinto at lagusang daraanan, di ko kayong huminto, maubusan ng daanan, kasalanan.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
5: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
7: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
5: Hudyat Balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, One Rally, One Venue, panawagan ng QCPD sa mga organizer ng rally protest. Higit 1,000,000 pisong tulong pinansyal, ipagkakaloob ng tanggapan ng Pangulo sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: One Rally, One Venue, panawagan ng QCPD sa mga organizer ng rally protest. Para sa detalye, narito si Brian De La Cruz.
1: Ipinabati ni Quezon City Police District General Elmo San Diego sa mga organizer ng rally protest sa EDSA People Power Monument na magsagawa na lamang ng iisang venue para sa kanilang aktibidad. Ayon kay San Diego, mahihirapan silang mag-operate ng city protocols kung magiging dalawa ang lokasyon ng nasabing aktibidad ng religious group sa Quezon City at Mandaluyong City. Dagdag pa ni San Diego, aasahan na magkakaroon ng extension ang mga aktibidad na magaganap ngayong araw. Ngunit ito'y under observation pa kung masusunod ang safety protocol at peaceful, aniya ang nasabing pagpupulong. Pakinggan natin ang tinig ni QCPD General Elmo San Diego.
8: One rally, one venue. Para mas madali para sa amin kasi hindi kami pwedeng mag-operate naman sa kabila. Pumayag, wala nang rally room sa kabila, lahat andito na. Tsaka hindi pwedeng hindi pumayag kasi dito lang kami permit. Malalaman natin maghapon kasi pag maganda naman at peaceful, kaya nila, kaya rin namin, walang reason para hindi grant yung extension.
1: Panawagan pa ni San Diego sa publiko na huwag nang aniyang dumagdag pa sa dami ng tao dahil sa limitadong bilang ng pulis. Para sa FEBC Network News, Brian De La Cruz, EDSA People Power Monument, Quezon City.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Pagdagsa ng tao sa EDSA People Power Monument nagsimula na. Seguridad mas hinigpitan. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
9: Nagsimula nang mas kumapal pa ang bilang ng mga tao na kasalukuyang nakikibahagi sa kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument. Inaasahan naman na mas darami pa ito sa mga susunod na oras hanggang sa opisyal na pagtatapos ng rally mamayang alas 8 ng gabi. Pinag-igting naman ng PNP sa pangunguna ng Quezon City Police District ang seguridad sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, may 747 police personnel ang nakadeploy mula sa QCPD. Nasa 1,083 naman ang PNP personnel na mula sa ibang units sa Metro Manila. May 618 personnel naman mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at iba pa. Inaasahan namang muling sisikipan daloy ng trapiko lalo pa ngayong rush hour, kaya naman makailang ulit na pinaalala ng PNP sa mga nagpo-protesta na tanggalin ang kanilang mga sasakyan na nakaparada pa rin sa ngayon sa tabing kalsada. Nagsimula ng isampa ng mga otoridad sa towing trucks ang mga sasakyan na nananatiling nakaparada sa kahabaan ng EDSA White Plains. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, EDSA People Power Monument.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy ang biyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally sa EDSA. Tiwala na hindi pangungunahan ng grupong Iglesia ni Cristo ang destabilisasyon sa gobyerno. Ang ulat ihahatid ni Heidi Bernardo Sampang.
10: Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kanselahin ang official visit sa Canada sa kabila ng nagaganap na kilos protesta sa EDSA. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal nang naitakda ang apat na araw na official visit ng Pangulo at binigyang diin na kailangang tuloy-tuloy na magtrabaho ang Pangulo para sa bayan. Binigyang diin ni Castro na hindi hahayaan ng Pangulo na maapektuhan ang kanyang trabaho ng nangyayaring protesta. Tiwala din anya ang Pangulo na hindi magiging pasimuno ang Iglesia ni Cristo ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Kagaya anya ng ipinananawagan ng religious group sa EDSA ang adhikain at ginagawa ng administrasyon para isulong ang transparency at accountability. Kasabay nito na nawagan din ang palasyo sa INC na maging mapagbantay laban sa grupong posibleng sakyan ang kanilang rally para ibagsak ang administrasyon. Nilinaw naman ni Castro na hindi pa beripikado ang sinasabing paglusob di umano sa Malacañang o sa mga kampo ng militar, ngunit hindi rin isinasantabi ng mga otoridad ang ganitong posibilidad kaya mahigpit silang nakabantay sa sitwasyon. Ngayong gabi ang alis ng Pangulo patungong Vancouver kung saan kabilang sa kanyang mga aktibidad ang pakikipagpulong sa mga negosyante sa iba't ibang larangan gaya ng mining, information technology, BPO, telecom, nuclear energy at iba pa at gayon din ang paglagdas sa ilang formal framework of cooperation at pagsusulong ng magandang relasyon ng Pilipinas at Canada. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang coverage nito para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magiging epektibo mula 15 ng Hulyo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang benepisyong makukuha ng mga kwalipikadong miyembro sa pagpapagamot ay mas mataas na. Sa ilalim ng bagong package, ang benepisyo para sa hospital care ng pasyente ay maaari nang umabot sa 63,000 pesos.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Profesionalismo at disiplina binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Nagbabalik para sa report si Heidi Bernardo Sampang.
10: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force na manatiling tapat sa kanilang constitutional mandate. Sa kanyang talumpati sa 79th PAF founding anniversary sa Villamor Air Base sa Pasay City, hinimok ng Pangulo ang hanay ng militar na isulong ang mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad sa kanilang hanay. Ito ay sa gitnaan niya ng mga komplikado at mabigat na hamong pangseguridad na kinakaharap ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo ang kritikal na papel ng militar sa pagbabantay, hindi lamang ng pambansang seguridad kundi maging sa democratic institutions na nangangalaga sa kalayaan ng bansa. Ang pahayag ng Pangulo ay nataon sa kilos protesta sa White Plains Avenue malapit sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasabay nito, muli ring tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagbibigay ng administrasyon ng mga nararapat na kagamitan, oportunidad at suporta sa ating mga sundalo. Ito ay para kanilang magampanan anya ng tama ang kanilang misyon ng may karangalan at kahusayan. Samantala, inatasan din ng Commander-in-Chief ang hukbong panghimpapawid na tsakin ang airworthiness ng kanilang mga eroplano at ipagpatuloy ang implementasyon ng mahigpit na safety protocols sa kanilang mga aktibidad upang matiyak ang seguridad ng mga sundalong naglilingkod sa bayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
7: Sa iba pang tampok na balita, paggamit ng online gaming at sobrang pagbabad sa digital devices, malaking kontribusyon sa pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban ayon sa investigasyon ng Senado. Narito si Babylyn Cacho Resulta para sa report.
11: Lumalabas na malaki ang kontribusyon ng online gaming sa pamamaril na isinagawa ng dalawang kabataan sa San Jose High School sa Tacloban City. Sa investigasyon ng Senado sa usapin, nalamang kapwa gamers sina alias Rod at alias Nash at kabilang sa isang chat group na pinamumunuan ng groomers, recruiters at manipulators online na kulto at satanista ang kanilang katauhan bilang grupo. Nauna nang sa iba yung dagat lamang nag-ooperate ang grupo, ngunit ngayon ay nasa Pilipinas na rin. Ayon sa mga ekspertong lumahok sa imbes na rin, ayon sa mga ekspertong lumahok sa

0: ng mga eksperto mula sa Universidad ng Pilipinas at Child Protection Program na huwag ibaba sa 15 years old ang age of responsibility dahil biktima rin naman ang mga batang ito. Mariin namang kinontra ito ng mga magulang na ilang nasawi sa naturang Tacloban shooting at bagaman nauunawaan nilang biktima rin ang mga namaril dahil mga bata rin nga ang mga ito, binigyang diin nilang dapat ay may managot pa rin sa isinagawang krimen ng mga naturang bata pati na rin ang mga may-ari ng mga baril na ginamit. Ayon naman sa ilang otoridad na nasa pagdinig, makakasuhan ang mga magulang ng neglect o pagpapabaya sa kanilang mga anak na namaril. Samantalay makakasuhan na ang 15 anyos na si alias Rod dahil may malinaw itong pagkakaunawa sa krimeng kanyang isinagawa. Samantaling si alias Nash naman ay nananatili sa kalinga ng Department of Social Welfare and Development ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, nagpaalala naman ang Department of Education sa publiko ukol sa matagal nang umiiral na pulisiyang nagbabawal sa paggamit ng gadgets ng mga estudyante sa oras ng klase. Kasunod ito ng muling pag-usbong ng usapin sa paggamit ng gadgets sa paaralan matapos maghain si Senate President Sherwin Gatchalian ng kaparehong panukalang batas. Sinabi ng ahensya, malinaw na dati pa na implement ang naturang batas at pinapayagan lamang ang paggamit ng mga gadget kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Hinikayat ng kagawaran ng mga paaralan sa pagpapaigting ng information at advocacy campaigns para isulong ang ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga gadget.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Higit 1,000,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob ng tanggapan ng Pangulo para sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo, Sampang.
3: Inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng financial aid mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kamakailan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tig 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante na biktima ng pamamaril na kinasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, tig 50,000 pesos naman ang ibibigay ng Office of the President sa 18 mga nasugatang mag-aaral. Nilinaw ni Yuse Castro na bukod pa ang tulong pinansyal sa mga ipinagkaloob na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Bukod dito, pinalakas na rin anya ng DepEd ang safety policies kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV camera at mas pinaigting ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Heidi Bernardo, Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: House Prosecution Panel na pag-alaman mula sa defense team ang posibilidad na magpakita si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial ayon kay impeachment spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Para sa kabuuang detalye, narito si Eddie Galvez.
4: Napag-alaman ng House Prosecution Panel mula sa defense team ang posibilidad o ang katiyakan sa publiko na maaaring magpakita si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang sabi ni House Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, importante na personal na magpakita si VP Sara sa Senate Impeachment Court kung totoong naniniwala ang kanyang kampo na ang trial ang proper forum upang sagutin ito ang lahat ng inaakusa sa kanya. Sabi ni Adyong, impeachment trial ang pinag-uusapan dito at tiyak na susubaybay at manunood ang buong bansa. Malakas at malinaw na mensahe ito para sa pangalawang pangulo. Sa trial proper, sinabi ng mambabatas na hayag ang mapag-uusapan ang mga aligasyon.

0: Ang laban sa kanya, kabilang na ang pagbabanta, confidential funds, bribery, and unexplained wealth. Sabi pa ni Jong, ang pagpapakita ng pangalawang pangulo sa paglilitis ay magdadala ng malakas na mensahe sa publiko na wala siyang pananagutan sa ilalim ng articles of impeachment. Samantala, sinabi rin ni Adjong hindi dapat maapektuhan ng kaso ni Senator Rodante Marcoreta ang naka-schedule na impeachment trial sa July 6 dahil magkahiwalay na legal matter ito at naiba sa articles of impeachment. Nagsagawa ng protesta ang Iglesia ni Cristo kasunod ang pahayag ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng plunder charges laban kay Marcoreta. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Laban kontra online sexual abuse or exploitation of children, pinaigting ng International Justice Movement. Narito ang report ni Joe Cabrera Alabastro.
3: Daan-daang katao ang nagpahayag ng suporta sa Manila Prayer Gathering ng International Justice Mission ngayong araw sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. Ito ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, simbahan, media at iba pang stakeholder. Highlight nito ang banta ng online sexual abuse on exploitation of children o OSAIC sa bansa. Layon rin itong himukin ang mga mamamahayag na maging responsable sa pag-uulat ng mga kasong may kinalaman sa OSAIC. Ayon sa IJM, mahalagang mapangalagaan ang dignidad ng pagkakakilanlan ng mga biktima habang naipababatid sa publiko ang katotohanan at ang lawak ng suliranin. Samantala, lubos na nagpasalamat si National Director of the International Justice Mission Philippines na si Attorney Samson Innocencio Jr. sa suportang natatanggap ng kanilang hanay upang mapuksa ang OSAIC sa bansa. Sinabi naman ni Department of Justice Undersecretary Michelle Ann Lapuz na ang laban para sa katarungan ay nagsisimula sa malinaw na layunin. Kinilala rin sa programa na nananatiling isa ang Pilipinas sa pangunahing hotspot ng online sexual abuse at exploitation of children sa buong mundo. Ilan sa mga pangunahing hamo na binaging diin ay ang mababang antas ng pag-uulat ng mga kaso mula sa community, ang kakulangan ng pananagutan ng ilang technology at financial institutions, at ang pangangailangan ng mas maraming pagsasanay para sa mga prosecutor at law enforcement officers. Dagdag pa rito anya na isang hakbang na lamang ang kinakailangan upang maisabata sa Senado ang isang panukalang magpapalakas sa pananagutan ng iba't ibang sektor sa pagbigil sa online sexual exploitation ng mga bata. 25 years nang nagsusulong ang pakikipaglaban sa pag-aabuso at pagsasamantala sa mga bata ang International Justice Mission o IJM Philippines. Sa pagdiriwang ng kanilang adversaryo, isang malinaw na mensahe ang kanilang iniwan. Malayo pa ang laban at kailangan ng sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng lipunan. Para sa FEBC News, Joe Cabrera Alabastro.
2: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.29, Canadian dollar, 43.19, Australian dollar, 42.40, Singaporean dollar, 47.37, at sa Saudi Riyal, 16.31.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 18 Gs. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan.
1: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:50 ng hapon.
1: 702 DZAS FEDC Radio TV.

Paris.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko po ngayon sina
2: Charmaine Manalo Campanier at kasama nyo rin mga kaagapay. Hello! Kami nga po ang inyong kasama every Wednesday.
3: At ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayo ngayon July 1, 2026? Dalangin namin na kayo ay puspos ng kagalakan ngayong araw na to.
1: Ay, ang lalim ng Tagalog mo pa. Ah. Puspos na kagalakan. Sa simpleng Tagalog, punong-puno ng saya.
3: Yes, tama anak. Yan nawa ang nararamdaman ng ating mga kagapay sa panahong ito. At napakarami naman talagang rason para tayo mapuspos ng galak. Parang nakikita ko ang mga kagapay natin na mag-a-agree pag sinabi kong kulang ang ating mga daliri sa kamay. Naku, isama mo na pati yung nasa paa para bilangin ang mga rason para tayo magpuri sa Panginoon ngayong araw na to. Kaya sama-sama tayo mag-worship sa Kanya through Papuri Music.
2: At sabi nga sa Psalm 105:2-3 sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit. Ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya.
1: Amen.
2: Amen!
1: Thank you, Lord. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3, The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3, DXJL, Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
1: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms gaya ng Spotify.
3: At dahil nabanggit mo ang Spotify, Trish, gamitin na rin natin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga nakinig ng bago mong song na Di Minamadali.
1: Maraming salamat po.
3: Yes.
1: Thank
3: at
1: you so much.
3: Featuring po dyan sa awitin si Thyro Alfaro. At yan nga po isinulat ng kapapuri natin na napakagaling at anointed si
1: yes.
3: Sok Villanueva kasama ni Trish at Thyro.
1: Opo, kaya sa mga nakapakinig na po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa mga hindi pa po, nasa YouTube din po yan bukod sa iba't ibang mga music platforms.
2: Yes, congratulations. Thank you mga kaagapay for listening. Kung di nyo pa po narinig yan, ipi-play po natin yan mamaya. At ngayong araw na to ay punong-puno tayo ng mga awiting papuri at tampok natin ang kaagapay nating si Pastor Daniel Herrera Jr. na isi-share sa atin ang kanyang kwentong papuri. Kaya mga kaagapay, abangan nyo po yan!
1: Yes, pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Balikan natin ang dalawa sa mga pambatang papuri songs, ang Pamahiin mula sa pambatang papuri 3, inawit ng pambatang papuri singer sinulat ni Pabs Junicio. At ang Hinding-Hindi mula sa pambatang papuri 5 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin sa ating lineup ang Bagong Likha mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Valen Orena, inawit ni na Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia. At ang Di Minamadali na inawit po ni na Tricia Denise at ni Thyro Alfaro, sinulat ni na Sok Villanueva, Tricia Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

at siya'y walang iba kundi

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong sama namin kayo, hindi lamang sa inyong mga radyo, kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Ang ating pong Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong kwentong papuri.
3: Thank you po
1: sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Ready po kami sa programa para sa inyong mga nais mag-share ng story. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating email address, sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request po, i-share nyo na rin ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo, ang inyong favorite kwento kung paanong nakaminister sa

0: mga magulang sa 702 DCAS. At di kalaunan, ako ay naaaliw at nai-encourage sa musika na hatid ng Papuri Music. Napakaraming Papuri songs ang aking paborito. Subalit ang classic Papuri song na pinamagatang Ako Ay Naroon. Ang siyang nangusap sa akin na minsan sa aking buhay, ako'y dumaan sa isang matinding pagsubok. Naalala ko mga 12 years ago, ako ay nalugi sa aking negosyo at nabaon sa utang. I was 1 year married at that time at may few months old baby na rin kami. Masasabi ko sa mga panahon na yon na financially struggling and raising a family, I did not know what to do. Ako ay nagugulumihan at palaging balisa. Minsan, habang ako'y nasa kwarto, nakaupo sa sahig, kasama ang aming baby na nakahiga sa kama, magulong magulo ang aking pag-iisip. I was worrying, I was struggling, I was weak. Ni hindi ko nagawang manalangin, bagamat ako isang Kristiyano na. Sa aking pagiging tuliro, hindi ko na malaya na gumagapang na pala mula sa kama ang aming anak na si Ezekiel. At nang siya'y mahuhulog na, ako ay namulatan and instinctively, I caught him just in time, safely in my arms. Alam niyo po mga kaagapay, sa pagkakataon na iyon, tila narinig ko ang tinig ng ating Panginoon na nagkasabi, "Ganyan din ako sa iyo, aking anak, bilang iyong ama. Sasaluhin kita kapag ikaw ay mahuhulog na." Di ko mapigilang maiyak at ma-encourage at magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa tagpong iyon. Sinabi niya sa kanyang salita sa Hebrews 13 verse 5 sa Magandang Balita Biblia, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Later on that year, by God's amazing grace, the Lord has restored me. He blessed me, provided for me, and then He called me. Kaya kaagapay, tandaan mo, sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ang Diyos ay naroon sa iyong tabi. Maraming salamat at sa Diyos ang papuri.
1: Wow! Grabing encouragement talaga yung kwentong papuri ni Pastor Daniel.
2: Yes, yes.
1: At totoo po yung sinabi niya na sa point na pagdumaraan sa matinding pagsubok, yung tipong babagsakan na, ayan na si God, nakahandang sumalo. Just in time. At very comforting yung nabanggit niyang Bible verse na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon.
3: Yes po, agree ako talaga dyan. At maririnig po natin mamaya si Pastor Daniel, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang papuri song na nag-minister kay Pastor Daniel, Ang Naroon Ako, na isinulat ni Doji Simon. Yan po ay mula sa Papuri 9, pero ang ating maririnig ngayon ay ang version mula sa Papuri't Pagsamba album. Susundan ng Kalinga mula sa Papuri 16 na sinulat ni Darius Del Rosario, inawit ni Tresha Amper Jimenez. Gayon din ang Buti Na Lang Kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes. At ang song na Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri!
5: Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang pinakadakilang

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin,

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Trisha Denise Campanier at kasama ko sina...
2: Hello mga kaagapay, kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier at si...
3: Dennis Campanier po ito. Mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po ma-comment sa ating Facebook page ang inyong messages at song requests. Ang ating Facebook page ay 702-DZAS FEBC Radio. Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
2: Sa mga humahabol na makinig, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Ngayon ay pangungunahan niya po tayo sa panalangin.
4: Kaagapay, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may akda ng aming mga buhay, Ikaw na may likha ng langit at lupa, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong wagas na pag-ibig, sa iyong awa at biyaya na hindi nagmamaliw, nariyan araw-araw para sa amin. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa maraming mga pagkakataon na kami ay nagkulang at nagkasala sa iyo. Linisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ng iyong banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa cross upang kami ay mapatawad at mabigyan ng panibagong buhay. Panginoon, sa lahat po ng naaabot ng panalangin na ito, O Diyos, sila'y damayan niyo sa kanilang mga pinagdaraanan, mga pighati at mga circumstances, Panginoon, na tila napakabigat na pasanin. Lord, you said in your word that if we cast all our cares upon you, Lord, you will sustain us. Lord, you gave us an invitation in Matthew 11:28 to come to you, those of us who are weary and burdened, and you will give us rest. Thank you, Lord God, for that assurance that you will never leave us nor forsake us, and that you will be with us until the end of the age. Lord, for those who are going through sickness, we pray for divine healing. For those who are in need of financial provision, prepare, Lord God, for your supernatural provision. For those, Lord God, who are on the verge of, Lord, relational dysfunction, we pray, Lord God, for restoration of relationship. Lord, for those who are going through mental or emotional pain, Lord, you send your word that you are close to the brokenhearted. There will be healing, Lord God, that is available for them. So we trust in you, Lord God. No matter what happens, we will continue to trust in you and believe in your word. Thank you, O Lord, for your miracles. And I pray, Lord God, for my brother and sister listening today, the Lord is telling you, I am with you always and forever. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng amen at amen.
1: Amen! Amen! Maraming salamat po sa iyong kwento at panalangin, Pastor Daniel.
3: Thank you, Pastor Thank Daniel!
1: Mga kaagapay, kung kayo po ay napagpala ng kwento at panalangin ni Pastor Daniel na gusto pang lumalim ang pagkakakilala sa Panginoon, maaari niyo po kaming i-message sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Muli, maraming salamat po, Pastor Daniel. Pagpalain ka pang lalo ng Panginoon, gayon din ang iyong buong pamilya. Hello po kay Ate Normie at sa inyong mga cute na anak, kay Ziki, Amos at kay Ruth.
3: Yes, hello sa inyo lahat!
1: Thank you so much po. Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang papuri songs na ito. Sisimulan ng manalig mula sa Papuri 23, sinulat ni na Camille and Lee Simon Brown, inawit ng Victory Worship. Susundan ng dalawang songs mula sa Papuri 21, ang Tanging Ikaw ang Kailangan na sinulat ni Trisha Denise Campanier, inawit ni Isel Santos Zambrano, at Ikaw ay Diyos na sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah. Gayon din ang Pag-ibig Mo mula naman sa Papuri 16, inawit ni Zebedee Zuniga, sinulat ni Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay! Blessed Wednesday po sa inyong lahat. At sa mga humahabol makinig, ito po ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Blessed Wednesday mga kaagapay!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Pastor Daniel Herrera Jr.
2: Maraming salamat.
4: Thank you
1: Pastor
4: so much,
1: Pastor Daniel. Para sa inyo pong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, maaari niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Magti-thank you rin po kami sa inyong mga nagpadala at magpapadala pa lamang ng kani-kanilang kwentong papuri. Palagi pong talagang kaabang-abang ang inyong mga ibinabahagi at nais naming
3: thank you po.
2: Pasalamatan din ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
3: Thank you rin po.
2: Yes. Maraming salamat sa iyo,
1: Kayla Escalante. Thank you, Kayla.
2: Thank you rin sa ating production technician sina
1: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Maraming salamat
3: thank
1: po.
3: Thank you po.
2: Thank you rin sa ating broadcast engineer na si JB Taboa.
1: Thank you.
3: Salamat po.
2: At maraming salamat sa mga nakaagapay natin dyan sa
1: Bokawe Transmitter Site. Maraming salamat.
2: Salamat po.
3: Thank you so much po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 105 verses 2 to 3. Sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya.
1: Mga kaagapay, patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Pakinggan po natin ang walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24. Ito po'y inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gamit po ang radyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang mga partner stations. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gamit naman ang mga online platforms po natin. Opo, para po sa ating kaalaman, meron pong ilang mga Facebook pages. Depende po sa inyong istasyon na sinusubaybayan. At ang mga episodes po na nariyan, as far as I know, ay umaabot po ng isang buwan. Ano po? At pagkatapos po noon, nadi-delete po yan, auto-delete po yan ng Meta. So, anyway, kung meron po kayong gustong balikan or i-share, ay pwede nyo pong puntahan dyan. At tayo po ay nasusubaybayan din sa YouTube at gayon din po sa FEBC PH Stream. Yan po ay app ng FEBC para po sa ating mga programa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ang tungkol sa ministry. At isang malaking bagay po sa ministry ay yung aspect ng relationships. At mahalagang pinag-uusapan ito dahil kadalasan nga ang tendency po ay tingnan ang ministry at maging task-oriented. Ang problema po pag tayo ay naging masyadong task-oriented ay madalas po nalalaktawan natin yung kahalagahan ng relationship. Kaya importante po na tayo ay magtuon din sa relationship aspect at maunawaan na hindi po pwedeng pabayaan ang relationship. So we learned the other day na yung pong ating threefold goal, ano po, tatlong layuning, napaka-importante sa ministeryo. Of course, you can always add to this. Ito po ay generalization. So yung una po is the exaltation of God. So we serve to exalt or to glorify God. So nangangahulugan po yan, we have to do the right things the right way. Ano? Tamang bagay sa tamang paraan, sapagkat ang hangarin, ang layunin, ay hindi lamang naman magawa ang mga bagay, kundi magawa ito sa paraan na ang Panginoon po ay nabibigyan natin ng luwalhati. So yan po ang isa dyan. Pangalawa is also the edification of believers. Napakahalaga po yung edification sa kadahilanan po na ang layunin po natin is to give them encouragement, to build people up. So, importante para sa akin at para sa ating lahat na tayo po ay mag-isip, no? Paano natin gagawin ang ministry sa paraan na ito po ay nagiging pagpapala sa iba at hindi po yung nagdudulot ng discouragement, pagkatisod, pagkakawatak-watak, di ho ba? Kasi may tendency po na mangyari ito. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng wastong pananaw at layunin na tayo po ay tinawag para ang Panginoon po ay ating luwalhatiin at ang body of Christ ay atin pong ma-encourage. Kaya talagang napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng intentionality pagdating sa pagiging encouragement sa ibang mga tao. So for the exaltation of God, for the building up of the body of Christ. Kaya natin nasabi yan kasi kung babalikan niyo po ang dalawang importanteng talata, ano, yung isa yung 1 Corinthians 3. Nasulat po yan kasi yung mga taga-Corinto na mananampalataya, ginamit nga ang kanilang kaloob na espiritual. Kaya lang po, sa paggamit nila nito, nagdulot naman ng disunity, nagkagulo-gulo sila, hindi po sila nagkaayos, at ang resulta eventually, sa halip na maging pagpapala, maluwalhati ang Diyos, at magkaroon ng magandang patutuo sa mga walang pagkakilala sa Diyos, the exact opposite happened. Yan po ay patunay na importanteng i-consider natin yung edification. Now, sa Romans chapter 12, isa pang napakahalagang talata, ito ho ay actually transition from the doctrinal to the practical part ng aklat ng Roma. Na parte po ng layunin dito ay bigyan tayo ng pagkaunawa, paano ba tayo dapat maglingkod? So, binanggit din po actually ang mga spiritual gifts, binanggit din po yung tayo ay iisang katawan, at ang sabi nga sa chapter 12 verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. So mapapansin niyo po na tayo po ay binigyan ng mga kahusayan para magamit, magampanan natin ang ating mga tungkulin na meron pong kaayusan. And so on and so forth with the rest of the chapter. Pero ang opening statement po, yung transition from the doctrinal to the practical, yung Romans 12:1 is a very important verse because it sets the tone for the rest of the chapter. At ang sabi po rito, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pagkatapos pong banggitin yan, at saka po pinaliwanag yung ating mga ministeryo, paglilingkod, ano yung marapat nating gawin upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. So, ang konteksto po ay pagsamba. To give your bodies as a living sacrifice. Sabi nga, the kind He will find acceptable. So, yan po ay nagpapatunay, nagpapakita sa atin na ang layunin ng ating paglilingkod ay para sambahin ang ating Panginoon. Bigyan siya ng kaluwalhatian, kapurihan, siya po ay ating maparangalan. Yan po ang malaking challenge po dyan, mga kapatid, ano? To honor God. Yan po ang hamon. Kaya ang paalala po sa atin ng passage na ito is to offer our bodies as a living sacrifice. Of course, alam natin, yung ating mga katawan ay instrumento ng Panginoon at tayo pong lahat ay naglilingkod, hindi lamang tayo nagsisikap na gawin ang dapat, kundi mamuhay ng karapat-dapat sapagkat pagsamba nga ito. At parte po noon, hindi lang yung individual na pamumuhay, kundi yung samahan natin collectively. So nangangahulugan po na nakapaloob din dito ang diwa ng pagkakaisa. So pag sinabi ho nating tayo kakaisa,

was mentioned sa Romans 12 is very unique. At ang sabi nga sa verse 9, verse 10, verse 11, don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good, love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. So tingnan niyo po yung passage na yan, ano? Iba yung impact, ano po? Ang sabi niya, don't just pretend to love others. Usually, ang sinasabi, di ba, magmahalan tayo, pero dito, huwag kayong magpanggap. Mahalin niyo ng tunay. Kasi po, talagang may tendency, di ba? Halimbawa, sa modern day setting ng ating mga churches, minsan po, talagang ito yung isang bagay na pag hindi natin isinapuso, talagang mababiolate po natin to, napakadali ho magpanggap. Di ho ba? Total, sandali lang naman kayong magsasama, magkikita, at paminsan po, para bang tinitiis na lang natin. Wala namang nakakakita ng damdamin mo unless you really express it in a manner that is obvious, di ba? Sino ba makakaalam na yung iyong pag-ibig ay totoo o pagpapanggap? Of course, may mga sign naman po yan, pero ang bottom line, wala tayo sa kapasidad para maunawaan yung nilalaman ng puso ng bawat isa. Pero yun nga, dahil ang layunin ay ang sambahin ng Panginoon, hindi na bali kung ano yung pananaw natin, pagtingin natin, kung ano yung obserbasyon natin, ang mahalaga, anong nakikita ng Diyos? At lahat naman niya nakikita ng Panginoon. So if we are just pretending or if we are truly sincere, alam ng Panginoon yan. Kaya nga ang challenge po dito, don't just pretend, really love them. At binigyan pa ng emphasis sa verse 10, love each other with genuine affection. So yan po ang kailangan At alam natin na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang namamayani sa ating samahan, wala naman talagang pagpapanggap doon, di ho ba? Kasi hindi naman mapagpanggap ang pag-ibig ng Panginoon Yung pag-ibig ng tao ang mapagpanggap, yan po ang reality niyan. Kaya nga, if the Lord dominates our hearts at ang hangarin talaga natin ay sambahin ang ating Panginoon, wala talaga itong pagpapanggap na ito. Nangyayari lang ito pagka yung human love ang pinapairal natin at ipinipilit nating gamitin to do ministry. Ang human love po, hindi papasa ito sa ministry dahil alam naman natin ang nature ng human love, di ba? Sabi nga ng iba, it is also self-love. Ang pag-ibig ng tao ay self-love. Ang ibig sabihin po niyan we love others because we either benefit from them, we want something from them, or we see something in them that pleases us. Kaya yan po ang reality niya. Kaya nga, nakakatakot isipin na pag ang naging focus lang natin yung human love, talagang alam nyo, bibigay tayo sa ministry. Bakit? Isipin nyo nga naman, ano ba ang ministry? Ang ministry po ay ikaw ay naglilingkod at ang source ng pagmamahal ay ang Panginoon, di po ba? Kung may hinahanap kang something in return at hindi iyon ibinabalik o nire-reciprocate sa iyo, I guarantee you, talaga hong madi-discourage ka, masisiraan ka ng loob. Bakit? Kasi yan ang nature ng ministry. Kaya nga, ang sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Kaya ho tayo marunong magmahal sapagkat tayo rin mismo ay recipient ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang napakahalagang bagay po na dapat nating bigyan ng diin sa katotohanan ito ay yung katotohanan po na kung human love ang ire-replace natin o yan ang gagamitin natin as a substitute or maybe yan ang gagamitin natin to do ministry, ang epekto ho niyan, talagang magkakaroon tayo ng bitterness, frustration, lahat ng mga negatibong bagay baka maranasan natin diyan. Kasi hindi po talaga yon ang kailangan. Kaya nga sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Di po ba? So yung kanyang pagmamahal sa atin, ang dahilan kung bakit kaya nating i-reflect yung pagmamahal na ito sa ibang tao din naman. Kaya yan po ang isang malaki at mahalagang paalala sa atin dyan. Kaya nga, importante po yung sincerity ng pagmamahal na yon. Sumunod na bagay po,

0: Kaya talagang human love ang ginamit natin, eh may hangganan yun eh. Di ba? Kasi talagang nasanay tayo, conditional yan eh. Meron kang ginawa, humahanap ka ng kapalit. Meron kang inaasahan, dapat mangyari. Eh, ang divine love is selfless, sacrificial love. Yan po yan, ano? Selfless, sacrificial love. At walang substitute dyan. Kaya nga pag yan ho ang namayani sa ating mga samahan, sa ating mga relasyon, ang makikita ng tao ay hindi po yung husay natin, galing natin, talento natin. Ang makikita po ng tao ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya nga yan ho ang nakaka-amaze dyan eh. Kasi if you remember, ilang beses po tinalakay ni Pablo ito sa kanyang mga sinulat at pinapaalala po sa atin na tayo po ay tinawag para magmahalan sa isa't isa. Eh sino ba yung mga kausap niya noon? Ito po ay mga halo-halong lahi po ito. Hudyo, Hentil, iba-iba ho yan. Kaya pag binasa mo sa aklat ng Gawa, di ba, lalong-lalo na sa chapter 10 to 15, yan po yung struggle nila eh. Paano pagsasamahin tong mga pinag-isa ng Diyos? Eh, nasanay sila na iba ang Hudyo, iba ang Hentil, iba ang babae, ibang lalaki, ibang mayaman sa mahirap. So yung mga natural divisions natin sa society, eh paano pagbubuklo rin yun? Hindi nga nila matanggap yung isa't isa. May mga kinakain ng mga Hentil na bawal sa Hudyo. May mga gawi ang mga Hudyo na hindi naman pinapahalagahan ng mga Hentil and vice versa. So ang bottom line, it's a formula for chaos, sabi nga. Kaya nga po, doon natin marirealize na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nakikita, yan ang magdadala sa matagumpay na ministeryo. Kasi ang human love talaga gagawa at hahanap ng paraan para malimitahan eh. Kaya ang challenge po dyan is to really consider kung ano po ang nais ng Panginoon para sa atin. At ang kanyang nais, tayo po ay magmahal ng kagaya po ng pagmamahal ng Panginoon. At wala hong pwedeng ano dyan, walang shortcut dyan, hindi pwedeng dayain yan. The only way that can be expressed is if we have a real and growing relationship with Jesus. Yan po ang hamon dyan, yan po ang challenge po dyan. Kaya yan po ang kinakailangan nating makita, mga kapatid. Kaya kung ating tutuusin at titingnan, eh yan ang hamon. So, ang goal is to exalt God, to edify believers. Isa pa nga magandang talata, no? Kung mamarapati nating isama at napakahalaga po nito, is 1 Corinthians 13. And I always say na 1 Corinthians 13 ay hindi mo dapat hinihiwalay sa naunang mga bahagi, which is 1 Corinthians 12, na ang tinatalakay naman na ang iglesia ay iisang katawan. At pinakita sa chapter 13, hindi po ang picture ng romantic love, kundi ang pag-ibig na tunay na galing sa Panginoon na kailangan at mahalagang sangkap sa ating paglilingkod. Tingnan niyo pong sinasaad sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and sacrificed my body, I could boast about it, but if I did not love others, I would have gained nothing. So tingnan niyo po yung bigat nung talata, no? Kung wala yung pag-ibig, kahit kagila-gilalas yung iyong mga kakayahan, ang sabi ho rito, ito'y walang kabuluhan, wala kang napala, at walang saysay. Di ho ba? Sapagkat yan ang elemento na nagbibigay ng saysay sa ating ginagawa. It becomes glorifying to God, edifying to the body of Christ, and at the same time, it creates a powerful testimony and witness to the lost. Yan ho yung pangatlo eh. The evangelization of the lost. Dahil tinawag po tayo to reach out. Kaya ho yung ating relationship is very important kasi una, to function well. No? Eh, katawan eh, di ba? Imagine mo ang katawan kung walang unity. Paano ba naman yon? At by the way, no, let me just clarify. Sa Bible ho, pag sinabi nating unity, eh, hindi ibig sabihin noon na pare-parehas tayo ng kakayahan, ng gagawin. Ang idea po talaga noon, magkakaiba. Katawan niya eh, may kamay, may paa, may bibig. Pero pag sinabi ho nating unity, there is active participation. Lahat ay gumaganap ng tungkulin. Lahat tayo po ay gumaganap ng ating tungkulin. Kaya yan po ang challenge dyan. Kaya kung ating uunawain ang ministry, hindi ho pwedeng mangyari ito sa tamang paraan na daladala natin yung sama ng loob or ang ibubunga ay maling mga damdamin, pagkatisod, o kaya awayan. Pagka ganun na ho ang nangyayari, then definitely, obviously, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Di po ba? Hindi yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan ang dapat makita sa atin. Yan po ang challenge dyan. At hindi po madali yan. Madaling ituro, unawain, basahin, pero alam natin sa totoong buhay, it's always difficult. Di po ba? Kasi po, tayong lahat, we are all works in progress. At dahil works in progress po tayo, talagang makikita mo na may mga hamon sa ating ugnayan sa isa't isa. May mga times po magkakasamaan ng loob, magkakatampuhan, may mga times po na yung hindi mo inaasahan yun ang gagawin sa'yo, yung inaasahan mo yun ang hindi gagawin sa'yo, di ba? Yan naman ang nature niyan eh. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi ano, kakaiba eh, sino ba nag-decide na tayo magkakasama sa church? Alam niyo pong reality, it is God who brought us together. Yan pong reality niyan. Hindi tayo sinabihan ng Panginoon na, ikaw, pumunta ka, maghanap ka ng taong kasundo mo, gumawa ka ng church. O ikaw, maghanap ka ng mga madali mong makasama, gumawa ka ng church. Hindi po. Make disciples of all nations. Yan ang challenge eh. All nations. Nang ibig sabihin niyan, mga kapatid, eh, ang Panginoon ang talagang pumipili kung sino ang kasama. Ang sa atin po ay tanggapin ng may pagmamahal kung sino yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat maging maliwanag sa atin yan. Kasi pag hindi po naging maliwanag yan, ang magiging tendency, sabi nga, ang magiging resulta po, eh marahil eh, parabang tayo na ang nagde-decide ngayon. Ikaw, karapat dapat ka dito. Ikaw, ayaw namin sa iyo. Hindi po. Dinala sila ng Panginoon sa atin. Kakaiba sila sa atin. Iba po ang kanilang level of maturity marahil. Pero ang bottom line is that it is God who brought us together at hindi po nagkamali ang Panginoon. Why? Meron po siyang reason bakit tayo ang pinagsama-sama. At ang reason po doon is so that we will reflect the love of God. So how do you learn to love like Jesus loves? Hindi ba sa pamamagitan ng mga challenging relationships and situation? Yan po yan eh. Kaya ho yung ating growth sa church is not by selecting kung sino po yung, ito, okay to, dito ka. Madadali kayong mahalin. Lalago ako pag kayo kasama ko. Hindi ho ganon. Dadali ng Panginoon ang mga mapanghamong relasyon. At sa pamamagitan po niyan, we will learn to see them as the Lord sees them. And God will also teach them to see us the way the Lord sees us. Kaya sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy rin pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: masasabi ko na isang Bagyo sa mga lugar na kakikitaan ng magandang tanawin. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ng mga turista at mga dayuhan ang lugar na ito. Dahil sa katotohanan ito ay tinawag itong pangunahing bakasyonan sa Pilipinas. Bakit nga ba naman hindi? E patuloy mong hahanap-hanapin ang lamig ng klima nito sa panahon na napakainit sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit hindi palaging maliwalas ang kapaligiran ng lungsod na ito. Dumaan din ito sa mabibigat na pagsubok at suliranin. Tulad na lamang noong sinalanta ito ng napakalakas na lindol. Nagmistulang tahanan ito ng multo dahil halos walang makitang tao sa mga lansangan. Matagal ding nakabawi ang lungsod na ito sa pinsalang dulot ng malakas na lindol. Marahil ay ganito ang kalagayan noong panahon ni Nehemias. At nang nakita nga ng mga tao naging kalagayan ng kanilang lungsod, ay hindi sila nagdalawang isip upang kanilang muli itong ibangon.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ni Propeta Nehemias, kabanatang 2, talatang 17 hanggang sa kabanatang 3, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nasaksihan po natin ang naging malaking hamon kay Nehemias na harapin ang hari ng Persia upang magpaalam na babalik sila sa Jerusalem upang ibangon ang pader ng lungsod. Nang marinig ni Jerusalem ay hindi na siya nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang sarili. Nais niyang pumunta sa Jerusalem upang tumulong sa pagpapagawa ng nasirang pader. Ilang bagay ang nais ko pong bigyan ng pansin tungkol sa pagnanais ni Nehemias na makabalik sa Jerusalem. Sangayon sa ating pag-aaral, si Nehemias ay hindi isinilang sa mga panahon na nabihag ang mga Hudyo. Hindi pa niya alam kung ano ang mga nangyayari sa kanilang lahi at hindi rin niya alam kung ano ang anyo ng pader ng Jerusalem. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito ay labis ang kanyang pagnanais na bumalik sa Jerusalem. Hindi natin alam kung sa loob ng kanyang pamumuhay sa Persia ay minsan na siyang nakarating sa Jerusalem. Subalit ang alam natin ay malaki ang epekto sa kanya ng balita na ang pader ng Jerusalem hanggang sa ngayon ay guho pa rin. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi nalingid sa ating mga kaalaman ang sirang pamumuhay ng maraming kababayan o ang sirang pagsamba sa ating mga kapatiran. Subalit wala tayong naghakbang tungkol dito o wala man lang epekto ang mga bagay na ito sa ating buhay. At karamihan pa sa atin ay nagiging mapanuri at hinahanap ang mga kamalian ng iba. Hinahanap natin ang kanilang mga pagkakamali sa halip na tulungan o itaas natin sila sa pananalangin. Wala tayong ginagawa upang mabuo ang pader ng ating samahan sa halip ay nagtatayo tayo ng matataas na bakod sa pagitan natin at ng ibang tao. Nakita din natin kung paanong sinuri ni Nehemias ang lahat ng mga sirang pintuan ng bayan at mga pader na kailangang ayusin. Naging maingat si Nehemias sa kanyang mga pagpapasya tungkol sa pagpapagawa ng pader. Subalit hindi naging mapayapa ang lahat sa kanyang pagbabalik sapagkat merong nagbabadyang mga kaaway at malalaman natin ito sa mga susunod na pag-aaral. Dito po natin makikita na kahit na kumilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, ay masigasig din na kumikilos ang mga kaaway upang sirain ang kanilang kalooban. Hindi madali ang maglingkod sapagkat masipag din ang kaaway. Subalit batid naman natin na kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, ay kanya tayong iniingatan. Yun ang tipan ng Diyos kay Josue. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Josue, unang kabanata, 9 na talata. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Ilan lamang ito sa ating mga napag-aralan at natunghayan sa ating nakaraang pag-aaral. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa loob ng bayan ng Israel. Sisimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias. 2 kabanata ay basahin po natin ang 15 talata. Makikita natin dito na pagkatapos ng kanyang masusing pagsisiyasat na kailangang ayusin, ay nagpatawag siya ng pulong. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 17 at 18 ng ikalawang kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin, kung papaanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog. Hali kayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin at gayon din ang mga salitang sinabi sa akin ng hari. At kanilang sinabi, magsimula na tayong magtayo. Kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Nagpatawag ng pulong si Nehemias sa mga pinuno na nakapalibot sa Jerusalem. Sinabi niya dito kung papaanong pangungunahan sila ng Diyos. Sinabi niya kung bakit siya nagpaalam sa hari upang pumunta sa Jerusalem. At sinabi din niya ang kaniyang layunin sa kanila. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, ay nalaman na niya ang nararapat niyang gawin. Kung kaya't hinimok niya ang mga tao na gawin nila ang mga nararapat na gawin, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila. Naging mabuti naman ang katugunan ng mga tao, kung kaya't sumang-ayon sila sa mga ninanais ni Nehemias. Sa aking palagay ay kailangan natin ang mga taong tulad ni Nehemias. Isang taong hindi iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang ikalalago ng gawain ng Panginoon. Si Nehemias ay isang tunay na pinuno at pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito ay tumugo ng mga pinuno ng Jerusalem sa kalooban ng Diyos sa kanila. Muli po nating makikita ang salitang kayat. Sa mga talatang ito ay sinabi na kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. Maari naman sanang palawigin pa ni Nehemias ang larawan kung papaano tumugon ng maayos ang mga pinuno sa kaniyang nais na mangyari. Subalit hindi niya ito sinabi. Si Nehemias ay isang taong mababang loob at lagi niyang ninanais na siya ay nasa likuran. Isang uri ng kaugalian na kinakailangang matutunan ng maraming tagapanguna sa ating panahon ngayon. Sa talatang 19 ay ganito po naman ang sinabi. Ngunit nang ito'y mabalitaan nina Sanbalat na Horonita, si Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia, kanilang pinagtawanan at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Narito naman ang tatlong kaaway. Salungat sila sa nais gawin nila Nehemias. Sa aking palagay, ang bawat Kristiyano ay hindi lamang mga mabubuting tao ang nakapaligid sa kanila. Marahil meron din silang mga Sanbalat na Horonita, Tobias na lingkod na Amonita, at si Gesem na taga-Arabia sa kanilang buhay. Maraming ginagamit na kasangkapan at pamamaraan ang kaaway upang masira ang loob ng mga naglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat, ang mga pamamaraan ng kaaway ay madalas na ginagamit niya ang pangahamak at panglalait. Sa loob man ng simbahan, ay meron ding ginagamit ang kalaban upang masira ang kanyang mga lingkod. Ilang simbahan na rin ang aking pinaglingkuran at hindi naging madali ang mga pagsubok na aking pinagdaanan. Ang inakala nating mga kaibigan ay sila pa ang mga pangunahing lumalaban. Subalit alalaharin po nating hindi sa atin ang labanang ito, kundi sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang maglingkod ng tapat sa Diyos na tumawag sa atin at gawin ang mga nararapat sa ikabubuti ng kaniyang gawain. Huwag tayong tumigil dahil lamang sa mayroong mga taong ayaw sa atin. Kumilos lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos at magtiwalang ganap sa Kanya. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ako sa kanila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lingkod, niya ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala man lamang sa Jerusalem. Napansin ninyo kung ano ang nangyari? Dito natin makikita ang tunay na kamanghamanghang pagkatao ni Nehemias. Makikita po natin sa kabanatang ito ang pagsasaayos ng pader at ng mga pintuan ng bayan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagpapatayong naganap. Ang ginawa dito ni Nehemias ay tunay ngang kamanghamangha. Napakaganda ng pamamaraan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Pinangunahan ng Diyos si Ezra at Zerubbabel sa pagsasaayos ng templo at iba ang kanilang gawain sa gawain ni Nehemias. Si Nehemias ang isang pangkaraniwang tao lamang, hindi tulad ni Zerubbabel na isang prinsipe o si Ezra na isang pari. At ang dapat niyang gawin ay ang ayusin ang mga pader ng Jerusalem. Natupad ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Ganito ang kahangahangang pagkilos ng Diyos. Marami sa atin na nasa gawain ng Diyos ang nagsimulang gumagaya sa paglilingkod ng iba. At ang ganitong pamamaraan ay hindi nagtatagumpay. Mas mabuti pang tayo ay kumilos na kung sino at ano tayo. Napansin ba ninyo kung anong kayang gawin ng Diyos sa dalawang mata, dalawang tainga, o dalawang ilong na ibinigay niya sa atin? Kaya niyang lumikha ng bilyong uri ng mga ito at kahit isa ay walang magkakatulad. Kaya niyang gumawa ng iba't ibang hugis ng mukha, ngunit walang magkakamukha. Sa ilang bilyon ng mga taong ito sa ating paligid, kaya rin niyang lumikha ng mga daliri at ang mga daliring ito ay walang katulad sa buong daigdig. Nilikha tayong ganito ng Diyos dahil nais ng Diyos na kumilos tayo nang wala tayong tinutularan. Kung pangumuno, kailangan nating kumilos ayon sa panawagan at nais gawin ng Diyos sa atin ayon sa ating sariling kakayanan at kaalaman. Ang kasaysayan ng pagtatayo ng pader sa Jerusalem ay naghahayag sa atin ng napakagandang pamamaraan. Makikita natin sa kasaysayang ito ang 10 pintuan ng bayan na kanilang inayos. Nagsimula ito sa pintuan ng mga tupa at matatapos din po tayo sa pintuan ng mga tupa. Maari nating itanong kung mayroon pa bang ibang mga pintuan sa Jerusalem. Marahil ay merong iba pa ngunit ito lamang ang ipinahayag sapagkat merong kahulugan ang mga pintuang ito na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo at sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon po ay dumako tayo sa 3 kabanata, unang talata sa aklat ni Nehemias. Nang magkagayoy si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tori ng sangdaan at hanggang sa tori ng Hananel. Magsisimula po tayo sa pintuan ng mga tupa. Ito ang pintuan na kung saan pumasok si Jesus sa Jerusalem. Makikita po natin sa ating mga Biblia na minsang dumaan dito si Jesus noong nagpunta siya sa patubigan sa Bethesda. Sa aking palagay, ang pintuang ito ang madalas niyang gamitin tuwing pupunta siya sa Jerusalem hanggang sa panahon ng kanyang matagumpay na pagpasok sa lungsod ng Jerusalem na dumaan siya sa silangang pintuan. Merong mga nagsasabi na iisa lang ang pintuang ginto at ang pintuan sa silangan. Meron ding mga nagsasabi na hindi na magbubukas pa ang pintuang ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pintuang ito ay hindi ang pintuan sa silangan sapagkat ang pintuang ginto ang pintuang patungo sa templo. Ang pintuan ng mga tupa ay ang mga pintuan na pinagdadaanan ng mga hayop na inihahandog. Ito ang ginagamit ng ating Panginoon. Sa aking palagay, ay ipinahayag niya dito kung papaano siya ihahandog tulad ng mga tupang ito na pinagkakaloob para sa kasalanan ng mga tao. At katulad nga ng nasasabi sa Ebanghelyo ni Juan, sa unang kabanata, sa huling bahagi ng 29 na talata ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang kordero ng Diyos na naging daan upang makalapit tayo sa Diyos. Ipinahahayag sa atin ng pintuang ito tungkol sa cross kung saan ipinako ang ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ang cross ang pintuan sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung hindi muna tayo magdadaan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ang tanging katanungan sa atin ay, ano ang iyong gagawin kay Hesus na namatay at muling nabuhay? Hanggat hindi natin nasasagot ang katanungan ito, hindi niya tatanungin ang tungkol sa ating buhay at gawain. Ayaw ng Diyos ang mabubuting gawa at ang kayamanan, at sa katotohanan, wala siyang nais mula sa atin. Subalit meron siyang nais na ipagkaloob ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating manalig kay Hesus sapagkat nasa Kanya ang buhay at Siya ang buhay. Sa ikalawang talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho at kasunod nila ay nagtayo si Zachor na anak ni Imre. Ang Jericho ay ang lugar ng mga sumpa at ang mga lalaking ito ay gumagawa sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Sa bayan ng Jericho, ipinahayag ni Josue ang kanyang sumpa. Sinabi niya sa aklat ng Josue sa kabanatang 6, talatang 26 na ganito. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligang nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang pintuan. Sa araw na ito ni Ahab, merong tao na muling nagtayo sa bayang ito at ang sumpa ay dumating sa kanyang mga anak. Ito ang bayan na isinumpa. Ikaw at ako ay nabubuhay ngayon sa mundong isinumpa sa kasalanan. Hindi na natin kailangang talakayin ang mga bagay na ito. Tumingin na lamang tayo sa ating paligid. At walang magagawa ang tao tungkol sa suliraning ito. Merong mga hindi mananampalataya ngayon ang nagsasabing wala nang magagawa ang tao sa problema ng sanglibutan. Tanging ang kamatayan ni Kristo sa cross ang makapag-aalis ng hatol sa kasalanan. Sang-ayon sa aklat ng Ezekiel, sa kabanatang 18, ika-4 na talata ang ganito, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Kaibigan, ito ay isang sumpa sa sangkatauhan. Subalit maaring alisin ang ating Panginoon ang sumpang ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging malaya tayo mula sa hatol ng Panginoon. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, ikatlong kabanata, talatang 18 ay ganito po ang sinasabi. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay alamin naman po natin ang tungkol sa pintuan ng mga isda. Sa kabanatang 3, ikatlong talata ay ganito po ang sinasabi. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sanaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Sa pintuan ito ipinapasok ng mga tao ang mga isdang galing sa dagat ng Mediterranean at ang mga isdang galing sa Jordan. Pangkaraniwang pagkain ng mga tao noong panahon yon ang isda. Sa pintuan ng mga isda, doon ang lugar na nakakakilala ka ng maraming kaibigan. Hindi gaanong problema na magkaroon ng mga kaibigan sa lugar na iyon. Ang mensahe na ibig ipahiwatig ng pintuang ito, sang-ayon sa aklat ni Mateo sa kabanatang 4 sa talatang 19 ay ganito po. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Pagkatapos na matutunan ng mga alagad ang mga katotohanan ng mabuting balita, sinabi sa kanila ng Panginoon, at tignan ninyo, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan na galing sa taas. Makikita natin ang mga katagang ito sa aklat ni Lucas sa kabanatang 24, talatang 49. Sinabi, huwag muna silang humayo hanggat hindi sila napupuspos ng banal na espiritu. Gayon din ang panawagan ng Diyos sa mga tao ngayon. Hindi tayo maaring mamalakaya ng mga tao kung hindi tayo napuspos ng banal na espiritu ng Diyos. Papaano tayo magpapahayag ng isang bagay na hindi pa natin nararanasan? Kailangang tanggapin muna natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas at pagkatapos ay kailangang mabihisan muna tayo ng banal na espiritu upang karapat dapat tayong mamalakaya ng mga tao para sa ating Diyos, sapagkat hindi niya maaring gamitin ang isang sisidlang marumi. Naniniwala akong kailangan nating mamalakaya ng tao sa iba't ibang pamamaraan. Sa aking palagay ay merong iba't ibang pamamaraan na magagawa ang bawat tao upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang isa sa pamamaraan upang maabot natin ang ibang tao ngayon ay sa pamamagitan ng paghahayag sa radyo. Tayong lahat ay merong iba't ibang handog na galing sa Diyos, at ang bawat handog na ito ay merong kani-kaniyang gamit. Bagamat merong iba't ibang pamamaraan sa paghahayag ng mabuting balita, ay naniniwala akong lahat tayo ay kailangang mamalakaya. Kailangang meron tayong bahagi sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nais kong sumunod kayo sa akin at nais kong mamalakaya kayo ng tao. Sa ikatlong kabanata ng aklat na ito ay makikita po ang mga pangalan ng mga tao na tumulong sa pagtatayo ng pintuan. Napakainam na makita ang pangalan ng mga taong ito sa aklat ng buhay. Isa ito sa aking mga panalangin na darating ang araw na maisusulat din ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 133, unang talata ay ganito po ang sinasabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang laging nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaibigan, ang bawat pintuan ay naghahayag sa atin ng kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Subalit magiging walang saysay ang bagay na ito kung hindi natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Tanggapin na natin siya ngayon upang maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ito po ang kabuuan ng mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Nagkaisa sila at sama-samang itinayo ang pader sa Jerusalem. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Minsan pa ay lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, dakilang Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ay nananatili sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon, amin po silang idinudulog sa iyo, Ama, sa anuman na kanilang kalagay at mga pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po sa iyong pangalan, kumilos ka't gumawa sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kapayapaan. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa iba't ibang dako at lugar. Nawawalan sila ng pag-asa, walang kapayapaan. Subalit, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na dakil at mga pangyarihan. Pangunahan mo po ang lahat ng iyong mga lingkod at mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito'y iyong gagawin sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na tagapagligtas. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
4: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point. po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang maling doktrina o turo ay hindi maliit na usapin. Kapag ito ay pumapasok na sa loob ng iglesia, dapat agad itong seryosohin at tugunan sapagkat magdadala ito ng kalituhan sa isipan ng mga mananampalataya at makakasira sa iglesia, pati na rin sa buhay ng mga miyembro nito. Ang paliwanag ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa Colossus, Kabanata 1 sa kanyang aklat na Love So Amazing ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa Ebanghelyo at magpoprotekta sa atin mula sa mga maling pananampalataya. Narito po si Brother Juram Ramos para sa interpretasyon ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa mensaheng The Hope Laid Up For You in Heaven.
2: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 1 at ang babasahin natin ay ang verses 3 up to 8. Itong buong bahagi na to na tinatawag na Thanksgiving section. Itong pasasalamat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatayang nakatira sa Colossus. Colossians chapter 1 verses 3 up to 8. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. Tinitingnan po natin itong bahagi ng pasasalamat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colossus. At mula rito, nabanggit ko sa inyo dati, ay may mahuhugot tayo na maraming mga aspeto patungkol sa Ebanghelyo. Sinimulan ko ng tingnan ng mabilis yung 7 aspeto nung isang linggo at tinutukan natin yung una na ang sabi ko roon sa unang aspeto ng Ebanghelyo, hope is one of the gospel's most significant elements. No, ang pag-asa ay isa sa pinaka-importanteng bahagi nitong ebanghelyong ito. Ngayon ay nais kong ipagpatuloy na tutukan natin itong topic na ito, pero bibigyan ko siya ng kaunting pagkakaiba, no? Bibigyan ko ng parang ibang perspective. Ito ay yung pananaw na dumating sa aking atensyon 26 years ago dahil sa ginamit ng Panginoon ang isa sa mga pinakamaayos na preacher noong 20th century at yung kanyang paliwanag dito sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo na makikita natin sa Colossians chapter 1 ang laki masyado ng naitulong sa akin at nais ko na matikman din niyo yung pagpapala na yon na na-experience ko nung mga panahong ngayon. Pero bago ko gawin yon, ay tingnan muna natin ang isang background. Balikan natin yung background nitong sulat na ito. Naalala niyo, nabanggit ko dati na sinulat ni Apostol Pablo itong sulat na ito sa mga mananampalatayang hindi pa niya nakita face to face. Siguro nabalitaan na ng mga mananampalatayang ito patungkol kay Kristo dahil kilala naman siyang apostol. At saka masigasig magtrabaho si Apostol Pablo. Pero ang ebanghelyo ay dumating sa mga taga-Kolosas hindi sa pamamagitan ni Pablo kundi sa pamamagitan ni Epaphras. Si Epaphras ay isa sa mga nakatira doon sa Kolosas at posible ang nangyari nung time na yon ay habang si Apostol Pablo ay nandun sa Ephesus. Medyo malayo-layong lugar yon mula sa Kolosas, pero doon din yon sa tinatawag natin ngayong Western Turkey. No, so bumiyahe siya ng malayo, parang kung di ako nagkakamali, 100 miles ang layo noon. Pumunta siya doon at doon niya nakilala si Pablo at doon niya narinig ang ebanghelyo mula kay Pablo mismo. Now, sa tingin ko, hindi lang parang nakinig si Epaphras ng isang oras na preaching. Tapos noon, uy, ang ganda nitong ebanghelyong ito. Tapos umuwi na siyang pabalik ng Kolosas at shiner yung ebanghelyo sa kanila. Ang suspecha ko, ganito ang nangyari. Pumunta siya doon, narinig niya yung ebanghelyo, tapos nagpa-train pa siya kay Pablo. Nagpa-disciple siya kay Pablo. Hindi natin alam kung ilang linggo ang inabot hanggang sa nung talagang naramdaman niyang ready na siya, balik siya sa Kolosas at shiner sa kanila ang magandang balita. Bakit ko nasabi yon? Kasi sabi ng Acts 19 verses 9 to 10, ito ang sabi ni Dr. Luke na sumulat nitong Book of Acts. Acts 19 verses 9 and 10, sabi niya doon, Paul took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Now, nasa Ephesus siya nung time na yon, pero sabi niya dito, all the residents of Asia. Pag nabasa niyo ang salitang

Asia or Asia Minor dito sa New Testament, ito ay ang western part ng Turkey, nakabilang dyan itong Colossae, nandun yung Hierapolis, nandun ang Laodicea, nandun ang Ephesus, nandun ang Philadelphia, at saka iba pang mga churches na may kita natin sa Revelation chapters 2 and 3. Okay, so yan yung Asia Minor. Sabi dito, buong lugar na yon ng Asia Minor, yung Western Turkey, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Again, si Pablo nga, hindi naman siya pumunta sa Colossus. Paano nila narinig? Sa pamamagitan ni Epaphras. Pumunta si Epaphras sa Ephesus, narinig na magandang balita, na-train siya siguro within yung 2 years na yon dun sa lecture hall of Tyrannus, no, dun siya natuto, and then dinala niya yon sa Colossus. Okay, so yan yung isang background na magandang maintindihan natin. Isa pang background na importante. Nung lumipas ang ilang panahon na nag-share na ng ebanghelyo si Epaphras doon at posibleng siya pang naging pastor nila, after some time, merong mga pumapasok na mga false teachers. At iniimpluensyahan yung mga members ng kanilang congregation. Para magbigay ng idea, ano kaya ang tinuturo nila? Pumunta kayo sa chapter 2 ng Colossians. Makikita nyo doon, kasama sa mga false teachings, yung makapandinlang na mga pilosopiya, yung human tradition, yung Jewish legalism, yung mga bawal yan, dapat kainin mo to, hindi pwedeng kainin yan. At kasama rin yung mga ritual at yung sasaktan mong katawan mo, magpapakahirap ka para lalong lumalim ang iyong spirituality, at kasama din yung pagsamba sa mga anghel. Yan ang makikita nyo sa Colossians chapter 2. Ngayon, nung nakita ni Epaphras, aba, delikado to. Siguro si Epaphras mismo, pakiramdam niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito, hindi ko kayang harapin ito. Kaya ang ginawa niya, bumiyahe siya mula sa siyudad ng Colossus papunta ng Roma, na nung panahon na yon, si Apostol Pablo'y nakakulong. Ang biniyahe niya, 1,000 miles. Hindi ko alam kung ilang kilometro yon, siguro 1,800 kilometers. Ganon kalayo. Kung tingnan ninyo yung Google Map, parang ang sabi doon, babiyahe ka yata ng 12 araw, maglalakad at saka sasakay ng ferry. Aabot ka doon ng mga halos 2 linggo. Kita nyo, ganun kaseryoso, ganun kabigat itong issue na to ng false doctrine, na kahit wala pang mga eroplano noon, kahit na babiyahe at maglalakad si Epaphras ng halos 2 linggo, gagawin niya yon. Ma-address lang itong issue ng false doctrine. Ito'y nagpapaalala sa ating lahat na pag pumapasok ang false doctrine sa iglesia, huwag natin itong mamaliitin. Kinakailangan ito ay seryosohin natin, i-address kaagad, dahil ito'y magdadala ng kalituhan sa isipan ng mga mananampalataya at makakasira ito ng isang iglesia at pati na rin ang mga miyembro nito. Anong ginawa ni Pablo? Nung nabalitaan niya yon mula kay Epaphras, gumawa siya ng sulat. Ito ngayon yung Colossus natin. At dito, in-address niya ng diretsyohan at saka indirectly itong issue na to ng problema nila. Now, anong ginawa ni Pablo? Directly, ito sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 8, sabi niya, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ." Diretso yon. Huwag kayong padadala sa mga false teachings na ito. Ikalawa, diretso din. Sabi ni Pablo, itong solusyon. Inangat niya, tinaas niya, pinaliwanag niya ng mabuti yung superiority ni Jesus Christ, yung kanyang katauhan at yung kanyang mga ginawa. Laban dito sa mga false teachings na ito, para ipakita niya lahat ng mga katuruan na kontra sa turo ni Jesus, walang kwenta lahat yan. Huwag niyong papansinin yan yung mga bagay niyan. Ang importante, si Jesus. Siya ang pinakamataas, pinakadakila. So yun yung direktang pagsagot niya sa false teaching. Pero indirectly, ano ginawa ni Pablo? Ginawa niya, in-affirm niya si Epaphras.

and a faithful minister of Christ. So pag nabasa yan ng mga mananampalataya sa Colossus, lalakas ang kumpiyansa nila kay Epaphras. Sabi nila, okay pala ito si Epaphras eh. Barkada pala ito ni Paul eh. Pareho pala sila ng tinuturo eh. Ganun pala eh. Talagang sabi ni Pablo mismo, faithful minister of Christ ito. So kung ano sabihin niya, hindi yan magtuturo ng kasinungalingan. Now, isa pa. Indirectly pa rin, in-address ni Pablo itong problema dito sa Colosse sa pamagitan ng pag-affirm. Yung inangat niya rin ang ebanghelyo. Pero indirectly, bakit ko sinasabing indirectly? Kasi, for example, dito sa Thanksgiving section, Thanksgiving yun. Nagpapasalamat lang siya sa Panginoong Diyos. Ang dami niyang binanggit patungkol sa ebanghelyo na kung iintindihin mo ng mabuti yung kanyang sinasabi ron, magkakaroon ka ng discernment. Malalaman mo ngayon, uy, teka muna. Itong mensahe nitong taong ito, fake to, mali ito, hindi ito tama. Kontra ito dito sa tinuturo ni Apostol Pablo. Tingnan nyo, ang galing ni Pablo. Yung isa, direct ha, yung isa, indirect, pero pati yung indirect, talagang makikita mo, solved yung problema. Itong dahilan kung bakit gusto kong pag-aralan natin at bigyan ng panahon itong Thanksgiving section. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong Thanksgiving ito, pasasalamat supposedly, although yes, natutunan natin paano magpasalamat ng tama sa Panginoon, pero nakita rin natin dito ang maraming mga bagay na may connection sa Ebanghelyo. At kung lalo kang lumalalim sa Ebanghelyo, mas madali mong masilip, mas madali mong makita yung mga false teachings. Makikita natin dito, napaka-relevant nitong letter na to na sinulat noong first century sa ating panahon ngayon in the 21st century. Grabe! Ang ganda ng salita ng Panginoon Diyos, no? Talagang buhay ang salita ng Panginoon. Hindi naluluma ang salita ng Panginoon. Hindi napapanis. Hanggang ngayon, presko pa rin. Hanggang ngayon, ang laki pa rin ng tulong na maidudulot para sa ating mga mananampalataya. Ngayon, etong kwento. Noong Disyembre ng 1995, yung head pastor, itong denominasyon na ito na pinanggalingan natin bago tayo naging Solideo Gloria Christian Church, ay nagturo ng isang bagay na kontra sa Ebanghelyo. Ito ay false teaching, ito ay baliktad sa practice na makikita nating tinuturo sa salita ng Panginoon Diyos. At itong katuruan niya sa Ingles, ang tawag ay pragmatism. Ano ibig sabihin ng pragmatism? Ang pragmatism, ang ibig sabihin nito, kahit anong paraan gamitin mo, basta yung objective na gusto mong mangyari, gusto mong lumaki yung church mo, kahit anong gamitin mong paraan, basta ang epekto lumaki, good. Yun ang ibig sabihin ng pragmatism. The end justifies the means. Kung ano yung dulo, kahit anong gamitin mong paraan, okay yun. Basta maabot mo kung ano yung objective mo at gusto mo. So, halimbawa, sasabihin ng pragmatist, yung pastor na ang utak ay pragmatism, sabihin niya, gusto mong paramihin ng members ng church mo? Naku, huwag kang mag-preach ng mga doctrinal messages. Iklian mo lang ang preaching mo at punuin mo ng practical help. Katulad ng paano ka mamumuhay ng best life mo ngayon. Paano ka magiging happy, healthy, wealthy. Yan ang mga mensaheng dapat mong ituro. At huwag kang magpipreach ng Bible. At huwag na huwag mong kukumprontahin ang kasalanan. Huwag mong gagalawin yung mga kasalanan ng... Huwag mong a-addressin yung abortion. Huwag mong haharapin o i-address yung issue ng pornography. Huwag. Huwag kang mag-evangelize, mag-moralize ka. Sabihin mo na, pasok ka sa isang kumpanya. Sabihan mo yung pinaka-may-ari ng kumpanya yun. Sir, gusto niyong umayos itong kumpanya ninyo. Ako magtuturo ng moral instruction. So, siguro iba tawagin, moral recovery program. Hindi ito Bible, sir.

0: Turuan ko kayo kung paano tumakbo ng mabuti ang manager, paano niya ayusin ang relationship niya sa mga empleyado, paano sila kumilos, paano magtrabaho ng masipag, etc. Yan ang tuturo ko. O di, sabi ng manager, sige, pasok ka dito, turo ka. Yun ang sinasabi. So, sabi nila na dagdagan mo, imbis na ikaw ay mag-preach ng gospel, eh magdagdag ka ng kung ano-ano mga pakulo sa church. Yung mga pastor nyo, dapat komedyante sa worship singing ninyo during the service, lagyan nyo na secular music. Magkaroon kayo ng maraming bagay na mag-entertain, yung mga self-help programs at kung ano-ano pa. Pag ginawa nyo ang lahat ng ito, garantisado, magiging successful ang inyong ministry. Yan ang utak ng isang pragmatic na pastor. Ngayon, kung hindi malalim at maayos ang hawak mo sa ebanghelyo, hindi mo makikitang may mali doon. Ang daming mga pastor na ginagawa yan ngayon. Papasalamat ako sa Panginoon na sa awa ng Panginoon Diyos ay nung panahon na tinutulak ito ng pastor sa amin na mga under niya, no? At sinabing, itong implement ninyo, itong bagong turo, itong new paradigm, itong gawin ninyo sa inyong mga churches. Sa awa ng Panginoon, nakarating sa akin ang mga librong nagpamulat ng aking mga mata para makita kung anong katotohanan. Isa sa mga librong nakatulong sa akin para maliwanagan ako ay yung sinulat ni David Martin Lloyd-Jones na librong Love So Amazing. At itong ang librong ito ay ang mga paliwanag patungkol sa mga portions of the gospel na nakalagay sa Colossians chapter 1. Kasi nagkaalat ang ebanghelyo dun eh. So pinili ni Martin Lloyd-Jones yung mga bahaging yon, and then in-expound niya. Shinare ko yung librong yon sa mga leaders ng ating iglesia dito sa Davao City, at pinag-aralan namin ng mabuti yung librong yon, at sa malaking biyaya ng Panginoon, tinulungan niya kami na lumalim ang aming pangunawa sa ebanghelyo at prinoteksyonan niya kami mula sa heresy. Ngayon, habang hinahanda ko ang turo ko, unang intention ko, itutuloy ko na yung anim pa na mga aspeto ng ebanghelyo na sinimulan ko na dati. No? Nag-start na tayo dun sa una, sabi ko tapusin ko na siguro yung anim ngayon. Pero habang naghahanda ako, sabi ko, parang gusto kong basahin uli yung Love So Amazing. So binasa ko uli hanggang sa umabot ako sa chapter 4. Gusto ko lamang namnamin uli yung experience na yon na na-experience namin 26 years ago. Parang ang sarap nung, wow, ano ba tong wisdom na binigay sa amin ng Panginoon? Ang isi-share ko sa inyo ay mula sa sinulat ni Martin Lloyd-Jones, mula sa chapter 4 ng kanyang librong Love So Amazing, na ang pamagat nung chapter na yon, nung kabanata na yon, The Hope. The Hope. At pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon, Martin Lloyd-Jones on The Hope Laid Up For You in Heaven. So ito yung kanyang turo. Ito yung pag-asa natin na nasa langit. Okay, ito ay galing sa Colossians chapter 1 verse 5. Ito yung basihan ng kanyang turo. At sabi doon, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. So pinapakita rito, itong pag-asa na to na sinasabi ni Pablo, kabilang ito sa mensahe ng ebanghelyo. Hindi nyo pwedeng tanggalin yon. Pag ang ebanghelyo na inyong narinig ay walang kasamang pag-asa, hindi kasama itong hope laid up for you in heaven, hindi ebanghelyo ang inyong narinig. Ganun ka-importante ito. Kailangan ito ang maintindihan natin. Okay, so simulan ko na ang turo ni Lloyd-Jones. Maraming mga tao ngayon ang nalilito dahil sa ano bang ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano? Ano ba ang ebanghelyo? Ano ba dapat ang paniwalaan natin patungkol dito? Sabi ni Lloyd-Jones, buti na lang, walang bago sa ilalim ng araw. There's nothing new under the sun. Kahit noong unang panahon pa lang, marami ng mga false teachers, mga bulaang propeta at mga bulaang guro na may daladalang mga false gospel at pinipilit na ipasok ito sa mga iglesia at gibain ang kanilang pananampalataya. Ang intensyon ni Pablo, ba't niya sinulat itong sulat niya sa mga taga-Kolose, upang matigil na itong katuruan ng Diablo na nagkukunwaring ebanghelyo. Gusto niyang ilantad itong false teaching na to na may pinaghalong human philosophy, mysticism, asceticism, at saka folk Judaism. Para ilabas ito, yun nga, sinulat niya itong letter na to at pinaliwanag niya ng mabuti kung anong ebanghelyo at paano niya ito pinipreach. So ang tanong, paano pinaliwanag ni Pablo ang ebanghelyo sa mga mananampalataya sa Kolosas? Ang isa sa pinaka-importanteng pangungusap na may koneksyon sa ebanghelyo ng mga Kristiyano ay ito, the hope that is laid up in heaven. Yan ang isa sa pinaka-importante, ang pag-asang nasa langit. Ngayon, pagka nakakita ng mga tao o narinig ng mga tao itong hope laid up for you in heaven, alam nyo, magugulat sila eh, kasi ibang-iba kesa dun sa dati o lagi nilang naririnig. In fact, iba pang reaction nila. Medyo kukontra sila dito. Dahil baliktad sa normal na pananaw nila patungkol sa Kristyanismo at patungkol sa Ebanghelyo. Bakit nasabi yon ni Lloyd-Jones? Kasi ang mundo, ang gusto niya, unang-una, mensaheng praktikal. Yung bang mensahe, para matulungan ka, paano ayusin ang buhay mo sa mundong ito? Iyan ang gusto ng mga tao ngayon dahil kung tinitingnan nilang mundong tinitirhan lang, naku, masyadong delikado at masyadong grabe itong mundo natin ngayon. Bakit? Ang politics pumapalya. Di ba pag makita natin ang labanan ng mga politicians ngayon, siraan, pagsisinungaling, misinformation, disinformation, at kung ano pa. Titingnan natin yung relationship ng mga bansa tulad ng Russia, ng Ukraine. Titingnan natin yung mga ekonomiyang nagbabagsakan. No? Itong sanction na ginawa ng US laban sa Russia, apektado ang maraming bahagi ng mundo. Bansa natin, nagtataasa ng gasolina at later on, lahat ng presyo ng bilihin magtataasan. Ang educational system natin, bumabagsak, lalo na pagpasok nitong pandemic. Ang daming mga estudyanteng nasayang ang ilang taon nilang pag-aaral, 2 taon at least na wala naman silang natutunan masyado. Iba, natuto lang mandaya dahil ang sumasagot ng kanilang mga sa eskwelahan, nanay nila o katulong nila. Mga religions, bumabagsak. So sa kalagitnaan ng lahat ng ito, anong sinasabi ng mundo? Anong nais ng mundo na gawin ng iglesia? So ang gagawin ng mundo, pupunta siya sa church. Tatanungin niya, iglesia, church, ano masasabi ninyo? Ano ang pwede niyong gawin para ayusin itong mundong ito? Bigyan mo nga ako ng mga tips para matulungan ako dito sa buhay ko sa mundong ito. Yan ang gusto kong malaman sa iyo, sabi ng mundo. Pero, eto problema, sabi ng tao. Wala kayong sinabi sa amin, kundi yung bang nandun sa kabilang buhay ang pag-asa natin. Yung langit, hope laid up for you in heaven. Yan lang ang sinasabi nyo, ang pag-asang nakalaan para sa inyo sa langit. Yan ang problema sa inyong mga Kristiyano eh. Nananaginip kayo. Ang sinasabi nyo sa amin, isang panaginip para makatakas mula dito sa mga problema sa mundong ito. Diba? Yan ang sinasabi ng mga modern man. Yan ang kanilang laging reaksyon pagka sinabihan natin sila regarding itong pag-asang nakalaan para sa inyo sa langit. Sabi ng tao sa mundo ngayon, akala ko pa naman ang i-offer ninyo sa akin e tulong para ngayon, para sa mundo ngayon. Hindi ako interesado sa langit at sa impyerno. Ang gusto ko, paano niyo ako tutulungan ngayon? Pagod na ako. Hirap na ako sa mundong ito. Gusto ko nang magpakamatay. Kumbaga, no? Tapos itong mundong ito, nasusunog na. Kahit saan ako tumingin. Tapos, ano sasabihin ninyo sa akin? Yung pag-asang nakalaan sa langit.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Some people think of him as an angry Puritan, but Jonathan Edwards had a deep, abiding love for Christ and for the lost. And this famous pastor from the Great Awakening has much to say to us still today. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series we're calling Giants of the Faith.
1: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ang bahagi ng mga skit na nararanasan natin kapag tayo ay nagsasuffer, parang illogical or irrational. Parang tila hindi makatwiran bakit tayo nagsasuffer. Hindi naman na ang bawat pagdurusa ay malinaw na resulta ng isang pagpili natin o yung responsible choice natin na dapat nag-iba sana. That could have been different. Ang pain of suffering or sakit ng pagdurusa ay tila dumarating ng hindi inaasahan. Ang buhay ng isang tao ay maaaring masira dahil lamang sa maling lugar at maling oras. Ang ganito pong obserbasyon ay tila maaaring gawin ng lahat ng tao, tayong mga mananampalataya o hindi mananampalataya. Ito ay isang problema na kailangan harapin ng bawat tao na may kapasidad na mag-isip at umunawa. Maaari bang magkaroon ng kahulugan ang pagdurusa kahit sa mga pagkakataong tila ito'y walang dahilan? Yan ang pangunahing tanong na kinakailangang pagtagumpayan ni Job. Tignan po natin ang Job chapter 2 verse 3 at ang Job chapter 9 verse 17. Napansin mo ba ang lingkod po si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Inimok mo akong pinsalain siya kahit walang tapat na dahilan. Subalit, nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Verse 17, malakas na bagyo at mga sugat ang sa akin ibinigay kahit wala naman siyang sapat na dahilan. That really may be the ultimate test of one's worldview. If everything is meaningless, suffering itself is meaningless. That may be a philosophically pwede nating maabot. Pero from a practical standpoint, napakahirap pong unawain. It is hardly reasonable. Yung mga biglang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, nakakapanghina ng mga sakit, pagiging biktima ng pagtataksil o pang-aabuso, madalas na ang sakit na nararanasan ay mas ramdam ng mas malakas kaysa sa maayos na pagkaunawa doon sa kalagayan na ating nararanasan. Ang mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia ay may isang kaibang pananaw at kaparaanan sa pagtingin sa mundong ito. Simula, ang mga Kristiyano ay kumikilala sa Diyos. Belief in the existence of God entails by necessity that everything must have meaning. God is a personal, intelligent being. If there is a God, then all reality apart from Him is subordinate to Him. Nothing exists nor happens by chance. Nothing in reality can be causeless or random. If God truly is God. So yung mga experience ng suffering nag-exist sa universe, that experience itself must have a purpose. Even yung purpose ay hindi natin manotice from the time being na tayo po yung dumaranas. Believe that there is a God, in a sense, means that nothing in human being's existence can possibly be illogical or absurd. If God exists, absurdity cannot. Kung umiiral ang Diyos, hindi maaaring umiiral o walang pagkaunawa. These profound implications for the perennial problem of evil. Ang kasamaan mismo, maging ito ay tinutukoy bilang isang moral category, yung opposite ng kabutihan or good, or simply an experiential category, yung opposite ng well-being. Ang paniniwala sa Diyos ay nagbibigay ng powerful response. If there is a God, at least the theory of meaningless suffering can be discarded. That is to say, not that the experience of suffering is less painful for us. Kasi naniniwala nga po tayong meron Diyos. But at least, that suffering has meaning, it is a stronger foundation on which to stand in a state of despair. Tayong mga Kristiyano, mas pwede pa nating lawakan ang ating pangunawa. At only we believe that there is an intelligent personal being who transcends the universe, but we also believe in a God who has revealed Himself. Naniniwala tayo that there is a true and living God. Mayroong certain attributes na pwede natin inuwain, especially in relation to the experience of suffering. There is really a comfort in studying and knowing God deeply. Ito po si Pastor Mel Bolongan sa bawat pagkakataon, naglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo, nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyo pong nararamdaman dito po sa 702-DCAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay nagagalak na tayo po ay magkasama-samang muli sa mga oras na ito at nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At sa mga bumabiyahe po, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe pa uwi o yung mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho. Ingatan po kayo ng Panginoon at napakabilis po ng panahon ngayon. No? Hindi po ako mag-isa ngayong gabi. Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating ka-squad, ang ating kaagapay dito. Walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
6: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. Sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po yung mga bumabiyahe ngayon pauwi sa kanilang mga tahanan. Mga kaagapay, ingat po tayo. No? Medyo traffic pa, sir, today.
5: Mm-hmm.
6: May pagpunta ko dito, medyo
5: marami sa akin
6: na bumabiyahe. Kaya, yan po, muli. At saka,
5: from ano yan, Pastor? From Antipolo?
6: Yes,
5: from
6: ito Rizal. Po Marcos Highway natin, medyo matraffic. And maraming aksidente nitong mga nakarang araw sa same highway na yan.
5: So, kaya dapat mag-ingat talaga tayo,
6: yes,
5: Pastor.
6: Opo. Mag-ingat po ang lahat sa pakanilang pag-uwi. Tandaan nyo palagi na iniintay kayo ng inyong mga pamilya.
5: Mm-hmm. Huwag masyadong magmamadali, di ba?
6: Yes.
5: Kung feeling mo malilate ka, dapat ang ginagawa mo, aalis ka ng mas maaga.
6: Tama po yan.
5: Tama ba yun, Pastor? Kasi right. Mamadali tayo kasi nalilate tayo eh.
6: Yes.
5: Diba?
6: At minsan, Pastor, ganito rin ha. Pag pauwi din kasi, kung kailan pauwi na yung mga kaagapay natin, minsan doon pa sila nagmamadali. Pag pauwi na, paalala lang po sa lahat ng mga nagmamaneho, diyan po dapat tayo nagdadahan-dahan. Diba, Pastor?
5: Yes, tama yan, Pastor. At saka iba yung nag-iingat talaga, Pastor.
6: Right, opo.
5: Diba? Lalo na kagaya ng binanggit mo, kapag alam mong may nag-iintay sa'yo,
6: yes,
5: iba na pamilya sa inyong right, mga tahanan, eh mag-ingat talaga tayo. At kami, Pastor, hindi ako galing sa Rizal area ngayon eh. So,
6: okay,
5: galing tayo sa mga kapatid natin, sa mga kaagapay mula sa Cavite, sa Silang Cavite. Gusto ko rin batiin, siyempre, ang Outreach Ministries,
6: yes,
5: Philippines.
6: Yan, na pinangung... Shout out po sa Outreach.
5: Yes,
6: hello po,
5: at,
6: po sa inyo.
5: Na pinangungunahan ni Tita Connie. And yes, ni Pastor Willie Pascual. At binabati din namin yan sila Teacher Kowie, sila Teacher G, si Coach Michael. Yan, maganda yung Pastor, yung ministry na ginagawa ng mga kaagapay natin dyan sa Artreach. Ginagamit nila yung arts ay as a platform,
6: yes,
5: to really minister and to reach out more souls. Imagine, no, yung mga gifts sa atin ng Panginoon, Pastor.
6: Yes.
5: Pwede talaga nating magamit yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.
6: Opo.
5: Naalala ko lagi, Pastor, yung aking life verse sa 1 Corinthians 10:31, 'di ba? Sabi doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God.
6: Yes.
5: Na sa lahat ng bagay, amen, na ginagawa natin, eh gusto talaga ng ating Panginoon ay mabigay yung glory, 'di ba,
6: yes,
5: sa kanya.
6: Kaluwalhatian.
5: Kaluwalhatian,
6: yes,
5: Pastor. At saka kagalakan 'yan sa puso ng Panginoon,
6: right,
5: Pastor eh. 'Di ba? Kapag talagang yung mga talents na mayroon tayo, we really give glory unto the Lord. So, deserve naman niya yun, Pastor.
6: Yes, so po yan. It's because, syempre, lahat po ng ating talento, eh, regalo sa atin ng Panginoon.
5: Amen.
6: All that we can do, all that we can accomplish is really coming from the Lord.
5: Yes, Pastor. At nakakatawa, Pastor, nung nag-join kami dun sa gawain nila, kasi meron silang tinatawag na one-day league ng basketball. Talagang
6: right,
5: maraming sports program.
6: Opo.
5: Na effective na gawin talaga. Kaysa malulong or mag-engage yung mga kabataan sa ibang mga gawain, why not also use the platform, ang sports, diba? Eh, sa lahat naman ng corner ng Pilipinas, parang merong basketball court.
6: Tama,
5: diba?
6: Po yan.
5: So, hindi tayo mahihirapan mag-organize talaga ng ganyang klase mga activity. At nung yung ano nga eh, yung isang leader dun sa barangay, dun sa community, lumapit habang nagwa one day league and binati niya eh yung mga organizer ng mga young people din. Sobrang grateful sila na may mga ganong klaseng programa.
6: Opo.
5: Di po ba? Para sa mga kabataan. Malaking tulong if we will really help each other kung magkukolaborate talaga tayo, Pastor.
6: Yes.
5: Matutulungan natin eh yung mga young people na right. Ma-divert yung energy nila at interest nila doon sa mga bagay na mas productive, mas
6: yes.
5: makakatulong
6: yes.
5: sa kanila.
6: Opo.
5: Hindi yung lagi tayong nag-spend ng too much time sa social media, di ba?
6: Yes.
5: Nawawalan na tayo ng mga physical activity just because we are so consumed.
6: Yes.
5: Di ba? By the social media culture.
6: And yeah. at the same time, Pastor, di ba, yung sports, it promotes discipline.
5: Yes,
6: so,
5: that's right.
6: Sa kabilang banda, nadidisiplina na rin yung mga anak natin, yung mga kabataan natin na imbis na kung anong gawin nila na ibang bagay,
5: tama,
6: nakakaroon sila ng magandang disiplina to improve themselves. And para na rin makasilamuha sa ibang mga kabataan na katulad nila.
5: Yes, tama yan, Pastor. Kaya yung mga magulang po, di ba, encourage nyo po yung mga anak ninyo. Huwag nyo po silang i-discourage, di ba? Huwag nyo sabihin, yes. Basketball ka na naman, o sports ka na naman. Mas lalo po nating suportahan kung nakikita
6: yes.
5: natin na beneficial naman.
6: Opo.
5: Diba yung kanilang mga pinaglalaanan ng oras.
6: Yes.
5: Diba? At yan, Pastor, actually ngayon meron na naman tayong bisita from last
6: right,
5: week.
6: Opo.
5: Na naalala mo, Pastor, bisita natin nung nakaraan si Sir Toff.
6: Right, right.
5: Diba?
6: Opo,
5: ang ministry niya, kasi dito, Pastor, ang isa sa pinaka-objective natin, dahil nga tayo'y patuloy na nagbabantay sa mga young people natin, nakikita natin yung problem eh. Pero at the same time, nakikita din natin yung mga potential solutions. Diba? Kung paano natin magagabayan ng tama yung mga young people, lalo na sa generation ngayon. Kailangan merong mga role models eh. Diba? Dapat mas bigyan natin ng platform yung mga tao na merong positive influence dito po sa ating mga kabataan. That's why we're inviting people. Ano, ini-invite natin, Pastor, yung mga sabihin natin, hindi...

0: ano, mga kabataan din eh. Kabataan din, right, to eh. Okay. Diba? Yung mga kabataan kayo dyan, na merong ano, influence, na merong vision for this generation,
1: yes,
0: to do better.
1: Right.
0: Diba? Dapat, okay, nag-a-add ng value eh. So, ang sarap makarinig ng mga stories who would really inspire you.
1: Yes.
0: To do sa, to make a difference.
1: Right.
0: Kasi lagi nating naririnig yan, oh, kapatid, ah, make a difference, 'di ba? Yan yung, yes, advice natin sa mga younger generation. Pero yung mga example na, right, mga tao na talagang nilalakaran, yung making a difference, masarap na madinig yung kanilang mga kwento.
1: Right.
0: 'Di ba? At the same time, magtulong-tulong tayo pare-pareho para ano nga eh, magabayan natin properly this generation. And yes, maybe may vision kasi sabi ng sa Book of Acts, Pastor, that God would give visions to young men.
1: Yes.
0: Diba, sa mga huling panahon. And I believe nandun tayo sa panahon na yon that God is giving visions.
1: Yes.
0: Diba, kung paano makakarating talaga yung gospel sa pinakasulok-sulukan,
1: right,
0: ng mundo. And we needed to work together, pray together,
1: right,
0: be one in spirit, yes, regardless of our differences.
1: Right.
0: Meron tayong sapat na dahilan to work together.
1: Opo,
0: and to be together. At yan, Pastor, siguro papabatiin ko lang muna si ang ating bisita.
1: Yes, Pastor, tama, opo.
0: Di ba? So, pabatiin ko lang, walang iba. Let's all welcome from, ito galing to sa ano eh, galing to sa malayo-layo pang probinsya. Diba? At last week lang, Pastor, bumabati pa sa atin.
1: Tama,
0: to.
1: Tama, opo. Nasa live stream natin
0: live
1: si
0: stream
1: Pastor.
0: Natin,
1: opo.
0: Yes. Pero in the flesh, walang iba kundi si Pastor Jerome from Palawan. Quezon, Palawan.
2: Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating Pastor, Pastor Andrew. Pastor,
0: good evening, Pastor.
2: Magandang gabi,
0: evening,
2: mga kaagapay. And last week lang nga po, nag-comment ako dito. At ngayon nandito na. Iba talaga yung pag nandito pala, Pastor.
0: Face to face, no?
2: Face to face.
0: Ano daw yung feeling?
2: parang hindi mapakali. But praise God. Thank you for having me po. And nakakatuwa. Magandang gabi sa lahat. And the past days, naging blessing po itong trip na ito. Thank you, Pastor Andrew.
0: Mm-hmm.
2: At maraming mga pagkilos ang Panginoon personally. And looking forward na ngayong gabi maging kabahagi ng ministeryo na pinapagawa ng Panginoon through this ministry sa atin dito sa FEBC.
0: Yes, so, and later on, mas marami po tayong maririnig na story kung bakit nandito si Pastor Jerome. At lagi kong sinasabi, sa mga nakakausap ko, walang aksidente sa Panginoon. May mga tao,
2: yes,
0: ka na meet talaga dito sa ano na, sa journey natin,
1: right,
0: that would really add value to you. Kagaya na binabanggit namin, Pastor, mahalaga na yung mga tao na inaalaw mo to influence you, or those people would add value or would inspire you. Diba? At madalas pinagtatagpo ng Panginoon yung mga tao kasi merong purpose that you really,
2: amen,
0: have to serve together. And later on, mas mauunawaan nyo si Pastor Jerome po is also a pastor from Palawan. He's also a pastor's kid. Kaya, Pastor,
1: wow,
0: dyan makaka-relate kayo.
1: Wow, totoo po yun, Pastor.
0: Si Pastor Jerome ay...
2: ano kayong makaka-relate namin dyan, Pastor?
1: Mamaya pag nagkwento siguro si Pastor Cas.
0: Siya po ay anak ng pastor at ngayon na nung siya po ay tinawag din ng Lord to also pastor a church in Palawan. Baka gusto mo silang batiin, Pastor, by the way.
2: Sige po. Magandang gabi, lalo na sa aking napakagandang may bahay. I believe, yeah, siguro nandyan siya.
0: Hi,
2: Nanay Jen.
0: Hi, Nanay Jen.
2: Sa mga kabataan, mga kapatiran sa Palawan from Christchurch Church.
0: Yes.
2: Lalo
0: happy
2: na po sa
0: po.
2: Quezon. At magandang gabi sa inyong lahat kung nandyan man kayo.
0: Ayun. At gusto ko lang rin batiin, nakikinig sa atin si Kuya Ken Guillermo. So, good evening po, Kuya. Miss you po. Si Kuya Ken, every Thursday naman siya.
3: Yes, good evening po,
0: dito,
3: Kuya.
0: And yun pa, sir, baka meron ka pang gustong batiin ngayon. And by the way, siguro as an introduction, si Pastor Jerome is also part of an international organization na ang pangalan ni Daughters of Cambodia. So si Pastor Jerome is a missionary pastor na talagang meron, ano siya, nag-groom siya ng father niya na nasa mission field talaga. Matindi yung pagmamahal niya dun sa mga tao sa lansangan, ika nga. At maganda yung advocacy din niya, Pastor, kasi yung advocacy ng Daughters of Cambodia ay para sa mga yung victim ng human trafficking.
2: Yes po, yes po.
0: So yun talaga yung advocacy ni Pastor. And meron siyang Pastor, merong pinagawa sa kanya ang Panginoon few years ago. Pero later on natin, Pastor, pagkwentuhan yan. Para lang may konting introduction yung ating mga kaagapay. Kung sino ba yung

0: Balang Gabi. Yung ating po mga sporting community at fellowships ng mga pastor, yan po, Pastors Basketball Fellowship sa pangunguna po ni Pastor Aboy. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa ICO BF, sa May Marikina, kay Attorney. Magandang gabi po sa inyo.
1: Yes, happy listening po sa inyong lahat. At siyempre ako gusto ko rin batiin yung mga kaagapay natin mula sa Rizal, sa One in Christ Fellowship Missions International. Binabati ko po si Pastor A.L. Mauricio at si Sister Faith na ngayon nakikinig din sa atin. At wow, meron tayong mga kasama din dito sa studio.
0: Yes,
1: Pastor,
0: po,
1: si Coach Mike at si Coach Mark ng Legacy Sports Movement, Pastor. Kaya din kami nagpunta ng Cavite kasi nakapag-plant na tayo ng panibagong ministry dyan in partnership with Artreach, yung sports
0: Amen.
1: Community.
0: Praise
1: nga.
0: God.
1: And we've been praying, Pastor, na magamit talaga ang sports Amen. All over the Philippines as a platform for young people to hear the gospel, di ba? Mm-hmm. At at the same time, magkaroon tayo ng opportunity to make an impact and influence this younger generation.
0: Yes.
1: Kasi kailangan talaga, Pastor, I think that's one main problem sa panahon natin ngayon na kulang talaga ng mga taong tumitindig.
0: Yes.
1: Diba? At nagsisilbing ilaw at asin para sa mga young people.
0: Totoo po yan, Pastor.
1: So, kung hindi tayo,
0: alam nyo yan, yung ayaw na natin maulit yung nangyari sa generation natin na walang mga taong nag-prepare sa atin for the life of a Christian. So, ngayon, napakaganda. At ako din po, ginagamit para dyan sa ministry na yan.
1: Amen, Pastor.
0: Yes.
1: At alam ko, Pastor, tayo ay mag-uumpisa na rin sa Lower Antipolo.
0: Yes, malapit na, Pastor.
1: So, kaya sa mga nakakadinig po, antayin nyo po yung aming mga announcements.
0: Right,
1: diba?
0: Yes.
1: At alam ko, marami rin namang ministry, Pastor, na talagang sports yung ginagamit.
0: Yes.
1: And tuloy-tuloy lang po na natin yan, suportahan. At gusto ko rin batiin yung isa sa mga listeners natin na lagi nakikinig, si Brother Miles Jackson Montego. Yan, thank you so much, Brother Miles, for also encouraging us, no? At salamat din sa paglalaan ng oras to send a message just to encourage the program. At kami rin po ay natutuwa at nagagalak na kasama natin ang mga taga Bicol region, yan, ng ating mga kaagapay. Happy listening po. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi. Yan, binabati po namin kayong lahat at salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta. At hatid pa rin po sa inyo ang at kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan, di ba? So wala ka ng takas at kahit nasan ka, pwede kang makasama sa fellowship na to. At syempre sa mga legit natin na mga ka-DZAS at mga kaagapay, dapat meron ka ng DZAS app. At kung wala pa, i-type mo lang ang 702DZAS sa App Store or Google Play. Yan, tapos i-download mo na agad ang 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Kasama mo kami 24/7. Siyempre, nandyan yung mga feel-good music, mga hugot at mga hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. Ano mang life stage yan, whether chill ka man sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, pwede ka mag-stream ng mag-stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At gusto rin natin mag-shoutout sa mga kaagapay natin na kasama dito sa ating production team, si Kuya Benjo, yan, na lagi natin kasama, si Kuya Natnat, na nakikinig din ngayon sa kanyang tahanan. At syempre, ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, si Kuya Kael, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan for Monday through Friday. At iba-iba po yung mga counselors natin na makakasama ninyo. Pero hindi kayo mawawalan ng kausap po dito. Every Monday, kasama po ninyo ang Amaya Counseling sa pangunguna po ni Pastor Archie. At kapag Tuesday naman, ito po ay usapang legal. Kung may mga legal concerns po tayo, pwede po natin kontakin ang ating Tuesday team. At syempre, every Wednesday, kasama po ninyo ang inyong mga kaagapay, si Kuya Pastor at si Pastor John, di po ba, at ang OIC team. At para sa mga kabataan naman, ang araw ng Wednesday. At every Thursday, ito po ay Family with Jason, kasama po si Kuya Ken Guillermo and the rest of the team. And every Friday naman po, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharca. Namimiss ko na rin yan, si Kuya Pilo. At para po sa inyong counseling concern, magbigay lang po kayo ng mensahe sa ating pong Facebook page. Kung meron po kayong questions, kung meron po kayong gustong i-raise up at na magandang mapag-usapan po dito sa ating program, mag-send lang po kayo ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, magandang opportunity po ito para i-like ninyo ang 702DZAS Radio TV. At kami po meron ding personal page na ang mga kabataan. I-share po natin yung Heartline Youth Edition. Yan, hanapin nyo lang po sa Facebook, makikita nyo po yung pagmumukha ko dyan sa banner. Para lang po magkaroon tayo ng platform to gather all the young

0: people at yung mga leaders din na may mga hinahandle or ikaw ay may influence sa generation na to, diba? At meron kang puso at burden, eh magsama-sama po tayo, let's collaborate and tulungan natin na magabayan talaga yung mga young people. At kung kayo rin po ay magme-message at gusto nyo ay via text, medyo old school pa, meron din po tayong numbers na pwede po ninyong sendan ng inyong mga mensahe. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So ayan po yung ating mga numbers. At wag na po kayo magdalawang isip kasi we appreciate every question at lahat po ng concerns na sinesend nyo sa amin. Eh malaking bagay po at malaki pong tulong. At yan. At tayo po ay tatalo na ulit sa ating pong bisita. Si Pastor Joram. So, yan, medyo mas magandang makilala, Pastor, eh. Diba yung, ikaw ba, Pastor John, meron ka bang baka nalimutan bago tayo tumalon dun sa pagtatanong sa ating
1: okay
0: kaagapay?
1: Okay naman, Pastor, mukhang excited na po din yung mga kaagapay natin makilala si Pastor Joram, eh.
0: Yan, no? Si Pastor Joram. Hindi, Pastor, magandang mapag-usapan.
2: Yes,
0: yung,
2: opo.
0: Advocacy ni right. Pastor Joram.
2: Yes,
0: pero
2: opo.
0: Before we go to the details of the advocacy, kasi exciting din yung Pastor, eh. Exciting din yung ipagagawa sa kanya. Yung
2: yes.
0: Pinagagawa sa kanya ng Panginoon sa season na to.
1: Opo, Pastor. And kanina narinig ko, Daughters of Cambodia. Meron pa naman ako mga Cambodian friend, Pastor.
2: Oo. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Yeah, baka gusto mo, Pastor, batiin, naririnig din tayo sa Cambodia. Baka gusto mong batiin yung ating mga Cambodian friends.
3: Oh, ganun po
0: yes.
3: ba?
0: Yes, Pastor.
3: Ah, sige. Parang nakalimutan ko na po yung kamay. But sa ating mga kababayan, mga kaagapay ba?
0: Kaagapay, Pastor.
3: Kaagapay
0: yes.
3: din doon sa Cambodia, mga Khmer, mga Khmer. Tawag natin sa kanila. So, Bongpaon, Chumrep Sua. Kailangan kasi ganun pa eh. Medyo, actually pa sir, mga 6 years or 7 years. 7 years na hindi ako nakabalik.
0: Mm-hmm.
3: But, praise God na looking forward na ang Daughters of Cambodia po ay after 7 years of praying, we are praying na makapag-reach out dito na maging Daughters of the Philippines. So, yan
0: yes.
3: po ang isa sa malaking project na pinagpipray natin this year.
0: Mm-hmm.
3: And we don't know if the Lord really gagamitin ng Panginoon this year na ma-start talaga siya. So, yun.
0: Yeah, kwentuhan mo kami, Pastor, about Daughters of Cambodia. Kasi maganda yung kwentong narinig ko so far. So, ano yung pinaka-mission at vision at ano yung advocacy talaga na ginagawa ng Daughters of Cambodia? And from what I've heard, no, Pastor, year 2019, meron kang ginawa eh. As a response dun sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon in support of the Daughters of Cambodia.
3: Yan po. Totoo nga po. Napakaganda dahil, again, all glory belongs to the Lord na inalaw niya with my wife and with our 3-year-old daughter that time. That was 2019 because nakakilala po kami ng wife ko ni Jen dun sa Cambodia.
0: Mm-hmm.
3: As missionaries. And then, binalik kami ng Panginoon doon. And we got involved with this organization, ang Daughters of Cambodia. Ang Daughters of Cambodia po ay isang NGO na ang target po talaga at ang main ministry niya is to empower and to help those who are trapped in sex industry, human mm-hmm. traffic, na mabigyan sila po ng ma-rescue sila at mabigyan sila ng bagong perspective sa buhay at lalo na mapakilala ang Panginoon at ma-rescue sila in that situation and they would walk free.
0: Mm-hmm.
3: So parang freedom from their current situation and they would walk in the newness of life
0: mm-hmm.
3: na makabuild po ng community. So ang ginagawa po ng Daughters is to do that advocacy to offer a way of walking out from that industry sa mga babae and counseling, i-train po sila at mayroon pong mga livelihood na pwede nilang gawin like mga clothes industry na nagtatahi, mga mm-hmm. mga souvenirs and may cafe. So basically po talaga it's towards those who are marginalized na ministry na parang ang church hindi talaga natin naaabot na
0: mm-hmm.
3: na ministry. So that time po the Lord allowed me and my wife na nag-involve kami doon. because that organization, same organization, naging blessing sa amin, mm-hmm. to kumbaga heal us from our personal, mm-hmm. mga tawag natin traumas when we were young. At dahil yan po ang ministry nila, may mga deliverance, may mga healing sessions. So, napakabuti po ng Panginoon na we decided to take part sa ministry na ito. And the Lord opened a door na actually sa una po, parang ako lang sana yon na I decided to join, na-invite po kami mag-join ng Father Heart Conference, mm. sa Singapore.
0: Pero Pastor, balikan ko lang ng konti bago mo ituloy, no? So, nagamit din yung Daughters of Cambodia for you to meet your wife. Tama ba, Pastor?
3: Hindi po ang Daughters of Cambodia ang missions doon, but together kaming dalawa po,
0: mm-hmm.
3: We've been through a season of, sabihin natin, when we were young, there were brokenness in us na hindi na-deal.
0: Mm-hmm.
3: But through Daughters of Cambodia at sa community na meron yun with the House of Prayer at sa mga missionaries doon na nag-take part din sa Daughters, mm-hmm. it opened the door for us for personal healing. Mm-hmm. Yun po talaga yung bakit kami na-involve, yeah. sa kanila na so volunteer.
0: Isa Pastor sa ginagawa talaga ni Daughters of Cambodia is to help those people who've gone through traumas.
3: Yes po. Yan po ang forte talaga, yes. because may mga bandages, spiritual bandages na aside sa, siyempre sa mga women who are on those industry. But aside from that, even sa churches po,
0: yes.
3: we are, hindi po excuse, may mga tao na nandyan who are suffering, yes. from this.
0: Kumbaga hindi tayo exempted sa simbahan, yes, Pastor. Na meron talagang mga bagay na, sabihin na natin, na itatago tayo.
3: Yes.
0: Pastor, na walang nakakaalam. And nagiging trauma talaga yun. And it's hard to process on your own.
3: Mm-hmm.
0: Diba? So salamat sa ministry ng kagaya ng sa Daughters of Cambodia who's helped. Isipin mo, Pastor, ikaw ay pastor's kid. Pero, yes. diba, naging instrument sila para ma-process yung mga bagay.
3: Correct.
0: Na
3: opo.
0: Yun nga, Pastor, kasi magandang nababanggit natin to kasi dadalhin nga sa Philippines, di ba? Pastor, that's the vision. Yung Daughters of Cambodia ay magkakaroon ng ministry dito,
3: yes,
0: sa Philippines.
3: Po. That so, is what we are really Philippines. Looking forward na, Lord, i-open nyo po ang door for this.
0: Mm-hmm.
3: Although, praise God po, nag-start na po actually last year, December, November, nag-start na ang team. Nagpunta dito with the founder and the director ng Daughters of Cambodia. By the way, si Ma'am Ruth Elliot with, mm-hmm. the team. And then, by January, bumalik sila every 2 months. But hindi pa po officially dahil hindi pa tayo recognized by the Philippine government.
0: Mm-hmm.
3: But mayroon na pong page kung gusto nyo makita. Mayroon na po sa Facebook yan, Daughters of the Philippines.
0: Mm-hmm.
3: At nag-start na po tayo nag-reach out, particularly po, specifically doon sa Angeles City. Mm-hmm. Twice na po tayo naka-visit at may mga ilan-ilan na nag-communicate na they want out, they want rescue. So, mm-hmm. that is why parang we're eager. Actually, by next week po, babalik po si Ma'am Ruth and the team and hopefully my wife can join us.
0: Mm-hmm.
3: We'll be going back to Angeles for a 4-day ministry as well at sa Cavite, sa aming partner with the House of Prayer sa, mm-hmm. Cavite, because we really make sure, Pastor, na before you go into that strongholds sa mga places, mm-hmm. na ganyan.
0: Hindi madali, Pastor, yung ministry madali. Na yan.
3: So, nandun po talaga yung una, yung prayer and soaking na kaya we partner with House of Prayer, even sa Cambodia. And pagdating dito, ang Cavite House of Prayer po.
0: Mm-hmm. Yun yung pinaka-partner niya talaga, yes, Pastor. Po. And nabanggit mo, Pastor, si Ma'am Ruth. And para lang magkaroon ng background din, si Daughters of Cambodia, ang pinaka-founder,
3: yes,
0: is si Ma'am Ruth.
3: And,
0: Ruth Elliot. Ano siya, anong nationality niya, Pastor?
3: Sa, galing po siya ng UK.
0: Mm, from UK.
3: Europe, yes.
0: And dadating siya sa Monday dito, Pastor. Yes, dahil po. Nga inuumpisahan na talaga. Kagaya ng binanggit mo, Pastor, hindi siya uumpisahan, kundi inuumpisahan na.
3: Yes
0: as
3: po.
0: Of the
3: praise
0: moment.
3: God.
0: And sige, Pastor, tuloy natin yung kwento mo, then punta kayong Singapore.
3: Opo. Yun po yung isa sa exciting part na ginawa ng Panginoon, Pastor. Dahil alam naman natin, mayroon tayong mga personal na mga tawagin natin ini-enjoy na mga hobbies or kung may mga basketball, sports ba. Sa akin naman po is when I was in Cambodia, cycling naman po yung, mm-hmm. kinahiligan ko. going to school kasi nagtiteach din po ako sa isang international school dahil naging tent making missionaries po kami. Like we're teaching at the same time. We do ministry sa mga villages at sa isang church. So yun po, to jump in na sa next na ginawa ng Panginoon, mayroong Father Heart Conference sa Singapore. And we were invited, I think that time mga ilan kami, 7 or I think 8 yata kami na from Cambodia na inisponsoran to join that. And sabi ko, nagbabike-bike na kasi ako to papuntang Vietnam, papuntang Thailand. Sabi ko, why not itatry ko po ibabike from Cambodia to Singapore kasi nakita mo na natin ang route na kaya siyang ibike. Kasi at marami ding nagbabike-packing dyan na site, dyan na route. But when my wife found out na magbike, she did this crazy idea, Pastor, na adventurous din po kasi si Jen. Sasama daw sila. So sabi ko, okay.
0: And during the time, Pastor, yung baby mo is 1 year old.
3: 3 year old. Ah,
0: 3 year old.
3: 3 year old si Akia. And so we prayed. And yun na nga po eh. The Lord opened the door na sige, kaya. But we will make it 40 days. Kasi dati sa plano ko, kaya ko, sabi ko, 14 days, kaya.
0: Mm-hmm. So, Pastor, from dun sa, nagpunta kayo dun sa Father's Hearts Conference, tapos yung interest ninyo sa biking.
3: Yes. Nag-join together dahil si Jen din po, ang wife ko, mahilig din siya mag-bike.
0: And plus yung mission at vision ni Daughters of Cambodia.
3: Yes po. So, nag-collab po na sabi, nung pinag-usapan, pinag-pray the Lord, led us na, okay, gawin ito as, you know, mag-join tayo ng Father Heart at the same time, may need ang Daughters of Cambodia financially during that time. At the same time, yung desire namin na mag-adventure din.
0: Mm-hmm.
3: So, nagtagpo po. And so, Freedom Ride was born.
0: Oh, baka meron tayo baka meron makakilala sa'yo. Di ba dun sa mga nakikinig sa atin? Kasi yes, yung Freedom Ride ninyo umabot ng ilang months,
3: 40 days, 4 countries po siya na program. Mm-hmm. Parang route na plano namin. Mm-hmm. Going to start kami po sa Phnom Penh, Cambodia. And then Thailand, Malaysia, and we ended up in Singapore. And nakakatawa po, Pastor, dahil throughout this journey, nag-open din po ng donor box or like a GoFund set up ang Daughters na people can help as we cycle. People will see our advocacy na we do this rescuing, we do this advocacy of, you know, freedom in Christ. At sabihayan ng Panginoon po, naka-raise din po ng amount for, you know, sa NGO na nakatulong din talaga during that time.
0: And ang goal nun, Pastor, matulungan yung mga nire-rescue ninyo to provide for their needs. At the same time, Pastor, parang may orphanage. Tama po ba? May hinahouse talaga kayo ng mga nire-rescue ninyo.
3: Yes po. Ang Daughters po kasi, actually parang hindi siya matawag na orphanage kasi most of them are, syempre,
0: adults na.
3: Adults na. But parang rescue center po, Pastor.
0: Okay.
3: Na binibigyan sila ng work doon at may time din talaga pag nag-work sila. Parang may daycare po para sa mga anak nila. Kasi many of these na-rescue po ay may mga kabataan din sila. So while working, dinadala nila doon sa workplace ang mga anak nila at may nagtitend po ng mga volunteers for them. At may counseling time din at mayroon ding parang small clinic na in-offer ang Daughters for them.
0: Praise God. Pastor, medyo holistic. Ang ganda ng model eh. 'Di ba nung pagre-rescue talagang hindi mo ni-rescue lang tas iniwanan mo na. Yes. Talagang you go through the process of allowing them to heal in the process.
3: Yes po, Pastor. Kasi this kind of situation ng mga karamihan ha. By the way, hindi lang po mga women. Sa Cambodia po, may tinawag din kami ng mga na-start din po yung Sons of Cambodia dahil may mga na-rescue din po at nagpa-rescue, nag-visit na mga lady boys. So, in fact, ako na-involve ako doon sa t-shirt printing sa mga lady boys naman yung mga hawak namin. So, ang ganda po kasi, ang ano kasi po, karamihan nandyan sa industry na yan because they just want to survive. They want to provide for, like, sa family nila.
0: Living. Mabuhay living. Sila,
3: yes,
0: Pastor.
3: Po. So, if there is this kind of like ang Daughters, makita nila yung open doors na ay pwede pala kaming makaalis at with this kind of ministry na matulungan sila na mayroon silang mapupuntahan, mayroon po silang
1: matatakbuhan
3: na trabaho na they are being, you know,
0: at saka para trained. Mabuild yung confidence nila ulit,
3: yes,
0: Pastor.
3: Po. Yes po. Kasi, syempre, gusto din nila na ang identity nila sa community mabago.
0: Yes. At yun naman yung gusto rin natin, Pastor.
3: Yes.
0: Na makita din ng tao yung transformation na mangyari sa kanila.
3: Yes, yun po.
0: At siyempre, sa atin bilang mga Kristiyano, Pastor, ang pinakagusto nating ma-highlight, si Christ yung talagang naging way, eh. Diba, para sila maka-recover at makaalis dun sa dati nilang buhay talaga. And it's that same vision, Pastor, yun yung dadalhin dito sa Philippines. Tama ba?
3: Yes po. Medyo may challenge lang po talaga. Mm-hmm. Dahil dito sa Philippines, iba yung, lalo na po sa Pampanga, medyo tumaas yung standard nila towards this kind of ministry.
0: Mm-hmm.
3: Towards this kind of NGO. Ang mga requirements po, medyo mabusisi ngayon. Mm-hmm. Kasi kailangan mo talaga, mayroon kang mga registered na social work, may mga, I mean, when we saw the requirements, sabi namin, medyo challenging siya. But again, we're praying po talaga na the Lord will open the door. Mm-hmm. But we have partners along the way naman na sa ngayon, dahil hindi pa kami, wala pang, kumbaga, wala pa recognize, wala pang personality or permits.
0: Mm-hmm.
3: May mga partners kami na nandoon na po sa ground sa Angeles na who are working hand in hand with us, like the YWAM, Wipe Every Tear.
0: Mm-hmm.
3: Those are, may mga
0: partners
3: po na mayroon din silang burden and they are also doing this rescuing with these women doon sa Angeles. So, naging madali po kasi alam na yung paggawain ng Panginoon.
0: Amen,
3: sometimes may mga challenges, but the Lord brings people or mga partners na
0: kapag galing talaga, Pastor, sa Panginoon yung vision, mararamdaman mo din yung provision ni Lord.
3: Yes.
0: That everything works really together for good, di ba? Sabi nga doon, for those who love the Lord and for those who are called according to His purpose. Mm. Hindi lahat ng tao, Pastor, tinawag sa ganyang ministry.
3: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng taong may ganyang klaseng burden. At kahit nga, Pastor, yung mga taong may burden, they don't just respond. Diba? Hindi nagre-respond sa doon sa conviction yung iba, eh. 'Di ba, Pastor? Pero yun nga, Pastor, sa kwento ng buhay mo, naging madali ba to make that decision? Kasi siyempre kasama mo yung family mo nung nag-bike kayo from Cambodia to Singapore, isa pa lang yung baby ninyo. At alam ko very challenging na rin talaga yun, eh. 'Di ba? Eh ngayon, ang goal ninyo dito sa Daughters of the Philippines, para ang objective, Pastor, if I am not mistaken, dahil inuumpisahan ngayon gawain, may mga challenges, mm-hmm, at ang pinaka-base ngayon is Pampanga. Yes, ang plano, makapagtayo din ng rescue center.
3: Yes po, yes po. So,
0: yung rescue center, Pastor, meron ng location ba na pinagpipray, inaay?
3: Nung January po, nag-visit kami doon, we had 3 days mission doon na rigid talaga, and then 2 days na looking for places.
0: Mm-hmm.
3: Kasi sa 3 days na yun, pumasok po talaga sa mga areas na kung saan yung mga women.
0: Mm-hmm.
3: Like sa mga clubs, nagpasok and then nag-start na po na. Kasi ang ginagawa po kasi ng daughters po is we go to the places like sa Red Light Street, Red Light District, and then we pray. And then may mga pumapasok po talaga and nakikipag-met sa mga women who are in this kind of situation and just share Jesus, share offered, you know, there's a way out.
0: Mm-hmm.
3: And we can help you.
0: Yes.
3: Yes. Mm-hmm. So, and then, nag-ikot po kami, we found some building, but eventually, the Lord led us na may isang partner po, ito po yung Wipe Every Tear, but on the process, I don't know, but mayroon po silang building kasi na nirerentahan doon. Ang problema po is, like, twice a week lang sila napupunta kasi dito po sa, somewhere sa Cavite ang kanilang rescue center talaga.
0: Mm-hmm.
3: So, walang tao doon.
0: So, parang extension lang,
3: yes,
0: yan, Pastor.
3: Yes po, oo. Kasi doon kasi ang main na red light, eh.
0: Mm-hmm.
3: Sa Angeles. So, yun po.
0: Pero, kumusta?
3: Hopefully, magiging partner.
0: Yeah, Pastor, kumusta ba yung, sabihin na natin, demographics or yung numbers sa pinag-uusapan natin gagawin nating pagre-rescue? Parang dito ba sa Pilipinas, isa pa rin ba to sa major problem natin, yung human trafficking or yung industry na yan, Pastor?
3: Yes po. Medyo sa mga demographics, hindi ko po mabigay very detailed, but actually po, aside from that kind of situation na ang prostitution, alam natin sa Philippines, very high.
0: Ngayon lalo po, na pati social media, Pastor, nagagamit for prostitution.
3: Yan po ang gusto kong i-pinpoint po dahil number one ang Philippines ngayon po sa online.

0: online minor, sa mga child online trafficking. Online naman po siya. Yung issue na yan is very, very medyo
1: sensitive
0: po talaga dahil may minor po kasi na mga involved.
1: Mm-hmm.
0: And data would show na ang Philippines takbuhan po ng mga offender.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Lalo na sa mga minors. So, kaya nga po, personally, bakit very much passionate po ako at si Mrs. dahil we understood that kind of trauma when child, kumbaga, ang mga abuses na gusto naming mapaabot na we can be there for those kind of people na they need like counseling, healing and especially may breakthrough talaga at ma-rescue yung mga nangangailangan.
1: Magandang napag-uusapan natin, Pastor, itong problema na yan, no, dito sa ating program. Especially, we're talking about counseling, we're talking about trauma. At sa numbers kasi, Pastor, when it comes to demographics, if I can remember, ito few years ago na, Pastor, yung data na nakuha namin. When it comes to abuse, 64% or up to 68% ng mga rape cases sa Philippines that are unresolved. Ang pinaka-perpetrator ay mga family member. Diba? Even at home, we have to protect our children. Imagine, Pastor, no? Parang ganun katalamak, ganun kalaki yung problema na kailangan nating ma-address talking about itong mga abuses na to, no? Hindi lang sa red light district, bakit maraming young people also get involved. Diba dun sa mga online, ano nga, Pastor? Online trafficking na yan. They sell their photos, videos. Ang daming gumagawa eh. The sad reality. Diba, Pastor, there's a lot of platform online na hindi siguro aware yung mga magulang.
0: Yes.
1: Diba na nagiging daan yung mga online applications para yung mga kabataan pagkakitaan din. Diba, Pastor, itong prostitution. Sabihin na natin, yung iba parang medyo modest yung dating eh.
0: Yes.
1: Diba, Pastor, yung approach when it comes to these kinds of problem. Pero we have to talk about the reality. You'll never know na sa loob ng tahanan mo, meron na palang nangyayari.
0: Yes po.
1: And we have to be vigilant. And if also, we have to warn the young people sa panahon ngayon na hindi tama yung ginagawa mo. Kahit gaano katindi pa yung pangangailangan, hindi po yan yung katugunan. And tama ba, Pastor, yan yung ano eh, yan yung
0: malaki po kasi ang temptation talaga dahil sa paglawak talaga ng online platform sa social media. Actually, we partnered also po dahil 'di ba sa rescuing po yung daughters of Cambodia. Me and my wife, we joined a training at magiging partner din po namin sa aming project as we go around yung isang organization doon po sa US na nag-train din sa amin about this sa prevention naman po, Pastor. Kasi ang daughters more on of rescuing. Okay, sa doon talaga sa site sa
1: doon naka-focus talaga.
0: So, ang isang organization po na we are looking forward na makapag partner din po is itong Protect Me Project.
1: Mm-hmm.
0: Protect Me Project naman po is ang kanila naman is prevention. Before it happens, we need to educate the young ones, the parents, the teachers. Kasi makikita mo yung mayroong kumbaga grooming stage yung mga perpetrator na paano nila nag kumbaga ang process or ang stages of how did it get there na human traffic or they were abused.
1: So what's the vision there, Pastor? Paano natin yan i-apply yung preventive measure?
0: Kasi, education po talaga ang pinaka main, Pastor. You go to those places sa localities, go to schools, you go
1: communities.
0: To these communities na mabigay ang advocacy na this is something na nangyayari and we need to be aware na hindi lang ito basta-basta. It could happen to you or to your friend or to your loved ones na akala mo okay lang siya but hindi mo nakita yung mga precautionaries na papunta niya siya doon.
1: Mm-hmm. Kumbaga, Pastor, we have to be proactive or someone needs to be proactive.
0: Correct.
1: In educating everybody. Hindi lang yung mga bata, lalo't yung mga magulang na supposedly na nagpo-protect doon sa mga younger generation. Kasi minsan din na natin naisip, Pastor, eh, because we worry too much of how we can provide for our family, di ba? Yung akala natin yun lang yung dapat na binibigay natin eh, sa mga anak natin, yung makapag-provide, mapakain natin. But yung protection side, Pastor, yung pagsisecure sa kanila, magandang advocacy that na ma-involve natin yung communities talaga. And from that vision, Pastor, dyan, I think dyan na-cultivate yung heart mo, yung vision na binigay ng Panginoon dun sa mga next na mangyayari.
0: Yes po, yes po.
1: And ano yung vision na yun, Pastor, sa'yo ng Panginoon? Having said everything na kwento mo, kasi ang dami, Pastor, totoo lang, di ba? Pero i-connect-connect natin. I-connect-connect natin. And now, ito yung pinagagawa ng Panginoon sa inyo. Ano yung hakbang, Pastor?
0: So, yun po, Pastor. Again, may mga desires tayo, but we all know it's from the Lord yung ang kanya talagang desire and vision. So the family po, kami ngayon na experience namin yung Freedom Ride, and we want to help na ma-start din po talaga yung Daughters of the Philippines. And at the same time, ma yung prevention na part, kasi na-involve din po kami talaga sa youth dahil sa may mga campus ministries kami doon sa Palawan, and nakita namin ang kahalagahan when you give the word of God sa mga kabataan, na ang perspective nila sa buhay, mayroon talagang yung kanila bang world view at ang biblical world view, kasi mayroon po kaming campus ministry din talaga. So sabi ko, aside from rescuing, kailangan ito, at walang may gumagawa halos nito dito, Pastor, na yes, meron, praise God, but ang ratio po is medyo hindi po talaga nabibigyang pansin. Kumbaga, ang term natin, marginalized itong issue na ito.
1: Yes.
0: Wala masyadong may malawak na nakakaabot sa ibang mga lugar.
1: Hanggang lumala na. Pag lumala na, doon tayo nagkakaroon ng interest.
0: Kasi kami din po personally, me and my wife, gusto namin na kung ano yung nangyari sa amin when we were young. Like minsan, if we wish na mayroong nag-intervene, mayroong during those time na nangyari.
1: Nangyayari.
0: How we wish na hindi na sana umabot pa na lumaki kami na may mga ganitong...
1: Nabit-bit yung trauma,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes po, yeah. Yung mga baggages along the way.
1: Yes.
0: So, there po, nag-grow yung ang burden na gawin natin to. So, the Lord allowed us po na makita ito. And so, our prayer po is to do this, na gawin yung rescuing with Daughters of Cambodia na ma-start. At the same time, as we go around, we do the prevention. So, ang prayer po namin yun, Lord, one more time, yung Freedom Ride na pinagawa ng Panginoon sa for 40 days. Ang unang initial namin, Pastor, is 1 year. Na, Lord, isa pa, we will do a Freedom Loop PH. Like, yung Freedom Loop Philippines.
1: Parang exciting yan, Pastor, no? Ang daming gustong Pastor. Yung,
0: Philippine Looper.
1: Philippine Loop, di ba? Philippine Looper.
0: Pero
1: ito, Pastor, with a mission.
0: Yes po, talaga. Actually, bakit siya? Hindi, siguro part dahil may mga adventurous side sa aming dalawa na nandoon yun. And sabi namin, one more time, Lord, with tatlo na pang anak namin ngayon. We did Freedom Ride, 40 days in 4 countries, isa pa lang. At ngayon, the Lord gave us additional blessings na dalawang anak. And so, sabi namin, habang bata pa sila at habang medyo kaya pa po ng tuhod natin, yung pina-basketball niyo po ako kapon, medyo na-feel ko na po eh. At sabi namin, Lord, one more time. And so, we made prayers and plans po na, Lord, will you allow us to do this project with daughters and with partners like who are very much active with the youth and with the educational setup natin na makapasok po tayo sa mga kabataan, sa teachers, sa mga schools, sa mga parents, and sa community po talaga. So, ang desire po namin talaga is 1 year, but I don't know, the Lord is, siguro, may, sabihin na lang po natin talaga, God has greater plans.
1: Amen.
0: So, our plan po, Pastor, is to find a van. Dahil hindi na po namin kaya mag-bike.
1: Oo, kasi tatlo na yung baby niyo, yung
0: at
1: anak niyo.
0: Saka reality
1: po,
0: Pastor, ang tuhod natin medyo na talaga. So, we're looking for a van na i-convert po namin. Specifically, prayer po namin ay Ivan. Dahil po sa setup din na medyo
1: mahalang gasolina,
0: gasolina. And then ang advocacy po kasi ang gusto namin. The advocacy of rescuing, prevention, and the advocacy of go green sa aming lakad. Kasi tawagin yung Freedom Ride, a Freedom Loop. So like it's freedom from, siguro kasama na yung diesel mga fuel energy.
1: Yes.
0: So, i-convert into a small van, kahit small van lang po, pastor, talaga.

0: na ma-convert siya na kaya kaming ma-house na lima.
1: Mm-hmm.
0: May bed, may CR, and then we will do from town to town doing advocacy, prevention, and connecting with local churches and communities sa government. At ang goal po namin talaga ay mayroon din po talagang ma-share ang rescuing.
1: Mm-hmm.
0: Na makapag-park kami in front of those areas na nandoon yung mga women's. And then just welcome them na, okay, we're here. Kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng chill tayo, kapi-kapi tayo dito. And then share ang advocacy po na Jesus came to set captives free. And from town to town po, desire din po namin na mag-evangelize talaga sa mga public places. Mm-hmm. And like, kasama na rin po yung CVAP natin na may mga side trip natin sa ating
1: campsites
0: natin dahil yeah. Ikaw man ang the Lord allowed us na maging ka-part dito sa CCI, Christian Camping International. So, medyo sama-sama po, but one goal po talaga.
1: Yes.
0: The goal is to share the freedom that is offered through the Son, our Savior and Lord Jesus Christ po talaga na yan po talaga ang need.
1: Yes, Pastor. And magsisimula kayo, Pastor, sa Cebu.
0: Initially po, yun ang aming plano. Yun ang aming plano because statistic-wise, medyo nandun siya sa gitna at may mga partners tayo doon na pwede tayong makapag-stay na while we are building the van. But right now po pala, medyo hindi pa talaga fix kung ano talaga. Dahil nag-ikot pa din, naghahanap ng mga partners na van kung ano talaga ang makukuha po.
1: Kumbaga, Pastor, you're still deciding pero ang goal ninyo, van talaga na maha-house yung family ninyo. Tapos kagaya ng binanggit mo, Pastor, iikot kayo all over the Philippines. That's the goal. Kaya sa mga kaagapay po natin na nakikinig, di ba? Kung naabot po kayo ng usapin na ito, kwentong ito, and God has been speaking to your heart, nabiburden kayo, pag napadpad po si Pastor Joram at kanyang pamilya dyan, pwede nyo po silang i-message or kung gusto niyo pong subaybayan yung journey nila. At maging bahagi po tayo, maging sender po tayo ng pamilyang to. Malaking bagay kasi yung mga bagay na hindi natin magawa kasi hindi natin maiwan yung mga tahanan natin, let's pray for them, di po ba? At let's be part of the advocacy. At kung susuportahan po natin sila kahit nga po sa pananalangin, malaking bagay po yun.
0: Yes po. Yan po talaga ang aming sabi namin, Lord, we'll start with prayer partners talaga. And praise God, dinala niyo po ako sa Cavite and may nag-commit na po kanina.
1: Yes.
0: Di ba? Na magiging really intentional.
1: Praying for you, yes, Pastor.
0: Yes.
1: Kasi kailangan po mahalaga, Pastor, kasi this is more of a spiritual battle.
0: Yes,
1: eh.
0: Po, Pastor.
1: Kasi hindi madali yung mga lugar, hindi yung mga strongholds doon sa mga places na aabutin ninyo. Hindi rin talaga biro, Pastor. Lalo na, kumbaga dito sa Pilipinas, bahagi na ng kultura din natin yan, Pastor. Eh. Kasi nga, mayroong culture of poverty sa atin, Pastor. At maraming tao, nauuwi talaga sa ganyang uri ng kabuhayan, ika nga. And ako rin, sa personal ministry ko, Pastor, nakita ko din na ang maraming tao na pupunta sa ganyang klaseng industriya sa batang or sa murang edad nila kasi ang unang main problem is yung gutom.
0: Yes.
1: Dahil wala makain, Pastor. Marami sa kanila hindi naman talaga nila gusto. At dahil nga napilitan sila, nagiging bondage.
0: Yes po.
1: Kahit ay gusto na nilang kumalas, kahit ayaw na nila yung ginagawa nila, hindi nila basta-basta magawa. Dahil nga naging bondage mo na, Pastor. Eh. Nagkumapit na, kumbaga, nagkaroon na nga ng pita ng laman, Pastor. At maganda yung freedom na i-offer ng Panginoong Hesukristo. And ang galing lang, Pastor, kasi yung message ba, kailangan talaga makarating sa mga tao eh. And salamat din sa buhay ninyo, Pastor, na nagpapagamit. Di po ba? Diba, tama ba, Pastor John, na nagpapasalamat tayo sa buhay ng mga katulad ni Pastor Joram?
2: Yes, totoo po yan, Pastor. Kasi grabe yung yung situation talaga. Lalo na dito sa Pilipinas, Pastor.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Kailangan talaga ng mga ganitong klaseng advocacy, Pastor.
1: Yes.
2: Na talagang magkakaroon, ma-open yung mind ng mga Filipino to prepare for this kind of situation.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga interventions, napaka-importante. Lalong-lalo na kawawa din, Pastor, yung mga kabataan na magiging subject ng ganitong klaseng experience, Pastor.
1: And maganda yung, Pastor, yung advocacy nito na magtulong-tulong talaga tayo in order for us to protect the future generation.
0: Yes,
1: kasi sabi nga kung hahayaan natin to magpatuloy or hindi, wala tayong gagawin ngayon, magpapatuloy ito eh.
2: Right.
1: Hindi siya matitigil. Yes. What we permit would continue. But if all of us would make that decision na hindi dapat nagpapatuloy yung ganitong kultura, eh di mas ma ano eh mas may power, Pastor, to make a change.
2: Yes.
0: Sa ano po kasi age natin ngayon, sa ating society, grabe po yung spirit of oppression po talaga eh. Kaya nga ang isa po talaga sa prayer namin ngayon na Lord, allow us to do this Freedom Loop PH na kahit hindi naman po talaga, I mean, we want to rescue those women, but ang oppression po na in different forms eh, like sabi nyo, poverty, oppression sa like lack of education, oppression ng mga like kahit nga sa politika, there are oppressions na nangyayari para sa, I mean, we're oppressed in many different ways.
1: Saka pa, sir, sa nangyayari nga sa paligid natin, many Filipinos are being anxious.
2: Right.
1: Diba? Especially of our future, na kung walang mangyayaring changes ngayon, what will happen in the future.
2: Yes.
1: Na yung mga naririnig natin sa balita, yung oppression talaga, may kita natin talamak.
0: Yes po.
2: And Pastor, we're getting scared of the future ng mga kids, na lalo na katulad namin ni Pastor, meron kaming mga anak, Pastor. What's gonna happen to them in the future, Pastor? Yan yung mga question eh.
1: Yes, Pastor. And we have to do something about it.
2: Right. Yes.
0: Yes,
1: Pastor. But we have to be part of the solution kaysa yung mga keyboard warriors lang tayo, di ba? Kumbaga, meron lang tayong nasasabi pero wala tayong ginagawa.
2: Yes.
1: Hindi lang tayo dapat na maraming nasasabi eh. Di ba? Dapat we must be doers.
0: On the other hand, Pastor, nakakatuwa dahil sa ngayon, maraming mga children's ministry, ang mga churches. Napakaganda din po talaga ang nangyayari sa mga churches natin.
1: Yes.
0: May mga revival sa youth ministries.
1: Mm-hmm.
0: Like kahapon, di ba? Grabe yung ginawa ng Panginoon. Kanina, ilan yung nagpabaptize?
1: 30 young people.
2: Wow,
0: looking at the numbers and the commitments ng mga kabataan, yun sabi ko, God is really working.
1: Yeah.
0: And nandun yung passion na parang may revival din na nangyari sa puso at buhay ng mga churches, mga leaders na magpatuloy po talaga na mag-dig, mag-plant ng seeds at para sa future generations.
1: Yes.
0: And so, nakita lang po namin na there are marginalized group na medyo hindi natin nabibigyang pansin talaga ng churches.
1: Yes.
0: And yun po yung aming advocacy na we are looking forward na as we go around cities and towns, the Lord will lead us to those na hindi masyadong na-reach out ng church people, ng ating mga ka-churches, mga kapatira na one way or another, kami ang gamitin tayo ng Panginoon po na maipaabot sa kanila ang pag-ibig ng Diyos.
1: At madalas, Pastor, sila din yung nagiging biktima.
0: Yes.
1: Kasi ano sila, inosente sila sa maraming bagay and nagagamit din ng ibang tao yun, yung innocence na yun, para magamit sila dun sa mga hindi magagandang gawain.
2: Right.
1: Diba? So, bibigyan sila ng opportunity. Pastor, maraming ganyan sa mga victim ng ganyang industry, no? Na o-offeran sila, nakakita sila ng opportunity, matanggal sila dun sa areas kung nasan sila, wherein medyo nandun yung poverty or underdeveloped yung communities nila. So, o-offeran sila eh. Diba, Pastor? Ganun sila ilulure. And then, pagdating nila dun sa lugar kung saan sila bibigyan ng trabaho daw, ay yun pala yung i-offer sa kanila.
0: Yes, karamihan po mga mga kwento na mga na nakasalamuhan namin doon. At first talaga, ang recruitment sa kanila hindi po papunta doon sa industry na 'yan.
1: Mm-hmm.
0: But along the way, they were trapped na kasi may utang na sila, may bayaran sila sa yung mga tao na
1: tatakutin pa sila.
0: Oh, so but if you offer and there's a way out na nakita nila yung genuineness mo to help them at makita nila na may mga ilan po talaga na may mga kwento talaga na that before the day na nakabisita yon sila Ma'am Ruth at yung mga team na may pangusap ng Panginoon sa kanila, may verse na sila na pinakita na before you came here siguro 2 days ago ito na verse sinulat niya pa daw na ano and then nag-offer and then the same verse ang shinare sa kanya, so parang God is already moving ahead. Mm-hmm.
1: Kumbaga yung mga God-ordained moments,
0: yes,
1: Pastor,
0: po.
1: Eh,
0: yes.
1: Na may encourage ka talaga na, oh, tama yung nilalakarad mo, yung pagsunod,
0: yes,
1: mo, di ba? So, nakikita natin, Pastor, na ang pagkilos ng Diyos nandito naman talaga. And maybe this is also an opportunity, Pastor, itong oras na ito, yung mga kaibigan natin, kapatiran natin, nakikinig sa mga tahanan nila. Paano kung nagka-burden sila, Pastor? How can they help? How can they, mm-hmm, be part of this advocacy?
0: So, una sa lahat, Pastor, we need to talk about burden towards this kind of women.
1: Mm-hmm.
0: Si Jesus Christ po mismo. And even sa lineage ni Christ, alam naman po natin, di ba?
1: Yes.
0: May mga women dyan na na-include sa the book of Matthew,
1: yeah,
0: na like si Tamar.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? And then si Rahab po talaga.
1: Mm-hmm.
0: When you go to Hebrews chapter 11, na-mention talaga siya, Rahab the prostitute.
1: Yes.
0: So, this kind of women is not new to us. Sabi nga nila, prostitution is the oldest profession, some,
1: mm-hmm,
0: would say.
1: Yes.
0: But kung titingnan po natin, Jesus has the heart for this kind of women.
1: Yes.
0: Yung woman at the well, yung, mm-hmm, Samaritan woman, yung although hindi naman clear kung si Mary Magdalene was indeed, you know,
1: mm-hmm,
0: a prostitute, but marami po, mm-hmm, Jesus has the heart for this kind of people.
1: Mm-hmm.
0: And so when we talk about burden, Jesus Christ poured out his, you know, time, mm-hmm, giving his attention towards this woman. Intentionally pa nga yung iba, like the Samaritan woman.
1: Mm-hmm.
0: And then they were rescued. They were given new life. They were given chance to, you know, mabago ang buhay at madirect sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So, the same po ang aming prayer is along the way as well. Dahil mag-ikot po kami, magsiset at bung kami ng donor box fund for this.
1: Mm-hmm.
0: Dahil advocacy namin yun. And then along the way, if people want to help, mayroong masiset up po na like GoFund set up na dadirect siya, pupunta sa organization.
1: Mm-hmm.
0: And so they can help through that. And actually ngayon mayroon na eh, kung pupunta sila sa Daughters of Cambodia, mayroon na po yan dyan na sa website na pwede ka nang magbigay.
1: Mm-hmm.
0: But specifically we will do this as we siguro po we're looking forward makaset up kami ng page. And then we'll do siguro some part magba-vlog din kami,
1: mm-hmm,
0: along the way na people can help, like if the Lord is leading them to help this and partner with us doon po
1: sa area,
0: sa aside sa area or online po,
1: online,
0: ang,
1: okay,
0: community na magiging pwede silang makatulong. But ang pinaka the best po talaga aside from that is praying and interceding for God to work po sa mga areas. Ako po personally, sabi ko, Lord, we have 7,000 plus islands, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, Lord, sa pag-ikot namin, kahit sabi ko, personally, sabi ko, kung bigyan mo lang kami ng kahit 7 personally. Pero, mm-hmm, sabi ko, ikaw to, Lord, na ma-rescue at mabago ang buhay talaga na, I mean, during this 1 year na ikot,
1: mm-hmm,
0: in each town, mayroon, in each province, mayroon ka talagang
1: matulungan, Pastor,
0: yes,
1: maabot.
0: Mayroon talaga pong mabago ang buhay na, mm, makilala nila, ma-encounter nila personally ang Panginoon,
1: yes,
0: through this. Napakalaking bagay po talaga.
1: Mm.
0: Na,
1: and maganda rin yan, Pastor, na doon sa mga lugar na pupuntahan ninyo, masubaybayan din kayo ng mga ibang tao. Kasi pag napadpad kayo doon sa area nila, they,
0: yes,
1: can be part of the
0: yes,
1: fellowship. Eh.
0: Yes.
1: Diba? Physically, if you're there, kung nasan man kayo, Pastor, yes, puntahan nila kayo, tumulong sila sa gawain.
0: Yes po. Tentatively po kasi talaga, Monday and Tuesday, we will commit it to government, institution, and,
1: mm-hmm,
0: schools. Wednesday, partnering with church, prayer talaga po kailangan.
1: Mm-hmm.
0: May church doon na present
1: partner,
0: in that,
1: yeah,
0: area na we will really soak in prayer. And then target naman pag Friday po talaga is nasa public places kami, like plazas, municipal, mm-hmm, areas. We will do worship, prayer, and gospel sharing, and mag-stay kami doon for may gusto makipag-usap, may gong counseling,
1: yeah,
0: kasi doon naman kami nakatira eh,
1: mm-hmm,
0: di ba? When
1: totoo,
0: you park,
1: sir,
0: doon ka, so nandoon ang table namin, so open,
1: mm-hmm,
0: and then by night time po we will really be intentional na mag-park sa harap ng mga red light areas.
1: Mm-hmm.
0: And
1: doon kayo mag-share, Pastor?
0: Mag-set up po ng like, uh-huh, small table, booth,
1: mm-hmm,
0: na pag may mga, busy pa sila or mayroong gustong makipag-usap, mag-offer ka lang ng mga pagkain or something na
1: coffee.
0: Yes. At saka, nandun naman yung mga anak, baka, I mean, they will see like, oh, na-miss nila ang mga pamilya nila. And then we say, there's a better life from what you are doing.
1: Mm-hmm.
0: and Jesus, and maybe we can help you.
1: Amen. Napakaganda ng vision, no, Pastor John?
2: Yes, Pastor. Parang na-excite na nga ako habang ini-imagine ko.
1: Kaya sabi ko nga kay, ini-encourage ko nga, Pastor, si Pastor Jerome na mag-vlog talaga siya.
2: Totoo, Pastor.
1: Para masubaybayan ng mga tao, Pastor, kung nasa na sila.
0: Yes, diba? Yes. Kasi ako po, sabi ko, Pastor, diba, magpaturo ako sa iyo para mag-live, mag-mentor. Kasi baka, hello, hello vlog, welcome to my guys. Hindi tayo masyadong ano dyan, Pastor.
1: And exciting yan, Pastor, kasi ano eh, napakalaki nung platform natin.
2: Yes, yes.
1: Para ibahagi yung advocacy talaga na yan. No? And this is for the next generation. Right, this is for the young generation.
2: Yes, Pastor.
1: Pastor, kasi kagaya ng binabanggit natin kanina, kung wala tayong gagawin, paano na lang? Sino na lang? Diba yung magtutulong-tulong? So if we could work together, pray together, diba sa mangyayaring lahat ng to, yes. Bagamat si Pastor Jerome yung gagamitin ng Panginoon as an instrument to really travel and to connect people. I think, ito Pastor, magandang ano to eh. Nakikita akong magiging bunga nito.
2: Yes.
1: Diba, so magiging bridge si Pastor Jerome to connect a lot of people.
2: Right.
1: Diba? Okay. Makikita din natin kung may mga tao kasi meron silang burden to help. Pero hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung tulong.
2: Right.
1: Diba? Or kung paano nila sisimulan. So, alam ko hindi aksidente ito. Naririnig ng mga kaagapay natin, Pastor. Naniniwala ako merong hinihipo ang Panginoon. Eh.
0: Amen. Yes.
1: To connect and to be part of this advocacy. Kasi we have to start somewhere.
2: Right.
1: Diba? If we are praying for our nation, if we are praying for our communities, iba pa rin yung hindi ka lang basta nag-pray eh. Kundi hinakbangan mo. Diba? Yes, binigyan ka ng Lord ng vision, binigyan ka ng Lord ng kumbaga ng opportunities, nagbubukas ang Panginoon ng mga pintuan, God is bringing you the right people. Parang ang sarap makita kung paano, Pastor, no? Yung kamay ng Panginoon na talagang kumikilos. Isang napakagandang patotoo na sa lahat ng nangyayaring negativity, mga pangit na naririnig natin sa paligid, there's still hope, diba? Meron pa rin pag-asa tayong nakikita, yes, because there are still people who are responding to the call of God.
0: Tama po, Pastor. At saka, when you said like connection po, Pastor, kaya nga po, answered prayer po yung nang-invite po kayo yung sa ating Afika tomorrow.
1: Yes, yes.
0: Kasi we've been praying na, Lord, paano kami makakonect po sa DepEd, sa government na right now, wala pa kaming permit as a organization.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa na-process lahat.
1: Yes.
0: Ang aming eligibility, like legalities, medyo hindi ganun ka, ano pa.
1: Formal pa, Pastor.
0: Formal. So, when you shared to us yung conference natin bukas na Impact Philippines.
1: Yes.
0: Sa pangalan pa lang po is yung desire namin to make an impact for the Lord. Lalo na ang vision ng Afika is really to connect the church and the Bible, the Word of God sa ating mga institutions, sa government, sa schools. Sabi ko, very timely.
1: Yes, Pastor. Ang sarap mag-collaborate.
0: Yes. Diba? Parang the Lord is just preparing, you know, the way na, okay, parang minsan na overwhelm ka, Lord, paano ito? Lord, parang gusto mo itong mangyari pero parang you don't have the connections or the resources for this. But with the body of Christ, ang ganda po kasi eh.
1: Yes.
0: We are one, like, sa church, one in Christ.
1: Yes, so,
0: like,
1: yes.
0: Different organizations, different associations sometimes, but when we are one in Christ, ang Panginoon parang i-unite niya yung purpose niya with whatever purpose na meron ang bawat.
1: Kumbaga, Pastor, one body, different functions coming together.
0: Ang function.
1: Yes. Nagmumukhang healthy, Pastor. Eh.
0: Yes po.
1: Diba? Na nagkakaisa kayo kahit magkakaiba kayo.
2: Right.
1: Diba? So, magandang platform to, Pastor. And yun nga, speaking of, Pastor, Impact Philippines, mangyayari po ito bukas.
0: Yeah, diba?
1: Doon sa mga, mga gustong umattend, napakaganda po nito. This is a collaboration. Ang pinangungunahan po ito ng Association of Filipino Youth for Civic Action. Na ang goal is of course for the younger leaders, for the younger generation, to have that moral standard, na magkaroon talaga ng platform na matutukan yung kaayusan ng ating mga future leaders. At kung hindi nga tayo magpa-participate dun sa pag-train at pag-groom sa mga kabataan sa panahon ngayon, ano na lang yung hinaharap natin? And hearing, di ba, itong collaboration na to, Impact Philippines, this will be a discussion between people from the government, Pastor, and people sa mga Christian institution, sa mga simbahan. Ang pag-uusapan dito is how can we work together?
0: Yun.
1: O maganda kasi, Pastor, na pag-uusapan din kapag may problema. Di ba alam natin lahat ng problema tapos hindi natin pinag-uusapan para tayo nagpapatay mali siya lang. Pero the moment na magkaroon ng pagkakataon to talk about the real problem, doon nagkakaroon ng solusyon eh.
2: Yes.
1: Minsan kailangan meron lang talagang platform for people right. to be heard or to listen. Paano kung yung pinaka pinaka magandang suggestion nang galing dun sa tao na wala namang title?
2: Yes.
1: Pero dahil binigyan nyo siya ng platform na mag-speak up, 'di ba? Pwede tayong matuto eh.
2: Right.
1: Hindi lang naman yung mga tao na may mataas na antas de edukasyon yung maaling pagmulan ng solusyon na to.
2: Yes.
1: So kaya magandang mag-create tayo ng platform for everybody yes. to be heard. At yun po yung ministry, Pastor, magaganap bukas. Excited din ako,
0: yes.
1: Pastor. At kung mga interested po kayo na mag-take part po dito, gagawin po ito sa ano sa SM North. Diba? Sa Sky Dome. Ang event po would happen from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede po kayong mag-walk-in. Meron lang pong minimal fee yan na babayaran. Kasi talagang maganda yung contents, Pastor, ng discussion. At may mga Q&A dito. At dito, nabanggit ko kanina, Pastor, na yung mga guest speaker dito, people from the government, from the educational sector. Magkakaroon din po tayo ng ano signing ng Memorandum wow. of Agreement, Pastor, wherein Afika will collaborate, Pastor, with the Department of Education na paano natin madadala yung programa ng Panginoon sa mga paaralan all over the Philippines. And we are also calling all the churches, whether maliit o malaking simbahan, pero meron kayong burden na abutin yung mga kabataan sa inyong area, mga specifically sa mga campuses, ito po yung perfect na opportunity na maging bridge po si Afika na makapasok po talaga tayo sa mga paaralan.
0: Amen.
1: To help train this generation, to educate this generation.
0: Wow.
1: Ayan. Di ba, Pastor, exciting?
0: Yes. Yun nga po eh. Nung sinend mo sa akin yun, sabi ko, I really have to take part.
1: Mm-hmm.
0: Kasi napakaganda po na mapakinggan ko din po yung sa government side. Kasi sa atin, alam na natin yung ating mm-hmm. mission and vision.
1: Yes.
0: So, looking forward po, Pastor. And again, thank you for inviting me na mag-take part talaga sa mangyayari din bukas.
1: Yes, Pastor. And marami pa tayong gagawin, Pastor, sa ano eh, sa nangyayari ngayon, Pastor, naniniwala ako na talagang inaabot ng Diyos tong generation na to to really create an impact, di ba? At sa lahat nga ng nangyayari, Pastor, sa paligid natin. Pero magbato lang ako ng tanong, Pastor, kasi meron tayong isang kaagapay na meron siyang question dito. Sabi niya, good evening po, Kuya Pastor. Sa dami po nang nangyayari sa paligid natin, eh nahihirapan po ako mag-decide o mag-plan. Siguro parang ano siya, Pastor, hindi niya alam kung may future or di ba, may future pa ba, tama pa ba yung direction ng pagpaplano niya kung ganito naman yung nangyayari sa paligid natin. Sabi niya, meron po bang tamang proseso sa pagpaplano para mas maging successful or malessen yung risk to fail? So when it comes to decision making, Pastor, I think may maganda kang input dito based on your personal experience. Lalo na sa mga, Pastor, kagaya niyo yung mga decisions na ginagawa mo, not only for yourself but for your family. Diba? Merong malinaw na vision, merong malinaw na direction, eh nagiging mahalaga yun eh to make the hardest decisions. Tama ba, Pastor?
0: Yes, Pastor. Sa question na yan, napakaganda po kasi ano po yan eh, mga ang buhay natin may mga transitions, may mga changes talaga. It's hindi po natin po inevitable po yung mga changes mm-hmm. na nangyayari. And in those changes, napaka-importante po yung crossroads sa pag-decide mo kung mm-hmm. saang tatahakin na landas. And personally, Pastor, pwede ko lang sabihin sa ating listener dyan, sa ating kaagapay na even for me, magbigay man ako ngayon ng aking glimpse or aking mga advices. But there were also times na may mga trial and errors na akala ko ito na ang mm-hmm. decision ko. Pero along the way, medyo hindi pala.
1: Mm-hmm.
0: But ito lang pong masabi ko, sometimes walang accident sa Panginoon. Even detours sa buhay natin are divine appointments.
1: Mm-hmm.
0: So, sa akin po, when it comes to major decisions, ang pinaka-importante po talaga is ikaw mismo, you know the Word of God and you know where to listen sa leading talaga at ng Holy Spirit. I would never forget tong isang missionary pastor na there were times sa buhay ko po na medyo ganyan din po, may mga decision makings ka. Ang parati niya pong sinasabi sa akin, Pastor, akala ko minsan marami siyang sasabihin. Ang sabihin niya lang po sa akin, And I believe this is very, very true na importante din, aside from listening to other people, mm-hmm. aside from getting counsel, it's very important na may mga older people, you go to them. But ang sinasabi niya rin po talaga, do you have your Bible?
1: Mm-hmm.
0: Read your Bible. Do you have the Holy Spirit?
1: Mm-hmm.
0: Spend time and listen to the Holy Spirit. Kasi sabi niya, baka magbigay ako ng advice ko.
1: Mm-hmm.
0: Iba pala. Kasi personal mo yan at dapat you need to hear, no? The voice of, no? The voice of the Lord personally sa'yo. Kasi

0: driven by our emotions when we make decisions and when we plan. Correct. Kasi akala, doon nangyari yung pastor, yung akala natin tama na yung plano natin. This is the best option for now. Kaya lang, ang di mo nare-realize, you're coming from an emotional decision.
1: Yes. Yes.
0: Kaya nga lagi natin ina-advise dito, pastor, kapag mataas at mababa yung emotion mo, don't make major decisions. Yes. Mas magandang muna, mag-ano ka muna, pause ka muna, mag-evaluate ka muna, or pa- kalmahin mo muna yung sitwasyon before making any decision. Magandang ma-remind tayo doon, pastor, na sa wisdom, kagaya nga niyan, pas, yung seeking counsel, di ba, hindi yung mag-decide ka na saka ka mag-seek ng counsel. Mm-hmm. Or dapat mag-seek ka muna ng counsel unang-una sa Word of God. Kaya lang, pag hindi ka kasi familiar sa Word of God, pastor, yeah, or you don't see the Word of God as a final authority.
1: Mm-hmm.
0: Tayo kasi, pastor, nasasabi natin to kasi we believe that the Word of God is our final authority. So mahalaga yun, pastor, na ma-establish na yung relationship mo sa Panginoon at yung pag-honor mo sa kanyang word.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Doon mag-uumpisa yung maganda at maayos na pagpaplano.
1: Correct po.
0: So, parang walang secret. Pag wala ka kasing guidance ng Word of God, parang doon nangyayari madalas, pastor, yung trial and error.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo alam what would work and what would not work. Kasi wala ka namang basis eh. Talagang siguro sa'yo gut feel. Diba? Basta parang gut feeling. Ito yung feeling kong tama kong gawin. Buhay ko naman to. So, yung ibang mga tao ganun mag-decide. Pero kapag guided ka ng Word of God, at kasi sa Word of God, pastor, ano bang matatagpuan natin? Makakita tayo dyan ng mga kwento ng mga tao who's been in the same situation that you are into.
1: Yes, right. Yes.
0: Magkaiba man siguro ng context, pero wala tayong pagdadaanan na hindi na pinagdaanan ng mga taong nauna sa atin. Yan naman ang encouragement ng Word of God, pastor. Tama ba yung pastor?
1: Yes po. May mga instances lang po talaga na, you know, may mga, kumbaga, mga thin line na alam mo naman, plano ng Panginoon ito.
0: Mm-hmm.
1: Ito, pareho din na plano ng Panginoon. Nasa Word of God niya din na ganito. Pero minsan, specifically, parang malito ka dyan eh.
0: Uh-huh.
1: Kaya dyan po papasok talaga yung Holy Spirit na saan ba talaga ang leading ng Panginoon na ito ang specific.
0: Yeah.
1: For this kind of situation or season ng buhay mo.
0: Meron ako naaalala, pastor, na advice sa akin nung isa kong mentor. Sabi niya, not all good things are God things.
1: Wow. Right.
0: Na hindi
1: wow.
0: lahat ng bagay na sa tingin mong tama, eh yun na yung kalooban ng Diyos.
1: Yes.
0: Kasi yung kalooban ng Diyos, it's specific, person to person.
1: Yes po.
0: Diba? Parang hindi porke nangyari sa kanya, sa'yo mangyayari din yun. Ano ba talaga yung pinagagawa ng Diyos sa'yo?
1: Yes.
0: Paano kung maraming ma-inspire na mag-van life at gawin yung gagawin ni Pastor Joram, 'di ba? Eh hindi naman yun yung direksyon ng Diyos sa kanila.
2: Right.
0: 'Di ba? Or hindi naman yun, or sabihin na natin yung ministry na sa prostitution. Pastor, hindi pang lahat 'yan eh. If you're not protected by the blood of Christ, if your mind is not ready
2: for that, 'di ba?
0: Para for that, pastor, pwedeng maging lugar 'yan imbis na maging lugar ng pagsunod, eh baka maging lugar ng pagbagsak mo 'yan.
2: Yes.
0: Mm-hmm. 'Di ba? So kaya kailangan din na maganda yung intention mo sometimes. Good naman yung intention natin sometimes. Pero kung hindi yan kalooban ng Panginoon, it could also lead to failure.
2: Right.
0: Iba, kaya mahalaga yung listening to God's voice.
1: Yes po.
0: Maganda yung sinabi mo, pastor, kanina, di ba, from the Word of God, the sheep hears the voice of the shepherd.
2: Yes.
0: Dapat maging malinaw yung tinig ng Panginoon. Kaya maganda yung sagot mo, pastor, kasi kumbaga itong question ng kaagapay natin is making decision, planning. Yes. Pero mahalaga din yung sinasabi ng Word of God na dapat meron kang vision.
1: You go to counsel din sa mga tao, pastor. Kasi personal experience ko, pag may mga ganyan din po, like for example, yung sa nangyari na decision namin ito, aside from praying and seeking the Word of God, seeking counsel from wise people, yung mga mentor, nilulook up mo ng mga tao. Honestly, parang personal ko lang ha, sa akin.
0: Yes, Pas.
1: 1 month po talaga akong nag-deactivate ng Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang voices sa Facebook, sa social media, parang...
0: Nagiging noise na minsan
1: yan. Noise sa akin. Parang nahirapan kang makinig talaga with, you know, giving your time to the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, to be honest, nagiging ano din talaga po ang social media sometimes na hindi ka marunong, pag hindi mo nakokontrol, kukunin talaga na... Para, tapos kung anong nakikita mo, lalo na po, pag may na-open ka na, di ba, yan ang ife-fed sa'yo. So parang ganyan, pag... Ang nagfe-fed sa'yo is yung social media. Parang ang hirap mag-decide na Word of God ba or ano ba ang...
0: Yeah.
1: So, yun po. One month, nag-pray, you know, may mga session ka talaga na...
0: So, nag-fasting ka, pastor.
1: Kasi you are seeking the counsel and the Lord.
0: Mm-hmm.
1: So, ang fasting is one of the way na you can really spend more time and listen to the voice of the Lord instead of mga voices around you.
0: Yes.
1: So, malaking bagay po if alam niyo siguro, karamihan

0: Langin, o Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa araw na to, Lord God, sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon. At sa bawat na pag-usapan namin, Lord God, marami, Panginoon, yung binigay mo na vision sa amin, Lord God. Amen. Pero yung tagumpay, Panginoon, inasa kamay niyo, Lord God. Dalangin ko yung pagsama ninyo kay Pastor Joram sa kanyang pagtugon, Panginoon, sa iyong kalooban. Yes, at kung meron man, Lord God, sa aming mga tagapakinig na maaring naging biktima ka din, nagkaroon ka ng trauma, at ngayon, naalala mo yung mga bagay na naranasan mo in the past. May the Lord heal you. May the Lord speak to your life. That there's hope in Jesus Christ. At ngayon, nandito kami, Panginoon, sa advocacy to reach out more people, to rescue, Lord God. Amen. Ikaw, Panginoon, yung magdala sa amin sa mga tamang tao. Ikaw din yung magdala ng mga tamang tao, Lord God, to help us and support us. And magkaisa kami, Panginoon, sa panalangin sa lahat ng to, Lord God, to bring hope to those who need it. At maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa opportunity, Lord God, na maging pagpapala po sa maraming tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And again, thank you so much, Pastor Jerome and Pastor John. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Inaanto ka ba? Tamang-tama ang programang ito, Reflections, dahil nakakatulong sa iyo para makatulog ka ng mahimbing. Pero take note, pagkatapos mong makinig ha? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tumutulong sa iyo na matutunan ang mga simple message ni God mula sa mga karanasan ng buhay.

Ang ating feature ngayon ay si Eutychus. Sino nga ba si Eutychus? Alam mo, ang Bible ay puno ng kwento ng mga tao na iba-iba ang story. And this is how unique the Bible is. Dahil iba-iba man ang kwento, pero maraming aral na mapupulot mula rito. It will either confront or comfort our faith. So, our feature today is a young man named Eutychus. Matatagpuan po siya sa Acts 20:7-12. Yung pangalan niya, Eutychus, maganda ang kahulugan, fortunate. Pero yung pag-feature sa kanya, sa passage na to, mukhang hindi fortunate sa simula. Ikaw ba na-experience mo na makatulog sa kalagitnaan ng sermon? Ako din, naranasan ko na rin yan. Tapos pagmulat ng mata mo, medyo mahihiya ka pa kasi medyo tinititigan ka na ng speaker o ng pastor. Si Eutychus, hindi na siya nabigyan ng time na makaramdam ng hiya. Basahin ko ha, sa Gawa 20:7-12. 7. Noong unang araw ng Sanlinggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Nangaral si Pablo sa kanila dahil siya ay paalis na kinabukasan. Tumagal ang kaniyang pangangaral hanggang hating gabi. Mayroong maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagkakatipunan nila. May nakaupo sa bintana na isang binatang nagngangalang Eutycho. Dahil antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing. So, Paul is set to end his third missionary journey. So, nag-sail siya mula sa Philippi, tapos pauwi na siya sa Jerusalem. So, he spent a week in Troas, and on the first day of the week, mayroong communion, may breaking of bread. At dahil maraming gustong itagubilin si Paul, napahaba ang kaniyang message umabot hanggang midnight. Napahaba nga kasi pauwi na siya at napakaraming niyang gustong itagubilin. Parang magulang no, na aalis, madedestino sa malayo o kaya naman ay magbabiyahe ng medyo matagal at maraming kailangang ibilin sa mga anak. At nakaupo nga sa bintana si Eutychus. Probably came from a hard day's work. Perhaps he was a fisherman, kagaya ng mga pangkaraniwang trabaho sa panahon nila. Or he has worked at the famous port sa town or had another job. Kaso, napasarap nga ang tulog. Eh sabi, ang haba ng message ni Paul umabot ng madaling araw o midnight. Ako man yun, ay talagang aantokin ako. Or dagdag mo pa, napagod si Eutychus. And he literally fell kasi nahulog siya mula sa third floor. So bakit ko nasabing wala na siyang time mahiya? Kasi by the time na mag-land sa third floor, si Eutychus wala na siyang buhay. Imagine sa kahabaan ng pangangaral ni Pablo at sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nahulog siya from third floor to ground at patay na nang siya ay damputin. Verse 10, nanaog si Pablo at dumapang sa ibabaw niya.

Yakap siya at sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya pa ang kaniyang buhay. 11 siya nga ay muling pumanhik at pinagputol-putol ang tinapay at kumain. Pagkatapos nito, nagsalita pa siya ng mahaba sa kanila hanggang sa sumikat na nga ang araw at pagkatapos ay umalis na siya. So anong nangyari kay Eutychus? Siya ay nabuhay. Verse 12, at iniuwi nilang buhay ang binata at lubos silang naaliw. Si Luke ang nagsulat ng account na ito. Si Luke ay isang doktor at walang ibang credible na tao sa mga panahon na yon na magsasabing ang lalaki ay namatay mula nang siya ay mahulog sa third floor to ground. Well, may mga nagsasabi na baka naman malalim lang ang tulog, pero ito ay declared by Luke, a medical doctor and the eyewitness to this incident. Therefore, yung kanyang account plainly states that Eutychus was dead. It has been fatal, patay. The end, kaput. But Paul, the apostle of Jesus Christ, was given the power to raise Eutychus back to life again. Doon nangyari ang himala. Sa pamamagitan ni Paul, syempre sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. And this is one of the few resurrections recorded in the Bible, ang pagkabuhay ng mga patay. Other miracles include yung si Elijah, nang buhayin niya ang anak ng widow, yung bata sa 1 Kings. And then si Peter, nang buhayin niya si Dorcas sa Acts 9. And after Eutychus was restored to life, the church in Troas had a meal. So nagtuloy-tuloy nga ang mensahe pa ni Paul na para bagang walang namatay noong mga panahon na yon, at inabot pa nga sila ng hanggang umaga. And Eutychus' friends and family were greatly comforted. Siyempre, instead of planning for a funeral, nag-celebrate sila, di ba? Kasi nga, nabuhay muli. You could just imagine the roller coaster ride emotion doon sa event na yon. One moment, shock of a lifetime, the next is celebration. But ultimately, yung mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. So, from these verses, what can we learn? Kahit tayo mga mananampalataya, napapagod, inaantok. Vulnerable tayong lahat. Si Eutychus, bata siya, nakatulog. Kahit naman ngayon, meron pa rin nakakatulog sa preaching, di ba? Lalo na kung hinabaan mo pa ang iyong message. Baka nga ikaw, natutulog ka na rin sa reflections ko ngayon. Pwede rin, as preachers, no? What can we learn from this? Engage your listeners to be in tune with you or maging mindful of the time na nagbabahagi kayo ng mensahe ng Panginoon. But on a spiritual realm, in our faith journey, there will also be times na manghihina, mawawala ng gana, aantukin, mahuhulog sa kasalanan, makakatulog, mangangailangan ng pahinga. Because that is our default. We are weak. We are frail. We are prone to sin. But the intention here is hindi upang i-point out yung pagkakamali, yung kahinaan ni Eutychus. Makikita pa rin sa highlight ng mga ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si Eutychus nakatulog habang nakikinig sa pangangaral ni Pablo. And yung pagkakatulog niya is also a sign of vulnerability. Nakakapagod rin naman, di ba, sa ating pananampalataya paminsan. Kasi we have our limitations. And in our limitations, we fall into sin. How often do we fall prey to temptation and we drift off spiritually? Yet the Lord resurrects us. The Lord puts us back on our mission. Ginigising niya tayo, binubuhay niya tayo. When we fall into sin, nananatili ang pag-asa kasi meron tayong Diyos na bubuhay sa atin. And the story shows us the importance of priorities, especially in our strength, or lalo ka na kung ikaw ay kabataan. As Christians, we don't have it all.
Oo, gusto ng Panginoon maging excellent tayo to work hard, to grow. But He also wants us to rest, the important element. And not resting is also a sin, because rest is also a command from the Lord. At ang Diyos ay may kakayahan magpanumbalik ng buhay, ng pananampalataya, ng purpose, ng motivation. We can also see how the community reflected the emotion at the moment. Yung una, perhaps nung siya ay nahulog, marami ang nag-alala. Diba? Masyashock. Oh, bakit may nahulog mula sa ikatlong palapag? Pero, nang mabuhay ni Eutychus o ni Paul si Eutychus, di naman siya pinagalitan o sinumbatan, diba? Na, yan kasi tutulog-tulog ka. Pabaya ka sa iyong spiritual maturity. Di ka na nagbabasa ng Bible, kaya ka nanghihina, kaya ka nagkakasala, kaya ka bumabagsak. Anong ginawa ng community? At ni Paul. Si Paul, niyakap niya ang binata. Nagbigay ng pag-asa sa binata at sa mga tao. What a reminder to us that if we as leaders, no, ang mga tao na nahuhulog, nagkakasala, ang first na tugon natin dapat ay ang pagyakap, pagmamalasakit, at ang intensyon na magpanumbalik. And then of course, the community rejoiced when he went back to life, nang siya ay muling mabuhay, nang siya ay muling bumalik sa ministry. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kesa sa kamatayan. At kahit na sa kamatayan, sa kawalan ng pag-asa, sa pagtingin ng mga tao na hindi na yan uubra, hindi na aandar pa, ay nananatiling buhay ang pag-asa. Maring pagod ka ngayon, kasalukuyang nasa matinding pagsubok, o nahulog ka sa kasalanan, or slowly yung faith mo is drifting apart. Pero di tatapos dito yung story mo. Di ka matatapos sa kamatayan. Kayang ibalik ng Diyos yung nawalang lakas, yung nawalang kalusugan, pag-asa, direksyon. Lahat ng mga nawala sa iyo ay maaring buhayin ng Diyos, maging ang namatay mo ng pangarap. Basta't magtiwala at manatiling nananampalataya. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa pagbibigay po ninyo sa amin ng motivation, ng inspiration out of the life of Eutychus. Sa simpleng pagbabasa, maring daanan lang namin siya, namatay tapos nabuhay. Pero Lord, you want us to learn something from it. Marami po sa amin ang namamatay na ang pananampalataya, aandap-andap na ang pag-asa. Lalo na po sa pagtingin namin sa buhay sa ngayon na very bleak ang aming situation. Ang mga nangyayari sa aming bansa, even within the family and in the community. And in the midst of these seemingly hopeless situation, you are our resurrection. Thank you, Father, for your grace, for your love, for your mercy, and for loving us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: Lagi po tayong magtiwala sa Panginoon dahil siya po ang ating kapangyarihan, siya po ang kalakasan, at sa kanya natin kinukuha ang lahat ng pwede nating magamit sa ating buhay. And nawa, maging intentional din tayo na magpagamit sa Panginoon despite of all of our limitations. Huwag mo isipin na kung ikaw kami sariling bagahe, paano ka gagamitin ng Panginoon? Lahat po ay gagamitin ng Panginoon. Yun yung patay, kayang buhayin eh. Ikaw pa ba? Magandang araw, ako si Jo. Salamat po sa iyong pakikinig hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: To celebrate America's 250th birthday, the iconic Hoover Dam recently received a patriotic makeover featuring 550 red, white, and blue LED lights and a 300-foot-tall American flag.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Alida Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Happy Miyerkules po mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Naging maulan po sa mga nakaraang araw, pero praise God, maganda po ang panahon ngayon. Dalangin po namin ang patuloy na kalakasan at magandang kalusugan po para sa lahat. Malayo po nawa ang bawat isa sa mga sakit at karamdaman. At panalangin pag-iingat naman po para sa marami na panduradoy nasa biyahe na naman po ngayon. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayo may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan mo muna ang inyong bigat na daladala. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. At salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, aming iniaalay itong kaloob niyo sa amin. Kasangkapanin niyo po kami for your honor and glory sa mga kailangan naming gawin, mga responsibilidad, ang mga lakad po namin. Ingatan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng katalinuhan, O Diyos. At Panginoon, patuloy nawa kami sa inyo lamang umasa at di po kung kani-kanino o sa aming mga sarili. Sapagkat, O Diyos, nasa inyo ang pagpapala. Pagpalain at luwalhatiin niyo po kami ngayon, O Diyos, para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programa ng Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang panig po, ano po, ng mundo. Okay? At pinipili niyo pa rin pong samahan kami dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube, live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po ang pag-iingat ng Diyos, ng Panginoon sa inyo, at siyempre higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotions. Ang ganda po ng tema para po sa buwan po ng Hulyo, ito po yung Life Lessons on Peace. Ang ating devotion naman po, mga kaagapay, ay manggagaling sa Genesis 13:8-9. Yung tema po natin, mga kaagapay, tungkol po sa kapayapaan sa gitna ng alitan. Genesis 13,

verses 8 and 9. Babasahin ko po. Then Abram said to Lot, "Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take the right hand, then I will go to the left." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga mahal kong tagapakinig, mga kaagapay, ito pong mga talatang ito ay tungkol po sa magtiyuhin. Ito po si Abraham, tawag pa sa kanya nung araw ay Abram, at yung kanyang pamangkin po na si Lot. Ito po'y anak ng kanyang kapatid na Yumao na si Haran. Napakaganda pong mga prinsipyo ang mapupulot pa natin dito at may isa sa buhay. Ang ating pong isipin ngayon, una yung ating sambayan at then yung ating pong sambayanan. Okay? Ngayon po, kung titingnan po natin itong pagsasama ni Abram at ang kanyang pamangkin, parang typical Filipino family setup. Yun yung tinatawag na extended family. Hindi po ba? Ang talagang basic family nandiyan, tatay at nanay at mga anak. Pero kung nadadagdagan, may extension, nandyan yung pinsan, nandyan si Chong, nandyan si Chang, okay? Agang malaki at malawak, ano po? Ito po yung extended family. At ito nga po, makikita po natin na ang isang pamilya, ang sambahayan, maging ang ating bansa, ang sambayanan, eh dapat po may pagkakaisa. Sa gitna po ng maraming masasabi nating mga pagsubok, maganda po nating tingnan po at pagnilay-nilayan po ang buhay nitong magtiyuhin. Lalo na, how do you love a brother or a sister? How do you take care of a relative na kayo ay isang pamilya? Ang unang prinsipyo po doon, masasabi ko po, ay yung prinsipyo po natin na pagtulong sa kanila. Ito yung inclusion. Nangailangan ng tulong ng pamilya si Lot dahil wala na yung tatay niya. Kinuha siya para bagang itinuring na sariling anak. Inalagaan po siya ng tiyuhin niyang si Abraham. Ang tanong, paano po ba ang tamang pag-aalaga, pagtulong sa kamag-anak? Kasi po, naririnig ko nung araw pa, ano ba naman kamag-anak yan? Ang hirap na ng buhay eh. Kinupkup mo pa yan, pabigat tuloy, batugan, kain tulog, nalalaman. So para bagang ang suportang Pinoy, meron pong spoiling effect. Hindi po dapat. Dito po kay Lot, kung tutuusin, pinalaki, tinulungan siya ni Abraham ng tama. Siya po ay actually lumago, naging magandang buhay. Kasi dito sa konteksto, nagkapera siya, nagkanegosyo siya, yumaman siya, nagkaroon po siya ng kakayanan sa buhay. Diba? Ganun po ang pagtulong po natin. Okay? Tumutulong tayo sa ating kapwa, sa pamilya. At ang tamang pagtulong na ito ngay nagbubunga ng paglago, mapapansin po nyo dito sa mga talata, mukhang meron ng problema. Ang problema kung tutusin, eh dahil si Abraham ay may ari-arian, may sariling negosyo, may mga tauhan. Ganun na rin po si Lot, nagkaroon na rin po siya ng parang sariling hanap buhay, ng negosyo. At dahil magkasama po sila, nagkaroon na po ng tensyon. Kaya yun na yung panahon na sabi ni Abraham, halika, magkamag-anak tayo, magkapatid, kailangan mapayapa ang pagsasama natin, kailangan mo nang bumukod. Ayun po. So from inclusion, para ito'y alagaan mo, it's an empowering help. Ito na yung independence. Okay? Na kailangan bumukod na siya, kaya na niya eh. Kaya na niya. Ito po yung malaking bagay na kung titingnan po natin, pagkabukod, sabi ni Abraham, kung dito ka sa kaliwa, dito ako sa kanan pupunta. Ikaw, pag ikaw pumunta sa kanan, dito naman po ako sa kaliwa. Mga kapatid, yun yung pagbinigyan mo laya ang sarili. Sabi natin, anak mong pinalaki na hindi po spoiled,
nakapag-aral ng mabuti, may hanap buhay na, kaya nang tumayo sa sarili mga paa, sige na, bumukod na siya. At buhay na niya yon. Sabi sabihin, you have to somehow respect the independence, give him the space. Yung pagpoproseso, pagpapasya, anuman po, kanya na po yun, kay Lot na po yun, kay Abraham. Parang sa atin, sa pamilya po natin, syempre, mahal na mahal mo anak mo, pinalaki mo, at ngayon kaya na bumukod at magsarili. Yun yung paalala sa mga magulang na bigyan mo ng spasyo, galangin mo ang kanilang desisyon, lalo na pag yan ay nag-asawa, nagpamilya, minsan na nagiging overprotective to the point na pakialamero yung mga biyanan, yung mga magulang. Hindi po dapat. Eh kung nga sa sambayan ng Pilipinas naitayo ng sambayan ng Pilipinas sa gobyerno natin, nandiyan ang 3 branches of government, di ba? Executive, legislative, ito yung ating kongreso, at nandiyan po yung judikatura. I think kung magiging maganda po ang pagtayo ng bansang Pilipinas, nandiyan yan. Ngunit kailangan magbigay spasyo at paggalang. Kanya-kanyang trabaho yan. Galangin natin, no? Ganoon po yun. At alam po natin ang po nangyari dito sa pagkakaisa nito sa buhay ni, sa pamilya ni Abraham at ni Lot. Nagkaroon po ito ng problema later on. Alam po yung problema. Kung saan siya, alam natin sa Sodom at Gomorrah, inatake at sila'y natalo, nabihag, talagang nabitbit, daladala maging si Lot, pamangkin ni Abraham, yung kanyang pamilya at kanyang hanap buhay. Nabalitaan po ni Abraham. So nagkaroon po ng emergency situation. Kaya yung suporta niya, nandun yung kanyang pagmamahal, talagang umaksyon siya. Emergency, tumulong para ma-rescue po si Lot. Ganun po tayo. Magpapalaki ka ng anak nang maayos para tumuyo sa sarili pag panahon na, bumukod na siya. May buhay, gagalangin mo. Pero nandun talaga mga panahon dahil pamilya mo yan, mahal mo yan. Abay, kung may emergency, ready ka, naka-standby ka kung anong pwede mong itulong. Diba? Ang ganda po yun. No? Sirang, nakikita ko po, nakikwento ko po ito. Inclusion, tapos yung independence, and then yung intervention kung may emergency. Diba? Ayan, nagmamahal ang mga Pinoy. Tayo din sa bansang ito, kung may emergencies, we need to help one another. Hindi yung destroy one another, even in the level of national governance. At ito ang pinakamatindi. Familiar tayo, mga kaagapay, di po ba, na talagang grabe yung Sodom and Gomorrah. Dumating na ang pasya ng Diyos na paparusahan ng Panginoon. You know about that. Kung babasahin nyo, nariyan na naman si Abraham. Kasi nandun sa Sodom and Gomorrah si Lot, yung kanyang kamag-anak na pinalaki niya, at talagang ginalang niyang pagbubukod at sinuportahan niya nung nabihag. Pero eto na, matinding tensyon at problema. Alam yung ginawa ni Abraham? Intercession. Nanalangin siya. Ipinalangin po niya ang kanyang mahal na pamangkin. Kaya mga kaagapay sa pamilya, sa pagmamahalan natin, pagkakaisa natin, alaga ka ng anak, palakihin mo na sa tamang paraan, at siya ay pwede nang bumukod at magsarili, gagalangin mong buhay. Kung may emergencies, nandun ka. Pero alam natin, napakaraming hamon at pagsubok, maging sa ating bansa. What's the ultimate and most powerful thing that we can do? Ipag-pray po natin. Nag-pray si Abraham, kinaawa ng Diyos ang kanyang pamangkin. Mag-pray tayo, may awa ang Diyos, magiging maayos pa rin ang buhay ng ating mga anak, ng ating pamilya, maging ng bansang Pilipinas. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita kung paano nyo po biniyayaan ang buhay ni Abraham sa kanyang relasyon pakitungo sa kanyang kamag-anak, ang pamangkin niyang si Lot. Kami rin po biniyayaan ang pamilya maging ng bansang Pilipinas. O Diyos, alamin namin na patuloy namin sundin at isagawa ang mga prinsipyo po ninyo, isang pagkakaisa na tama, may pagmamahal, may suportahan at pinapangalagaan sa panalangin. Salamat sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Ating ipanalangin ngayon, mga kaagapay, ang ating mga anak, ang kabataan ng ating bansa. O aming Diyos, maraming maraming salamat po sa inyong pagpapala, sa pamilya, sa aming mga anak. O Panginoon, dalangin namin, lalo na sa mga panahong ito, na mapalaki namin sila na maayos, mabigyan ng gabay, na lumaki po sila, na may paggalang sa inyo, may paggalang sa isa't isa, may paggalang sa buhay sa kapwa. Sa mga naririnig nga po at nang pangyayari, hindi lang sa mundo, kundi mismo sa sarili naming bansa, na meron kaming concern, nandyan yung mga worries, lalo na sa paaralan, na isang lugar na dapat may pagkakaisa, may kapayapaan, at pag-aaral na maunlad at matatag. But Lord, may mga problema kami, lalo na sa mga issues ng buhay estudyante, mga isipan po nila, damdamin nila, na Panginoon na uuwi sa pag-iisip at paggawa ng masama na nakadudulot ng kapahamakan. Lord, free our children from this. Lord, marami kaming tungkulin pagdating dito. Hindi lamang ipanalangin, kundi Panginoon, sa bahay pa lamang, turuan na, gabayan na ang mga bata na magmahalan, magpasensyahan, magtulungan at di magsiraan. Maging Panginoon sa aming mga paaralan, kasangkapanin niyo po ang bawat araw na pag-aaral, ang aming mga guro na sila'y gabayan, na kung anumang tensyon di pagkakaunawaan, matutong magkaroon ng proper resolution. Pag-uusap, ang nagkasala ay mag-apologize, ang mga nangasaktan ay magpapatawad, magkakaroon po ng reconciliation and peace. Panginoon, salamat dahil kayo pa rin ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, pag kayo'y nasa buhay namin ng aming kabataan, makikitaan, magwawagi pa rin ang pag-ibig. Ingatan niyo po sila sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong inilalapit ngayon sa hardinang panalangin ang mga kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig, mga kaagapay. Yung kay Abigail Alilano, kaligtasan po ng kanilang pamilya at pabor po sa kaso sa negosyo. Gabay. Panalangin po na para kay Clarencia Mendoza, kahilingan ng kaligtasan for the family, maging kaligtasan din ng pamilya at paglago sa buhay espiritual ni Merle Lagardo. Kay Don Toledo din po, o Diyos, gabay, proteksyon, magandang kalusugan sa buong Reyes at Toledo family. Panginoon, physical, spiritual blessings para kay Paulina Ramos, o Diyos, maging kay Roda Hendrano. Panginoon, dalangin po namin ang kanyang mahal sa buhay ay ingatan niyo rin po, magandang kalusugan. Lord, kahilingan ni Emar de la Cruz, oportunidad para sa makapagtrabaho para kay Arnie, o Diyos, kay Jarby Limpaga rin po, kaaliwan sa pagkawala po ng kanyang asawa. Kayo po ang Diyos na magpapalakas sa kanila, Panginoon. Maging kay Lourdes Peng, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless po ang kanyang kahilingan na maging normal ang mga monitoring procedure sa kanyang liig at ang mga blood test ngayong linggo. Para din po kay Cecilia Chua, ganap na paggaling. Panginoon, healing din sa nag-undergo ng dental procedure si Lolit Adia. We also pray, Lord, for complete healing ni Arthur provisions ng Panginoon at may approve din po yung HMO sa kailangan nila sa hospital bills. Ito'y kailangan, kahilingan o Diyos ni Agnes Lacson. Ganun din po o Diyos para kay Claring Mamangun, healing po sa buong sambayanan na may karamdaman, maging Panginoon sa kanyang frozen shoulder. Dalangin din po Panginoon ang healing para sa kaliwang binti po ni Annie Alvarez, maging kay Chi Concepcion sa frozen shoulder at kanyang mataas na blood sugar. Nawa o Diyos, ito'y bumaba at mamanage ng maayos. Kahilingan po ni Sharina, praying po for complete healing, maranasan niya. Nawa ang joy and peace din na galing sa inyo. Financial na provision na pambayad din po sa ospital ni Cel Alcaraz. Lord, kahilingan ni Orly Santos, pagsakit ng kanyang tuhod, maging Panginoon, katalinuhan na kailangan niya sa trabaho. Healing din po for Lani, for Virgilim, Panginoon, lalo sa pag-undergo niya ng radiation therapy. Yun din pong kahilingan ni Yolanda Roque, kagalingan mula po sa kanyang colon cancer. Maging o Diyos, ito rin ang kahilingan ni Noemi Lopez, kaya galingan ni Riwa mula sa cancer. Ganun din po, patuloy kong inilalapit ang kagalingan din po, ganap na kagalingan para po kay Sister Mayet G. Dupale, kay Pastor Robert Aguilar, at idinadalangin po namin o Diyos na pagalingin niyo po sa karamdaman niya si Feliz Ardales de los Santos. Panginoon, patuloy ko yung nilalapit ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, maging sa Fairview Baptist Academy, katalinuhan, kalusugan, kalakasan ng inyong mga guro doon. Maging sa gawain ng inyong mga manggagawat kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging Panginoon sa Bible Christian Fellowship, Hope Bible Christian Fellowship, at sa Agutaya Bible Church. O Diyos, pagpalaan yung gawain nila, Kuya Pabs at Ate Febs Aban. Maraming maraming salamat o Diyos, ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ang inyo po ati pong hardinero, ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS.

0: tagumpay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga, Kaagapay! Ito po ang unang salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abcidi Ferrer Tabua.

Kaagabay, may tanong ako sa'yo ngayong umaga. May taong hindi mo pa rin baka sundo hanggang ngayon? Baka may nakaalitan kang kapamilya? O baka may hindi pagkakaunawaan sa opisina? O baka naman may tampuhan sa ministry, sa barkada, o kahit sa sariling tahanan? O kaya naman, baka hindi kayo nag-aaway ng harapan, pero tahimik na lang kayo at matagal nang may distansya. Ang totoo, normal ang conflict. Kahit saang may tao, may pagkakataong magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang tanong ay hindi kung may iwasan ba natin ang alitan. Ang tanong ay, paano tayo tutugon kapag dumating ito? Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang napakagandang halimbawa mula sa buhay ni Abraham at Lot. Isang kwento ito na nagtuturo sa atin na ang tunay na kapayapaan ay kadalasang nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagbibigay daan. Sa Genesis chapter 13, pareho ng pinagpala ng Diyos sina Abraham at Lot. Pareho silang yumaman at pareho silang dumami ang mga alagang hayop. Pero dumating yung problema. Hindi na kasya ang lupang kanilang tinitirhan para sa kanilang mga kawan. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang kanilang mga pastol. Isipin mo yon, hindi sila nag-away dahil sa kakulangan. Nagkaroon sila ng alitan dahil sa kasaganahan. At minsan ganun din ang buhay natin. Hindi lahat ng conflict ay dahil sa masamang tao. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil magkaiba lang tayo ng pananaw, ng pangangailangan, o prioridad. Sa pamilya, maaaring magkaiba kayo ng decision. O kaya sa trabaho, maaaring magkaiba kayo ng approach. O kaya naman, sa simbahan, maaaring magkaiba kayo ng opinion. Hindi ang pagkakaiba

ang problema. Ang tanong ay kung paano natin haharapin ang pagkakaibang iyon. At napakaganda ng unang sinabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away sapagkat magkamag-anak tayo. Kumbaga sa madaling salita, parang sinasabi niya, mas mahalagang relasyon natin kaysa sa argument na ito. At napakalalim nito ka-agape kasi sa panahon ngayon, parang mas mahalaga ng manalo kaysa magkaayos. Kung titignan natin sa social media pa lang, makikita mo na, na kapag may hindi nagkasundo, gusto agad patunayan kung sino ang tama. Kung may debate, kailangan may matalo. Kaya naman pag may argument, kailangan may huling salita. Pero ka-agapay, hindi ganoon ang puso ng Diyos. Minsan ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino yung tama, kundi paano natin mapapanatili ang pagmamahalan at kapayapaan. Ang mas nakakagulat pa sa kwento na ito ay si Abraham ang mas matanda. Siya ang tiyuhin at siya rin ang unang tinawag ng Diyos. Kung tutuusin, may karapatan siyang pumili ng pinakamagandang lupain. Pero ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng unang pagpipilian si Lot. At hindi yon kahinaan. Hindi rin yon pagiging talunan. Ang tawag doon ay pagpapakumbaba. Minsan iniisip natin na kapag nagbigay daan tayo, talo tayo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan. Sa mata ng mundo, ang dakila ay iyong laging nauuna. Pero sa mata ng Diyos, dakila ang marunong magpakumbaba. May mga pagkakataon talagang kailangan nating bitawan ang pride para mapanatili ang peace. Hindi dahil tama ang kabilang panig sa lahat ng pagkakataon, kundi dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa ego. At ngayon baka may nagsasabing, iha, paano naman kung ako lagi yung umiintindi? Aba, magandang tanong yan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na papayag ka na lang sa lahat ng mali. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng boundaries. At hindi ibig sabihin na hayaan mo na ang pang-aabuso. Ang ginawa ni Abraham ay hindi compromise sa katotohanan. Ang ginawa niya ay paghahanap ng mapayapang solusyon. Yung solusyon na may wisdom, solusyon na may grace at pagmamahal. At yun ang gusto ng Diyos para sa atin. At napansin mo ba ang mga sumunod na nangyari? Pinili ni Lot ang mukhang pinakamagandang lupain. At sa tingin ng tao, parang si Abraham ang nalugi, diba? Pero pagkatapos nila maghiwalay, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham. Mas pinalawak pa ng Diyos ang kanyang pangako. At napakagandang paalala nito na kapag inuuna natin ang kapayapaan at nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Maaring may isuko tayo pansamantalang advantage, pero hindi kailanman malulugi ang taong nagtitiwala sa Diyos. At kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito dahil sa mga pamilya natin, kailangan natin ng mas maraming pagpapakumbaba kaysa pagmamatigas. Sa mga mag-asawa, hindi lahat ng argument ay kailangan may manalo. O kaya naman sa magkakapatid, mas mahalaga ang relasyon kaysa sa mana o tampuhan. At sa simbahan, hindi tayo tinawag para magpaligsahan, kundi para maglingkuran. At maging sa ating bansa, napakagandang ipanalangin na ang ating mga pinuno ay magkaroon ng puso na tulad ni Abraham, mga leader na inuuna ang kapayapaan kaysa personal na interes. Mga leader na marunong makinig, kaya makipagtulungan at handang magpakumbaba para sa ikabubuti ng nakararami. At kapag ang pagpapakumbaba ang namuno, mas madaling magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag may pagkakaisa, mas madaling umunlad ang isang komunidad at isang bansa. Kaya kaagapay sa huli,

sa iba. Kaya kaagapay, tandaan mo ito. Hindi lahat ng laban ay kailangan panalunan, pero ang bawat relasyon ay mahalagang ingatan. Minsan ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamalakas makipagtalo, kundi yung may lakas ng loob na magpakumbaba, magpatawad, at maging unang gumawa ng hakbang tungo sa kapayapaan. Kaya ngayong araw, kung may pagkakataon kang pumili sa pagitan ng pride at peace, piliin mo ang peace. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Ito ay bunga ng pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos at handang magmahal higit sa sariling karapatan.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Absidy Ferrer Tapua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Samitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalang sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po, alam nyo, hello! July 1 na mga kaagapay! Grabe! We're on the 7th month na, beginning na naman.

0: And before you knew it, August, September, October, puro na, makakarinig naman tayo ng mga Christmas songs, di ba? But life is so fast, di ba? Ang bilis na po ngayon. So, kamusta kayo mga kaagapay? How are you? At maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful, di ba? Maaring ang Wednesday niyo po ay wonderful, maraming bagyo, di ba? Last week, ang dami-dami mga bagyo, si Francisco, kung sino-sino pa, di ba po? At yung mga bagay-bagay na yon, maaring malakas ang hangin, wonderful, maaring wobbly Wednesday ngayon, wobbly, hindi natin alam ang ating footing, we don't know what to do, di ba po? Pero, ano pa po ba dapat, Daddy Paul?
1: Abay, ganito yan. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
0: Oo, wow, wow, wow, wow, hallelujah. Kasi pwede din tayo maging wandering Wednesday, no? Dalawa yung wandering eh, nag-iisip ka, o wandering, naliligaw ka, di ba? Pero, kailangan, wow, wow, wow, wow, winnable Wednesday pa rin tayo mga kaagapay. Nadagdagan na yung mga W's natin, ano?
1: Together march,
0: di ba po?
1: To the rare march.
0: Okay. So, dire-diretso tayo mga kaagapay, di ba? Walang ano, walang, at alam naman natin na God is always able. Amen po ba?
1: Amen.
0: So, kayo po yung nakikinig ng programang Gabay on a winnable Wednesday, o di ba? Alam natin magtatagumpay pa rin tayo, ano man ang pinagdadaanan natin. Ngayong winnable Wednesday, kung kayo pa yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio at nakukuha niyo po ang ating programa sa pamamagitan po ng Transistor Radio at narito kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po kayo ng ating program at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, ayan, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, dyan po gamit po ang Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo at maganda pong inyong internet connection. Definitely maganda ang reception and that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na naka-tune in sa atin. Sabi nga, real time, 5:30 to 6 dito sa atin. Pero aking kaibigan, si Best Francisco, na nandyan sa Tasmania dati, narito sa Pilipinas. Nagpapalipas ng winter, o, oh, diba? So, Best, thank you dun sa Whitbix, ha? So, yon. So, salamat sa Panginoon for that. At alam natin na patuloy pa rin tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. That goes as well sa ating mga kaagapay na nag-post po kayo, nag-comment sa ating Facebook live stream. Maraming maraming pong salamat. Napakatinding encouragement po yun sa amin ng Daddy. At hindi lang po sa amin, ha? Kundi sa buong FEBC, buong DCIS. Kasi yung maging active po kayo sa ating mga talakayan, mag-comment, napakalaki ang encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement. Paano tayo magkakaroon ng winnable Wednesday today? At magkakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na ito'y binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at dahil doon ay kompletong salita ng Diyos, na sa inyo po'y tunay na magliliwanag, at hindi lamang yun, tunay na gagabay sa ganap na katotohanan. Amen, amen. Wow, wow, wow, wow.

Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, legit na tayo ha. July na. Legit na yung ating topic na peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. O yan. Kaya ito po yung ating pinag-uusapan. Kasi nga po, napakahalaga ng tayo ay peacemaker. Tulad po ng paalala sa Matthew 5:9, sabi niya, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Di ba po? So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang unang dapat nating magagawin ay payapain ang ating isipan. Calm our minds. O, totoo yun. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindfulness practices, tulad ng breathing, yung vinavalue natin ng quiet time sa ating tahanan o kahit yung time natin sa nature. Yung kahalagahan din ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, at definitely ang kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. Yun yung pinakamatindi doon. Kahapon naman, nakita natin na kailangan mamuhay tayo ng simple at magpahirapan ang sarili sa pagnanais na magkaroon pa ng marami, kundi matutunang maging kontento sa mga bagay-bagay o pag-aari na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. O ano naman ngayon? Okay, dalawa yun ngayon eh. Una, educate yourselves and teach others about injustice and inequality and about peace. So, pag-aralan natin at ituro natin ito, yung patungkol sa kawalan ng hustisya, kawalan ng ikalidad, equality, at patungkol sa kapayapaan. Ang mga sistema kasi na nagpo-produce ng injustice at inequality ay nakaasa sa kanilang abilidad, sa totoo lang, na manatiling nakatago sa general public. Invisible sila. So, ang mga taong hindi directly naapektuhan ng injustice at inequality ay kadalasang nahihirapang maunawaan ng mga bagay na ganito, lalo nang tanggapin ang katotohanan na nangyayari ang mga ito. So, upang magkaroon ng tunay na mas just at equal na society, kailangang dalhin ang mga issues na ito sa mainstream. At saludo ako sa mga tao na talagang isinosurface ito, lalo na sa mainstream. So, pag-aralan natin ang patungkol sa mga structures na nagpo-produce ng injustice at inequality. Pag-aralan yung mga historical legacy nito, pag-aralan ng patungkol sa historic struggles para po sa justice at equality, patungkol sa social movements, patungkol sa mga critical events na kung saan ang tunay na progress o pag-unlad ay nangyari at ang mga tunay na bayani kung bakit ito nangyari. So, gamitin ang kaalaman upang mag-generate ng mga creative at strategic ideas para ma-actionan ito. Ituro mo to sa iba at mag-inspire ng pambabago. So pag-aralan natin yun, hindi natin kailangan, you know, to be blind about it, to see it, to address it, to learn about it. That's one. Pang-apat, sabi ganun, orient your professional life towards peace. So iayon ang ating profession para sa kapayapaan. So, teacher ka ba? Kung ganon, turuan mo ang iyong mga estudyante ng critical na pamamaraan ng pag-analyze ng conflict, gera, at inequality. Isa ka bang healthcare worker? Anong ginagawa mo upang ang healthcare system ay mas maging makatarungan? Diba? Ikaw ba ay pulis? Kamusta ang iyong department para sa pag-address ng mga harmful effects ng common practices ng kapulisan? Ikaw ba ay isang entrepreneur? Ginagamit mo bang iyong skills upang ma-address ang social cause? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa global aid industry? Anong ginagawa mo upang maging maayos ang aid nito? Diba? I-consider ang mga pamamaraan nang iyong trabaho ay nagko-contribute para sa pag-address ng injustice at inequality. So, maging potential na mag-contribute sa kapayapaan at katarungan. That's a choice kasi. Linawin natin yung mga social issues na malapit sa puso. Ako, sa akin, ang malapit talaga sa akin yung tamang pagbabayad sa mga tao.

0: yun, malapit yun sa akin. Maglaan ng panahon upang pag-isipan at humanap ng paraan upang ma-address ang mga issues sa iyong work at professional life. Maghanap ng opportunities upang makagawa ng pagbabago o lumikha ng pagbabago. Halimbawa, sa atin pong mga ano, dyan, sa gobyerno, sa offices, meron pa bang ang tawag nito? Lagay. Yung mga ganyan. Huwag na po natin gawin yan. So, ang mga practical na issue ay unique sa bawat uri ng profession. So, alam niyo po, tamang-tama, the Lord reminded me of this. Tamang-tama po yung lyrics at awitin na isinulat ni Jill Jackson at C. Miller. Sabi na, "Let there be peace on earth and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. So let there be peace with me. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth and let it begin with me." So mga kaagapay, tinatawag tayo ng Panginoon bilang maging peacemakers. Paano natin 'to ginagawa? Sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating workplace, sa ating church. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli ala, peacemaker, come our mind, relation with our God, injustice, invisible, just for justice, equality, create to influence peace, analyze what is happening today, work for peace, pay rightly, government, lagay, wow, peace begin in me, in my heart, and Jesus will do that in our life, because He's the Prince of Peace. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Disciples and Discipleship. Kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pag-iibanghilismo sa mundong ibabaw sa end times. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be servant of everyone. Maging mapaglingkod sa kapwa. 1 Corinthians 9:19, kahit malaya ako at hindi alipin ang sinumang tao, nagpapaalipin ako sa lahat para makonvince ko ang mas maraming tao tungkol kay Christ Jesus na pagliligtas. Bear fruit. Mamunga kayo ng marami. John 15:8, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakabit sa akin at ako sa kanila. Ngunit, what? Kasi wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Maliwanag. Disciples invited. Matthew 9:9, habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Martha, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Sa Luke 1:16-17, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangangisda, sina Simon at Andrew. Mangisda sila noon gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda, pero imbis na isda, tao ang huhulihin ninyo." Do not love race. Philippians 2:15-16, dapat ganito tayo mag-isip, tayong lahat na matatag na sa pananampalataya. Pero kung mayroon sa inyong iba kung mag-isip, liliwanagin ito ng Diyos sa inyo. Basta magpatuloy tayo, upo magpatuloy tayo sa direksyon natin hanggang ngayon. Influence the world as self. Matthew 5:13, kayo ang asin ng mundo, pero pag wala ng alat ng asin, paano ito mapaalat? Wala ng kwenta yon, itatapo na lamang at tatapakan na lang ng mga tao. Jesus must be above family. Luke 14:26, hindi ka pwedeng maging disciple ko unless mahalin mo ako nang higit sa tatay at nanay mo, asawa at mga anak at mga kapatid, at kahit sarili mong buhay. Leave it for Jesus. Iwan ang lahat at sundin si Jesus. Kaya kung hindi mo kayang i-give up ang lahat ng meron ka, hindi ka pwedeng maging disciple ko. Listen alone to Jesus. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko, at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Love God with all your heart. Deuteronomy 6:5, mahalin niyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati ng buong lakas ninyo. Mark 12:30, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong isip mo, at buong lakas mo. Make disciples, Matthew 28:18-20, kaya sige, lumakad na kayo, gawin ninyong disciples ang mga tao sa lahat ng bansa. I-baptize ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila ang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Tanda ninyo, kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Potential disciples, excuse. Matthew 8:21, sabi ng isa sa mga disciples ninyo, pwede po bang umuwi muna kami? Palibing namin tatay ko. Luke 9:59, sinabi ni Jesus sa isa pang lalaki, sumagot sa akin, Sir, pwede po bang umuwi muna para palibing ang tatay ko? Resist the devil, James 4:7. Kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang devil at lalayo siya sa inyo. Run so that you will win. 1 Corinthians 9:24, alam naman ninyo na sa race, tumatakbo ang lahat, pero isa lang ang makakakuha ng prize. Kaya galingan ninyo ang pagtakbo para makuha ninyo ang prize. Self-denial. Matthew 16:25, sinabi ni Jesus sa mga disciples, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kalimutan ninyo dapat ang sarili nyo, pasanin ninyo ang krus, at sumunod kayo sa akin. Steadfast in commitment. Matthew 8:31, sinabi ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya, kung sinusunod ninyo ang teachings ko, disciples ko talaga kayo. Wow. Amen. Salamat po, Ama, sa kabutihan ninyo. Magpakailanman, hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wow. Amen. Diba, Ana?
0: Opo, Ama. Totoo po yan. Alam niyo po ang best way ng discipleship, pag-member po kayo ng grupo na maliit, small group ang tawag natin. Kasi doon, pwede kang maging ikaw yung nagli-lead. Ako pa may group ako, ang tawag namin Jaspers. At ang pinag-aaralan po namin, Daddy, Secrets of the Vine. Yun po yung John 15. Kaya napakaganda. So, doon namin pinag-aaralan, dinidiskusyon yun, paano tayo magbubunga. So, mga kaagapay, kung kayo po involved sa inyong mga churches, maganda yung may small group, di ba? Hindi lang kayo umaasa sa pastor. Kayo mismo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-encourage sa bawat isa, at patuloy daw. You can call it an e-group, sa CCF, that's a D-group, sa VCF, that's a V-group, kung ano man po yan. Doon po lumalago yung mga churches na yan dahil meron silang discipleship group. So, ganun din tayo kahit sa maliliit na churches, we can do that para patuloy na para lahat tayo lumalago. Hindi lang bilang disciple, kundi bilang discipler din. Okay, so let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi nakafocus ngayon kami sa discipling at saka nakikita namin, Lord. Maraming mga challenges, pero salamat po. Ikaw po ang aming kasama. Salamat po na kahit po sa mga small groups namin, Panginoon, we're able to discuss your word, kumbaga, nagkakaroon kami ng opportunity na ma-share to sa amin, maging relevant sa aming buhay, paano to mag-i-impact, anong pwede namin gawin. Panginoon, those are

0: transformational mga way of becoming a disciple and becoming a disciple. So Lord, dalangin ko sa aming mga kaagapay, bawat isa po, diba, dalangin namin, meron silang mga small group or bahagi ng small group at nakakapag-aral ng iyong salita. Lord, today, salamat po. May mga kaagapay din po na today is your special day. Unang-una na po si Mikmik Mejares, si Tess Lavarias, si Jose Abelio Arceo, si Adi Miguel. Ganun din si Matthew Appleyard. Panginoon, thank you Lord for his life. We pray for him. Ganun din po kay Queen, kay Kwek-Kwek. Dalangin namin continue to bless them, Lord. Bless the works of their hand. And yung plan po nila, Panginoon, ikaw ang magbigay ng favor nun sa kanila. Bless din niyo po si Nieva, my sister-in-law. Ganun na rin po si Sai, yung buong family nila. Ganun din po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng aking classmate dati, si Daisy Legaspi Bueta. Dalangin po namin, Panginoon, your blessings upon her. Lord, today, we pray for families who lost loved ones lately. Marami po yan. Panginoon, naalala ko po si Kuya Rolly Atienza. Panginoon, dalangin po namin buong family ng Atienza. Naalala ko din po, Panginoon, ang family ng Manim Team. At mayroon pong mga Panginoon, mga iba. Ganun din, Lord. May mga kaibigan ako na I learned who are going through the battle of cancer. Father, I pray that you will continue to give them strength, healing, Panginoon, and provision. Lord, syempre, ang puso namin, healing talaga, Lord. So, Lord, we ask, hindi po man namin maunawaan kung ano yung purpose mo in all of this. But, Lord, may we focus our eyes on you because you know what is best. So, Lord, we really ask for healing upon them. So, Panginoon, marami pong salamat kasi nakikita mo yung puso namin. Nakikita mo po, Panginoon, yung desire ng aming heart. So, Lord, thank you because you are a God who answers our prayers. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po sa kabutihan ninyo magpakailanman. Hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon ngayon at magpakailanman. Kaya looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. Kung kaya't wow, amen, amen, hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang ano yan? That's a choice we have to make. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, alam natin kung, di ba nung bago tayo, somebody is mentoring us, di ba po? Kaya nga tayo lumago. Ngayon, pag tayo naman eh mga quote and unquote, malago na, hindi ko masabing malago eh, mature na Christian na, dapat naman tayo ay nagme-mentor din ng iba, di ba? Nag-reach out din tayo sa iba. So whether we could always facilitate a small group, pwede yan. We could also be a teacher, a Sunday school teacher, di ba po? Napakalaking ministry din yan. Nandun tayo sa, you know, passing on the learnings that we have in the Lord. And that's a very good way of doing so. Teaching Sunday school, doing e-group. Sa amin po kasi, sa MCF, ang tawag namin encounter groups. So we are always advising every member, pag bago sila, lalapitan, are you part of the e-group? Eto. So we can do that. Sa amin sa ladies, I think we already have 14 groups of e-group. So nakakatuwa yan and we're all studying Secrets of the Vine. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lord, hatid pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon, at si Jericho Flores po ang narito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita,

0: Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy, happy Wednesday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong pabilong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At alam mo kaagapay ha, panibagong buwan na. Ayan,
1: yes,
0: this is
1: grabe.
0: July 1st. Grabe no, nasa second half na talaga tayo ng taon, di ba? Natapos na natin ang first 6 months and we welcome this new month with hope, with love, at

0: siyempre ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siyempre, kami po ang inyong makakasama ngayong IU Wednesday Lab. Ako po ang inyong companion, Kay El Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, grabe ka, El. Unang araw ng July, 'di ba? Nasa 7th month na tayo ng 2026. Ayan, kinakamusta natin ang ating mga kaagapay at thank you po dahil pinili ninyong makasama kami dito sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Ayan, ano man po ang inyong ginagawa, we hope na nasa mabuti po kayong kalagayan dahil syempre iba-iba yata ang weather sa iba't ibang location. Diyan ba sa inyo, Kael, kamusta ang weather?
0: Alam mo yung weather dito sa amin, parang may mood swings.
1: Ay, talaga?
0: Kanina, napakainit nung tanghali. Tapos nung umaga, may pagbabadya ng pag-ulan, umambon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos naman ngayon, as of now, as of 3:06 in the afternoon, napakainit ulit. So, sa inyo pa dyan sa San Pedro?
1: Dito sa San Pedro, ganun din. At ngayon, sa mga oras na to, medyo makulimlim. At sana nga hindi natumuloy yung ulan eh, ba? Diba? Kasi nga naman eh, mas mahirap kasi kapag talagang umuulan, no? Tapos lalo din tumatraffic. Diba? Lalong bumabagal ang daloy ng traffic ko kapag umuulan, ba? Diba? Pero kaagapay, ano man po ang inyong ginagawa, ingat po kayo sa daan, kung nasan man po kayo, kung kayo po yung nagpapahinga sa inyong mga tahanan. Ayan, ingat po. Ano po merienda ninyo? Share niyo po kami at kwentuhan kami ni Kael. Ayan. At yun nga po, unpredictable man po ang weather natin. Ano man po ang mga nagaganap sa ating paligid. Ay, ingat po kayo mga kaagapay. At syempre, binabati na natin, baka malimutan natin, yung mga kaagapay nating naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. Ayan, kasi present na agad ang ating mga kaagapay at talaga nagpapadaan na sila ng kanilang mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Yan, tuloy-tuloy lang po. Kaagapay, no? Iwan nyo lang po ang inyong mga pabati at pa-shoutout para mabati po namin kayo real-time dito sa ating
0: yan,
1: program.
0: Yes. Hello po sa mga listeners natin.
1: Oo, diba? Talagang, syempre, paanyaya din sa ating mga kaagapay.
0: Kaya sa mga kaagapay natin sa radio, diba?
1: Yes. Oo, nabanggit mo na. Yung mga kaagapay natin sa radyo, syempre hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga listener na naka-tune in sa kanilang PM radio, sa kanilang car stereo, o kaya naman sa kanilang regular na radyo. Hello po sa inyo, salamat po. At kayo'y patuloy na nakikinig dito sa ating himpilan. At ayan, tayo po'y napapakinggan sa buong Mega Manila. Ayan, hello po sa inyong lahat and good afternoon. Yes, Kael.
0: Medyo namang suking-suki natin dito sa kanilang mga ginagamit sa social media.
1: Yes.
0: At maparadyo man yan, di ba? Pabago-bago man ang panahon, pabago-bago man ang bilis ng ating internet. Pero thank you pa rin dahil may technology na nagtatawid sa atin, di ba? Talagang umaatake siya, no? Pero kumusta ba kayo ngayong hapon, mga kaagapay? Nabanggit ni Ab kanina, no? Yung merienda.
1: Oo.
0: Pero kasi ako, Abs, hindi pa ako nakakapag-merienda kasi nag-late lunch ako. Bale, around 2 PM na ako nag-lunch sa mga tinatapos. So, pero babawi tayo later on after the program. Mag-merienda talaga tayo ng matindi.
1: Ay,
0: pero di ba, sa mga kaagapay natin, lalo na ngayon, no, may mga ginagawa dyan sa lansangan sa EDSA. Ingat po kayo, maulan ang panahon,
1: yes.
0: Di ba? Talagang kung hindi na need na punta dyan, stay at home na lang. Para syempre, hindi na makadagdag pa sa bigat ng daloy ng trapiko.
1: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, samahan nyo kami ni Kael hanggang 4 PM po tayo ng hapon. Ha? Magkukwentuhan po tayo at talagang napapanahon ang ating pag-uusapan ngayon, di ba, Kael? Kasi talagang about communication. Dahil bilang tayo ay sa broadcast,
0: yes,
1: kailangan, di ba, crucial na pag-usapan itong aspektong to. Hindi ba? Yes, oo. So habang hinihintay natin.
0: Totoo yan, talagang kung

0: Communication is aid, di ba?
1: Oo. Di ba, kahit nagkakaroon tayo minsan ng mga challenges, like gayon, di ba, sa internet connection, eh patuloy. Patuloy tayo.
0: Yes.
1: Hindi tayo titigil, di ba? Pero yun kaagapay, yun
0: correct.
1: Nabanggit natin yung mga challenges na kinakaharap natin when it comes to communication. Pero yun nga eh, andito naman lagi ang mercy ng Panginoon at laging bago, diba? Every morning, diba? Kaya naman,
0: yes.
1: Kael, ano ba ang ating question of the day sa araw na ito?
0: Yes, so ito na nga Abs at mga kaagapay natin na nakatutok na ngayon, ihanda nyo na po ang inyong pangmalakasang kasagutan. Dahil ang question of the day ay, ano ang isang communication habit na gusto mong i-improve sa iyong relationship? Yan.
1: Ayun. So ang maganda rito, di ba, may hope at merong kang desire to improve, no? So yan ang gusto nating pag-usapan at talagang pag-focusan sa ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kasi naman, no, ayaw naman natin manatiling toxic, 'di ba? Ayaw natin manatiling
0: correct.
1: Unhealthy, especially sa ating mga relasyon, 'di ba? Relasyon man 'yan sa ating family members, sa ating mga kaibigan, mm-hmm. katrabaho, or our significant other, 'di ba? Kailangan
0: yes.
1: ano 'yun? Hahanap tayo ng paraan to improve our communication sa kanila, 'di ba? Dahil naniniwala tayo na kapag maayos yung komunikasyon, maayos din ang relasyon, hindi ba?
0: Totoo yan, no? Talaga, agree tayo dyan. So, ikaw bang agapay? Sino ba yung una mong naiisip when it comes to communication and relationship? So, share mo rin sa amin, no? So, habang sumasagot ka na dyan ng iyong kasagutan, itag mo or i-mention mo na rin sila. And don't forget to share our streaming, di ba? Kasi alam mo naman talaga, talagang pasok na pasok to in all forms of relationship. Sabi nga nila eh, isa daw sa pinakamahalagang key ng healthy relationship is having eye communication, di ba? Kasawa man yan, sa pamilya, magkaibigan kayo. 'Di ba? Lahat ng aspekto ay pasok na pasok ito, 'di ba? So, kaya we encourage you, samahan niyo po kami at sumagot ka na.
1: Oo. At ang kagandahan pa noon, Kael, 'di ba? Sa mga kaagapay nating sasagot, ay meron silang tsansa na makakuha ng Planet Shakers concert ticket. Biruin mo 'yon. Sasagot ka lang.
0: Wow.
1: Sa ating pangmalakasang question of the day. So ulitin lang natin ating question of the day. Ah. Ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa inyong relationship? So kaagapay, iwan nyo po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At mamaya, pipili kami ni Kael ng makakakuha ng Planet Shakers concert ticket. Ayan. Dahil ang concert nila ay malapit na, 'di ba? This month
0: din,
1: sa July 17, 18, and 19, 2026. Kaya naman kaagapay, sagot ka na sa aming question of the day.
0: Oo, pero syempre, no, depende po kung anong araw po yung makukuha ninyo. So, kailangan talaga i-reserve nyo kung anong araw kayo free. Kaya kailangan i-free nyo yung schedule po ninyo. At saka syempre, ang kinagandahan dito, dalawang winners, di ba? Ang mapipili.
1: Yes, kaya talagang kaagapay, aabangan namin ni Kael ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Ayan. Pero for the meantime, syempre, bibigyan muna namin kayo ng time to break. Diba? Kailangan.
0: Yes.
1: Baka naman gusto nyo magmuni-muni. Pag-iisipan nyo talaga, diba? Nang taimtim ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Kaya naman po, huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited Wednesday Love. At kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin, hindi ka bumitiw. Na-enjoy mo ba ang ating tugtugan? Sa Team Radio po dyan talaga, ma-feel talaga nila yung Planet Shakers, no?
0: Abs. Oo, totoo yan. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa relationship? So yun, ang sasagot dyan ay may chance na makakuha ng Planet Shakers concert ticket. Kaya naman, huwag ka na mag-atubili ka agapay. Iwan mo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At isama nyo na rin ang inyong mga pa-shoutout, ang mga nais nyong batiin natin dito sa ating program. At update nyo na rin kami ni Kael kung kumusta po kayo, ano po ang inyong pinagkakaabalahan or ang inyong merienda. Diba?
1: Yes.
0: Kompleto. Oh,
1: kaya ihanda nyo na ang inyong kasagutan. Siyempre, don't forget pa rin na i-mention yung mga kakilala nyo na mag-join sa ating broadcast and pakishare po ng ating streaming. At alam mo, Ab, marami-rami na ang sumagot sa ating question of the day sa ating poster earlier.
0: Yes. Mm-hmm. Oo nga. So, eto. Unahin na natin ang ating poster. Wait lang. Nag-load. Unahin ko na.
1: Yeah.
0: Ang sagot ni Ate Lori Santos.

0: sabi niya daw, or ang kanyang sagot ay patient and trust. Minsan, di maiwasan, no? Nagkakasakita ng damdamin at hindi nagkakaintindihan. So, mahalaga yun para kay Ate Lori Santos, yung patience at yung pagtitiwala. Ayun. Listening siya,
1: yes,
0: from Bulacan. At yun, bumabati siya ng happy first day of July sa atin mga kaagapay.
1: Yes, eto naman, mm-hmm, next natin kaagad si Ate Andrea Gabihan sa ating poster. Sabi niya, yung palagi kayo nagkakaunawaan at nagpapatawaran, mm-hmm, para maayos ang relasyon nyo, mag-asawa man o pamilya, lalo't higit sa lahat sa ating Panginoon. Dapat laging iayos ang pagtawag natin sa Kanya. Ay totoo yun, nagkakaunawaan at nagkakapatawaran. Napakagandang values nito, Abs.
0: Oo, totoo. Lalo na kapag consistently, no, na may a-apply sa mga, mm-hmm, relasyon na meron ka sa buhay, 'di ba? Kagaya nga ng sabi niya, no, mapaasawa, mapapamilya, o kahit friends and coworkers, mm-hmm, mahalaga ito, no. At ito si Ate Rizel Atanasio Calumpiano. Ayan. Mm. Ang isang habit daw ng communication nang gusto niya i-improve sa kanyang relationship ay consistency. Diba?
1: Yes.
0: Diba? Isa
1: consistency
0: lang, pero
1: is key.
0: Yes. Isa lang yung sagot niya, pero ang bigat. Diba? Isa to sa mga bagay talaga na kumbaga mahirap panindigan. Kung wala yung full heart mo doon, wala yung full mind mo na gawin yun, yung consistency. At yung talagang full commitment. Diba?
1: Yeah.
0: So, mahalaga yan.
1: Totoo.
0: Consistency.
1: Oo. Next mo na rin, Ab, si Ate Mary Grace.
0: Ayan, si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, magandang hapon po mga kaagapay. Pinagpalang Miyerkules daw ng hapon. Ayan, sa kabila daw ng mga pagsubok, ay patuloy daw siyang lumalaban. So, ang kanyang kasagutan sa ating question of the day ay, since marami sa atin ang nagko-communicate sa social media o sa chat, mm, using online conversation, nakakalimutan na po natin yung sense of touch. Yun, importante po na meron tayong communication physically sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Isang simpleng yakap ay nangangahulugan na mahal natin sila at hindi nakakalimutan. So, parang obvious na obvious,
1: yes,
0: ang kanyang love language, no? Siguro ang love language ni Ate Mary Grace ay physical touch. Diba?
1: Correct.
0: Diba? Let them... Kasi nga naman totoo na parang sa simpleng yakap, diba? Simpleng haplos, diba? Mararamdaman ng mahal mo sa buhay na you care. Diba? You care, nandyan ka, nakikinig ka.
1: Uh-oh.
0: At yung presence mo, mas ramdam nila. Diba? Through those gestures. Ayun.
1: Kaya nga, Abs, eh. Kaya nga sabi nga nila, your presence is a present. Diba?
0: Kala ko kakantahin mo.
1: Wag na, kasi ang ganda ng weather natin today.
0: Sino pa
1: ito
0: next?
1: Ito naman, next na natin. Si Ate Fia Mac. Ito, Michael Ilan din, sabi niya, constant communication. Para din siya sagot ni Ate Rizel, consistency. Ito, mm-hmm, naman, constant. Diba? Dapat talagang tuloy-tuloy, nandyan, susustain mo. Napakahalaga niyan. Talaga, baka mamaya, tayo, diba, isipin mo, Alves, paano kaya kung hindi tayo nagkakausap at hindi tayo nagkakaintindihan? Kahit sabihin mo, may problem tayo sa internet. Pero praise
0: mahirap
1: God, nagkakaunawa
0: yun
1: naman tayo, di ba?
0: Yes, so kaya talaga mahalaga, no, na constant communication. At talaga napakahalaga,
1: yes,
0: niyan sa lahat ng aspekto ng buhay natin, no, hindi lang sa relationship, kahit sa ibang bagay, di ba? Mahalaga, mm, na kinukommunicate mo ang mga bagay-bagay para nga naman maiwasan natin yung misunderstanding, di ba? At maunawaan,
1: yes,
0: natin
1: at saka,
0: kung saan...
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Oh, alam mo, Abs, I realize na talagang ang best example ng pagiging communicator ay mismo si God himself,
0: yes,
1: 'di ba? Kinakausap, mm-hmm, niya tayo in so many ways, in so many forms, 'di ba?
0: Yes.
1: Ang kailangan lang natin i-open yung ears natin, yung heart natin to his word, to study his word, kasi talaga naman may sinasabi siya sa atin, hindi lang siya ano, still small voice, eh. Minsan, mm-hmm, napaka-loud pa ng kanyang instruction for us, 'di ba? Ito, next na natin kaagad si Ate Lori Santos. Sabi niya,
0: ayan, nabasa na natin siya.
1: And trust. Ah, ito. Sige, Ate Gay na lang.
0: Yes.
1: At hindi ngayon si Ate Gay Santos na napakasarap magluto ng leche flan. Diba?
0: Ay, oo. Agree. Totally agree.

0: Oo. Sabi niya, madalas na pag-uusap sa lahat ng bagay. Dapat two-way ang may gusto, ang way na dapat may gusto daw na improvement. Totoo yun, dapat two-way communication.
1: Totoo. Hindi yung para ka nakikipag-usap sa pader, di ba? Na walang reaction.
0: Yes, correct.
1: Wala kang response na nare-receive. Talagang mahalaga, no? Na two-way yung communication. Hindi lang ikaw yung laging nagsasalita, hindi lang ikaw yung laging pinapakinggan. Di ba?
0: Yes.
1: So ito, galing naman kay Ate Noemi Loreto. Sabi niya, trust po. Para po may peace of mind at di mag-overthink. Ayun. Mm-hmm. Totoo yan, no? Kasi isa to sa mga bagay na kapag nabali talaga, mahirap nang ibalik. Or yun
0: totoo.
1: Nga, kapag masira mo yung trust ng isang tao, mahirap na talaga siyang ibalik. Kaya isa to sa mga bagay na kailangan talaga pinoprotektahan natin. Diba? Yung trust ng bawat isa. No? Yun.
0: Yes. Napakaganda. Ito, next agad si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, ito ah, call or text more often pa. Kahit ayun, walang needs. Ayun nga eh, dapat nakikipag-communicate ka. At saka ito, remember ah, hindi mo lang siya tatawagan o i-text kapag may kailangan ka.
1: Yes.
0: Diba? Baka mamaya i-text mo siya ng Mars. Or Mars. Ano kayang kasunod no, 'di ba? Eh sana
1: Mars,
0: wala siyang
1: ano,
0: ibang intention,
1: Jupiter?
0: No.
1: Jupiter,
0: Saturn.
1: Anyway,
0: pero
1: maganda diba, paalala 'yon.
0: Napakagandang reminder for all of us na magko-communicate tayo because we love them, we care for them, and we don't have any hidden agenda, 'di ba? Kaya tayo nagko-connect sa kanila.
1: Totoo, no? Mas maging intentional tayo sa pangungumusta, no? Hindi lang kapag may kailangan. At ito si Luis Alfiler. Sabi niya, maging totoo, no? Maging taong totoo kahit mag-isa ka lang na lumalaban basta hingi daw ng guidance sa ating Diyos. Ayun.
0: Correct.
1: So, siguro yung pagiging genuine, no? Isa to sa mga gustong ma-improve sa relationship ni Kuya Luis. Ayan, pagiging genuine. Ayan, thank you po.
0: Yes.
1: At ito, isunod ko na rin yung galing kay Ate Marites, Katli Leaog. Sabi niya, openness. Ayan, yung makipagkwentuhan, sabihin ang sinasaloob. Ayan, totoo no, isa to sa mga bagay talaga na isa din sa parang gusto natin na meron tayo sa relationship, no? Yung parang you can openly share kung ano yung nasa puso mo or yung nasa kalooban mo without any judgment, ha? Kasi syempre gusto natin din, no, safe space yung kausap natin, yung kumbaga safe sa kanila yung ibabahagi nating something or whatever, ganon, mm-hmm. Diba? So isa yan sa mga magandang i-improve sa ating relasyon, yung pagiging open.
0: Yeah.
1: Openness. Mm-hmm.
0: Yeah, at saka napakaganda nung sinabi mo, Abs, na 'di ba, yung openness na mag-share ka dun sa taong pinagkakatiwalaan mo without any judgment, 'di ba? Yung hindi tayo husgahan ano man na ikwento natin, but nandiyan yung kanyang listening ears para tayo ay pakinggan at samahan. Thank you po, Ate Marites Catileo. And shout out po sa inyong mga minention, si Reynold Jan Layaog, si Kuya Arnold Layaog, si Liberty Gonzalez, si Avril Sapanta Gonzalez. Magandang hapon sa inyo. At sabi naman ni Kuya Eduardo Casas, eto, napakaganda. Simple. Trust, diba? Pagtitiwala. Yan, napakaganda yan. Thank you po. Sunod ko na kaagad si Ate Len Dizon. Opo, hirap lalo na yung partner eh dalang magsalita. So we're praying for that, no, Ate Len.
1: Totoo, no, isa yan sa mga challenges din minsan na kinakaharap na isang tao kapag nasa relasyon, kapag yun nga yung partner nila or yung kapamilya nila, 'di ba, yung friend nila, eh hindi madalas magsalita. Yung parang binabottle up ang kanilang mga nararamdaman. Pero
0: ayun,
1: isa din sa pwedeng gawin, no, is to establish yung trust, no? Para at least kahit papano, eh baka unti-unti, kapag na-establish na yung trust between you at yung person na yun, siguro mas mapapadali na rin yung pag-open niya sa'yo, diba? So, mas mapapadalas na rin totoo siguro ang kanyang pagkukwento, diba? At ito si Ate, or si Kuya, Kuya Herson Ebuenga, sabi niya, trust. Yan, isa yan sa mga communication habit na gusto daw niyang i-improve. Dito rin sa ating YouTube channel, sunod ko na rin, Kael, ha? Kasi may sumasagot din sa ating ongoing streaming dito. Si Godofredo Baredo, sabi niya, constant checking my wife if she is okay is one of the habits I want to improve. Ay, totoo.
0: Yeah.
1: Eto, sabi niya, shout out po sa wife ko na si Ate Maria Dulce Baredo. Ayan, hello po sa inyo. Yun. Happy listening po sa inyong dalawa. Eto, isa to sa maganda rin, no? Na pwedeng maging habit ng mag-asawa, no? Kamustahan. Diba kasi parang, syempre noon, kunyari, mag-BFGF pa lang kayo, diba? Kunyari, yun, parang hindi pa naman kayo magkasama sa isang bahay. Eh, constant yung kumustahan nyo. Na parang lahat in-update mo sa kanya, pati yung, kumain ka na ba? Anong ulam mo? Uy, patulog na ako. Diba, ganun yung...
0: Lahat na lang, bawat kibot.
1: Oo, tapos magtatampo ka kapag hindi ka niya in-update. So, I think maganda rin, no, talaga na hanggang, syempre, mas crucial kapag mag-asawa na kayo.
0: Parang may hugot ka dun, ha?
1: De, wala lang. Na-realize ko na din na parang mas crucial yon kapag mag-asawa na kayo, na kahit magkasama na kayo sa isang tahanan, na magkakamustahan pa rin kayo. Hindi yes, sapat yung kasi nakikita mo naman siya araw-araw, mukha okay naman siya, 'di ba? Iba pa rin yung intentional mo siyang
0: totoo.
1: Intentional mo siyang tatanungin, 'di ba?
0: Parang may tumatawa sa gilid, ah.
1: De, wala to. Okay lang.
0: Okay.
1: Ayan. Okay, sige. Sino pa ang next?
0: Eto, nag-good afternoon sa ating Facebook live streaming, si Kayumang Ging Mangyan. Sabi, good afternoon, si Kuya Rene Garcia, good PM sa atin daw. Immediate response. Ay, paano kaya to? Kasi eto, kung iisipin mo, may mga taong, okay, we discuss about communication, pero ang sagot ni Kuya Rene, immediate response. Pero may mga taong, ayaw muna kitang kausapin, di ba? Ano muna ako? Magbigyan mo muna ako ng space. Ikaw ba, anong tingin mo doon?
1: Ano, pagbibigyan ng space? Akin, okay din yun. Kasi, lahat ng tao, mahalaga na meron kang kahit papano, may boundaries ka pa rin. Diba? Kahit nasa especially kapag nasa relationship ka na, no, maganda pa rin na meron ka pa rin boundaries. Kasi usually, kapag kunwari, may mga moments sa buhay natin na ayaw muna natin makipag-usap kasi cluttered pa yung utak natin. Kumbaga, naglalaban pa yung emosyon, yung inis, galit, no? Para alam mo. Para alam mo 'yon. So hindi ka makakaisip clearly kung ano yung pwede ninyong gawin. So maganda na pagupain muna, no? Bigyan mo muna ng space yung kakausapin mo bago kayo mag-usap talaga. Kasi para at least, pag malamig na yung ulo nyo pareho at ready na kayong makipag-usap or mag-usap face-to-face, I think mas magiging effective yung pag-uusap ninyo. Ganun.
0: Napakaganda. Kasi kailangan mo munang mag-slow down. Mahirap na kapag nasa hype ka tapos kapag communicate ka.
1: Yes.
0: Tapos, pareho kayong magpaabot, pareho kayong sumabog. So,
1: true.
0: Have the ability to have space, diba? Para mag-slow down, to breathe, diba? Bago kayong mag-usap muli. Thank you so much, Kuya Rene.
1: Ayan, thank you po. Ayan, tas ulitin lang natin, no, sa mga kaagapay natin, patuloy ang encouragement natin. Nasagot po kayo sa aming question of the day. Ano ang isang communication habit na gusto ninyong i-improve sa relationship? At mamaya-maya lang, pipili kami ni Kael ng makakakuha ng Planet Shakers ticket. Diba? At dadagdagan natin, kanina dalawa, diba? Nagawin natin apat. Yan
0: ang tulay na panalo.
1: Oo, kaya naman kaagapay, sagot na po kayo at iwan ang inyong answer dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Yan. So ito,
0: yes,
1: tuloy tayo sa pagbabasa ng kanilang mga kasagutan.
0: Sige, Ab, sino dyan?
1: Yan, sige, basahin ko na, ha, yung ito, bumabati sa atin sa YouTube channel si Rowena Cabal. Sabi niya, hello po, good afternoon. Pa-shoutout po at pakibate ang kanyang discipleship group leader sa CCF Grace Park. Ayan. Birthday.

0: niya po ngayon. Ayan, happy birthday kay Ate Des De Leon. Ayan, happy birthday po. And God bless you. At sumagot na rin si Ate Rowena, sabi niya, pagsasabi daw ng totoo at huwag daw maging judgmental or mapanghusga. Ayan, thank you po, Ate Rowena.
1: Yes. Ayan, sige, next na natin kaagad. Ito yung ating kaagapay din na si... Uy, ang ganda ng sagot ni ano ni Ate Moraya Arenas. Ito ang sabi niya, magandang hapon, listening mula yan sa San Mateo Rizal. Sabi niya, ang communication habit na gusto niyang ma-improve ay ang pagiging open at honest, dahil ito ay hindi lang isang simpleng pagsasabi ng totoo. Ito ay pagpili na maging totoo sa nararamdaman at magkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng may pag-ibig. Dahil ang pagiging open at honest ay hindi lang tungkol sa pagsalita, kundi pati sa pagtanggap ng katotohanan ng sinasabi ng iba. Napakaganda, wow. Diba? Speak the truth in love.
0: Totoo. Isa yun sa mga bagay talaga na kailangan natin tandaan, no? Na kahit, yes, gusto mong iparating na tama ka, pero kailangan i-communicate pa rin natin to in a manner na hindi masasaktan yung sasabihin mo. Diba? With love pa rin. Kahit sa correction, diba? Mahalaga na i-communicate natin or i-court natin yung someone with love pa din. Diba?
1: Correct.
0: Yun.
1: Thank you so much po.
0: Ayan. Thank you po. At ito si Kuya Jasper. Hihabol natin dito sa ating poster. Gusto daw niyang i-improve na communication habit ay sa aspekto daw ng pagtawag at pagte-text. Siguro mas gusto niya na maging constant, no? Mas maging, kumbaga, intentional. Sino pa ang sumagot sa atin?
1: Ito na sumagot na sa ating live streaming si Ate... Ay, ito, batiin ko muna si Ate Rowena Del Rosario, ang ating kaagapay sa Moms at Heart.
0: Ayan, hello listening po.
1: Ang magandang habit na dapat i-practice sa communication. Listening daw. Akala ko listening siya. Listening daw pala. Ang dapat i-practice.
0: Pero listening din po. Siya kasi tama. Sumagot siya eh, di ba?
1: At the same time, di ba? Thank you po, Ate Weng.
0: Ayan, thank you po, Ate Weng. At dito sa ating ongoing streaming, bumabati na si Kuya Vincent Garcia. Good afternoon daw. Isang mainit at maaraw daw na umaga doon sa UK. At kumakain na rin siya ng kanyang almusal. Hello po sa inyo. Maging si Ate Josephine Reyes Uson. Ayan, blessed afternoon din po. At ito, si Ate Guy Santos, nag-share din pala ng kanyang pangmalakasang merienda, Kael.
1: Ano ba yan?
0: Very Christmas ang kanyang pangmalakasang merienda. Mango Graham. Diba?
1: Ay, napaka-early niya na.
0: Oo, at loaf bread daw with cheese. Ayan. At syempre, malamig na tubig. Diba? Kakombo.
1: Ang sarap. Nag-crave ako tuloy sa Mango Graham.
0: Oo, diba? Makakagawa nga niya. At ayan, bumabati rin sa atin si, syempre, ang ating kaagapay na si Kayla Escalante. Ang ganda raw ng topic natin. Ayan. Thank you, Kayla. At ito si...
1: Hindi, para kay Kayla talaga to.
0: Oo. Ayun. At ito si Ate Lulu Harabes Tapleras. Ayan. Gandang hapon din po sa inyo.
1: Ito, nag-good afternoon din sa atin si Ate Belcy Soreta Peralta. Sabi niya, ang kanyang sagot dapat daw may tiwala sa isa't isa at laging nagpapatawaran sa isa't isa. Ang galing, no? Trust and forgiveness. Parang yun din sagot ng iba nating mga kaagapay. At si Ate Nel Villanueva, hello po. Malinaw at maayos po na masabi ang mga gustong ipahayag. Totoo, no? Yung malinaw, di ba? May clarity. At yung the way that you deliver the message, maganda rin po yan.
0: Yes, ayan. Thank you po. Si Ate Marisa Bantayan, ayan. Ingat daw sa atin and love you. Ayan. God bless po, Ate Marisa. At si Kuya Vincent din, sumagot na. Sabi niya, ang communication na i-improve ay yung common sense at palakasan daw ng pakiramdam. Ang communication habit daw na gusto talaga niya improve ay yung madalas na pag-uusap about sa mga bagay-bagay. Ayun. So, yun, openness din siguro, no? Na pag-usapan ng lahat ng bagay-bagay. Thank you po.
1: Ito, nag-comment din sa atin si Ate Josephine pudunan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, good PM, lasining, mula yan sa improve is saying sorry kapag daw siya ay nagkamali. Ay, napakaganda nito, no, Ate Josephine, yung ano, I mean, you take accountability kung nakagawa ka ng pagkakamali, mm-hmm. di ba? You acknowledge na yung you are at fault, and wala namang masama kung tayo ay magsasabi ng sorry, di ba? Para lang siyang I love you, di ba? You're saying mm-hmm. that to that person because that person, di ba? You really care and value that person. So sana yung pagsusorry po, wag po natin siyang i-let go, wag po natin siyang gawing parang pambihirang pagkakataon pag nagsorry ka ay ikabababa ng iyong pagkatao, hindi mm-hmm. po eh. That's a bravery and a courage for you to say sorry, di ba?
0: Yes, totoo yan. At si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, bumabati na sa atin. Ayan, at siya yung nakikinig mula sa Sofia, Bulgaria. Si Ate Luz Aguilar, ayan, ang sabi niya, good afternoon kaagapay.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sabi niya, know how to listen. At yung pagiging humble daw ay kailangan matutunan at learn to accept mistakes. At sabi niya, listening yes. siya from Muntinlupa. Ayan, kapitbahay. Hello po sa inyo.
1: Oo, kapitbahay mo, yeah.
0: Oo, malapit sa San Pedro.
1: Ayan. Oo, kaya pa pwede ka pa rin humabol sa ating question of the day. Ano ba ang isang communication habit na gusto mong i-improve sa relationship? At alam mo ha, maya-maya lamang ay pipili po kami ng apat na winners para po sa Planet Shakers concert. So, mm-hmm. antabayanan niyo po yan.
0: Yes, so tuloy-tuloy lang po ang inyong pag-iwan ng sagot dito sa ating ongoing streaming.
1: Yes. Ito, mainit-init pa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sabi ni Ate Joanne Cordova, listening from Pangasinan, ang communication habit na gusto niyang i-improve sa relationship ay ang pagkapalakas ng loob sa bawat isa, especially if naharap sa matinding pagsubok, dahil mas nagiging matibay ang relationship by helping each other. Tulungan, di ba? Patatagan.
0: Totoo, di ba? Kailangan talaga may tulungan, pagtutulungan. At ito si Ate Cheryl, sabi niya, blessed day. Ang communication habit na gusto ko ma-improve, ay, parang nabasa mo na ba ito? Hindi pa yata. Sabi niya,
1: hindi pa.
0: Ma-improve sa relationship ay ang speak with clarity. Ayan. Mahalaga po kasi na malinaw ang gusto natin maiparating sa kausap natin para mas magkaintindihan. Shout out daw sa kanyang asawa na si Kuya Albert. Sabi niya, speak with clarity po, asawa ko. Ayan, pinaremind. Nag-remind na siya sa kanyang husband. Oo. Totoo yan, no? Isa din yan sa mahalaga nating dapat i-improve sa ating mga relasyon na dapat, ano mo yun, malinaw natin maiparating yung gusto nating iparating sa ating kinakausap. Huwag natin silang paghulain, no? Huwag natin
1: correct.
0: Sila. Mahirap yun. Kasi talaga,
1: guessing pala, no? Guessing.
0: Oo, diba? Mahirap yun. At talaga, mas titindi lang yung hindi nyo pagkakaunawaan kapag hindi mo kinomunicate talaga kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Diba?
1: Yes, napakaganda. Tapos si CJ Enthusiastic, sabi niya, sagot ko po is continuous communication daw sa ating Panginoon. At nag-good afternoon sa atin, nakatune in na si Ate Faustina Frankie Habla. Hello po Ate Faustina.
0: Mm-hmm. Hello po sa inyo. Si Ate Lolit Malyari Adia, God bless din po sa inyo and happy listening. At ito si Ate Marilyn Magdayo Tolentino, sabi niya, blessed afternoon. The communication habit I want to improve is taking time to listen with understanding before responding.
1: Mm-hmm. Napakaganda.
0: Diba? Very quotable. Diba? Listen first to understand, not to be understood.
1: Ito, nag-comment din si Ate Cristina Soriano Constantino, blessed afternoon. Self-control, patience, and good communication. So, napakaganda, no? At talagang nagpapakita din yan na maayos ang communication habit mo kung talagang may pagtitimpi ka rin, pasensyoso ka na kahit minsan gigil na gigil ka na alam kung paano para yung kontrolin yung sarili mo, di ba, Abs?
0: Oo, diba? Kasi nga naman kapag talagang hinayaan

0: na manguna yung ating emosyon, 'di ba? Na talagang kontrolin yung ating bibig, na ating emosyon, eh may hirapan tayo. Baka may may mabitawan tayo mga salita na masasakit. At syempre hindi na natin 'yun maibabalik once na maisabi na natin 'yun dun sa ating kausap, 'di ba? So dapat talaga bantayan natin ang ating mga sinasabi. At ito, babasahin naman nating next ay kay Rainy Jen Pomia. Nabasa na ba natin ito? Mahaba-haba ang kanyang kasagutan. Sabi ni Ate Rainy Jen, mainit na hapon. Inspirations Unlimited, listening from San Mateo Rizal while working from home. Sabi niya, para sa akin, ang communication habit na gusto kong improve ay open communication, maparomantic relationship man o family relationship. Sa panahon kasi ngayon, parang mas madali lang ipadaan sa social media ang nararamdaman kaysa sabihin ito ng direkta sa taong dapat makaalam. Mas maganda pa rin ang bukas at tapat na pag-uusap dahil doon nabubuo ang tiwala, pag-unawa at mas matibay na relasyon. Pahabol daw na pabati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayan. Very well said po, Ate Rainy Jen. Thank you po sa inyong answer.
1: Yan. So, ito, ihabol lang natin very quickly yung anong point of discussion natin this afternoon. Yung sa, ito na nga yung patungkol sa 5 easy ways to communicate in your relationship. So, unahan mo na, Abs.
0: So, ito ang ating panguna, pinakamahalaga, no? Or parang pwede nating gawin para mas makapag-communicate tayo better sa ating mga relasyon. Number one, ask open-ended questions. Ayan. Wow. Kasi nga naman, diba, Kael, ang communication ay isang relationship, diba? Hindi lang ito tungkol sa pagkukwento ng mga nangyari sa araw mo o kung ano yung kinain mo nung lunch, diba? Mas mahalaga na matutunan natin na mag-usap ng mas malalim, 'di ba? Para mas makilala ninyo ang isa't isa, 'di ba? Hindi naman laging madali na magkaroon ng deep conversations, 'di ba? Lalo na kung hindi sanay yung isang tao na mag-share ng nararamdaman niya. 'Di ba? Hindi mo naman mapipilit kung hindi talaga personality na maging makwento, no? Pero hindi rin naman kailangan na bawat pag-usapan ay maging seryoso or heart to heart, 'di ba? Pero isang simpleng paraan, Kael, para mas mapalalim ang usapan ay hindi yung pagtatanong ng ang pagtatanong ng open-ended question. So ano ba 'yon? So example, imbes na tanungin mo, okay ba ang araw mo? No, pwede mong sagutin ng oo or hindi. Pwede mo itanong dun sa kausap mo na, kumusta ang araw mo? Diba?
1: Yes.
0: Diba? Mas feel mo, diba? Na kumusta araw mo? Dahil dito, binibigyan mo yung isang tao talaga ng pagkakataon na magbahagi ng mas marami na gusto niya ikwento sa'yo. Kumbaga, hindi siya limited kung oo or hindi, na okay ba yung araw mo. Kasi para ka lang nagtanong, okay ba? Okay. Parang, di ba? Ang bilis matapos sa usapan. Pero kung kakamustahin mo siya, tatanungin mo siya ng ganon, in that way, kumusta ang araw mo? Parang binibigyan mo siya ng chance na magkwento, kahit maging nobela pa yung kwento niya.
1: Correct.
0: Have the time na magkwento ka, kahit gano'ng katagal. Ayun. So, yan ating number one. Ask open-ended question.
1: Dagdag ko lang ng very lightly doon sa sinabi mo, Ab, na talagang mas maganda yung sa open-ended question. Yung tanong na yung paano at bakit, para makakapagkwento talaga siya, di ba? Mahirap kasi yung answerable by yes or no. Yung kumbaga na ano ang favorite number mo sa electric fan? 1, 2, 3, di ba? Mahirap naman. Oh, pipili ka lang. Dapat hayaan mo siya magkwento. So, ayun. Ang ating pangalawang point kagapay is na muna, pick up on non-verbal cues. Di ba? Kapag sinabi ng isang tao na, uy, okay lang araw ko. Pero napapansin mo na irritable siya, malungkot o galit ang tono ng boses niya, maaaring may iba pa siyang nararamdaman na hindi niya lang talaga sinasabi. So remember kaagapay, ang communication ay hindi lang tungkol sa mga salitang binibitawan, kundi pati po sa paraan ng pagsasabi nito. Kaya nga sabi natin kaganina, it's about how the person delivers the message, no? Mas maraming nasasabi ang tono ng boses, 'di ba? Yung iba,

0: paggalit na ya, 'di ba, mahinahon, pagbabasehan mo rin ng facial expressions at body language, no. So mahalagang matutunan po natin na basahin ang mga non-verbal cues. So remember that, mga kaagapay.
1: Yeah. So, 'yan, number 2, no. At pangatlo na. Pangatlo na tayo agad, sabi dito. Mm-hmm. Don't try to read their mind. Ayan. Minsan, di ba, sapat na ang pagtingin sa isang tao para mapansin kung may mabigat ba siyang nararamdaman. Lalo na, no, kung obvious naman sa mukha niya na para ay, may pinagdadaanan to. Pero, hindi ito laging madali, di ba? Aminin natin, baka ganun lang talaga yung face niya, yun yung default facial expression niya, na judge mo lang siya na may pinagdadaanan siya, pero wala naman talaga. Mm-hmm. So, maganda na mas maging intentional tayo instead of reading or parang huhulaan mo kung ano yung nararamdaman niya. Eh, pwede naman itanong personally kung kamusta ka, meron ka bang pinagdadaanan, may problema ka ba? Pwede mo sabihin sa akin if gusto mo, ba? Diba? So that way, eh, mas maintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan talaga ng tao sa halip na hulaan mo, ba? Diba, na parang pinipilit mo na basahin kung ano kayo pinagdadaanan niya, ano kayo yung nasa isip niya. So yun, yun ang ating pangatlo, don't try to read their mind.
0: Yeah, napakaganda. At ito yung pang-apat natin, Abs. Conversations are a two-way street. Two-way Good. Communication, remember that. So habang nakikipag-usap ka sa partner mo, sa nasa paligid mo, yung mga kaibigan o kapamilya, pansinin mo rin kung gaano kadalas na gumagamit ang mga salitang ako, ikaw at tayo. Kung ang usapan ay palaging umiikot lang sa sarili mo, baka hindi na ito tunay na conversation.
1: Yes.
0: Maglaan din po ng time para tanungin ang partner mo kung ano ang nararamdaman niya. You ask them, na ba? Ano ba yung sa isip niya at kumusta ba ang pinagdaraanan niya? Kasi kung napapansin mo na madalas mong ginagamit ang salitang ikaw, isipin din kung paano mo ito ginagamit, di ba? Baka hindi mo namamalayan, parang paninisi o pagtuturo ng mali ang mga sinasabi mo. So, kumbaga, pointing finger. Puro ikaw, ikaw, ikaw na lang. O kaya minsan, ako, ako, ako naman. Purong ecology, o, di ba? So, iwasan din po natin yon. So, yun, yun po yun. Two-way communication po.
1: Oo, totoo yan. Two-way communication it is. At ito, panghuli, no, bago tayo mag-end, ang ating panglima ay tell them what you need from them. Diba? Kasi nga, kaagapay, may mga pagkakataon na gusto mo lang maglabas ng sama ng loob at ang kailangan mo lang ay may makinig at magsabi na ang hirap nga niya, no? I'm sorry na pinagdadaanan mo yan, no? Pero hindi mo kailangan ng solusyon. Minsan, kailangan mo lang talaga ng comfort or tengang makikinig. Diba? Pero may mga pagkakataon din naman na talagang gusto mo ng advice or ibang perspective, 'di ba, na makarinig ka ng ibang perspektibo, kasi minsan 'di ba may mga blind spots tayo. 'Di ba, hindi naman natin alam lahat, 'di ba? Hindi natin nakikita lahat. At maganda na kumukuha tayo ng insights then from other people, 'di ba? Godly counsel, 'di ba? Dahil hindi naman marunong manghula ang ibang tao around us, eh mahalagang sabihin din ng direkta kung ano yung kailangan natin sa sandaling yun. Diba? Halimbawa, pwede mong sabihin, gusto ko lang mag-vent ngayon, gusto ko lang mag-open up sa'yo ngayon. Diba? Hindi ako naghahanap ng advice, or gusto ko lang na may nakikinig sa akin. Yun, okay naman, diba? Mm-hmm. Okay lang din naman sabihin yun. At kapag malinaw yung sinasabi natin, or mas malinaw yung sinasabi natin yung kailangan natin, eh mas nababawasan yung misunderstanding at yung stress sa usapan. Kasi nga naman, 'di ba? Mas pinapadali mo i-communicate kung saan ka nagmumula, saan ka nanggagaling, 'di ba? Mas maiwasan talaga yung misunderstanding. So yun ang ating panglima, tell them what you need from them.
0: Mhm. So ulitin natin very quickly ang ating 5 points na para matandaan natin kaagapay. Abs.
1: Yes, so ang ating 5 points ay number 1, ask open-ended questions.
0: Number 2, pick up on non-verbal cues.
1: Yon, and number 3, don't try to read their minds.
0: Pang-apat, conversations are a two-way street.
1: Yon, at ang ating panghuli, tell them what you need from them. So yon, kaagapay, nawa may na-notes ka, may natutunan ka sa ilang na-share namin sa inyo ni Kael. At syempre, napaalala din sa atin to na it's never too late to learn, diba, better.

0: as far as communicating is concerned, 'di ba? May mga yes, may mga pagkukulang pa tayo, may mga mishaps man tayo before sa way natin makipag-communicate o makipag-usap. Eh, may mga moments man na hindi tayo madaling maintindihan o minsan eh, alam mo yun, nag-shutdown tayo instead of communicating, di ba? What we feel, what we think. Eh, hindi nito dine-define yung identity natin bilang tao, di ba? At hindi ito yung finality, di ba? Kung ano yung kaya natin gawin, pwede tayo mag-improve pa rin sa aspektong to. Communication, di ba?
1: Correct. And I agree, Avno, we can always improve and do better. And that is we decide if we are doing better po para sa mga steps na gagawin po natin. Diba? Ayan po yung mga nabanggit natin kanina. So, alam mo, Avs, it's a wrap for our discussion this afternoon. Pero, dahil sa mga sumagot po sa ating question of the day, nakapili na po kami ng 4 na winners po na makakasama po sa Planet Shakers Concert. Kaya, ayan, ready na po ang inyong mga binte sa ating tugtugan. Sa pagtatalon, di ba?
0: Yes, oo. So, i-announce na natin sino ang ating unang dalawa, Kael.
1: Okay. Wala ba tayong pa-drum roll dyan?
0: Okay. Yun, may pa-drum roll.
1: Yan ang gusto natin. Ito ang ating winners. Unang-una ay si Moraya Arenas. Yan. Congratulations. Tumunod naman, congratulations din kay Joan Recarte Cordova. Yan, congrats.
0: Yan, congratulations din. Dito sumagot sa ating ongoing streaming si Faith Aquino.
2: Oh, congratulations!
0: At sumagot din sa ating ongoing streaming to si Ate Cheryl. Ayan, congratulations po sa inyong lahat. At ime-message po kayo directly na ating page kung paano nyo po pwedeng i-claim ang Planet Shakers concert tickets.
1: Yeah, no? So maraming salamat po sa ating winners. Once again, Moraya Arenas, Joan Recarte Cordova, Faith Aquino at si Cheryl. So God bless po.
0: God bless po. At syempre nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abzidi Ferrer Tabua.
1: At ito naman po ang inyong kampanyon, Kael Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition ng Inspirations Unlimited. God bless you.
0: Bye!
3: Inspirations Unlimited.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Inaanto ka ba? Tamang-tama ang programang ito, Reflections, dahil nakakatulong sa iyo para makatulog ka ng mahimbing. Pero take note, pagkatapos mong makinig ha? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tumutulong sa iyo na matutunan ang mga simple message ni God mula sa mga karanasan ng buhay.

Ang ating feature ngayon ay si Eutychus. Sino nga ba si Eutychus? Alam mo, ang Bible ay puno ng kwento ng mga tao na iba-iba ang story. And this is how unique the Bible is. Dahil iba-iba man ang kwento, pero maraming aral na mapupulot mula rito. It will either confront or comfort our faith. So, our feature today is a young man named Eutychus. Matatagpuan po siya sa Acts 20:7-12. Yung pangalan niya, Eutychus, maganda ang kahulugan, fortunate. Pero yung pag-feature sa kanya, sa passage na to, mukhang hindi fortunate sa simula. Ikaw ba na-experience mo na makatulog sa kalagitnaan ng sermon? Ako din, naranasan ko na rin yan. Tapos pagmulat ng mata mo, medyo mahihiya ka pa kasi medyo tinititigan ka na ng speaker o ng pastor. Si Eutychus, hindi na siya nabigyan ng time na makaramdam ng hiya. Basahin ko sa Gawa 20:7-12. 7. Noong unang araw ng Sanlinggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Nangaral si Pablo sa kanila dahil siya ay paalis na kinabukasan. Tumagal ang kaniyang pangaral hanggang hating gabi. Mayroong maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagkakatipunan nila. May nakaupo sa bintana na isang binatang nagngangalang Eutycho. Dahil antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing. So, Paul is set to end his third missionary journey. So, nag-sail siya mula sa Philippi, tapos pauwi na siya sa Jerusalem. So, he spent a week in Troas, and on the first day of the week, mayroong communion, may breaking of bread.

Red. At dahil maraming gustong itagubilin si Paul, napahaba ang kaniyang message umabot hanggang midnight. Napahaba nga kasi pauwi na siya at napakaraming niyang gustong itagubilin. Parang magulang, no, na aalis, madedestino sa malayo, o kaya naman ay magbabiyahe ng medyo matagal at maraming kailangang ibilin sa mga anak. At nakaupo nga sa bintana si Eutychus. Probably came from a hard day's work. Perhaps he was a fisherman, kagaya ng mga pangkaraniwang trabaho sa panahon nila. Or he has worked at the famous port sa town or had another job. Kaso, napasarap nga ang tulog. Eh sabi, ang haba ng message ni Paul, umabot ng madaling araw o midnight. Ako man yun, ay talagang aantokin ako. Or dagmo pa, napagod si Eutychus. And he literally fell kasi nahulog siya mula sa third floor. So bakit ko nasabi, wala na siyang time mahiya? Kasi by the time na mag-land sa third floor si Eutychus, wala na siyang buhay. Imagine sa kahabaan ng pangangaral ni Pablo at sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nahulog siya from third floor to ground at patay na nang siya ay damputin. Verse 10, nanaog si Pablo at dumapang sa ibabaw niya. Niyakap siya at sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya pa ang kaniyang buhay. 11, siya nga ay muling pumanhik at pinagputol-putol ang tinapay at kumain. Pagkatapos nito, nagsalita pa siya ng mahaba sa kanila hanggang sa sumikat na nga ang araw at pagkatapos ay umalis na siya. So anong nangyari kay Eutychus? Siya ay nabuhay. Verse 12, at iniuwi nilang buhay ang binata at lubos silang naaliw. Si Luke ang nagsulat ng account na ito. Si Luke ay isang doktor at walang ibang credible na tao sa mga panahon na yon na magsasabing ang lalaki ay namatay mula nang siya ay mahulog sa third floor to ground. Well, may mga nagsasabi na baka naman malalim lang ang tulog, pero ito ay declared by Luke, a medical doctor and the eyewitness to this incident. Therefore, yung kaniyang account plainly states that Eutychus was dead. It has been fatal, patay. The end, kaput. But Paul, the apostle of Jesus Christ, was given the power to raise Eutychus back to life again. Doon nangyari ang himala. Sa pamamagitan ni Paul, syempre sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. And this is one of the few resurrections recorded in the Bible, ang pagkabuhay ng mga patay. Other miracles include yung si Elijah, nang buhay niya ang anak ng widow, yung bata sa 1 Kings. And then si Peter, nang buhay niya si Dorcas sa Acts 9. And after Eutychus was restored to life, the church in Troas had a meal. So nagtuloy-tuloy nga ang mensahe pa ni Paul na para bagang walang namatay noong mga panahon na yon, at inabot pa nga sila ng hanggang umaga. And Eutychus' friends and family were greatly comforted. Syempre, instead of planning for a funeral, nag-celebrate sila, di ba? Kasi nga, nabuhay muli. You could just imagine the roller coaster ride emotion doon sa event na yon. One moment, shock of a lifetime, the next is celebration. But ultimately, yung mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. So, from these verses, what can we learn? Kahit tayo mga mananampalataya, napapagod, inaantok. Vulnerable tayong lahat. Si Eutychus, bata siya, nakatulog. Kahit naman ngayon, meron pa rin nakakatulog sa preaching, di ba? Lalo na kung hinabaan mo pa ang iyong message. Baka nga ikaw, natutulog ka na rin sa reflections ko ngayon. Pwede rin as preachers, no? What can we learn from this? Engage your listeners to be in tune with you or maging mindful of the time na nagbabahagi kayo ng mensahe ng Panginoon. But on a spiritual realm, in our faith journey,
there will also be

times na manghihina, mawawala ng gana, aantukin, mahuhulog sa kasalanan, makakatulog, mangangailangan ng pahinga. Because that is our default. We are weak. We are frail. We are prone to sin. But the intention here is hindi upang i-point out yung pagkakamali, yung kahinaan ni Eutychus. Makikita pa rin sa highlight ng mga ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si Eutychus nakatulog habang nakikinig sa pangangaral ni Pablo. And yung pagkakatulog niya is also a sign of vulnerability. Nakakapagod rin naman, di ba, sa ating pananampalataya paminsan. Kasi we have our limitations. And in our limitations, we fall into sin. How often do we fall prey to temptation and we drift off spiritually? Yet the Lord resurrects us. The Lord puts us back on our mission. Ginigising niya tayo, binubuhay niya tayo. When we fall into sin, nananatili ang pag-asa kasi meron tayong Diyos na bubuhay sa atin. And the story shows us the importance of priorities, especially in our strength, or lalo ka na kung ikaw ay kabataan. As Christians, we don't have it all. Oo, gusto ng Panginoon maging excellent tayo to work hard, to grow, but He also wants us to rest, the important element. And not resting is also a sin, because rest is also a command from the Lord. At ang Diyos ay may kakayahan magpanumbalik ng buhay, ng pananampalataya, ng purpose, ng motivation. We can also see how the community reflected the emotion at the moment. Yung una, perhaps nung siya ay nahulog, marami ang nag-alala. Diba? Masyashock. Oh, bakit may nahulog mula sa ikatlong palapag? Pero, nang mabuhay ni Eutychus or ni Paul si Eutychus, di naman siya pinagalitan o sinumbatan, diba? Na, yeah, kasi tutulog-tulog ka. Pabaya ka sa iyong spiritual maturity, hindi ka na nagbabasa ng Bible, kaya ka nanghihina, kaya ka nagkakasala, kaya ka bumabagsak. Ang ginawa ng community? At ni Paul. Si Paul, niyakap niya ang binata. Nagbigay ng pag-asa sa binata at sa mga tao. What a reminder to us that if we as leaders, no, ang mga tao na nahuhulog nagkakasala, ang first na tugon natin dapat ay ang pagyakap, pagmamalasakit, at ang intensyon na magpanumbalik. And then of course, the community rejoiced when he went back to life, nang siya ay muling mabuhay, nang siya ay muling bumalik sa ministry. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kesa sa kamatayan. At kahit na sa kamatayan, sa kawalan ng pag-asa, sa pagtingin ng mga tao na hindi na yan uubra, hindi na aandar pa, ay nananatiling buhay ang pag-asa. Maring pagod ka ngayon, kasalukuyang nasa matinding pagsubok o nahulog ka sa kasalanan, or slowly yung faith mo is drifting apart. Pero di tatapos dito yung story mo. Di ka matatapos sa kamatayan. Kayang ibalik ng Diyos yung nawalang lakas, yung nawalang kalusugan, pag-asa, direksyon. Lahat ng mga nawala sa'yo ay maaring buhayin ng Diyos, maging ang namatay mo ng pangarap. Basta't magtiwala at manatiling nananampalataya.

0: Lagi po tayong magtiwala sa Panginoon dahil siya po ang ating kapangyarihan, siya po ang kalakasan, at sa kanya natin kinukuha ang lahat ng pwede nating magamit sa ating buhay. And nawa, maging intentional din tayo na magpagamit sa Panginoon despite of all of our limitations. Huwag mo isipin na kung ikaw ka may sariling bagahe, paano ka gagamitin ng Panginoon? Lahat po ay gagamitin ng Panginoon. Yun yung patay, kayang buhayin eh. Ikaw pa ba? Magandang araw, ako si Jo. Salamat po sa iyong pakikinig hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala na

ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niya mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang babae po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa amin dito sa Family Matters Women Empowerment. At syempre, nakatutok pa rin po kayo sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam niyo po, sa week after week, no, Wednesday sa Pilipinas, Tuesday po sa Amerika, at hindi ko po alam kung anong araw sa ibang bansa, malamang Monday, Wednesday or Tuesday.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE No.

0: 0011597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes, Ados ng Hulyo. Mga Salmo, chapter 119 verse 89 to verse 176.
3: Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang iyong kautusay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y susundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos walang hanggan yaong saklaw. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwin ay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama, ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo nang aralin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan

kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin, tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis, O Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong matuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako'y galit sa sinumang sa iyo ay hindi tapat. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Kaya kayong masasama, ako'y inyo nang lubayan, pagkat ang utos ng Diyos hindi ko tatalikuran. Ang lakas na pangako mo upang ako ay mabuhay, ibigay mo't ang pag-asa ko ay hindi mapaparam. Upang ako ay maligtas, ingatan mo ako, O Diyos. Ang pansin ko'y itutuon sa bigay mong mga utos. Ang lumabag sa utos mo ay lubos mong itatakwil. Ang kanilang pandilin lang ay wala ring sasapitin. Sa lahat ng masasama, basura ang iyong tingin. Kaya naman ang turo mo ang siya kong iibigin. Dahil sa iyo, ang damdam ko'y para akong natatakot. Sa hatol mong igagawad, natatakot akong lubos. Ang matuwid at mabuti ay siya kong ginampanan. Sa kamay ng kaaway ko, huwag mo akong pabayaan. Aming Diyos, mangako kang iingatan ang iyong lingkod at hindi mo babayaang guluhin ng mga hambog. Malamlam na ang mata ko sa tagal ng paghihintay, sa pangako mo sa aking tatanggapi kaligtasan. Sang-ayon sa pag-ibig,

mo'y isinapuso. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kabagan. Ngayon ako ay lingapin at sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Sa sinumang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo at ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Parang agos na ng batis ang daloy ng aking luha dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Matuwid ka, O Yahweh, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Yaong mga tuntunin mong iniukol mo sa amin, sa lahat ay naaangkop at matapat ang layunin. Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo'y yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis, kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon paman ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin. Ang taglay mong katapatan, kailan may di kukupas. Katuruan mo'y totoo at ito ay walang wakas. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ang sa aking umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Yahweh, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Yahweh, sa iyo ay dumaraing, iligtas mo ako ngayon nang ang utos mo ay sundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na't tumatawag sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Yahweh, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa aki'y umuusig, mga taong walang galang sa utos mong sakdal tuwid. Ngunit ikaw, O Yahweh, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Ang taglay kong paghihirap ay masdan mo at lunasan, pagkat aking sinusunod ang banal mong kautusan. Ako'y iyong ipagtanggol at ako ay tubusin, dahil iyan ang pangakong binitiwan mo sa akin. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas. Dahilan sa kautusan, hindi nila

0: ginaganap. Sa iyong habag, O Yahweh, ay wala nang makapantay, kaya ako ay iligtas ayon sa iyong kapasyahan. Kay rami ng kaaway ko at mga mapangalipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ang sa pag-ibig mong taos. Ang buod ng kautusay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Araw-araw, 7 beses akong nagpapasalamat sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginawad. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapayaong buhay. Matatagang taong ito at hindi na mabubuwal. Hinihintay kita, O Yahweh, upang ako ay iligtas. Ang lahat ng iyong utos ay akin ngang tinutupad. Tinutupad ko ang utos at lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig ang buo mong kautusan. Sinusunod ko ang iyong kautusat mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. O Yahweh, tanggapin mo ang daing ko na tulungan at ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y bigyan. Hayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sang-ayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, natamo ko sa utos mo ang ligaya at ang galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Para akong isang tupa na nawala at nawalay, hanapin mo ang lingkod mo. Ako ngayon ay lapitan pagkat ako ay sumunod sa lahat mong kautusan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon o nasan ka ba ngayon? Ikaw man ay nasa biyahe, nasa trabaho na o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay-nilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga. Itag na ang iyong kamag-anak, kapamilya, barkada at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, minsan mo na bang naranasang malagay sa isang unfamiliar situation tapos kinakailangan mo pang magdesisyon ng isang mahirap na desisyon? Naranasan mo na bang kumaharap sa isang pagbabago na nararamdaman mo yung anxiety at uncertainty? O kaya ay lumipat sa isang bagong lugar na wala ka namang kakilala? Agree ka ba kaagapay kung sasabihin kong wala namang madaling pagbabago? Well, personally, ako kung papipiliin ako, ayoko talaga ng pagbabago. Yes, gusto ko ng challenge pero pagdating sa pagbabago, eh syempre nagdudulot ito sa akin ng anxiety, ng pag-worry, ng uncertainty dahil nga bago para sa atin yung lugar o yung sitwasyon. Well, sa libro ng Ruth sa Biblia, mababasa natin yung kwento ng isang babae na nalagay din sa isang pagbabago at unfamiliar situation. Pero dahil sa kanyang obedience, faithfulness at commitment, siya ay na-redeem. Yan ay si Ruth. Nang mamatay ang kanyang father-in-law, brother-in-law at asawa, nalagay siya sa isang sitwasyon. Nanatili siya sa kanyang mother-in-law. Kadalasan natin di ba naririnig yung mga kwento ng magbiyenang babae na hindi nagkakasundo. Pero ibahin natin itong si Ruth. Mahal niya ang kanyang biyenan na si Naomi na to the point na sinamahan niya ito. Isa itong mahirap na yugto dahil during those days, nakadepende yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa at anak para mag-provide para sa kanila. Si Ruth, mahal niya si Naomi at ayaw niyang iwan ito. Ngunit kung babalik siya sa kanyang lupain, mas magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-asawa muli at magkaroon ng sariling anak at mas maginhawa yung ganong sitwasyon. Kahit pa nga kinausap siya ni Naomi at pinilit na bumalik na lamang sa kanyang lupain, determinado itong si Ruth na manatiling kasama siya at sumama sa lupain ni Naomi. Isa itong malaking desisyon na huwag bumalik sa sarili niyang lupain na for sure nga ay mas familiar at mas komportable para sa kanya. Pero itong si Ruth, ginive up niya ito. Kakaiba ang commitment ni Ruth para sa kanyang mother-in-law. Dahil nangangahulugan nito na hindi niya pinili yung bumalik sa sarili niyang lupain at pamilya at mamuhay bilang byuda at walang anak dahil wala nang maibibigay noon si Naomi na anak na pwede niyang pakasalan. At kung siya man ay magpapakasal, mababali niya ang commitment kay Naomi. Ibig sabihin din ay mamumuhay siya sa lugar na ibang tao, ibang kaugalian, ibang lengguwahe yung mararanasan niya. At ang commitment na ito, higit pa sa kasal. Dahil sa verse 17, sinabi niya na kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako mililibing. In the same way, reminder sa atin na we must take up our cross para sumunod sa Panginoon. Yan ang cost ng pagiging tagasunod ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating iwan yung komportable, yung familiar, yung predictable na pamumuhay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngunit ang pinaka-amazing na commitment sa lahat ng ito ay nang sabihin ni Ruth kay Naomi sa verse 16, "Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Actually, ang experience ni Naomi sa kanyang Diyos ay bitterness. Pero sa kabila nito, nasabi pa rin ni Ruth ito. Nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Panginoon ay higit pa sa present bitter setbacks ang nakikita. May courage ito na lumaya sa security at comfort ng mundo. May courage ito na humakbang kahit pa sa uncertainty. Pero kung tayo ay magtitiwala sa sovereign goodness and the mercy ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, makakaya rin nating lumaya at magkaroon ng commitment na gaya kay Ruth. Mga tipong, kapag tinawag tayo ni Lord para sa kanyang gawa,

And kaya nating iwan ang komportableng buhay, trabaho, lugar, at makakagawa tayo ng commitment natin sa Panginoon. Na kapag para sa gawain ni Lord, all in, commit kung commit. Kagapay, ikaw ba ngayon ay nasa uncertain na sitwasyon? Meron ka bang kinakaharap na pagbabago? Maaring pagbabago sa pamilya, sa relationship, sa career, sa ministry, o sa kahit na ano pang aspeto ng iyong buhay. Kagapay, magtiwala lang sa Panginoon at sa katotohanang kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At hayaan mong maranasan ang freedom and joy na hindi natitinag ng mahihirap na sitwasyon.

naman. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala ang programang ito. Magpadala ng mensahe o mag-comment dito sa ating Facebook live streaming at ipaalam sa amin paano naging pagpapala ang programang Unang Salmo. Salamat po sa pagsama sa akin. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. Parang wakanda. Umaga po sa inyo on a thriving Thursday. Good morning, good morning. Good morning din po yun sa pogi kong daddy. Ayan. At sa ating po mga kaagapay. Bago po tayo magsimula, di ba po may awitin tayo, no? Yan po ang ating tono. Okay. Ready? Sing. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen.
6: Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Ngayon talaga boses na tatay ko, ano po? You can agree with that. Opo, yan. Diyan po kami nagmana sa daddy ko, sa pag-aawit. Eh, alam nyo naman po, ang mga mortis, talagang mang-aawit. Ang mga abuton, mga musikero. O di ba, dad? Biniles tayo ng Panginoon mo, dad. So, mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on a thriving Thursday. Sabi nga, second day of July. O di ba? So, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio or PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ganun din ang gamit niyo, transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong Facebook live stream mula apari hanggang hulo. At magandang inyong internet connection. Definitely, maganda po ang inyong reception. Meron din po tayo sa YouTube kung gusto nyo po at di nyo napakinggan. Okay. So, ganun po ha. Napakabuti ng Panginoon. And that goes as well sa ating mga kaagapay all over the world na nakikinig sa atin through the Facebook live stream. Salamat. Naalala ko yung aking friend, si Mary Noel Santos at ang buong pamilya dyan sa Melbourne. Pagpalain kayo ng Panginoon. That goes as well rin sa ating mga sila Pastor Rick Raimundo, yung mga Pastor Tim Bariaquinto, yung mga kaibigan natin dyan who are continually our ministry partners. Okay, so hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ating Thursday maging thriving Thursday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat pagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng Old Testament at New Testament, kung kaya't kumpleto. At dahil kumpleto ang salita ng Diyos,

0: Ito naman ang sa atin magliliwanag at maglilinaw hanggang ang katotohanan ay ating tunay na maangkin. Kung kaya't amen, amen tayo diyan. Wow, wow, wow, wow.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan. Sabi nga natin, legit na. Nandun na tayo sa peace. Pinag-uusapan natin. Kasi ito yung theme ng month of July. Peace and progress. Kapayapaan ng susi sa kaunlaran. Totoo yan. Kaya naman, talagang updated. Kumbaga talagang akma. Akmang-akma yung Matthew 5:9. Mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So sa ating mga anak ng Diyos, dapat peacemakers tayo. So ito po yung pinag-uusapan natin, 10 practical ways to build peace in your life and in the world around you. Kasi tulad ng awitin kahapon, let there be peace on earth and let it begin with me, diba? So recap tayo, we're gonna take these lessons for 2 weeks. So hanggang next week natin pag-uusapan to. So nung Lunes, pinag-uusapan natin ang unang dapat natin gagawin yung kapayapaan ng ating isipan. So calm our minds. So huwag na tayong maisip-isipan ng mga distractions. Nakita natin ang kahalagahan ng isang payapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindfulness practices tulad ng breathing, yung quiet time sa ating tahanan man o sa nature man, di ba? Ang kahalagahan ng pamumuni-muni at yung talaga kaugnayan natin na sa Diyos ng kapayapaan. Nung Martes, pinag-usapan natin na nakita natin ang kahalagahan ng pamumuhay ng simple. Sabi nga, simplify our life. At huwag pahirapan ng sarili sa pagdanais na magkaroon pa ng marami, kundi matutunang maging kontento sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-educate sa sarili at sa iba patungkol sa injustices. Gayun din ang kahalagahan gamitin ang ating profession para po sa pagpapalawak ng kapayapaan. O, diba? So, ngayon, ano naman? Ito, maganda rin to. Transform interpersonal conflict. Yan. Kung ikaw ay nagsisikap upang magkaroon ng kapayapaan, kailangan muna na may kakayahan kang mag-ayos ng interpersonal conflicts. Ang prinsipyo kasi, ang pagbabago o pag-aayos ng conflicts sa relationship ay nagbibigay laya para sa lahat upang mamuhay ng mas masaya at mas fulfilling at mas peaceful na buhay. So gayon pa man, ang paggawa upang magkaroon ng pagbabago ay maaring stressful at tiyak na makakatagpo ka ng mga conflict sa mga tao, maging iyan ay sa iyong team o na may mga kaibang ideas kung paano ka mag-move forward. E gayon din, kapag nililiglig ang foundation ng injustice at inequality, tiyak makakaharap ka ng conflict mula sa mga taong nagbebenepisyo dito. So kailangan na maging handang mabuti sa pag-engage ng constructively upang ma-transform ang ganitong mga ugnayan, mag-mitigate ng opposition para sa iyong panig ng pagtatag ng kapayapaan, di ba? So kung makaka-encounter ng interpersonal conflict, maging dapat ikaw ay involved directly o ikaw ay third party, ganito. Kunin ito bilang opportunity upang ma-develop ang kapasidad upang mag-manage ng conflict. Mag-develop ng mga techniques upang ma-transform ang ganitong relationships. Okay, tutukang gawing kakampi yung mga kalaban kung kaya, maganda yun, ano? Magtatag ng matibay at cohesive ng mga teams na nagtutulungan sa issue na pareho niyong concern. Ganon. Tapos, develop and practice yung listening at communication skill. Yan talaga po ang mahalaga. Totoo yan. Listening and communication skills when it comes to interpersonal conflicts. Pag-aralan ng techniques kung paano magsisimula ng constructive dialogue. At matuto tayong mamagitan sa isang conflict. Maghanap ng mga paraan upang makapagtatag ng trust o pagtitiwala. Maghanap din ng common ground, totoo yan. Lumikha ng opportunity upang magpatawaran.

0: magkaroon ng paghilom at ng reconciliation. Eh, paano tayo magiging peacemakers kung hindi tayo marunong mag-handle ng interpersonal conflicts, lalo na kung personal conflicts natin? Sa totoo lang, ang conflict ay nangyayari kung ang parehong party ay hindi marunong umintindi ng paliwanag ng iba, kung ang sariling kagustuhan lamang ang dapat mangyari, at kung hindi nila natututunan yung makinig, mag-communicate, magpatawad, di ba? Ako po ay lubos na naniniwala na ang mga pagiging peacemakers, natututunan po yan natin mula sa loob ng ating tahanan. Kasi normal na lang, may yung mga interpersonal rather na conflicts, sa lupa ng bahay, natututunan natin yan simula nung maliliit tayo, di ba? Na normal sa paglaki ng mga magkakapatid, merong conflict at di pagkakaunawaan. Merong pag-aaway pa nga, di ba? Sino maghuhugas ng pinan? Ba't ako? Di ba? Yung mga ganyan. So, balit kung ito ay na-address agad ng mga magulang, tinuturoan ng mga bata sa kahalagahan ng pagmamahalan, pagbibigayan, you know, at pagpapatawaran, eh, nadadala nila ito sa kanilang paglaki at kahit saan sila magpunta, magtrabaho, sinong mapangasawa, sariling pamilya. Dala yan, di ba? Tandaan po yung Proverbs 12:20. Sabi nga ganun, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti, magtatamo ng kagalakan, di ba? Sa bahay pa ito natututunan, when you think of good for the others. Kaya nga mga kaagapay, tayo po muna ang mga magulang ang maging example ng kapayapaan sa ating tahanan. Huwag magsigawan, huwag mag-away sa harap ng ating mga anak. Kung meron mang pag-aaway, makita nilang nagpapatawaran at nagmamahalan. Kasi kapag nakita ito ng ating mga anak, gagayahin nila ito. So ang tanong, anong ginagaya sa iyo ng iyong mga anak? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak, kapayapaan, begin to calm our mind, reading, quiet time, simple living, contentment, be a peacemaker, interpersonal conflict, stressful yan, but be ready to be a peacemaker. Manage to have reconciliation, constructive dialogue, peacemaker, learn to understand from the home, home disciplines. Amen. At sa Proverbs 12:20, tayo ang maging example, ang sabi roon, sa salita ng Diyos. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Discipline from God. Ang pagsasayos ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang pagsasaayos ng Diyos sa kanyang mga lingkod sa Job 5:17. Kaya naman, blessed ang taong dinidisiplina ng Diyos. Huwag mong tanggihan ang pagtutuwid ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Psalms 94:12, masaya ang taong kinukurek. Kinukurek mo, Lord, at tinuturuan ng mga batas mo. Binibigyan mo sila ng break sa kaguluhan. Hanggang ready na ang hukay para sa masasama. Do not ignore it when the Lord disciplines you. Proverbs 3:11-12. Anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo yan. Huwag sasama ang loob mo pag kinukurek ka niya. Hebrews 12:5, nakakalimutan na muna yata ang paalaala bilang anak niya. Anak ko, makinig ka kapag kinukurek ka ng Panginoon na mahal niya at dinidisiplina ang tinuturing niyang anak. God disciplines people with sickness and pain. Job 33:19, hinahayaan ng Diyos ang magkasakit ang tao. Buong katawan nangangatog dahil sa taas ng lagnat. God disciplines those He loves. Proverbs 3:12, karunungan ang ginagamit ni Lord nang kinerate niya ang mundo. Sa kanyang talino, inilagay niya ito sa tamang pwesto. Wow, wow, wow. Amen, amen. Labis po kayong kamangha-mangha. You are so amazing indeed, Lord. Glory to the name.

0: Glory to your name alone. Worship you, Lord. I worship you. Revelation 3:19. Ngayon, alam na nating lahat na ang nakasulat sa law, pag hindi na makapagdahilan ang mga tao para managot sa Diyos ang buong mundo, tatamimi po kami o dakilang Diyos ng universe. That's why the Lord can discipline severely, but at the same time, God is good. Psalm 118:18, ang bigat ng parusa sa akin ni Lord, pero binuhay pa rin niya ako. Jeremiah 31:18, narinig ko ang pagdating o ang pagdaing ng Ephraim. Pinarusahan mo kami at dinisiplina gaya ng isang batang baka na hindi pa natuturuan. Ibalik mo kami para gumaling kami, kasi ikaw si Lord ang Diyos namin. Lord, disciplines us because we need it. Psalms 119:75, Lord, alam kong matuwid kang mag-judge dahil tapat ka. Kaya tama lang na dinidisiplina mo kami dahil sa iyong sobrang pag-ibig. Nais mong makita sa amin ang bunga ng katuwiran at ang buhay na walang hanggan. At reconciliation, reconstruction, isang pagbabago, isang pagpapatawad at totoong ugnayang relasyon, hindi basta forma ng makataong relihiyon na si Jesus ay nasa utak lamang at nasa uso, wala sa puso. Nagsisisi po kami, Ama, cover us by your precious blood. We all become blood boat. Wow. Amen. Diba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Pag hindi tayo nagpadisiplina, patay ka. Tingnan mo nga yung pag binasa, di ba nung Tuesday pinag-usapan natin yung Laodicean Church? Di ba dun sa Laodicean Church, talagang dinisiplina niya. Sabi niya, kailangan bumalik kayo sa akin, kailangan gawin niyo to. Kasi mahal ko kayo. Pag hindi niyo yung ginawa, wala na. Pag binasa mo ang Revelation, grabe talaga ang parusa dun sa mga taong talagang tinanggihan na ang Panginoon. Di ba po?
0: Yes.
1: So, hindi dapat ganun. Tapos ngayon po sa devotion namin po ng Pastor Ness, libro ang Judges kami, nasa Judges kami. Grabe talaga pa Juliet, ang term pa Juliet, paulit-ulit na lang ang mga Israelita. Buti hindi talaga nagsasawa ang Panginoon. Kasi pag tiningnan mo po yan, mayon ka ba sa panahon ni Ehud, 80 years of peace. Pagkatapos, ang sunod nun, after nun, makikita mo na at nalimutan na naman nila ang ginawa ng Panginoon, di ba?
0: Mm.
1: So, ikot na naman. Makakangkor na naman sila ng mga Midianites, yung mga ganyan. Tapos mag-re-raise na naman ng Panginoon ng panibago. Like, for example, Deborah. Ganon.
0: Okay.
1: Tapos, ayun na naman. Makikita mo, 40 years of peace. 40 naman ngayon. Pagkatapos, makikita mo rin, yun na naman. Pagkatapos nun, malilimutan na naman nila yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, grabe ang pasensya ng Lord.
0: Amen.
1: Grabe talaga. So, kaya mga kaagapay, ako lagi ko pong sinasabi sa ating mga mananampalataya, alam naman natin na the Holy Spirit is continually at work sa atin, di ba? Ang ating Father nasa heaven, nakaupo dun sa throne, di ba? Yun. Si Jesus nakaupo sa right, di ba? Right side ng Father. Ang Holy Spirit gumagawa sa ating buhay. He focuses us on Christ and His obedience to be Christ-like tayo, di ba? So, ang akin pong laging panalangin, Lord, bulong mo lang, alam ko na, di ba? Kung nire-rebuke mo ako, Lord, makinig ako dun pa lang sa bulong mo. Kung hindi man, tapikin mo ako, Panginoon. Kung hindi man, Lord, dagok-dagukan mo ako ng konti. O di kaya, Lord, isub-sub mo na ako. Pero ang heart ko, Lord, may I have that capacity to listen to your voice para
0: and
1: hindi
0: to
1: ko
0: obey
1: na,
0: you.
1: To obey you agad, asap, para hindi ko na maranasan yung nilublob ng Panginoon bago na numbalik. Diba?
0: Yeah.
1: So mga kaagapay, yun yung dapat na ano natin, possession natin sa Panginoon. Because as we read His Word, as we continue to know more of our Father, as we continue to know more of what Christ has done on the cross

0: for us and how He hated and how He died for our sins, hindi na makikipaglaro pa sa kasalanan. Diba? Diba nakalungkot yung makakakita ka ng Kristiyano, makakakita ka ng, sorry ha, worship leader, tapos ng bababae pala. O kaya pastor, diba dad? Kilala natin yan. May mga ganyan. Tapos magpipreach sa pulpito against immorality. Yung pala may anak siya. Diba? Nakakasakit ng puso. Nakakasakit ng puso.
1: Kaya tuloy, hindi mo alam kung saan siya naroon.
0: Exactly. Nakakasakit din ng pangalan ng Panginoon. So mga kaagapay, huwag tayong maging bahagi ng mga nagiging ano, sakit sa puso ng Diyos, di ba? Mas maganda, piliin natin na sa bawat simpleng disiplina pa lang, sumunod na po tayo agad, mga kaagapay. Simpleng bulong pa lang. Yung nakita mo pa lang sa salita ng Diyos, nagsalita na sa'yo, sumunod na agad. Yun po yung gawin natin. So, mga kaagapay, pray na po tayo. Lord, thank you po dun sa truth na ikaw po, dahil mahal mo kami, dinidisiplina mo kami. And yun po yung Panginoon yun eh. Kasi as we follow the Lord Jesus, hindi naman po talaga namin kayang gayahin ng Panginoon. Pero Lord, by the Holy Spirit and by your grace, you are transforming us. Sabi nga, you have declared us righteous sa pagtanggap namin sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. But we are in the process of sanctification. Binabago mo kami araw-araw. So Lord, dalangin namin sa mga pagbabagong yon, yes, may discipline. But Lord, magkaroon kami ng ear that listens to your voice at yung patuloy na guidance ng Holy Spirit. Panginoon, para hindi na po kami makaranas pa ng mga sakit sa puso, Lord. And at times din, Lord, pag may dumadaan, like for example, good naman kami, sumusunod kami, pero Lord, dumadaan pa rin kami sa challenges. Makita namin yung truth na may divine consent ka. Meron kang layunin at makita namin, mag-focus kami doon, Panginoon. At huwag namin kalimutan that everything that comes into our lives, pinahintulutan mo yun, Panginoon. So maaring ito ay intention mo sa amin, may binabago ka sa aming character, o dinidisiplina mo talaga kami, Panginoon. So Lord, maging aware kami doon. Today, Lord, thank you. We celebrate the birthday of Pastor Rick Raymundo. Panginoon, I pray that you bless him and his wife Omega and their whole family and their ministry in Melbourne. Pagpalain mo po sila. Thank you din po, Panginoon, sa birthday po niya ni Jade Amolat. Salamat po kay Ate Presi, Sanika, kay, ganun din kay Mayong Nugget. Ganun din po, Panginoon, kay Pastor Adette Colitoy. Salamat po sa kanya. Today is his birthday. So I pray, Lord, that you bless him, his family, and his whole ministry, Panginoon. So Lord, salamat po. Thank you for your goodness and your faithfulness. Lord, we remember to pray sa mga kaagapay namin, Panginoon, na dumadaan po sa crossroads ng buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong katotohanan na you are the way, the truth, and the life. Ang siyang maging guiding light ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat.
1: Panginoon, hindi basta forma ng makataong relihiyon na si Jesus ay nasa utak lamang, nasa nguso pero wala sa puso. Nagsisisi po kami, Ama. Cover us by your precious blood. We all become blood-bought because of Jesus Christ who died at the cross more than 2,000 years ago. Thank you, Lord. And because of that reason, alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So, mga kaagapay, kapag may rebuke na si Lord, sunod agad.
1: Huwag nang matigas ang ulo.
0: Huwag nang matigas ang ulo. Huwag nang hintayin yung dagok, yung takpik, at saka yung lublob. Diba? Para lang sabay, Lord, patawarin mo ako. Ay nako, bago pa mangyari yung buong drama na yon, sumunod na agad sa Panginoon. Di ba po? Mas amen. Maganda yon. Kasi pag sumusunod ka sa Panginoon, tandaan mo, walang sayang.

0: website, hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago, nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBCH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ito ang hardin ng pananampalataya.

Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta kita, ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. Inanyayahan ko kayo na magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan, Kanyang kahabagan at Kanyang biyaya para sa ating lahat. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na

At tayo siya nakasamahan at inaakay tayo sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahingahan at katapatan sa pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna. Ialay sa kanya ang iyong paghinga, ang buot at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa sa loobin, sa iyong nasa puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin kaya o kahit mga kabigatan na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago sapagkat siya ay nakikinig ng may habag at pagmamahal na walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. At samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. At hindi lang basta pag-asa, buhay na pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo. At hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo man ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ito, bagong simulain. Yaman ng iyong kahabagan ang aming nalalasap. Panginoon, kasapatan at kalakasan mula sa iyong biyaya, Panginoon. Mga pangakong matibay mula sa iyong salita, Panginoon. Espiritu mo na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapanatagan, ng kaaliwan, Panginoon. Ang iyong espiritu ay nagbubunga sa amin, Panginoon, ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, sa lahat po ng aming nararanasan sa mundong ito. O Diyos, pagyamanin mo nga sa aming kalooban ang iyong salita, ang iyong katotohanan, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaluguran ng lahat, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan na hindi lang nasa Pilipinas kundi nasa iba't ibang panig ng buong mundo. Dalangin ko'y kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon, ang inyong kalusugan, ang inyong kaisipan, ang inyong damdamin, ang inyong kabuhayan at higit sa lahat, ang inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, ay kasama ko kayo sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay magandang pag-usapan po natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon sa panalangin. Naalala po ninyo siguro yung kwento ng may dumulog kay Abraham ng mga anghel at sinabi sa kanya na gugunawin ika ang Sodom. Ano po? At naroroon naman si Lot at ang kanyang pamilya. Alam niyo, ang Panginoon ay nag-post ng mga questions sa ating Panginoon. At ang sinabi niya kung mayroon pong 50 tao na matuwid sa lugar na iyon, gugunawin mo ba ang syudad na iyon? Hindi ang tugon ng Panginoon. Kung mayroong 45, hindi rin ang tugon ng Panginoon. Kung mayroong 30, kung mayroong 10, hindi gugunawin. Alam nyo, ganun lang po kakonti si yung sambahayan ni Lot. Kaya dumadalangin pa rin
si Abraham. Kung kaya ang tugon ng Panginoon, hahanguin po sila. Alam nyo, sa pamamagitan ng panalangin, ano po, ang lahat ng may takot sa Diyos, ang lahat ng may pananampalataya ay pinag-iingat at binibigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Naalala nyo rin ba yung kwento ni Jonah? Ano po? Aba, ang Nineveh ay napakasukdulan ng kanilang kasamaan. Ano po? Kung kaya ay nagbigay ng warning ang Panginoon, ganun din gugunawin. At ang sabi ng Panginoon eh, si Jonah, pumunta ka. Humayo ka doon sa lupain ng Nineveh at magbigay ka ng mensahe sa kanila. Eh, ito namang si Jonah, imbis na pumunta ka agad, abay lumayo, ano po, tumakas siya. Eh, subalit, sa maikling istorya, ay nagpadala ang Panginoon sa kanya ng maaaring sakyan niya upang manumbalik siya at sumunod sa Panginoon. Eh, yun yung malaking isda. At sa loob ng malaking isda, nanalangin si Jonah. Okay? At alam niyo, dali-dali, nagkaroon siya ng submarine ride. At iniluwal siya ng malaking isda at tumakbo siya papuntang Nineveh. At doon ay nangaral siya. Ano? Abay, palagay ko yun ang pinakamaikling mensahe ng mga mangangaral eh. Yet 40 days and Nineveh shall be destroyed. Yet 40 days and Nineveh shall be destroyed. Abay, so wikang English po eh, apat na mga salita lang yung kanyang buong mensahe pa ulit-ulit. Subalit, nang siya ay mamagitan, sa pamamagitan ng pagpapahayag, ano nangyari? Alam niyo eh, tumugon ang buong Ninibe. At sila ay magmula sa hari hanggang sa pinakaliit-liitan, dumako sila sa Panginoon, humingi ng tawad at nanumbalik sa Kanya at nagkaroon ng kapayapaan. Yan po ang ilang-ilang halimbawa na kung paano ang panalangin, ang magiging concern, ang pagpapahayag ay nagriresulta sa magandang kapayapaan. Naalala nyo ba doon sa 1 Thessalonians, no? Chapter 4. Alam nyo, nung araw eh, nagkaroon ng mga persecution, ang mga mananampalataya. At nung araw eh, karamihan po ng mga talagang nagiging object ng persecution ay mga ama ng tahanan. Kaya ang mga pamilya nung araw ay palaging dumadanas sa pangungulila. Pinapatay ang mga heads of families. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo doon sa church sa Thessalonica, abay, huwag kayo magtaka sa mga bagay na ito. Ano po? Sapagkat kinakailangan maipagtibay kayo sa ating kalagitnaan, hindi tayo nawawalan kapag mayroong lumilisan sa ating mahal sa buhay. Kaya ang bilin niya ay panghawakan ang pag-asa na ang lahat ng yumayao ay kinukuha sa piling ng ating Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo ay, wherefore, comfort one another with these words. Kaya tayo ay mayroon tayong pananalangin, mayroon tayong pagpapahayag, mayroon tayong pag-share ng mabuting balita ng Panginoon. Kung anong sinasabi ng kanyang katotohanan, ng kanyang salita, upang ang lahat ay makasumpong ng kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan. Lalo po sa ating hardin ng panalangin. Marami sa atin ay dumadanas ng mga ganitong kalalagyan sa buhay. Kabigatan, ano po? Subalit sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-share ng kung ano man ang kinakailangan natin, nagkakaroon kayo ng kapanatagan, kaaliwan. Kahit sa kalagitnaan ng mga sakit, nagkakaroon tayo ng hindi lang kapayapaan, kundi kagalakan sa Espiritu. Yan ang kinakailangan po natin. Purihin ng Panginoon sapagkat hindi tayo tumitigil sa ministeryong ito. Sa Hardin ng Panalangin, isa sa pinakamatagal na programa sa 702 DZAS. At hanggang ngayon, narito po tayo at mas marami ng mga mangangaral, mga kapasturan ang involved upang magatid sa atin ang kinakailangan nating panghawakan sa kalagitnaan ng ating mga nararanasan. Kahit sa lipunan, yan po ang ating kinakailangang gawin. At tayo ay maging daluyan
ng ating Panginoon ng anumang dapat

panghawakan ng bawat isa na nangangailangan ng mabuting balita ni Kristo hanggang ang lahat ay makarinig at makakilala sa Kanya.

0: si Bishop Pablo Olores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig ay magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at may pamuhay po nila, o Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, o Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin, na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang gagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
1: At dumako na po tayo sa ating palanginan. At ang ating mga tinanggap na mga request ay may ilan po rito. Si Vilma Estrella, panalangin para sa kanyang chemotherapy session. Ano po, naway bigyan ako ng lakas ng Panginoon sa bawat gamutan. Alam nyo, yung chemotherapy ay nakapang nagbibigay ng panghihina sa ating lupang katawan. Subalit, ang ating pagtangan sa katotohanan ng salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng kapanatagan. Si Benji Panganiban, ipanalangin daw ika ang kanyang ama na nasa ICU dahil sa pneumonia. Naway maranasan niya ang kagalingan at habag ng ating Panginoon, lalo na ano po, na panghawakan niya ang kaligtasan ng kaluluwa. Ano po? At nawa ang lahat ng may ganitong kalalagyan, lalo na sa ospital, ay makasumpong ng kapayapaan kay Kristo Jesus. Si Corazon Manlapas, panalangin para sa kanyang mataas na blood pressure at sana ito'y magkaroon ng pagkakontrol at magdulot at hindi magdulot ng komplikasyon. Si Edna Salonga, kumihiling po siya ng panalangin, no, para sa mabilis na paggaling ng kanyang sugat matapos ang kanyang operasyon. Hindi niya sinabi kung anong operasyon ang ginawa sa kanya. Si Ricky Alcaraz, panalangin para sa kanyang kidney disease, naway bigyan siya ng kalakasan at sapat na pangtustos para sa kanyang gamutan. Ano po? Si Marilu Bautista, ipanalangin po ang kanyang anak na madalas atakihin ng hika, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Palagay ko hindi lang panahon, pati yung na-expose sa mga kung ano nagko-cause ng allergy, ano po, mga dust o kaya pagod. Okay, so ayan po ang mga nagko-cause ng hika sa ating mga bata. Okay, si Celia Torres, humihiling siya ng panalangin para sa kanyang diabetes. Eh tulad ko rin, ano, may diabetes. Sana ay manatiling kontrolado ang kanyang blood sugar at hindi lumala at magkaroon ng komplikasyon. Si Nicanor Vergara, panalangin para sa kanyang asawa na kasalukuyan nagpapagaling mula sa mild stroke. Okay? Ay, marami po ang mga gayong mga kalalagyan, ano po, sa ating mga kapwa, mga mananampalataya, sa mga churches. Si Rosita Dominguez, Ipanalangin ang kanyang kapatid na may breast cancer, kasalukuyang sumasailalim sa paggamot. And then si Teodoro Marquez. Panalangin para sa kanyang chronic na back pain na matagal nang nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kung ano man po ito. Eh minsan alam ko nga na ang mga back pain ay resulta ng mga naiipit po ba na mga bahagi ng ating spine. Sana naman na hindi gayon, pero maraming cause ng back pain. Okay? Yan po ang mga umabot sa atin mga request na panalangin. At sigurado ako merong request para sa mga kabuhayan, pangangailangan tungkol sa pantawid, ano po, pagkain. Kung ano pang mga kabigatan sa atin, pag-aaral ng mga bata, lalo na ngayon sa mga panahon na ito. Ano po? Yung mga halimbawa, relational, no, sa ating mga pamilya, mga relationship ng mag-asawa, no, sa mga anak, for example, yun din mga kalalagyan ng ating mga OFWs abroad. Hindi man natin alam kung ano yung mga ito, sabalit marami silang challenges. Yung mga persons, no, deprived of liberty, yung ating mga nasa pamahalaan, sa ating kongreso, sa ating ehekutibo, sa ating hudikatura, ano po, yung ating mga nasa peace and order, mga nasa uniform, panalangin po natin sila at ang ating mga kapasturan, ang ating mga gawain ng Panginoon sa maraming mga lugar. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ang iyong salita ay nagpapatibay sa aming kalalagyan. Ang iyong espiritu sa tuwing ay kami makakarinig ng iyong pagpapahayag, Panginoon, ay tumitimo sa aming kalalagyan, sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon. Kami ay binibigyan ng mga reminders. Kami minsan, Panginoon, ay nare-rebuke. Kami minsan ay nagkakaroon ng correction. Kami, Panginoon, minsan ay nabibigyan ng kaaliwan. Ano mang mga kinakailangan namin sa aming buhay, sa kalagitnaan ng aming mga kalalagyan, narito, O Diyos, idunudulog namin po sa iyo ang marami mga request na ito. Marami ang tungkol sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. May mga may cancer, may mga diabetes, may mga kalalagyan sa kanilang kidney, Panginoon. May mga nagkaroon ng sakit tungkol sa blood pressure, Panginoon, diabetes. O Diyos, ang dalangin ko ay una, sa kanilang pagkakilala sa iyo, sa iyong bugtunan sa Kristo Jesus, ano man ang kanilang kalalagyan ay magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang kalooban sapagkat, O Diyos, hindi po lingid sa iyong kaalaman ng kanilang kalalagyan ang mga pangangailangan. Pagtibayin niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyayang nasa kanila, bigyan sila ng kaaliwan kahit sa mga sandaling ito. Bigyan sila ng kalakasan upang panghawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Ang mga doktor na sa kanila ay nagbibigay atensyon, ang mga gamot na ina-administer sa kanila, Panginoon, ay maging magdulot ng ginhawa, Panginoon, at resulta sa kanilang mga lupang katawan. O Panginoon, ang aming mga kababayang nasa abroad, mga OFW, inaabot po namin sila kahit saan sila naroroon at maraming salamat na ang programang Hardin ng Panalangin ay umaabot kahit sa ang panig ng mundo. O Panginoon, ang mga persons deprived of liberty, inaabot po namin sila sa kanilang kalalagyan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan sa kanilang kaisipan. Let it be, Heavenly Father, na anuman ang kanilang kalalagyan na para bang katulad ni Apostol Pablo at ni Silas, nung sila, Panginoon, ay nakapiit, sila ay nagkaroon ng iba yung kagalakan, umawit pa sila ng papuri sa iyo. O Diyos, nawa, Panginoon, ang iyong biyaya ay mabigyan sila ng gayong kakayanan at gayong pagtangan, Panginoon, sa iyong lahat ng ibinibigay sa kanila.

O Diyos, ang aming mga eskwelahan, ang aming mga kabataan na naroroon, Panginoon, ingatan niyo sila. Ang kanilang mga magulang ay magkaroon, Panginoon, ng kamalayan, mga pagkilos upang anuman ang hinaharap ng kanilang mga anak, Panginoon, ay magabayan sila. O Panginoon, ang mga nasa pamahalaan, ang aming nasa ekotibo, nasa lehistatura, nasa hudikatura, lalo na Panginoon, ang mga anak mo, nasa iba't ibang mga opisina sa aming pamahalaan, Panginoon, ang mga guro, mga mananampalataya, bigyan niyo po, Panginoon, ng iba yung kalakasan upang ang kanilang testimony, ang kanilang buhay, Panginoon, ay maging pagpala sa lahat. Kahit saan man kami naroroon, Panginoon, kami o Diyos ay maging boses ng iyong katotohanan, ng iyong mensahe ng kaligtasan, Panginoon. O Diyos, salamat po sapagkat sa pamamagitan ng programang ito, ang mga kahilingan ng aming mga kaagapay ay hindi lang po ay naibibigay sa lahat kundi naidudulog sa iyong luklukan ng biyaya at awa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming Diyos, ikaw ay aming Ama, at hinahamon mo kami na kami dumulog sa iyo ng may buhay na pag-asa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroong kayong ibang concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa GCTV sa pamamagitan ng Signal Television. Ano po? At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya na namumuhay ng tapat ay mayroong kasapatan sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa ating Diyos at ang Diyos ay masusumpungan nating tapat at hindi nagkukulang. Pagpapala sa ating lahat.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 2 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, kilos protesta na pinangungunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo ililipat na sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtungo sa official visit sa Canada para patatagin ang kooperasyon sa kalakalan at depensa. At sa business, Pilipinas kabilang na sa upper middle income countries ayon sa World Bank. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ililipat kayong araw sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ang kilos protesta na pinangungunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ito ay matapos bawiin ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang extension ng permit para sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nauna nang sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na nagdulot ng abala sa publiko ang pagtitipon dahil libu-libong motorista ang naantala sa kanilang biyahe. Sinabi rin ng lungsod na nalabag ang kondisyon ng kanilang permit na nagsasaad na dapat manatili lamang sa White Plains Avenue at hindi sa pangunahing kalsada ng EDSA. Tinapos na mga nagpoprotesta ang programa alas 8 kagabi bilang pagsunod sa kanilang naunang permit. Ayon sa isang opisyal ng religious group, ipagpapatuloy ang kanilang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio upang ipahayag ang karapatang ginarantiyahan ng saligang batas. Inihayag naman ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Quinto na hindi na kailangan kumuha ng permit para magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa lugar dahil itinuturing itong isang freedom park. Samantala, sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat ng paunang 1,000 pulis sa Liwasang Bonifacio upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Maari pa anyang madagdagan ang bilang ng mga pulis, depende sa dami ng mga lalahok sa protesta. Humingi na rin ang NCRPO ng dagdag na puwersa mula sa iba pang police units at nakahandang maglagay ng karagdagang CCTV cameras sa paligid. Inanunsyo na rin ni Manila Mayor Francisco Domagoso na kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw para sa mangyayaring kilos protesta.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, magpapatuloy ang planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kabila ng magkakasunod na kilos protesta na pinangunahan ng isang religious group bilang suporta sa senador. Ayon kay Remulla, walang nagbago sa naunang plano at hindi maapektuhan ng mga rally ang gagawing hakbang. Gayunman, hindi pa niya sinabi kung anong araw nakatakdang ihain ang kaso laban kay Marcoleta.

0: Committee ng Ombudsman na may kalayaan ang naturang religious group o kahit na sino mang nagnanais magsagawa ng mapayapang pagtitipon dahil bahagi ito ng kanilang karapatan. Ngunit sinabi niyang walang basihan ang alegasyon ng selective justice sa gobyerno. Nauna nang inanunsyo ng Ombudsman na nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Marcoleta kaugnay ng kanyang hindi idineklarang campaign Gold Nations na nakakahalaga ng nasa 75 million pesos noong 2025 midterm elections.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, umalis na patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang official visit sa naturang bansa sa paanyaya ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Pangulo, layunin ng biyahe na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, depensa at seguridad. Sinabi rin niyang makikipagpurong siya kay Carney para talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang ang planong kasunduan sa malayang kalakalan o free trade agreement at iba pang programang pang-ekonomiya. Bukod dito, makakaharap ng chief executive ang mga Canadian business leader para hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa renewable energy, mining, information technology, telecommunications, cybersecurity at financial services. Bahagi rin ng kanyang pagbisita ang pakikipagkita sa Filipino community sa Canada na tinatayang nasa halos 1 bilyon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na ugnayan at mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income countries ayon sa World Bank. Ito at ang iba pang ulat sa kalakalan, iyahatid ni Shekinah Abalon.
2: Kinumpirma ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa mga upper middle income countries matapos lumampas sa itinakdang antas ang gross national income o GNI per capita ng bansa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas, mas mataas sa $4,636 na batayan na para mapasama sa upper middle income category. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, inaasahang magpapalakas ang bagong katayuan ng tiwala ng mga investor, magdadala ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan at dilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa iba pang balita, tutol ang ilang grupo ng mga employer sa ipinatupad na 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, kailangan ang umento ngunit masyado umano itong mataas. Anila, 60 pesos lamang ang kanilang inirekomendang dagdag at posibleng mahirapan ang maliliit na negosyo na ipatupad ito. Anila, maaaring ipasa ng ilang negosyo sa mga mamimili ang dagdag na gastos. Samantala, nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na maaaring humiling ng exemption ng ilang maliliit na negosyo kabilang ang may 15 empleyado pababa at mga kwalipikadong barangay at micro business enterprises. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.29, Canadian dollar 43.20, Singaporean dollar 47.38 at sa Saudi Riyal 16.31. Kumahalili kay Shaira Gabornes, ito po si Shekinah Abalon para sa Balitang Kalakalan.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Huli itong namataan ng pag-asa, 610 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito pahilaga o pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Habagat naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Palawan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi,

0: Tawi at Antique, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 14 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, isa sa ilalim sa intervention program ng DSWD. Ina ng isa sa mga nabiktima, hiling ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa. House Prosecution Panel kinukonsidera ang pagkuha ng translators sa major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala makakaharap si Maya Joint ng Australia sa ikalawang round ng Wimbledon.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa sa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isa sa ilalim sa masinsinang intervention program ang 14 anyos na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Ito ang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng Senado kaugnay ng insidente. Aniya, nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang menor de edad at kasalukuyang nakadetine sa isang youth facility. Sa ilalim o na ito sa iba't ibang programa kabilang ang anger management at mental health counseling. Nilinaw rin ang kalihim na hindi ibinalik sa komunidad ang suspect sa kabila ng pagiging exempted nito sa criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kaugnay nito, inihayag naman ang kanyang tiyahin na pulis sa Senate probe na sa pilitang binuksan ng menor de edad na suspect ang kanyang nakasarang tahanan upang kunin ang kanyang service firearm. Habang nasa kusodiya na rin ng DSWD ang isa pang 15 anyos na suspect na kinumpirmang nahaina na ng kasong kriminal. Patuloy namang nananawagan ang ina ng isa sa mga nabiktima sa naganap na school shooting sa nangyaring pagdinig ng Senado na pababain na ang minimum age of criminal responsibility sa bansa.
1: Pang-araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng financial aid mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tig 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante na biktima ng pamamaril na kinasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, tig 50,000 pesos naman ang ibibigay ng Office of the President sa 18 mga nasugatang mag-aaral. Nilinaw ni Jose Castro na bukod pa ang tulong sa pinansyal or tulong pinansyal sa mga ipinagkaloob ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Bukod dito, pinalakas na rin anya ng DepEd ang mga safety policies kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV camera at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, House Prosecution Panel kinokonsidera ang pagkuha ng translator.

0: course of major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
1: Kinukonsidera ng House Prosecution Panel na kumuha ng translators sa major Philippine languages kabilang ang Bisaya, Hiligaynon, Bicolano at iba pa para makatulong maipaliwanag ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng malinaw at tumpak sa publiko. Ang sabi ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, layan ng inisyatibong ito na gawin ang paglilitis ng mas madaling maintindihan, lalo na para sa mga Filipino na mas komportable na makatanggap ng impormasyon sa kanilang sariling lengguwahe. Napakalawak anya ng usapin ng impeachment. Hindi ito basta usapin legal, may procedural at legal at may public information aspect. Anya, hindi ito kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Kailangan ng team na may iisang mensahe at iisang naratibo. Sa papel na kanyang gagampanan, sinabi ni Barbers na kailangan palakasin ang public communication at tiyaking accurate at timely information ang makararating sa ordinaryong Pilipino. Aniya, dapat ipaliwanag ang proseso sa iba't ibang wika para mas maraming Filipino ang makaintindi at hindi mabiktima ng maling informasyon. Hinikayat ang dating mambabatas ang publiko na panoorin ang paglilitis sa harip na umasa lamang sa social media. Habang tumatakbo ang paglilitis, nagbabala si Barbers na dadami ang fake news at ibang-ibang interpretasyon. Mas makabubuti pa rin anya na makita at marinig mismo ng taong bayan ang ebidensya at proseso kaysa umasa sa mga haka-haka o maling impormasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Kaso ng African swine fever na itala sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Kumpirmado ang kaso ng African swine fever sa La Libertad, Negros Oriental matapos magpositibo sa laboratory test ang mga blood sample ng mga baboy. Nanawagan si Governor Manuel Sagarbaria sa mga hog raiser na huwag pakainin ng tirang pagkain ang mga alagang baboy dahil maaari itong pagmulan ng ASF. Samantala, pinag-igting na ng Bureau of Animal Industry ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan upang maiwasan ang pagpasok ng mga baboy mula sa mga lugar na may ASF. Samantala, nakapagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lava effusion at pyroclastic density currents o uson sa Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, namataan ang pagdaloy ng lava bandang alas 9:16 ng gabi at nagpapatuloy sa pag-alboroto sa 178 araw. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, patuloy na isinusulong ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City ang modernisasyon ng serbisyong pangkalusugan sa pamagitan nito ng bagong digital medical record at hospital information system. Ayon sa pamunuan, layunin ng bagong sistema na mapabilis ang pagproseso ng mga record ng pasyente, mapahusay ang operasyon ng ospital at makapagbigay ng mas maayos na serbisyong medikal. Inaasahang ganap na maipatutupad ang sistema sa buong ospital pagsapit ng Nobyembre 16 at makukumpleto ang buong proyekto sa Mayo 2027. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekai.

0: 23 men's football team matapos makuha ang pwesto sa quadrennial meet or quadrennial meet ngayong Setyembre. Ayon sa Philippine Olympic Committee, kompleto na ang magiging kinatawan ng bansa sa football tournament dahil nauna nang nagkwalipika ang women's team. Dahil dito, umabot na sa 443 ang mga atletang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas o ang pinakamalaking contingent ng bansa sa kasaysayan ng paglahok sa Asian Games. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, CIDG inirekomendang sampahan ang homicide at iba pang kaso si dating Ateneo head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athletes. Tulong pinansyal para sa PUV drivers at delivery riders na ipamahagi na ng DSWD. At sa ibang bansa, magnitude 5.5 na lindol, yumanig sa hilagang silangan ng Afghanistan.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream ang FEBC Philippines, ikasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pang balita.
0: Balik-balitaan tayo, nirekomenda na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin at sa walong iba pa. Kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap na ito ng karagdagang referral mula sa CIDG at isasama sa naunang reklamo na kasalukuyan pa rin nilang sinusuri. Batay sa investigasyon, may pananagutan di umano ang mga coach, trainer, team manager at iba pang opisyal sa kaligtasan ng mga manlalaro habang isinasagawa ang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo a 8. Ayon sa CIDG, itinuloy umano ang water activity kahit delikado ang kondisyon at kulang ang mga safety measures na nauwi nga sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nauna nang inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at 11 pa kaugnay ng insidente.
1: Bagong araw, pang balita.
0: Natapos na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle or PUV drivers at delivery riders na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isinagawa ang pamamahagi mula March 17 hanggang June 30 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX program. Umabot sa mahigit 9 bilyong piso ang naipamahaging ayuda kung saan pinakamaraming benepisyaryo ang mga tricycle driver. Kasunod ang delivery riders, jeepney drivers, motorcycle taxi at TNVS. Ipinaliwanag ng DSWD na mas mababa ang aktwal na bilang ng mga nakatanggap kumpara sa target na 2.4 milyon na benepisyaryo dahil ang ilan sa mga nasa listahan ay hindi na nagtatrabaho bilang PUV drivers.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Atas na pasahod at paglagong nakasalalay sa pagiging produktibo muling sinulong ng DOLE sa 37th anniversary celebration ng National Wages and Productivity Commission. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
2: Muling pinagtibay ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary at National Wages and Productivity Commission o NWPC Chairperson Francis Tolentino ang commitment o dedikasyon ng departamentong ito sa pagsusulong ng mga balancing patakaran sa pasahod at mga inisyatibong nakabatay sa produktibidad na pinangangalagaan at pinoprotektahan ng kapakanan ng mga manggagawa habang pinapalakas ang pagiging kompetitibo ng negosyo. Isinagawa ni Leo Chief Tolentino ang hakbang sa kasagsagan ng pagdiriwang ng 37th anniversary ng National

0: Wages and Productivity Commission ngayong araw ng Miyerkules. Binigyan diin ng kalihim ng DOLE ang karagdagang pagsasaayos sa sweldo na may mataas, matatag na matibay na ugnayan ng mga manggagawa at pamamahala at mga mekanismo sa pasahod na sinusuportahan ng pangmatagalang paglago ng kita. Ayon kay DOLE Secretary Tolentino, ang ganito na sa mga darating na panahon, hindi lamang nakasalig ang pagtaas ng kita ng manggagawa sa adjustments na ginagawa ng NWTC. Anya kundi sa mas pinilakas na Collective Bargaining Agreement o CBA at iba pang mekanismo na magbubukas ng pagkakataon para sa pata, sustainable o napapanatili at sahod na nakabatay sa produktibidad ng mga kumpanya. Ngayon at Flores Bihar, FABC Network News, Lusod, Manila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang hilagang silangang bahagi ng Afghanistan. Ayon sa United States Geological Survey na itala ang sentro ng pagyanig sa Jerm District sa lalawigan ng Badakhshan na may lalim na mahigit 216 kilometro. Wala namang naitatala na sawi o nasugatan at malaking pinsala dulot ng lindol sa ngayon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Patuloy namang nababawasan ang pag-asang may masagipang buhay isang linggo matapos ang magkakasunod na malakas na lindol sa Venezuela. Sa datos ng United Nations, umabot na sa 2,295 ang bilang ng mga nasawi, mahigit 11,000 ang sugatan, habang tinatayang 50,000 pa ang nawawala. Dahil dito, nagdeklara ang pamahalaan ng 7 araw na pagluluksa habang ipinagpapatuloy ang search and rescue operations.
1: Pang-araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Marcos, Kabanatang 9, Talatang 23. Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, ados sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
3: Mga kababayan, ang kotigo ng kamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
5: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
6: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahanin ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
7: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit.

0: at kumilos ng maayos.
1: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
2: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
3: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
4: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
5: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Paano mo malalaman kung sobrang komportable ka na sa iyong trabaho at naging comfort zone mo na ito? Importante na tayo ay competent at confident sa ating ginagawa. Mahirap naman kung palagi tayong nangangapa at hindi nakasisiguro kung tama ang ginagawa natin. But if you have become too comfortable at work to the point of complacency and mediocrity, hindi rin naman katanggap-tanggap ito. We need to keep on growing and learning in our work and business. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng motivational speaker at author na si Dennis Waitley, "A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and the unknown." Maraming imperfections si Apostle Peter. Siya ay impulsive. Tatlong beses niyang binetray ang Panginoong Jesus. Mabilis siyang nagbibitiw ng mga salita bago pag-isipang mabuti ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang flaws, tanging si Peter lamang ang apostle na

0: Kalakad sa tubig kasama ni Jesus. Bakit? Dahil siya lang ang handa na iwan ang kanyang comfort zone. Great things and experiences await those who are willing to step out of their comfort zone. Paano mo nga ba i-encourage ang isang kaibigan o katrabaho na huwag matakot lumabas sa kung saan siya komportable? Una, stepping out of our comfort zone broadens our world. Nadaragdagan ang iyong karanasan, natutuklasan mo ang iba mo pang kakayahan kapag mayroon kang sinusubukang bago. Wala naman talagang mawawala sa iyo kung hindi mo magustuhan o hindi ka naging hiyang sa bago mong naranasan. You always have a comfort zone to go back to. Pero isipin mo na lamang kung mahusay ka pala sa isang bagay pero hindi mo ito nadiskubre dahil natakot kang sumubok, nakapanghihinayang, di ba? Who you are today is so much more than what you can be. Step out of your comfort zone. Pangalawa, growth is always accompanied by a little discomfort. Maraming babies ang nilalagnat kapag sila'y tutubuan na ng ngipin. Ang mga taong mayroong katawan na well-toned at may well-developed na muscles ay kailangang dumaan sa rigorous na ehersisyo. Ang isang halaman kailangang umusbong palabas sa comfort ng isang buto bago ito lumago at mamunga. May pagdaraanan tayong discomfort at pasakit kung gusto nating lumago. Kaya nga, may tinatawag na growing pains. Kung gusto mong lumago, maging handa na lumabas sa iyong comfort zone. At pangatlo, step out in faith when you step out of your comfort zone. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay pagkakataon para iyong ipakita ang iyong tiwala sa Diyos. Maraming bagay ang lingid sa iyong kaalaman at labas sa iyong control, ngunit lahat ng ito ay alam at kontrolado ng Diyos. Abraham stepped out in faith and left his comfort zone when God called him, and he became the father of a multitude of nations. It may take some discomfort and pain, but it will surely broaden your world and give you an opportunity to exercise your faith in God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na, Pilipinas! Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Oras na, Pilipinas!

0: Isang pinagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At para sa araw na ito, isang makabuluhang talakayan na naman. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante. Ang saya ko, Heidi.
0: Yes, mukhang lagi naman.
1: Ibang setting natin dito.
0: Para ka naman ngayon lang nagawi dito.
1: Hindi, Bishop. Hindi, lang gumanda eh.
0: Nako naman, dahil yan sa mga pailaw ng ating RTV. At sa natural light mula dito sa ika-38 palapag ng One Corporate Center. Ito yung ating extra na studio.
1: At ngayon, no? Mm-hmm. Ito ang unang Huwebes ng buwan ng Hulyo.
0: Oo nga po.
1: Oo, wow.
0: At walang pasok dito sa Pasig City. So, happy Pasig Day. Yun ba ang bati doon? Pero sa mga kapwa ko, Pasigenyo, mabuhay ang bawat isa. At nawa ay lalo pang pagpalain ng Panginoon ang ating lungsod sa pumumuno ng ating Mayor Vico Sotto.
1: Oh, siyempre, hindi lang Pasig.
0: Oo.
1: Yung syudad ko din, no? Sa Quezon City.
0: Quezon City.
1: Oh, pero buong Pilipinas na.
0: Sana.
1: Oh, eh, kasi oras na nga Pilipinas.
0: Yes, yan. At tayo'y maraming mga maipagmamalaki bilang mga Pilipino. Bagamat marami din namang mga hamon tayo mga Pilipino na kinakaharap ngayon dito po sa ating bansang Pilipinas. So tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating ONP para sa pagpapalaganap. Syempre, ng mabuting balita ng kaligtasan at syempre ng mga balita din na nagaganap dito po sa ating bayan. Hatid po natin sa loob ng isa't kalahating oras ang mga balita, impormasyon at inspirasyon. Kaya wag po kayong mawawala at tumutok lang dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Ganyan din sa ating YouTube channel.
2: Hi po!
1: At maging sa GCTV, Channel 185 sa Signal Television.
0: Magandang araw dahil marami mga ospital, Bishop, ano? Ang mayroong signal sa kanilang
1: mga hotel.
0: Kwarto. Oo,
1: sa iba't ibang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumapasok ako, halimbawa kasama ko yung apo ko.
0: Opo.
1: Ibubuksan ko agad yung television, titignan ko kung meron GCTV.
0: Yan, kaya hello, hello, salamat po. At syempre, salamat din sa iyo na nag-download na ng ating radio app.
1: Yes.
0: At kung sa wala pa, App Store at Google Play, hanapin lang po ang 702-DZAS.
1: Alam mo, antabayanan nyo lang yung magiging feature ng app na yan.
0: Mm-mm.
1: Kasi eventually, network na yan ng FEBC.
0: Oo. So, ibig sabihin, isang app na lang ang pupuntahan, tapos mamimili ka na lang kung anong regional station ng FEBC.
1: Ang ganda nun.
0: Kung ikaw ay namimiss mo na ang mga kwentuhang Davaoeno, Bicolano, yan.
1: Kasi ano na tayo, digital. digital.
0: Yan, pero ngayon, pa yung iba't ibang mga stations natin na may radio app. So, welcome po sa mga taga-community natin dito sa 702-DZAS sa ating radio app. And of course, sa mga gumagamit pa rin naman ng radio at PM radios, at sa mga nasa biyahe, ingat po kayo. Ayan, at for sure, rush hour, Bishop. So, masikip ang traffic. Expected na naman natin yan. So, wag na tayong magpapa-high blood dyan. Agahan na lang ang
1: kung
0: alis.
1: Nakikita nyo lang yung nakikita ko sa bintana. Ang ganda ng tanawin.
0: Napakaganda. Dapat nga, Bishop, talaga magkaroon na tayo ng mga malalakas na ilaw para next time na mag-live tayo dito sa Oras na Pilipinas.
1: Kung pwede nga lang iikot yung camera, no, para maki... Oh, city view, yes. Well, I praise God for this. Sapagkat alam niyo po, maganda yung tanawin mo yung buong syudad, malawak po. Sapagkat dito sa Oras na Pilipinas, yung pamalawakang perspektibo ng ating lipunan at ating bansa sa ilalim ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Yun ang ating tinitingnan.
0: So, Kaagapay, dito po sa Oras na Pilipinas, di tayo under Bishop kung tayong
1: of course.
0: Napakahalaga ng ating mga ka-team positive. So, thank you so much sa ating co-pilot on duty. Syempre naman, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive, Kaagapay.
0: Maraming salamat din kay pari ko'y Benji Mosura.
1: Mm-hmm.
0: Sa ating kaagapay na si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Thank you sa assistance ni Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Himil Lagtapon.
6: Feel Lagtapon. Ready in action.
0: And later, baka kasama din natin si Lourdes Magtunaw.
2: Kapag kasama mo si Tessa, never kang mag-iisa.
7: Mm-hmm. Sa ating RTV, narito ang masisipag maaasahan na si Ma'am Aileen Valdez.
8: Lights, camera, smile!
7: At si Angelica Calayag.
9: Aagapayan ka, kaibigan!
7: God bless din sa ating mga kaagapay sa engineering at Mukawa Tech Team.
10: No problem!
1: Live na live yung dalawa. Nasa likod ng camera, di ba?
7: Nakikita natin sila.
1: Hindi
7: kagaya pag nasa 46 tayo na nasa kabilang kwarto sila. Pakiramdaman lang tayo. Minsan nga namamali pa tayo yung siniini-intro natin. Pero ngayon, tama-tama na tayo, Bishop. Si Ma'am Aileen at saka si Angelica.

0: Okay. So bago lang po tayo dumako sa ating talakayan, Bishop, napakaganda na pag-usapan natin ang kalalagayan ng mga pamilyang Pilipino at ng mga kabataan at syempre yung mga campuses natin. Paano nga ba natin 'to maaabot ano? At nang sa ganon ay magkaroon din ng tunay na kaunawaan sa buhay ang ating mga kabataan.
1: Medyo ilang araw na nating tinatalakay ang kahalagahan ng pamilya.
0: Mm-mm.
1: Eh sapagkat yun naman talaga yun. Pundasyon ng ating lipunan yan. Eh.
0: Yes, kaya mamaya yan po ang ating pag-uusapan. Pero kuha muna tayo ng gabay ngayong mga oras na ito mula po dito sa Magandang Balita, Biblia.
2: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Ito po ang pag-uusapan natin mula sa Proverbs 22 verse 6. Nako, kabisado ito. Mm-hmm. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan.
1: Well, sa wikang English, sikat na sikat yan. Kahit maliit pa ako.
0: Opo.
1: Hanggang ngayon, maliit pa rin ako.
0: Cute ka, cute.
1: Train up a child in the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Alam niyo po, ang susi sa lahat ng bagay ay yung training, yung preparasyon. Eh kahit naman sa sports, Heidi, mahalaga yung preparasyon eh. Ikaw ba, Heidi, anong sports mo?
0: Honestly, Bishop, wala. Masyado akong domesticated eh. Pero nung bata ako, nag-Chinese garter. At saka, jackstone.
1: Yun yung tumatalo na may ano.
0: More on ano ko, Scrabble.
1: Oo, larong matatalino. Pero alam mo, sa lahat ng sports, kinakailangan may training.
0: Mm-mm.
1: At bago may training, dapat eh, meron kang preparasyon.
0: Opo.
1: Okay? Meron pang yung stretching yan eh.
0: Mm-mm.
1: Kahit alam mo eh, ako yung nag-golf ako eh.
0: Naks.
1: Hindi pwedeng walang stretching
0: yun. Nakapag-hole-in-one ka na ba, Bishop?
1: Hindi pa na-experience yan.
0: Pero matindi talaga ang training ng mga atleta. Diba? Bago naman naging Manny Pacquiao, yung Manny Pacquiao na alam natin, matindi ang pagsasanay ang pinagdaanan niya.
1: At saka alam mo eh, ang training ang isa sa pinakamahirap kasi binabasag mo, no? Bine-break mo.
0: Opo.
1: Eh kahit naman mga kabayo, diba?
0: Mm-mm.
1: Bago mo magamit yung mga kabayo, bine-break-in mo yun. No? Yeah. Mga sasakyan. Train up a child. Yan po ang simulain talaga ng mas magandang lakarin.
0: Mm-mm.
1: Mas magandang buhay. Ano po? Kaya pinagpapahalagahan natin ang training, edukasyon para sa ating mga kabataan upang sila kapag medyo lalakad na, hahayo na, abay maging matatag po sila. Ganyan din ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Train up a child in the way he should go.
0: Eh Bishop, sino ang magre-train sa mga kabataan, sa mga bata?
1: Tinanong ko yan sa tatay ko nung araw. Tay, paano mo ba tinetrain yung magiging asawa at magiging tatay?
0: Mm.
1: Ang sabi ba naman sa akin eh, 20 years before he is born.
0: Mm-hmm.
1: Aba, hindi ko maintindihan
0: yun. Hindi pa sinisilang, tinetraining na.
1: Hindi pa sinisilang yung bata.
0: Uh-huh.
1: Aba, dapat meron ng kakayanan yung kanyang mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Hindi lang yung papa-counsel ka, minsan lang, tapos handa ka na.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, mahalagang mahalaga po yan. At ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabi sa atin yan, hindi naluluma yan, hindi na-outdate yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, lalo na doon sa Psalm 127 verse 1, unless, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. At kung meron tayong karunungan na sinasabi, wisdom, ano ba ang simulain ng karunungan o wisdom?
0: Mm.
1: It is the fear of God.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun po yung pinaka-training natin.
0: Yeah.
1: Tinuturuan tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon, magtiwala sa Kanya, asahan ang Kanyang salita, at yun talaga ang pamantayan ng lahat.
0: Kasi di ba Bishop, ang katotohanan nito, pag di natin sila tinuruan, pag di natin sila sinanay, may kukuha nung papel natin na yon sa buhay ng ating mga anak.
1: Totoo yan.
0: Dami natin kayang kalaban.
1: Oo. Eh, sinasabi nga ni Apostle Peter eh, after you've suffered a while,
0: opo,
1: magkakaroon kayo mula sa Diyos ng puspos ng kahabagan at biyaya.
0: Mm-mm.
1: Eh, you will be made perfect.
0: Mm-mm.
1: No? Established. Strengthened and settled.
0: Mm-hmm.
1: Ay maganda yun. Kaya kung aasahan natin ang ating mga kababayan, ating mga kaagapay na manibay tayo sa ating landas, it was because we have been trained.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Oo, ano man yung ating hapin sa buhay, alam mo minsan yun sinasabi ko nga, ang problema sa atin minsan, we are so used to success.
0: Mm-hmm.
1: Kapag dumako sa atin ng lapses at failure, bagsak na bagsak tayo.

0: tayo.
1: Mm-mm.
0: No? Nakatuon ka lang sa success, sa victory. Opo. No? Eh para bang ang training mo para sa success lang, para sa panalo, eh paano kung talo?
1: Hindi naman ganun ang buhay eh. Hindi naman puro tagumpay ang buhay
0: Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo.
1: Dapat na ipe-prepare din natin sila.
0: Tama.
1: Sa ganun.
0: Eh sanay ka lang sa pagpapaganda, eh paano pag wala kang mabiling ano, pagpapaganda.
1: Wala ng gluta. Ayun. So yan, ang talagang tagubilin po sa atin, ano, magulang man tayo, Bishop Guardian man tayo.
0: Yes.
1: Kasi diba sa landscape na ngayon ng mga pamilyang Pilipino, dami na rin kabataan na lumalaki na wala talaga sa kanilang loob ng tahanan ang magulang dahil
0: at
1: ng ibang bayan.
0: Talking about training,
1: opo.
0: Alam mo, yan ay kaisipan hanggang pagkilos ng katawan.
1: Opo.
0: Sapagkat kinakailangan po, hindi lang iniisip. Alam mo diba, palagi kong sinasabi, no? Pag-ingatan natin ang ating iniisip, kasi yung ating iniisip nagiging salita.
1: Opo.
0: Pag-ingatan natin ang ating mga salita, sapagkat yung salita nagiging gawa.
1: Opo.
0: Pag-ingatan natin yung ating gawa o pagkilos, sapagkat nagiging habit yan.
1: Mm-mm.
0: Pag-ingatan natin ang ating habit, sapagkat nagiging karakter yan. At kapag naging karakter mo na yan, ikaw na yan.
1: Mm-mm.
0: Yan ay yung pagkatao mo. Saan po nagsimula? Sa kaisipan.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga tinetrain natin ang pag-iisip mismo.
1: Oh, yan. At sinisimula natin yan habang mura pa.
0: Tama.
1: Diba? Kasi mahirap na po yung baguhin pag matigas na.
0: Oo. Kaya nga yung mga bata, palaging dapat sinasanay sila yung mag-memorize ng mga verses.
1: Opo, bata pa lang.
0: Bata pa lang. Mm-mm. Kahit yung mga choruses. Paramihan tayo ng chorus.
1: Ayoko, matatalo ako. Kaya nga, diba, okay lang kahit ang mga chikiting natin malikot sa mga church.
0: Ay, totoo.
1: Huwag nating masamain yon, tayong mga adult
0: ako,
1: na.
0: Hindi ako magdibida.
1: Isama ng isama
0: ako,
1: ang mga
0: magdibida.
1: Bata. Opo.
0: Nung araw, yung panganay namin, si Rhea. Alam mo yung bata, yung matatas yun. Yung dalawang taon pa lang, nakaka-sentence na. Kaya maagang-maaga, tinuruan siya ng mga verses,
1: mm-mm,
0: tinuruan siya yung mga rhymes rhymes na ginagawa, ano. Alam mo, nakabuo kami ng nung araw cassette pa eh.
1: Mm.
0: No? Yung C90 tape.
1: Oh.
0: Pag sinabing C90, isang
1: mahaba yun.
0: Isang oras sa kalahating recording yun. Lahat na memorize niya ni-record.
1: Wow.
0: Oo, ni-record.
1: Nabuo niya?
0: Nabuo C90? Niya, naubos yung tape.
1: Galing.
0: Yung kaka-recite ng mga na-memorize ng mga verses, yung mga, anong tawag niya, yung mga nursery rhymes, yung mga choruses sa church, abay, lahat naubos yung scene. Tuwan-tuwa ako sa batang yun.
1: Wow. Oh. So, ganyan lang, tanim lang tayo ng tanim, di ba? Habang bata pa sila.
0: Yes.
1: And then, pagka sila'y lumaki na, di naman po nila yan malilimutan. Yan. So, yan po ang Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niya karan at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan.
0: Amen.
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
1: Alright, thank you Bishop. At sa puntong ito, makakasama na natin si Desa Girl. Siyempre, inaabangan ng lahat ang trivia sa likod ng panibagong bandila.
3: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here! Balik tanaw at balikbiyahe tayo sa isang probinsyang puno ng likas na yaman at kwento ng kultura. Tapos na natin ang Davao de Oro, Del Norte, Del Sur, Occidental, at ngayon naman ang pinakahuling probinsya sa Mindanao, Davao Oriental! Alam mo ba, dati itong bahagi ng Davao Province. Pero noong 1967, official na naging probinsya ang Davao Oriental. Sabi nila, Eastern Gateway ng Mindanao. Dahil dito unang sumasalubong sa isla ang araw sa Pilipinas. Dito lang pala matatagpuan ang unang sunrise bago makita ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Speaking of sunrise, pangarap mo bang mag-relax sa mga beach na parang postcard? Aba-aba-aba kung oo! Davao Oriental ang sagot mga kaagapay. May pulong Santa Cruz kung saan white sand ang beach na perfect sa beach bombing. At syempre, ang sikat na Dahican Beach sa Makati City na para kang nasa surfing paradise. Kaya naman wave lovers, mag-ready na kayo. Mahilig ka naman ba sa nature trip? Meron din yan dahil meron silang Mount Hamigita

0: Yan, range wildlife. Ito ay pasok pa sa UNESCO World Heritage Site. Mayroong mga rare plants at endangered species na matatagpuan dito. Parang nature's own treasure hunt. At kung trip mo ang waterfalls, swak na swak ka rin. May mga spot tulad ng Aliwagwag Falls na pinakamagandang talon sa Pilipinas at ang Tagbibinta Falls na sobrang ganda. Kung usapang kultura naman, kilala dito ang indigenous groups tulad ng Mandaya at Kalagan. Makikita mo ang kanilang makukulay na tradisyon, sayaw at crafts. Ang kanilang mga kwento ay buhay pa rin sa kanilang musika at mga pista. Siyempre, hindi kumpleto ang biyahe kung walang food trip. Ang Davao Oriental ay may mga espesyal na pagkain na dapat mo talagang subukan. Tulad ng tinolang manok na may native chicken na simple pero flavorful at mga sariwang prutas na talagang pampalasa ng araw mo. Hindi lang ito probinsya, ito ay tahanan ng mga taong may puso, kultura at pagmamahal sa kalikasan. Tahimik, puno ng pag-asa at may mga kwentong handang ipagmalaki. Muli, yan ang Davao Oriental. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
2: Thank you so much, Desa Girl. Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa Oras na Pilipinas at panonood din sa iba't iba nating platform. At sa puntong ito, tayo po ay magbigay daan muna sa ilang mga announcement. Siyempre, ang ating mga job openings, Bishop. Yan, salamat sa Lord sa mga kamanggagawa natin dito sa FEBC Philippines. Pero kailangan pa natin ng mga additional na mga kamay na tutulong sa ating gawain.
3: Ano mo, yan ang maganda sa ministry.
2: Opo.
4: Bukas tayo lagi.
2: Mm-mm.
4: Sa lahat ng maaaring mag-abot ng ambag.
2: Yes, no, apply servicio, lang kayo.
4: Ministry.
2: Apply lang po, ayan. So, naghahanap tayo dito sa DZAS ng staff assistant, ng production assistant, at si na Ma'am Eileen, dagdag na RTV, production technician.
4: Tapos, ano ba yung RTV?
2: Yung radio TV. Ayun, yung may mga video-video elements, yan. Sila yung mga mag-e-edit, mag-shoot, yan, hahawak ng ating mga camera.
4: Yung mga nagpapaganda sa atin.
2: Sana. Yun nga nga nang problema sa atin. Ayan, so apply lang po kayo. Tapos yung iba pa nating mga departments, Bishop, at regional stations, may mga job openings din sila. So pwede naman pong mag-email ng inyong resume at 2x2 photos sa recruitment@febc.ph. Yes. Makikita nyo po yung kompletong listahan sa atin pong website, febc.ph. I-click nyo lang po yung join the mission.
4: At least dapat mayroong 3 years experience.
2: Sana, pero welcome din naman yung mga newly grad.
4: At mas maganda, kung kayo po'y nakakilala na kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at tapat kayong naglilingkod sa inyong mga churches.
2: Yan.
4: Ayun.
2: So, yan po, kaagapay. So, join the mission, febc.ph, para sa kompletong listahan. At dun sa mga talagang gusto na mag-apply, yan, email nyo na lang po, recruitment@febc.ph. Meron tayong mabati ang mabuti, maitama ang mali. Makakasama natin si Shaira Gabornes.
5: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Sa mundong ating ginagalawan, minsan mahirap ng maniwalang maibabalik pa ang isang bagay kapag ito ay nawala. Happy Thursday, kaagapay. Isang kalahok ng fun run ang nawalan ng wallet sa kasagsagan ng event. Para sa may-ari na si Anthony, mas madali pang mawalan ng pag-asa na maibalik sa kanya ang gamit kaysa makita itong muli. At dyan siya binigo ng mundo. Dahil kahit gaano pa kagulo ito, ay pinatunayan itong may natitira pa rin kabutihan dito. Sa halip na pag-interesan kasi ng pamilyang nakapulot, ang laman ng wallet ay nagsumikap silang hanapin ang may-ari at isauli ang wallet na kumpleto at ligtas. Kaagapay, sabi nga, ang tunay na kabutihan ay ginagawa kahit walang nakakakita. At ito ang ipinakita ng pamilyang nagsa

0: uli ng nawawalang gamit. Dahil sa kanilang katapatan, hindi lamang wallet ang naibalik nila, kundi pati ang pag-asa at paniniwala na marami pa ring mabubuting tao sa ating paligid. Maging paalala sana ito sa ating lahat, mga kaagapay, na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may kakayahang magbigay inspirasyon at makapagpabago ng buhay ng iba.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
0: Sa Bacolod City, isang lalaki ang nagtangkang maningil ng bayad sa motorsiklong kanyang ibinenta. Ngunit nauwi ito sa gulo matapos matuklasang nakaw pala ang kanyang ibinenta. Sa halip na makinabang, problema at kapahamakan ang naging bunga ng isang transaksyong may bahid ng kamalian. Ipinapakita ng pangyayaring ito na walang mabuting na idudulot ang pandaraya at pagkuha ng hindi sariling pag-aari. Kaagapay, ang mali, gaano man katagal maitago, ay lumalabas pa rin sa tamang panahon. Paalala ito sa atin na piliin ang tama sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang maling gawain ay may kapalit na pananagutan at pagsisisi. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
1: Oras na Pilipinas. Magbabalik ang oras na Pilipinas.
2: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras na para maging bahagi ng solusyon at hindi ng konsumisyon.
1: Oras na Pilipinas! Pag-usapan natin.
5: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS. At para sa ating malayang talakayan, samahan mo pa rin kami, Heidi Bernardo Sabang.
6: At Bishop Ruben Abante. Yeah. At maganda ang talakayan natin ngayon,
5: oo,
6: Heidi.
5: Napapanood nyo na at nakikita, oo, sa screen na meron tayong live na studio, yes, guest. Pero pag-usapan po kasi natin itong mainit na usapin, oh, patungkol
6: alam mo,
5: po.
6: Exciting ito
5: safety
6: para sa akin. Kami mga bata, ito yung gustong-gusto naming topic.
5: Yan, kasi nga meron tayo mga nabalitaan na shooting incident, stabbing incident.
6: Hindi lang, stabbing mismo.
5: Oo, sa loob po ng ating mga paaralan. Nagdulot po ito ng iba't ibang panawagan para po sa mga hakbang kung saan nais po nating matiyak ang seguridad at syempre yung kapakanan po ng bawat komunidad po sa ating mga eskwelahan. Dahil Bishop, talagang nandoon yung pagdadalamhati ng mga magulang, ng mga nabiktima ng mga incidente
6: ito. Mukhang ang nangyari, Heidi, itong mga kaganapan ito ay nagbigay sa atin ng katanungan para i-review.
5: Apo.
6: Yung bang, ano ba ginagawa ng ating mga simbahan?
5: Apo.
6: Ano bang ginagawa ng mga ministries? No, what are we here for?
5: Mm-mm.
6: O ano bang pakinabang natin sa lipunan?
5: Mm-mm. And kasi sa totoo lang, ano, yung sa loobin po ng mga parents, ng mga nabiktima, eh, parang iniisip nila, nasa school yung anak ko, pumasok lang eh. Dapat safe sila doon, di ba?
6: Yes.
5: Pero ganito yung inabot nila, nasaktan yung iba nga talagang nasawi.
6: Kung tayo naman mga mananampalataya, safe nga yung anak natin. Hindi naman safe sa lipunan.
5: Yan na nga. Ang pag-usapan po natin ngayon,

0: Kasama natin si Pastor Rally Abalon, ang convener ng National Movement for Safe Schools at siya din po ang lead ng Over the Edge Campus.
1: Yes po.
0: Magandang araw, Pastor Rally.
2: Magandang araw sa iyo, Pastor Rally.
1: Kami po sa National Movement for Safe Schools ay masayang-masaya sa pag-imbita. Dahil yung dati po na yung pinapanood ay... Nakasama kami ngayon.
0: Dahil napakaganda po ng inyong ginagawa. Talagang aktibo.
2: Ano nga ang titulo ng National
1: Movement for Safe Schools?
2: Safe Schools.
1: Opo.
2: Maingat na mga eskwelahan.
1: Opo.
0: Ligtas na mga eskwelahan.
1: Yes po.
2: Pagkatapos ang pangalan mo ay Pastor Rally.
0: Nagra-rally. At trivia, siya po ang abutihing ama ng ating kasamahan, si Shekinah Abalon.
2: Kaya pala ganun magliwanag si Shekinah.
0: Yan, isa sa mga ka-team positive natin dito. At actively involved po talaga sila sa mga gawain, pag-abot sa mga kabataan po natin.
2: Subalit hindi lang ikaw nagli-lead, no? Ikaw ay mismo'y pastor.
1: Yes po. I lead a church in Cubao, New Life Ministries. At the same time, ako po ay author ng mga libro.
2: Yes.
1: A broadcaster po from a different station.
2: Yes.
1: And a counselor under ng Commission on Population and Development. We
2: very
1: carry
2: good.
1: Their program. Yun po kami pong iniikot.
2: Ay, very involved ka mismo sa linyang yan.
1: Yes, sir.
2: Oo, mga kabataan.
1: Opo.
2: Oh, pero bata pa tayo talaga eh, no?
1: Oo, bata pa po tayo.
0: Always young at heart yan. Pero, Pastor Rally, saan nagmula, saan nagpasimula yung puso mo para sa mga kabataan?
1: Ako po ay product ng InterVarsity Christian Fellowship when I was in college. Nahubog po ako sa understanding na merong mission sa loob ng paaralan. Yes, you graduate from your studies, pero may mission pa. So nailagay po sa isipan po ko yun nung araw at nung ako'y tawagin ng Panginoon magpastor ay nagpatuloy po ito. Kaya ang naging main ministry po sa sibang po namin is campus ministry.
2: Yes.
1: We saturate the schools within our area and we go beyond pa that by mobilizing other churches
2: of course
1: to have the same passion for the school.
2: Alam mo, naalala ko nung ako yung estudyante pa ako sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng May. Ako mismo ay mayroong Bible study sa loob. Nadadala ko ang aking mga kabatch doon.
1: Wow.
2: Oo. Eh, naalala ko pa nung araw eh, bukod sa libro, dala ko gitara. Uupo lang kami doon sa Triangle, doon sa malapit sa Luneta. And we will do Bible studies and we would be singing. Nung araw, bukas na bukas ang mga eskwelahan sa mga gayon.
1: Yes.
2: Anong pagkakaiba ngayon, Pastor Randy?
1: Different po. Way, way different. IVCF, well, meron po kami standard strategy. Pero dumating, Bishop, yung panahon na nasa gate ka pa lang ng school. May gitara ka, meron kang mga tracks, may Bible ka, hindi ka papapasukin.
2: Tama.
1: Because they know already what you will be doing inside. So kami po, nag-device po kami ng strategy. We call it Safe Schools Project. We offer sa school. 2010 po ako nagsimula eh. Offer sa school ng anti-bullying, anti-drug addiction campaign. Wala pa po yung national campaign ng government po natin. So we become one of the pioneers of large crowd awareness campaign inside campus.
0: Anong mga leksyon po ang dala niyo noon?
1: Una-una po is anti-bullying. Alright? Pangalawa is anti-drug addiction.
0: Uh-huh.
1: Tapos sumunod na po yung teenage pregnancy.
2: So ito yung mga modules na...
1: We have some books po. We present sa principal. We have a book kasi... They knew we are pastors. They knew that. You know?
2: So you said principals. Ito yung mga high school.
1: Yes,
2: ito.
1: Yes po, high school.
2: Yes.
1: Karamihan po high school ang pinupuntahan po na. Doon meron po mga college.
2: Yes.
1: Kaya po naging main focus po namin, Ma'am Heidi, yung campus. Kasi doon karamihan yung naisira yung buhay ng mga bata.
2: Tama.
1: Hindi na makakaabot ng college.
2: Yeah, yung unang exposure nila
1: yes po.
2: Sa lahat ng mga
1: biases, peer pressures.
2: Yes.
1: Tapos yung maling desisyon sa buhay na merong lifelong consequences. So yun po nangyari po doon kami. Pero if I may add, yung turning point po sa akin talaga is when I have an assignment as a volunteer values teacher. Meron nung nag-text po sa aking estudyante ko. Alam ko yung background ng bata, magulo eh. Adik-adik, sabi niya, Sir Rally, kagabi muntik na ako. Sabi ko, ano ka na muntik ka dyan? Kasi lagi magulo nga eh. Anong muntik ka dyan?

0: naglalasdas ako ng pulso.
1: Oh.
0: Naalala kita. Sabi ko, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Mm-hmm. So I shared the gospel. Beautiful, pretty young lady. Oh. Ganda-ganda.
1: Mm-hmm.
0: And nakakilala kay Lord, nakagraduate. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, would you allow me to do this for the rest of my life?
1: Mm.
0: And since then, I'm still in campus ministry.
2: So ilang dekada na yun, Pastor Valley?
0: Yes. 2010, 2026 na po ngayon.
1: Noong araw, nabanggit ko nga, bukas ang mga eskwelahan, pero ang mga kabataan noong araw, iba din ang mindset.
0: Yes,
1: di ba?
0: Po, yes po. Ibang-iba po, sir. Yung nangyari po sa Tacloban, it's not only an eye-opener, this has been boiling for so many years. If I may kwento, yung pong lugar pong iyon, napuntahan po namin last year sa Tacloban. Okay. We were in Tacloban last year doing the same thing.
1: Mm.
0: Kaya lang, sa Leyte National High School kami na ilagay kasi malaking school, pinakamalaki sa region.
1: Mm-hmm.
0: And marami po mga incidents daw po ng bullying. So we conducted seminar there and other schools, Sagkahan National High School, but not in San Jose.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sabi nila, it's peaceful, walang problema.
1: Mm-hmm.
0: Pero, eto. Now it happens. No? So, ang nasa isipan ko lang, we got to have our moves together. Whether faith-based, local, whatever, pagtutulungan po natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, para po sa akin, ang dapat may ambag lahat sa lamesa ng pagbabago ng bayan, ang
1: mm-hmm.
0: lahat. Kasi all of us are in this together.
1: Mm-hmm. So, balit, talking about itong mga high school natin,
0: yes,
1: ano? Eh, sana merong dapat na pulisiya ang national na opisina mm-hmm. ng DepEd on this. Pero ang balita ko, karamihan, eh, para bang you have to deal with the regional, the local, parang pagwapuhan na lang
0: ang
1: sa kanila.
0: Po, actually, we have to devise our way, we have to make sure that our letter is good enough, na okay. you are sharing Safe Schools Project para ma-approve ka.
1: Mm-hmm.
0: You're teaching values inside. Yes, you're using mga advocacy topics and others, but you're sharing values.
1: Yes.
0: Mahirap kang i-approve kung yun lang i-offer mo.
1: Eh, sabi mo kanina, nabanggit mo, nagbo-boil na nung araw
0: yes,
1: pa, di ba?
0: Yes po.
1: Eh, itong nangyari doon sa eskwelahan na ito, hindi lang naman nangyari yan na parang yun na lang yun eh.
0: Yeah,
1: may pinanggagalingan ito ng mga alitan, ng mga kalalagyan nila. Pagkatapos eh, nag-build up yung emosyon. Tapos eh, may nakikita silang pwedeng gawin galing sa labas.
0: Opo.
1: Nai-impluensyahan sila.
0: Mm-hmm.
1: Eh lalo na, hindi naman maganda yung setting sa mga pamilya. Lalo nawawalan sila ng gabay.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yes,
1: ganun
0: yes,
1: yung kalalagyan,
0: yes,
1: diba?
0: Yes, much of what we are saying is a product po ng mga pangyari sa pamilya. Nasabi ko nga from another interview, yung school problem is basically a problem sa bahay.
1: Oh,
0: diba, no?
1: Yung tama yun.
0: Paano po nangyari po ito? Kasi problema ng paaralan, galing po sa bahay po yan eh.
1: Mm.
0: And the school problems that we have today becomes a societal problem.
1: Yes.
0: Problema ng lahat.
1: Yung bang senado yung problema doon, galing din sa bahay.
0: Kasama
1: yan. Mamaya na yung topic na yan. Okay.
0: Yun po. So, ang nakita po namin from National Movement for Safe Schools, which is an umbrella organization of many, many churches, parachurch organization in different parts of the country. So, sabi po nila, we have to have a statement. Sabi ko, maganda yan. Pero kung yun lang gagawin natin, wala may tutulong yan. It's just a paper. It's just a paper.
1: Tapos eh, sa ibang eskwelahan, alam mo, na-appreciate ko naman bilang bahagi din ako ng Global Filipino Movement. Pinag-aaralan namin kung saan naroon ang mga kabataan natin na mga anak ng mga OFW. Marami dyan, Southern Luzon.
0: Yeah.
1: Iba yung kalalagyan din yan kasi walang mga magulang na present. Eh.
0: Yeah, absent.
1: No?
0: Yung ano.
1: So, yung kawalan, yung hindi naman sabing kabayaan, pero yung kawalan ng presensya ng mga ama, o hindi ba? Nakadadagdag yan
0: opo.
1: Sa bigat.
0: Opo, opo. Kahit saan po atin tignan, ay broken family po yun. Whether going mag-ibang bayan, mag-ibang whatever, no? Broken in a sense na yung pong father image is absent dun sa isang growing up child.
1: Mm-hmm.
0: And yung meron tayong kasabihan, it takes a whole village or community
1: yes.
0: to raise up a child, no? Yung kakulangan po ng isa, nagiging deficient po yung bata in a sense.
1: Mm-hmm.
0: He or she will not be able to face whatever is in the world, especially po sa school.
1: Yes.
0: Andyan po yung peer pressure, maraming mga bagay.
1: Papasok kayo sa isang eskwela

0: And meron kayong references, meron kayong mga libro, meron kayong mga module. Pero sino-sino yung mga magtuturo?
1: Mga volunteers coming from our organization. What we do sa National Movement for Safe Schools saka sa Over the Edge Philippines is, number one, we move. We move and challenge churches to start campus ministry. Pangalawa is we mobilize them. Saan area pa pwede? Saan yung mga rampant? And we also do mentoring through materials and trainings na meron po kami. Kasi ang napansin po namin, doon po sa karamihan pumapasok sa campus ministry, ginawa na simbahan, yung parlan, simbahan. Which is not, should be. Kasi may mga protocols sa eskwelahan. So kung ano lang inalaw sa'yo, yun lang. Hindi ka pwedeng gawa ng other things that they are not asking you to do. So para magtagal ka sa loob, that's why we do training for them. Para maayos yung isipan nila so that they will be staying long inside sa mga schools.
0: Ang pamilya Heidi at Pastor Rally ng Lighthouse ng mga churches, meron kami mga programs na mga dinadala ng mga schools. No, iba-iba yan. Merong anti-drug addiction, meron sa mga modules para sa mga OFW children. Okay. Pero ang sabi ko, hindi lang dahil may module tayo. Okay? Hindi lang dahil mayroong mga trained na mga preachers, mga pastor. No. Ang kailangan natin nagtuturo sa kanila ay mga workplace people mismo.
1: Yes.
0: O nasaan ka ako ang mga professionals, mga business people. Di ba? Kasi i-relate ng mga bata yun sa kanilang buhay. Sa kanilang kalalagyan. Yung bang in the future, they would like to be like them.
1: Yeah.
0: They would want to be like them. Kaya ang sabi ko, dapat ang magturo nito, yung mga nasa business, yung mga professionals, yung mga inhenyero, yung mga doktor, no? Yung mga meron na approved sa kanilang mga fields. Para yung mga bata, parang meron silang inaasam-asam. Yeah. Maganda ba yun?
1: Yes, sir. Yes, sir. Sa aming pong organization, meron po kayong mga professionals na bago pumasok sa school, they take on isang oras ng values teaching.
0: Maganda.
1: Bago umalis, papunta sa kanyang trabaho, isang oras, tapos alis na. No? So, para sa ayon kasi, pwede ka mag-ambag kahit na saglit. No? Kasi young people wants to see somebody that they want to become in the future.
0: Correct.
1: Diba, no? So, yun po yung mga ilan. Though hindi naman po siya maging ideal kasi may mga iba ho talaga hindi kakayanin schedules. Kaya ang sabi ko na lang, if you don't go, support us na lang.
0: Kaya sa isang church, for example, pastor ka, lumalabas sa hindi yung mga members mo, involved lahat.
1: Yes.
0: Kasi mga miyembro naman yung mga church. Kaya ito ay nagiging ministry ng isang church mismo.
1: Yes, it should be, sir. It should be. Yeah, hindi siya pwede ilan lamang. Ang campus ministry, as we understand it, is a whole church campaign.
0: Ayun.
1: It's a whole church campaign. And the campuses is the new mission field.
0: Tama.
1: Di ho ba, sir, nagpupunta tayo sa mga bundok, sa mga isa for missions.
0: Right.
1: Pero with the current trend po ng globalization, yung pagpunta ng mga cities, ng mga, all of them are coming to the cities to study.
0: Yes.
1: Kung ikaw ay medyo strategic, makukuha mo lahat sila sa eskwelahan.
0: Yes.
1: May tiyempo.
0: Alam mo nung araw, siyempre, pag sinabing ikaw ay missionary, para bang pupunta ka lang sa ibang lugar.
2: Mga tribo.
0: Mga tribo, ganun. Pero ang sabi ko, kako ang mission ay ginagawa natin, hindi lang geographical.
1: Yes.
0: Kundi ito ay demographical. Kung nasaan ang mga tao, at lalo na generational.
1: Yes.
0: Hindi ba?
1: Yes.
0: So, accurate. May pag-abot tayo sa lahat.
2: So, Pastor Rally, paano niyo po ito ginagawa? Kasi, di ba, congested yung mga high schools po natin. At public schools po ba?
1: Public schools, marami po kami.
2: Oo.
1: Kasi andun talaga ang labanan.
2: So, paano po ito isang malakihan or pumapasok kayo sa classroom? Paano niyo po kinoconduct yung mga seminars po sa mga bata?
1: Usual po, ma'am, we offer, ang parang process namin is we offer, we submit a letter of intent.
2: Mm-mm.
1: Pag nakita, maganda to, kailangan namin. So, ilo-launch

0: even the gospel segue pwede ipasok doon.
1: Mm-hmm.
0: All right? So especially yung anti-bullying, we can place it there. And one school did that, yung One Sumulong High School, Quezon City po ito. From junior high hanggang sa senior high, lahat po ng classroom yun, lahat pong estudyante dumaan po sa awareness ng anti-bullying.
1: Mm-hmm.
0: And what we found out, pag nagkaroon po ng awareness campaign ang eskwelahan, bumababa po kaagad yung incidence ng bullying.
1: Mm-hmm.
0: Less than 50% na kaagad kasi nagkaroon ng awareness yung mga bata. Hindi pala ito pwede. Kasi meron palang batas, meron palang gayon, kala namin lokohan lang yung bullying. No, meron tayong batas.
1: Mm-hmm.
0: Right? Anti-bullying law.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So it helps.
1: So yun po, inside the classroom, hindi yes, po ito yung parang mag-aabang kayo sa open field, wala pong gano'n.
2: Depende po. Official mismo.
1: Oh,
0: talagang
1: oh, yes.
0: Acknowledge ng school head na mm-hmm. kinakailangan nila.
2: Mm-hmm. What if you would want to get some inputs from yung mga magulang ng mga bata, do you involve them?
0: Meron pong school na kami po ang kasama po kami sa orientation.
2: Oh,
0: di ba sa start of the school year, meron pong PTA. Kasama po yung grupo namin na rally mag-speak ka kasi gusto nila outside voice to speak about, we call it ABS.
1: No, ABS. Ano po ibig sabihin ng ABS? Bishop, asa ng ABS? AB lang. Isang AB lang yan, Bishop.
0: ABS stands for Aware and Beware Seminar.
1: Aware and Beware.
0: For the parents po yan. Mm-hmm. So dapat may mga alam silang maging aware sila patungkol dito. Meron din sila mga beware. Mm-hmm. Kasi minsan, nangingilam naman siya sa eskwelahan.
1: Mm-hmm. Sumasobra naman.
0: So, we do that po, yung orientation, kasama po kami. So, nakakatulong po kami in a way to give them. And also, an opportunity for us to understand that we are stakeholders also for the safety ng kailang mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Okay.
2: Pinakikialaman niyo rin ba yung mga kung anong nakapaligid sa mga eskwelahan? Eh kasi mamaya meron mga
1: malapit na computer shop.
2: Meron mga computer shop.
0: Meron pong ordinance po dyan yung mga barangay.
1: Oh, bawal,
0: it
1: no?
0: Should be, it should be. Yung mga pinakamalapit po. Under sa loob po natin sa RA, sa anti-drug law, dapat malayo-layo yung nagbebenta ng mga ng sigarilyo.
1: Tsaka mga vape, di ba? Bawal sila near sa mga schools.
0: Yung vape
1: schools
0: po dapat talagang i-van na talaga.
1: Pastor, nabanggit mo lang kasi kanina na isa sa mga major talaga na tinuturo ninyo sa mga kabataan yung about bullying.
0: Yes.
1: And hindi naman po lingid, Bishop, sa ating kaalaman na ito yung tinuturong dahilan kung bakit po namaril yung dalawang kabataan.
2: Ako kaya hindi ako lumaki dahil palagi ako nabubuli ng araw.
1: Hindi kaya baligtad, Bishop. So, pwede niyo po bang i-educate yung ating mga taga-panood, taga-pakinig, ano po ba yung mga parang palatandaan? Baka nabubuli or nambubuli din yung anak, di ba? Meron po ba kayong
0: meron
1: pwedeng
0: po
1: ibahagi?
0: Sa usapin po ng bullying, dapat maunawaan yung bully triad.
1: Bully triad? Aba, parang sindikato, ha?
0: Bullying triad, no? The bully, the bullied, yung biktima, and the bystander. Tatlo po siya. So pag naunawaan po yan, pwede po magtapos na yung bullying. Pagka bully, dapat alam niya may mga inner tensions po siya. So he needs to learn na dapat may proper way siya na i-express ito. Kasi yun ang mga bully, no? Gusto manii, manaki, whatever, no? Dapat alam niya kung ano ang mangyayari if he did he start to do it. Pagka biktima naman, usually po kasi may mga profiling yung mga biktima, sir. Yung bang usually mga new in the school, bagong lipat, mayroong some sort of peculiarly different sa kanya, pinakapayat, pinakamahaba, pinakakulot, pinakamaitim, yung punteriya kaagad siya.
2: Yun, ba tayo mga Pilipino ganyan?
0: Tapos yung bang walang masyadong kaibigan. Yun ang basic profile ng isang pwedeng maging biktima ng isang bullied. And sa bullying triad, yung pangatlo po should help a lot, yung bystander.
2: Yung nakakita. Yun ang pinakamaingay.
0: Oh, dapat po.
2: Kasi
0: pag yung po talaga ang tumayo, titigil lang po yung bullying. Kaya lang problema, Bishop, Heidi, is may mga bystander, imbis tumulong doon sa nahihirapan, kumampi pa doon sa nambubuli. Sasabihin niya,

0: Kamusta sa tenga? Pitikin mo pa nga.
1: Pwede mo ibaon.
0: Iiyak na yan. Iiyak na. Lalo na na ano yung
2: ba? Iiyak na yan. Gagano na pa, no?
0: Hindi tumulong. So what we are saying is, we educate them with an understanding, isa ka sa tatlo.
1: Mm-hmm.
0: Are you a bully? Kasi kung bully ka, may parusa para sa'yo. Kung ikaw ay biktima, we share something that you must do. Have friends. Meron po kami ginagamit na kamay, Bishop, na paraan para hindi ka mabully.
1: Limang ano naman
0: lima po ito.
1: Daliri.
0: Kasi pag large crowd awareness po, siyempre marami. A crowd of 1,000, mahirap. You have to have some visual. So, sabi ko sa kanila, para hindi ka mabully, number one is think positively about yourself. Usually kasi ang mga biktima, mababa ang tingin sa sarili, parang loser type of thing. Think positive about yourself. Pangalawa,
2: isipin mo matangkad ka. Kahit BFF ka. Alam mo yung BFF?
1: BFF below?
2: Below 5 feet.
0: May natutunan ako. Iuwi ko.
1: Sige po.
0: And talk to a friend.
2: Okay.
0: Alright? Okay. Tell a friend about it.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag gagawin mo yon, may
1: so
0: tigil na siya.
1: So puro tea.
0: Alright. Mahilig kami mga Baptist sa ganyan.
2: Puro alliteration. Eh, no?
1: Think positive about yourself. Yeah. Talk to a friend.
0: Take a walk.
1: Okay.
2: Take a walk.
1: Maglakad.
0: Alam mo, bully ka. Alis ka na dyan. Madadaanan mo siya. Di huwag ka duman dyan.
1: Mm-mm.
0: And okay. Pangatlo, sabi natin is
1: think positive.
0: Talk to a friend.
1: Talk to authorities.
0: Take a walk.
1: Oh.
0: And lastly, is teach yourself to be assertive.
1: Pag
0: di mo gusto ginagawa sa'yo, say no. Ang ginagawa namin ito sa large crowd, ha?
1: Mm.
0: Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, no.
1: No.
0: Ang saya nun. Pag di mo gusto ginagawa sa'yo, kasi nobody has a right to say something bad or negatively to you.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi namin sa paaralan, everybody in the school have equal rights.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka pwedeng saktan o sabihin na kung ano na hindi mo gusto kasi pare-parehas kayo ng karapatan.
1: Mm-hmm.
0: So pag di mo gusto ang ginagawa, say no. O kaya naman stop it.
1: Nagkakaproblema lang siguro tayo, Bishop R.A. and Pastor Rally, kapag ka yung sa bahay pa lang, sina-shut off mo na agad yung anak mo. Yung nangangatwiran pa lang, di ba? Sinasabi mo na, bata ka pa lang, wala kang galang sa magulang, di ba? Parang tinatanggala mo na nga. Hindi na nagiging assertive.
0: Yeah.
1: Kasi sa bahay pa lang natatameme na.
0: Yeah.
2: Yung pagiging bully, saan ba nagsisimula yon? Sa bahay ba nagsisimula yun? O sa eskwelahan?
0: Meron pong isang study na, are they born or developed? Right? Basically, ang sabi sa study, sa mga material, they can be a product of the environment.
2: Oh.
0: Pwede silang biktima dati ng bullying and they become the bullied this time. O kaya naman, it's a suppressed feeling.
2: So, yung bull na hayop, talagang pinanganak na bull yun. Pero yung bully...
1: Nanunuwag yung bull, diba? Yung bully, pwedeng dahil sa environment.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Environment na kung saan naroon po siya. Nimbawa sa tahanan. Kung ang bata hindi po basically accepted, wala po siyang affection.
1: Binabatukan lang, di ba?
0: Sa labas po yan, mag-express siya ng something.
2: Mismo mga kapatid niya.
1: Kinakayanan.
2: Oo, ganun. Tapos hinahayaan lang ng magulang.
0: Tapos paglabas niya, siyempre, express niya yan, yung kanyang whatever bent feeling sa loob. No? Bahala na sa labas kasi sa bahay, ganyan to siya, ganyan to siya. So, ang study, yun po ang isang pinanggagalingan.
2: Okay.
1: So, halimbawa
2: yung sinasabing walang yung kawalan ba ng tatay sa tahanan?
0: Pwede po yun.
1: Father figure.
0: Pero on the other side, medyo parang nagiging medyo malambot. Yun naman ang kawalan ng sa tatay. Pero meron din silang kakaibang expression pagdating po sa area po ng school. No? So may halo-halo na pong problema
2: meron
0: siya.
2: Meron ding influence kung paano yung relationship ng tatay tsaka nanay.
0: Opo.
2: Kapag ang bully yung nanay, hindi, siyempre.
1: Ibang usapan na naman yan eh.
0: Actually,
1: family matters, ONP to.
2: ONP.
0: Pero meron po, yung mga bully po, hindi puro lalaki.
1: Talaga?
0: May mga bully pong babae.
1: Ay, oo naman.